0: deserves all the glory in every situation of our lives.
1: Isang magandang umaga po. Good morning. Good morning po sa lahat.
2: Masaya po ating panahon ngayon kasi maaraw-araw ng konti. Pero ano, babalitaan natin na yung iba po ay mayroong pagkakasipon. Ano po? Dahil sa pabago-bago ng timpong klima. But anyway, we praise the Lord. Nandito po tayo at patuloy na pinalalakas po ng Diyos. Kamayan po muna natin ating mga katabi at suklian natin naman na isang magandang ngiti. Ano po? Sige na po, ating maganda po may ngitian muna bago po sa ating pong pasimula ng mensahe. Ngayon pong linggo ay magsisimula po tayo. Ito pong buwan na ito, o ito pong linggo nito, magsisimula po tayo ng ating pong evangelism series para sa ating mensahe at mga pag-aaral sa susunod po na linggo. Kaya nga po ngayon ang ating pong tema ay The Heart of God for the Lost. Yan. Madalas po natin narinig itong mga parable na ito. Ano po? The Heart of God for the Lost. Gusto po muna magsimula sa isang tanong. May pagka-personal po itong tanong na ito. Ano po? Pero maganda pa rin itanong sa atin as start sa ating pong pag-aaral ngayon. Ano ang feeling mo kapag nabalitaan mo yung kinainisan mong kapitbahay? Meron kayo kinainisan kapitbahay? Anong feeling mo kapag may kinainisan kang kapitbahay at nabalitaan mo na nagkakagulo na sila? At yung mag-asawa halos maghiwalay at yung mga anak nila nagkakaroon ng problema. And the family is almost on the breaking stage na. Ano pong feeling natin doon? Pagka ganun na po ang nangyari doon sa kinainisang kong kapitbahay. Una, natutuwa ka ba? Ay, salamat. Hindi ganyan ang aking pamilya. 6-7? Hindi 6-7. Nagiging judgmental ka na ba? Ayan na nga ba, sabi ko nakarma na sila. Tayo ba naman ang kinalaban nila? O somehow, nakaka-feel pa rin ba tayo na nasasaktan pa rin ako doon? Parang hindi ko pa rin gusto yung mga nangyayari sa kanila. Mayroon pa rin bang awa sa puso mo na gusto mong masave din sila? Maranasan nila si Kristo at maibalik sa ayos. May ganun po bang feeling? O mas nauna yung feeling na, buti nga sa'yo. Ang parable na ang ating pag-aralan ngayon, parable of the lost sheep, ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ito po yung ating main theme, yung central theme natin. The parable of the lost sheep ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Siya mismo ang naghahanap sa nawawala, maingat na binubuhat pa uwi, at ang langit ay nagdiriwang sa bawat makasalanang nagsisisi. Hindi ko po alam kung wala yung ating wala yung ating slide dito. And Luke chapter 14 po, it ends with Jesus saying, "He who has ears to hear, let him hear." Yun po yung huling bahagi ng Luke chapter 14. Tapos po doon sa Luke chapter 15, sa verse 1, nagpasimula naman po sa pagkasabing, "All the tax gatherers and sinners were coming near him to listen to him." Sinabi niya palang gano'n na ang may pakinig ay makinig. Ito naman yung mga nakikinig ngayon. Yung mga Pharisees and tax gatherers and sinners were coming near him to listen to him. Nakikinig sila sa itinuturo ni Jesus. Pero itong mga Pariseo at Eskriba ay nagbubulungan. Mayroon silang ibang nasa isip. At sabi nilang gano'n, itong taong to, this man, receives sinners and eats with them. Sabi niyang ganun. Kasama itong kumakain ng mga makasalanan. Sabi ganun itong mga eskriba at Pariseo. Narinig ni Jesus yung binubulong ng mga Pariseo at sinagot sila sa pamamagitan ng talinghaga. Ito po ay tatlong talinghaga. The parable of lost coin. Ito pong parable na tinitingin natin ngayon. Yung parable po of lost shepherd. The lost sheep. Sorry, hindi shepherd ang nawala. Sheep pong nawala. Parable of the lost sheep. Parable of the lost coin. At saka parable of the prodigal son. Halos ito pong parable nito ay iisa lang po ang kanya pong point, pero they have different emphasis. Iba't iba po yung emphasis na kanila pong binibigyan dito. Atin pong bibigyan pansin ngayong umaga yung parable of the lost sheep. Simulan po natin sa mga katotohanan dito po sa ating pag-aaral. Una-una po, God's heart sees our lostness. Sabi po sa verse 4, what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? Now, the parable begins with the reality that one sheep is missing. May nawawalang isang tupa. Lalagay po natin sa atin pong ipipicture natin sa mind natin na may 100 na tupa, mayroon pong isang nawawala. At yung nawawala na yun, yung pong binibigyan pansin sa ngayon natin sa ating pag-aaral. Ang tanong ko po, may nawala na po bang kayong anak habang kayo ay namamasyal or may pinupuntahan? Sino rito yung nawala ng biglang nawala yung anak? Ayan, mayroon po rito, no? Yung feeling, di ba? Kakaiba yung feeling. Nung bata pa po ako, nawala po ako. Kaya napulot lang ko, kung sinong nanay yung nakapulot sa akin. Nawala ako talaga nung bata ako. Siguro hindi ko alam kung hindi ko matandaan. Maraming tao noon, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon. Pero umiiyak ako noon, sabi ko nawawala ako. Nakita ako ng kapitbahay namin, sa Paranaque pa po yun. At sabi ng kapitbahay, oh Nestor, bet nandito ka. Sino kasama mo? Kung wala po ang ate ko, kasama ko nawawala, Ate Norma yon. Wala rito, Ate Norma, no? No, nawawala. Sabi niya gano'n, sige, sumabay ka na sa akin, uwi na tayo. Inuwi na ako nung kapitbahay namin. Nakauwi na ako sa bahay, naglaro na ako. Madilim-dilim na, umuwi ang Ate Norma. Umiiyak, nawala si Nestor. Nawala daw ako. Naglalaro na ako dun sa isang lugar. Naglalaro na ako. Hindi ko masyadong na-feel yung worry at that time. Hindi ko masyadong na-feel yung worry na nakauwi na ako eh. Yan pong aking ano eh. Pero yung pong isang tao na nawalan ng anak, grabe po siguro yung pag-aalala. Baka yung 10 minutes mahaba na. Mahaba na yung 10 minutes. At siguro, nung malaman niyang wala ang kanyang anak, kahit na ang itsura niya, kaya kumakain siya sa restaurant, at nasana yung anak ko. Kahit gutom na gutom yun, bibitawan yung pagkain, at hahanap yung tatayo yun. Napakahalaga sa kanya, yung paghahanap sa nawawalang anak. At nung makita mo siguro yung sobrang pasasalamat, at grabing relief yung mararamdaman mo. Kakaiba. At when a close family member is lost, you cannot be at rest until he or she is found. Talagang hahanapin natin. At kapag sinabi ng Panginoon Jesus na isang tao ay lost, hindi lang po ito, kung lalagay po natin sa atin pong kalagayan ngayon. Kapag sinabi ni Jesus na isang tao ay lost, hindi lang ito parang label. Nag-label na kagad tayo, wala siya sa church. Ano? O hindi pa saved. That is our label. Wala siya sa church at hindi pa saved. Ang ibig sabihin po ng lost ay parang isang bata na naligaw sa daan, hindi niya alam kung saan siya pupunta, natatakot, vulnerable, at hindi makabalik mag-isa. Sa panahon po namin noon, pag nawala ka, makakauwi ka pa. Ngayon, maliit na lang percent na makakauwi ka. Lagyan natin sa ganung kategorya yung pag-uusap natin. Ganito tayo sa harap ng Diyos bago tayo natagpuan. Hindi lang tayo unsaved in sa isang theological sense, tayo ay lost. Nangangailangan ng shepherd na maghanap at magdala sa atin pauwi. Naghahanap tayo ng kaksilala. Dito po ay naghahanap ng shepherd. At ang puso ng Diyos ay hindi natutuwa na may nawawala. Siya mismo ang lumalabas, naghahanap, nagbubuhos ng pag-ibig hanggang tayo'y matagpuan. Kaya kapag ginagamit natin salitang lost, sinasabi natin, mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka lost in a sense na wala kang pag-asa. O nga, doon sa time na nawawala ka, wala kang pag-asa. But din pag-asa natin, may naghahanap. Mahalaga ka sa Diyos. Napansin ka niya, hinahanap ka niya, at hindi siya titigil hanggat hindi niya nadadala pabalik sa kanyang tahanan. Marahil isa sa pinakamalungkot na verse sa Bible ay noong pong inilarawan ni Pablo ang dating kalagayan ng mga Gentiles. Ang sabi po niya, na kayo ng panahong yon, hindi pa yan ang verse ano, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga dikabilang sa bansa ng Israel,

Yung pinag-uusapan natin, salitan ng Diyos, patungkol sa Israel. At mga taga-ibang planeta, hindi po, lupa. Taga-ibang lupa. Sabi nga doon, taga-labas kayo. Tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. And this is the picture of who we are as lost. Wala tayong kaalam-alam tungkol sa Diyos. And Jesus wants us to understand that without Him, we are weak, lost, vulnerable, and unable to find our way back. And God doesn't ignore our condition. He notices even if just one is missing. Sa unang parable po, tayo itinulad sa isang tupa. Bakit po sa tupa? At hindi mang hayop. Culturally po, ang shepherding ang siyang pinaka one of the most common occupations in Judea. At marami po na tagapakinig ni Jesus ay alam ang pag-aalaga ng tupa o kaya mayroon pong sheep farm. Yung pong 100 na tupa ay normal yon sa isang magsasaka, para sa isang maliit na magsasaka. Kaya marami po ang nakaka-relate doon. Ang mga tupa ay madaling maligaw at kulang sa kakayahang makabalik sa tahanan, sa kanilang farm, sa kanilang kawan. Wala silang homing instinct. Wala silang homing instinct, yung makauwi ng bahay. Wala silang pang-amoy, yung saan ba ako uwi? Wala silang ganon, hindi katulad ng aso, ay ng pusa. At wala rin po silang defense mechanism. Nakarinig na po ba kayo ng tupang nangagat? Wala pa, di ba? Noong pong nasa New Zealand kami ni Beth, nasa isang sheep farm kami, maraming tupa. Alam kong binibiro ako nung naroon na ano. Sabi nga, Nestor, huwag ka masyadong maglalapit dyan sa tupang yan, yung malaking tupa, nangangagat yan. Sabi nga, at nagtatawanan yung mga anak. Sabi ko, ay alam ko na, niloloko ako nito. Hindi ko pa rin talaga alam na nangangagat ang tupa o hindi. Pero hindi talaga nangangagat ang tupa. Ano po, sila nagbabanggaan. Wala silang defense mechanism. They panic easily at madali silang mabiktima ng mga predators. Ang isang naligaw na tupa sa isang desierto ay tiyak na mapapahamak. Wala itong protection at madaling atakihin at patayin ng mga lobo o mga predators. They are hopeless and helpless. Ganon kawalang pag-asa ang isang tupa kapag ka nawala, na naligaw at umalis doon sa kawan. Kapag inisip natin aso o pusa, posibleng mawala, pero mahanap pa rin. Madaling mahanap. Alam pa rin nila yung daan pa uwi. Pero isang nawawalan tupa, hindi kayang gawin yon. Kaya ginamit po na picture of lost sinner ay ang tupa. Maaring hindi pa alam na makasalanan na siya ay nawawala at patungo sa kapamahakan. Pero yun po ang katotohanan. Ang sabi po ni Paul, that the God of this world has blinded the minds of the unbelieving that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ. So parang sinasabi ni Paul dito na ang mga naligaw, katulad po natin, bulag. Bulag po tayo. Hindi pa natin nakikita yung liwanag na mabuting balita ni Kristo. At yan po ang kalagayan ng mundo. They are blind. Blinded the minds of the unbelieving that they might not see the light of the gospel of the glory of God. Yung God na binabanggit dito ay si Satan. Siya po yung naglalagay ng takip sa ating pong mga mata. Ikalawa pong katotohanan, God's heart moves to seek lost sinners. Sa verse 4 po, uling bahagi ng verse 4, sabi po, and go after that which is lost until he find it. The shepherd doesn't wait for the sheep to return. Hindi niya po hinintay. Katulad po ng pagka nawalan tayo, nawala sa tabi natin na ating anak, bigla nawala. Hindi ka na maghihintay na bigyan natin ng 15 minutes na makabalik. Yung bata, hindi natin gagawin yun. Tayo kagad ang tatayo at hahanapin natin siya. Iniwan ng pastor ang kanyang siyam na tupa at hinahanap ang nawawalang isa. Ayoko po mag-dwell doon sa 99 na mayroon pong mga explanation doon. Mayroon pong mga commentary kung sino yung 99, but I will not dwell on that.
ay

0: I will dwell on this one. Ano po? May mga ibang doktrina or pananaw patungkol doon. Sabi nga nung hinanap niya yun, nawawalang isa. Lumabas siya, naghahanap hanggang sa ito ay matagpuan. This is the heartbeat of God. He takes initiatives, He crosses boundaries, at ginawa ang lahat para maibalik tayo sa kanyang tahanan. Sabi nga po sa Luke chapter 19 verse 10, God demonstrates His love. Jesus, the good shepherd, who described His mission as to seek and to save that which was lost. Dalawang bagay po dito po sa initiative po ng Panginoon. Una, God takes the initiative in seeking sinners. Malinaw po ang scripture that if we are saved, it is because the Lord took the initiative. Mga kapatid, tayo po yung naging Kristiyano, hindi dahil sa atin pong pagsisikap. Jesus took the initiative. We did not. And that initiative springs out of His great love and compassion. Kasabi nga po natin kanina, God demonstrated His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, Siya ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kung tayo lang ang gagawa ng paraan para maligtas, malamang makasalanan pa rin tayo hanggang ngayon. But thank God, He lovingly took the initiative. Hinanap niya tayo, pinadala niya si Kristo upang mamatay para sa ating mga kasalanan habang tayo ay naliligaw. Kung ikaw ay natagpuan ng Diyos, alam mo na hindi ito dahil sa hinanap mo siya. He found you. Siguro nga, may mga panahon dumadalangin tayo nung panahon hindi pa tayo mananampalataya at sinasabi natin, Lord, ano ba talaga? But then, He found you. Siyang naghanap hanggang sa iligtas ka niya mula sa iyong kasalanan. Ano po yung memory verse natin ngayon? Ephesians 2:8-9. Nako, maganda po kayo mamaya dahil ang Pastor Migs magtatawag po ng random yan. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. King James Version po kami, nung bata pa kami, laging King James. Not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, sa biyaya tayo inaligtas. Biyaya po ng Diyos kung bakit po tayo inaligtas. Ikalawa po, when God finds lost sinners, He keeps them safely. Iniingatan niya po. Alam niyo pong ginawa nitong shepherd, when he saw the lost sheep, hindi niya po ginamit yung kanyang staff, which is normal dapat na gamitin yung kanyang tungkod na mayroong pong may pa-U-turn, ano, tungkod niya, na dapat panghihilang ganun o kaya pamamalo yun, yung pong gamit ng tungkod. Hindi niya ginamit yung kanyang tungkod to drive back the sheep. He safely put it on his shoulder and carried it home. Ano pong ginawa niya? Nilagay niya sa kanyang balikat at kanya pong binuhat ito. Alam niyo po sa sinaunang kultura ng pastol sa pagpapastol sa Eastern Country, dinidisiplina ng pastol ang mga tupa kung sila ay lumilihis. In fact, ang ginagawa po ng iba na kapag ang isang tupa ay makulit, binabalian nila ng buto yan. At nung tinanong sila, bakit niyo binabalian ng buto? Mas magiging masunurin na yan. Binabalian sila ng buto. Yung disiplina ang ginagawa nila. Itinuturing na ang mga tupa ay mga ari-arian nila. At ang trabaho ng pastol, protektahan ang kawan, minsan gamitin ang puwersa. Yung po ang trabaho ng pastol. And shepherds relied on their own voice, doon sa kanyang tungkod, sa staff to guide and protect the flock. So, ibig sabihin, ito pong tungkod na ito, bukod doon sa panghila, doon sa mga tupa, pamalo rin ito doon sa mga kaaway, doon sa mga gustong kumuha, doon sa mga tupa. Wala pa pong sheepdog sa Israel at that time. Yung mga papanood natin na may mga sheepdog na. ano po, hindi po sila, hindi po ito part ng shepherding during the time of Jesus. At kahit hanggang ngayon, the practice of using trained dogs to herd sheep is Western development. Hindi ginagamit ng ano na Israelitong sheepdog kahit na po sa panahon ngayon. Kasi may ibang reason. Considered nila na scavenger ang mga aso. So, marumi. Kaya ayaw lang gamitin yon. Imagine na, kahit doon sa mga bagay na yon, maingat po ang Israel. Pero dito po, pinapakita ni Jesus ay ibang larawan. Instead of using a whip or stick, ipinakita ni Jesus ang kanyang kakaibang pagkalinga sa tupa. Kinarga niya ang tupa, inilagay sa kanyang balikat, and put the belly of the sheep. Hindi lang po ganun karga, hindi ganun karga ang ginagawa po dyan. Nalagay niya po yung tiyan ng tupa dito sa likuran niya, sa batok niya, and then take the four legs, pull them around his neck, tatalian niya po yon. Tatalian niya para hindi na makawala. Ano po, hindi po ito karaniwang paraan sa paghawak ng mga ligaw na tupa. Nakakapagod po ito at katawa-tawa. Carrying a full-grown sheep ay maring umabot ng 70 to 90 pounds. Ibig sabihin, mga 30 to 40 kilos. Sino po itong 40 kilos? Imagine, huwag naman kayo tumingin sa akin, wala naman talaga akong 40 kilos. Ano? Pero yung 40 kilos, nalagay mo dito sa balikat mo, 40 kilos. Tatawaan lang ka talaga. Kasi hindi po yun ang tamang pagkuha sa nawawalan tupa. Pinapalo po nila yan. Baka po inisip natin doon sa verse 5, Jesus would say, when he has found it, he lays it on his shoulder, nahirapan siya at nabigatan. Hindi po. Pero ang sabi niya ay, when he found it, he found him, nilagay niya sa kanyang ano, balikat, and then he rejoiced with it. Rejoicing. Natuwa pa. Kayo po ba, pagka may binubuhat, nakangiti pa kayo? Hindi, di ba? Hindi po, di ba? Hindi ko makakalimutan at hindi ko makalimutan banggitin kadalasan yung ginawa ng tatay ko sa akin. Nung malakas ang bagyo noon, maliit, bata pa po ako, nasa hindi ko alam kung high school or elementary ako noon. Nakatira ako sa aking tita. At ang sampalok ay binaha. Yung buong sampalok niya, umabot na po yan hanggang dibdib. Baka hanggang dibdib po lang yun, ha? Hindi. Maliit pa ako noon eh. Pero, at tatay po, mataas po hanggang bewang ng tatay. Hinana po ako ng tatay kasi doon ako natulog sa, ano, sa aking tiyahin. Eh, inabot po ng ulan. Lumabas ng tatay ko. Hinanap ako, pinuntahan ako doon. At nang nakita niya ako, nilagay niya ako rito sa balikat. Yeah. Hindi ko makakalimutan yung picture na yon na nagdadala sa akin na isang magandang larawan of who Father is. At dito po, nakita ko po yung ano, yung mabigat magdala. Ano po? Pero kapag ka ito ay nawala at natagpuan mo, there is rejoicing. May kakaibang feeling because he found the sheep. Sa isang Jewish society, mahalaga ang impluensya ng dangal at kahiyan. At ang isang pastol na nagbubuhat sa kanyang balikat ng marumi at ligaw na tupa ay katawa-tawa. Pero ipinakita ni Jesus that God's heart values restoration over reputation. God's heart values restoration over reputation. Minsan tayo, nahihiya tayo na mag-share. We value our reputation. Ayoko, nahihiya ako. Baka ma-reject ako eh. Ano yung pong ginawa ng Panginoon Jesus? The reputation doon sa krus. Yun po yung nakahihiyang kalagayan sa pagbitbit niya na ating kasalanan. Hindi lang ito basta-basta pagbabalik ng tupa. Ito ay pagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinakita niya ang isang pastol na maingat na dinadala sila pabalik sa tahanan, holding it tightly by its legs. carrying it on. And according, at sabi pong ganun sa word, para hindi ka na mawala, Jesus said himself, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Yung pagbubuhat na yon ng Panginoon, ng shepherd doon sa tupa, paghahayag na hindi ka na makakawala, aking ka na. Ikatlo pong katotohanan, God's heart celebrates our restoration. May malinaw na pagkakaiba sa tekstong ito sa pagitan ng reklamo ng mga Pariseo at ng mga eskriba, na anong reklamo nila? This man receives sinners and eats with them. Para bang mga walang kagalakan na eto na, kinakausap na ni Jesus ng mga kasalanan. Pero sabi nila, itong kumakain pa doon. Pero ito po ang sinabi ni Jesus sa kanila. Doon sa kanyang parable, sa bandang huli ng parable. Sabi niya ganun ang Panginoon Jesus, mayroong malaking kagalakan sa langit at sa lupa kapag ang nawala ay natagpuan. Yung isa, yung grupo, naiinis sa sinners. Ang Panginoon Jesus sabi niya ganun, pag natagpuan to, mayroong celebration sa langit. Tignan po natin, note natin po yung verse 5. Ang sabi pong ganun, He laid it on his shoulders, rejoicing. And then Luke chapter 15, verse 6, Rejoice with me. Na natagpuan niya. And then verse 7, That likewise, joy shall be in heaven. Kinuha ko lang po ng konti yung sa the lost coin. Ang sabi po doon sa bandang verse 9, They rejoice with me, na makita niya yung lost coin. And then verse 10, there is joy. Heaven is already filled with joy. But when a sinner gets saved, nagre-rejoice pa sila. Nagre-rejoice pa sila. Mas lalong nagdiriwang. Katulad ng tatay ng prodigal son. The same thing dito sa the lost son, the prodigal son. Sabi ng panganay, sabi niya sa panganay niyang anak, sabi ng tatay, We had to be merry and rejoice for this brother of yours was dead and has begun to live and was lost and has been found. Hindi natin lubos na maunawaan ang kagalakan na nasa langit. Para po sa akin, ito po ay understatement. Parang kulang na sa salita, kulang pa sa paglalarawan. Parang hindi ko mailagay yung aking emosyon doon sa kagalakan ng langit sa isang makasalanan na natagpuan. Parang ganun po. Parang magtatanong tayo na, so ito ba ay literal o ito ba ay figurative? Paano magsasaya sa langit na masaya na ang langit? At sa isang kaluluwa, magsasaya pa sila. Una-una po, ito po ay literal. Heaven is a real place. And scripture shows angels worshiping and praising God. So there is genuine joy in heaven when salvation happens. Totoo po yan, literal. But ito po rin po ay figures of speech. Figurative din po ito. At ang tawag po natin dito ay anthropomorphic language. Anthropomorphism. It comes from two Greek root words. Nang ibig pong sabihin ay anthropos, yung una pong word na anthro, anthropos o human, or man, person. At yung word na morphe, ay ibig pong sabihin ito ay form, shape, or appearance. Gumagamit ng human characteristics like emotion and words or action so we can understand the unseen reality. Para mas maunawaan natin, may igi sa kaisipang pantao, naglalagay ng mga salita na maunawaan natin. Pero kapag pinicture natin yung talagang kagalakan sa langit, wala pa yon. Kakaiba yon. Nilalagay lang nito yun para mag-enjoy din tayo. May kagalakan sa langit. Yeah, we enjoy. Hindi literal na may balloons at party sa langit. Pero ginagamit niya ang human picture ng celebration para ma-feel natin ang tunay na joy ng Diyos. Again, let me briefly apply this. If God so rejoices when sinners repent, should not we? Should not we? The things that make us happy reflect our values or what we consider important. Nagre-rejoice po ba tayo kapag napopromote tayo sa work? Pagka tumaas yung sweldo, aba, talaga naman. Nagre-reduce po ba tayo pagka tayo nakabili ng bagong sasakyan? Ng Jayco? Nagre-reduce ba tayo? Nagre-reduce ba tayo kapag nakabili tayo ng bagong bahay? But when we hear of a sinner getting saved, ano sasabi natin? Ah, talaga? Ayos ah. Alam nyo, na-save si ano? Si ano, sa Bible study, na-save si Eka. Talaga? Ayos. Yun lang. Ang hirap ano? Ang hirap, that's the reality. That's the reality. Kapag nagsisisi ang kasalanan, pero pagka ang sa langit, pag nagsisisi ang isang makasalanan, nagpa-party ang buong langit. Now let me tell you, why we miss the celebration? Bakit nga ba? Why we miss the celebration? Or why do we miss the celebration? Una-una po, we forget our own story. Nakalimutan na natin. Na yan na story din natin. I once was lost, but now, I'm found. Kapag hindi na natin naalala kung paano tayo naligtas, nawawala na rin ang joy ng pagkakasagip sa atin. Gratitude fuels celebration. And without it, you grow cold. Manlalamig ka na. Pagka nakalimutan na natin na tayo po ay natagpuan, tayo po ay lost, nakalimutan na natin yun, nanlalamig na tayo. Nakalimutan na natin kung sino tayo in the past. Kung gaano tayo makasalanan na nakaraan. Naalala na lang po natin ngayon, antin ako, I'm blessed, I'm in the church, praise the Lord, atin akong Bible study, may naligtas, praise the Lord. Ganun lang. We forget that is our story. Ikalawa po, we measure by effort, not grace. Some Christians think, I've worked so hard to be faithful. Bakit naman ako matutuwa agad sa Kanya? Pakita niya muna na totoo siyang Kristiyano. Di ba? San? Teka muna. Ba't naman ang magre-reduce? Totoo ba yan? Totoo ba yan? That's the Pharisee's mindset. We forgot that salvation is not earned. It's a gift. Hindi ito gantimpala sa performance natin. Nang maligtas tayo, hindi tayo mabait. Nang maligtas tayo, hindi tayo faithful sa ating mga relationships. Nang maligtas tayo, walang-wala tayo, ang dami nating problema. Wala ni anumang performance na nakasama doon when God found us. We are all lost. Ikatlo po, we fear disruption. Takot tayo sa gulo or inconvenience. Alam niyo po, welcoming the lost often means messy lives entering the church. Yung bang, naku, kilala ko yan eh. Ano yan eh? Mandurukot sa kapo yan. Nandito na pala sa church. Ano? Nag-aalala tayo, we worry about inconvenience. Lalo pag nalaman natin, dating ano yan eh, matun yan eh, pala yung kapa natin sa pitakan natin. Teka mo na. Forgetting that heaven rejoices over restoration, hindi perfection. Hindi perfection. Restoration. Ang mahalaga na restore. Ang mahalaga na save. Alam po, nung bago po akong, may pinapastoran po ako dito sa, ano, sa lugar namin, ang dating pumakalan Community Christian Fellowship. Doon po sa lugar na yon, sa subdivision, may mga panahon na nagagalit po yung aming mga members sa church kasi nawawala po minsan yung aming electric fan. Ninanakawan kami. Pati yung natatandaan mo atin, no? Pati yung mga natin, pati yung mga tawag dito, mga gamit sa music, nawawala. Ninanakaw. At nag-usap po sa kami one time. Sabi nila, alam mo, pastor, kung sinong mga gumagawa niyan? Diyan sa labas bakod. Labas bakod. First time ko narinig labas bakod. Narinig ko siguro, pero nung sinabi ng labas bakod, sabi ko, ganun ba? Sa araw, that morning, naglagay ng burden sa akin si Lord na pumunta ako sa labas bakod. Wala akong alam. Wala akong alam doon sa lugar. At pumunta ako doon sa labas bakod. Alam niyo po kaya labas bakod ang tawag? Subdivision ng mga mayayaman daw. At saka... baka may tinatama. At saka yung lugar ng mga underprivileged community. Malaki-laki po yung community. Siguro po nasa mga 500 o 1,000 families yung nakaganon. At may malaking bakod na nakaharang talaga. Literal. At nung pagpunta ko po doon, tinitigan ko saan papasok, nakakita ko na lungga na maliit. Talagang lungga na sinira nila. At doon po ako pumasok. Kasya pa naman ako noon. Kasi ako noon, maliit-liit pa ako eh. Pumasok ako doon. Pagpasok ko po doon sa lugar na yun, kita ko talaga, chaos. Maraming, ibang klase ang community. Para bang galing ka sa mga parang mayayaman, tapos dito ko pumunta sa ano, may hirap talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May nakita ko doon na patay. May patay na nakaburol. Pumunta po ako doon sa bahay, makyat ako. Yung pagkasabi ng makyat, magdanan lang po yun kasi katabi na sa ilog po yun. Pagka tumataas ang ilog, bumabaha doon. Ganun po yung ano nun. So makyat po ako doon. At nakita ko nung sa bahay doon. Sabi, sino po kayo? Ako, ay pastor ako dyan sa ano? Community Christian Fellowship dito sa natin. Sabi, kayo po pala yung pastor dyan. Ako. Yung ganun lang, ganun lang kami. Tapos nagubot na ako ng ano ng konting tulong. Lumabas na po ako. Nag-ikot lang ng konti, lumabas na ako. Tapos the next day, bumalik ulit ako. Nakilala na ako ng mga tao ron. Alam niyo sa ganung lugar, maraming, ano eh, hindi pa sumarites nun eh. Mga chismis talaga. Mabilis yan, kumalat. Akalat. At nung pagdating ko roon, may mga nagiinuman. Sabi sa akin, ay, yan yung pastor na pumunta rito sa patay na yan, no? Sabi, pastor! Naku. Sabi, pastor, inom tayo. Sabi kong ganun. Sabi ko, alam niyo naman pastor ako eh. Baka pwedeng umupo lang ako at magkwentuhan tayo, pero pwede ba ako sa pulutan? Huwag sa alak. Sabi niya, opo, sige po pastor. Naku, nabusog ako sa pulutan. Pulutan! Tapos kwentuhan. Ganun po. Alam niyo po with that, ay marami po yung nasimula namin Bible study. Marami pong Bible study doon. Minsan na po umaattend na po sa church sila. Dumadami na. Hindi na sila nagnanakaw sa church. Umaattend na sila. Kaya lang sabi nung isang namin, isang diko namin, ano ba yan? Lagi na lang marumi itong banyo. Sabi ng ganun, laging marumi yung banyo. Narinig ko po yun para na ano, para nasaktan ako. Sabi ko ganun. Sige po. Pagtapos ko po mag-preach mamaya, lilinisin ko po yung banyo. Pinulpito ko po yun. Parang nasaktan sa akin at kinausap ako. Sinabi ko sa kanya dahilan. Sabi kong ganon. Pero dahil doon, we started the work doon, so, doon po sa labas bakod. Nagkaroon po ng church yan. Maganda po yung church at marami pong ma-attend. Kasi nandun sa lugar nila. Pero nagkaroon po ng bagyong Ondoy. At dineclare sila na danger zone. Kaya lahat po ng family doon, pinalayas. Umalis lahat yon. May isang napunta ng Binyan. Meron isang Santa Rosa. Meron pong napunta sa Balubad. Meron po sa Bulacan. Nasundan ko po yung mga lugar na yon. Dalawang church po sa Laguna, dalawa na itayo because of that. Isa na sa Binyan, isa po sa Laguna. Isa po ay yung dito po sa atin sa Living Believers Christian Fellowship. Alam niyo po ba na yan po ay dating Labas Bakod Christian Fellowship? Yan po ay Living Believers Christian Fellowship na po ngayon. Because many of the members, mula po sa Labas Bakod, lumipat po dyan. Dinala sila dyan sa Balubad. And that's the start nung pong gawain po dyan sa Balubad. Finding the lost, minsan, it's so inconvenient. Ang hirap. Mas madali pa minsan siguro mag-Bible study doon sa mga mayayaman. Wala kang alalahanin. Pero mag-Bible study ka, pasukin mo isang lugar na hindi mo kabisado, nakakatakot po. We don't see heaven's perspective, yung pong pinakahuli. Hindi natin nakikita yung perspective ng heaven. There is more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Kung hindi natin nararamdaman ang kasiyahan ng langit, manatili tayong tahimik sa lupa. Ganun po. If we don't align with heaven's emotions, we settle for indifference instead of celebration. Manlalamig tayo kahit na sa ating pong pagsashare ng gospel. Pero dito po, the angels also rejoice because they know the terror of hell that would overtake lost sinners. Were it not for God's redeeming grace. The difference is this. Heaven celebrates because heaven sees the eternal value of one soul. Hindi natin matututunang makisaya kung ang nakikita lang natin ay ang earthly inconvenience or disruption. But when we remember that every salvation is a miracle of grace, sasaya ang puso natin para makisaya sa puso ng Diyos. It's a miracle of grace. Every one of you here is a miracle of grace. Milagro yan. Milagro paano ako naligtas. Milagro kung paano ako inabot ng Diyos. It's a miracle of grace. Minsan po natatakot tayo, syempre. Normal po yun na ma-reject tayo. Pero may hamon po ako sa inyo ngayong umaga. Ang hamon ko po, kung hindi man tayo maka-reach out sa ating mga kapitbahay o sa ating mga kaibigan, at least yung ating mga loved ones. Siguro from there, we can really rejoice. Talaga magre-rejoice tayo. Hindi man tayo magdadala ng balloons at pansit sa makasalanan na ligtas, pero babatiin natin siya to welcome home and we will praise the Lord with joy from our hearts. Dapat po ganun. To end po, bago tayo magtapos, gusto ko pong ilapat ang puntong ito na ang Diyos ay nagsisikap ng husto upang hanapin ang mga nawawalang makasalanan. If that is our God, hindi po bang dapat ganun din tayo? MCF in action. Hindi po ba dapat ganun din po tayo? You can invite people to come. Kung hindi nyo kayang sharean, you can invite them sa inyong EG. Sa inyong EG. Bulungan nyo lang yung EG leader ninyo. Nakaibigan ko po ito, hindi pa po ito. Ano? Lost pa po ito. Lost pa ito. Hindi ba dapat din ganun ang gawin natin? Hindi lang tayo magpa-party, makikibahagi din tayo sa gawain ng Diyos. Kung ang Panginoon ay bumaba mula sa langit to seek and to save the lost, hindi ba dapat din tayo manalangin, Lord, gamitin mo po ako bilang kasangkapan in seeking lost people with your good news. Hawak na natin, meron tayong mabuting balita. Rather than burning our bridges with the sinners, dapat natin silang hanapin. Ang isang problema natin mga Kristiyano, we burn our bridges sa atin pong mga ano, doon sa mga sinners, sa mga hindi Kristiyano. Kasi nga, ayaw na natin yung fellowship meron sila o meron sa kanila. Ang gusto natin makasama lagi yung atin pong mga kasamahan. That's fine. But don't burn your bridges sa kanila. Dapat natin silang hanapin, hindi upang makisabay sa kanilang makasalanan, kundi upang iligtas sila sa masamang mundong ito. This is our story too. I once was lost, but now I'm found. At sapagkat naranasan natin na makauwi with bit ng mabuting pastol, tayo din po inaasahang dalhin ang puso ng Diyos sa mundo. A heart that sees our lostness, a heart that seeks lost sinners, and a heart that celebrates our restoration. Let us celebrate not just our victories in faith, but also every victory in the restoration of lost lives. Huwag lang tayong mag-rejoice dahil may nangyari na naman sa pananampalataya ko. Pinagpala na naman ako ni Lord. Mag-rejoice din po tayo mga kapatid doon sa restoration of lost lives. At kung mangyari po ito, there's no reason for us not to celebrate. pakinggan po natin ang awiting ito as our prayer and response sa ating pong message ngayong umaga.
1: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph. Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna. Akuin
4: muna. Diba?
6: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
7: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman. And thus, we must uphold the biblical teaching so we are very strong in this, that marriage is instituted by God. And that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
6: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.

Tala Salita. Tala Salita. Talata at Salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa mga Talata mula sa Salita ng Diyos.

0: my Father will honor the one who serves me. When we serve the Lord with gladness, with passion, with enthusiasm, we will be honored by God. There is no earthly honor that can compete with that. Ipinamana ng isang napakahusay na violinist, si Niccolo Paganini, ang kanyang violin to the city of Genoa, sa kondisyon na hindi ito maaring tugtugin. The wood of such an instrument habang ginagamit at nahawakan wears only slightly. Pero kapag itinabi at hindi ginagamit, nag-uumpisa itong mabulok. Paganini's lovely violin has today become worm-eaten and useless except as a relic. A Christian's unwillingness to serve may soon destroy his capacity for usefulness. Would you like to be honored by God? Pwede yan. The choice is yours. When we present Him our lives, our talents for His use, when we say, "Take my life, lead me, Lord," He will. People see church as doing. We see it as celebration for what God has done and what God wants to do through us. Saved to serve. Serving the saved and those we pray will be. That makes knowing God exciting and the thought of being honored by God thrilling. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Talasalita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos, dito lamang sa 702 DZAS.
1: Talasalita, talata at salita, pag-asang hatid ng mabuting balita. Talasalita. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
6: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.
5: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
6: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha Niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
10: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
11: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
12: Isang magandang umaga na naman po mga giliw na tagapakinig. Muli pong sama sa inyo ang panatuntunan ng Katutubong Hiyas. Linggo na naman po ng umaga at ngayon po ay September 20. At muli po tayo magsama-sama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ang palatuntunan pong ito na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa kagandang loob ng 702 DZIS ng Far East Broadcasting Company. Agapay ng Sambayanan ay muli pong maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. At ako naman po ang inyong Tribal Missionary sa Impapawid, si Pastor John Fabra. Napatuloy na maglilingkod at maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. Nagpapasalamat po ang ating mga manggagawa, mga tribal missionaries natin na naglilingkod sa kabundukan, lalo po dito sa Central Luzon at Northern Luzon at bahagi po ng Palawan. Dahil finally ay tumigil po ang halos at 2 buwan, no? Hindi naman mga more than 40 days, no? Mahigit pa sa pag-ulan ata nung panahon ni Noe ang ating naranasan. Talaga pong buhos ng ulan at marami pong nakaranas ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar doon po sa mga kabundukan na mga areas natin ay may mga landslides na nangyari. Doon pong malapit sa mga ilog ng mga katutubo ay nasira po ang kanilang mga bahay dahil naabutan po ng baha. At nasaksihan po natin ang mga lugar na pinuntahan natin during the time na bumubuhos po ang malalakas na ulan. Dahil po ako ay kasama sa mga bumibisita ng ating pong mga tribal communities noong pong panahon ng tag-ulan, nagdala po tayo ng mga relief at tulong sa mga tao, mga tribal people na naapektuhan ng baha. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil safe naman po ang bawat isa, wala pong na-aksidente at wala din pong mga namatay, no, na mga katutubo, pero yung pong mga bahay nila na naapektuhan po ng malakas na buhos ng ulan at ganoon din po yung nasira nga po dahil sa pagbaha. At madami din po sa kanilang mga pananim na naapektuhan, nasira po ng tuloy-tuloy na pag-ulan at may panakanakakasing mga hangin. Kaya po yung mga tanim nila sa kanilang mga kaingin ay nasira po, lalo na yung mga palay na tinanim po nila sa kaingin, yung upland farming, at ganoon din po yung mga ibang gulay na dapat sana ay maharvest na. May mga saging na po din silang mga ready na for harvest ay nasira din po. Pati po yung mga farmers natin, naapektuhan din po ang kanilang mga rice field. Kami po dyan sa Zambales, dahil kami din po ay nagtatanim. Meron po kaming sinasaka na mahigit 1 hectare na rice field ay hindi po nakaanin ng maayos dahil nasira po ng ulan yung mga rice na tinanim po. Yung mga palay po na tanim namin ay wala pong harvest. Yung pong isa sa aming mga member ng church na malawak din po ang kanyang pananim na dapat sana ay mag-aani po siya ng more than 100 sacks of rice nitong panahon ng tag-ani. Ang naani lang po niya ay 7 na sako lang. Ganun lang kadami po ang naani na harvest nila. Kaya malaki po ang effect talaga sa farming, sa mga magsasaka, itong tuloy-tuloy na pag-ulan at yung pong paghangin. Hindi po nakatubo yung maraming palay dahil nga lubog sa tubig. At yung po namang kasalukuyang namumunga na palay ay hindi po nakabunga dahil nasira po ang mga bulaklak. Kaya tuloy, walang laman yung kanilang mga butil, kaya walang ma-harvest talaga. Kami ay nasira din po kami ng mga pananim namin. Yung 1 hectare mahigit na tanim namin na palay ay hindi po talaga nakaani. Dati yung nag-harvest kami doon ng 130 to 150 na sacks of rice. Pero ngayon ay ang na-harvest lang less than 30 sacks. Dami talaga nasira. Kaya ito pong mga tag-ulan na to ay malaking pagkasira sa mga agrikultura, na apektuhan ng mga katutubo natin. Alam po, hindi lang katutubo na apektuhan, kundi marami rin po na apektuhan ng mga mamamayan natin. Pero meron din po kasi mga taga lowlands naman, hindi lang mga taga bundok ang naapektuhan. Yung mga kapatid natin, mga lowlanders, ay naapektuhan din po sila. Maraming naapektuhan baha ang kanilang mga area. Katunayan, na isa po ako sa nag-rescue ng mga kapatid natin dito po sa area ng Butolan, Zambales. Marami po kasi ang naapektuhan dyan ng mga kababayan natin ng pagbaha. Malalalim po ang tubig sa kanilang mga area dahil lumapaw yung mga ilog, lumapaw yung mga sapa na malapit sa kanila. At dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, naapektuhan ang marami. Kaya tumulong tayo, nag-rescue ng mga kababayan natin. Ginamit po natin yung ating vehicle na L300 para puntahan yung mga tao na nandun sa baha. Tinala po sila sa mga resettlement areas. We praise the Lord naman dahil sa kabo naman po ay safe ang bawat isa. After the rain ay muling sumikat ang araw, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na yung mga palay na harvest na kahit kukunti ay naibilad na po sa init ng araw, dahil ilang araw na rin ang sumisikat ang araw po ng matindi. Kaya maganda naman ang panahon ngayon. Lagi po talaga tayong naghahanda. Ang Panginoon naman po kasi ay hindi naman siya nangako ng laging may araw. Mayroon naman talaga pong panahon ng tag-ulan. Kaya lang dapat natin paghandaan at tanggapin natin ang mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Tanda po ito na tayo ay nasa sanlibutan pa, at kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon at pasalamatan anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran. Meron po tayong isang tagapakinig sa ating palatuntunan, nagpadala po sa atin ng isang devotional message. Meron po tayong isang tagapakinig ng ating palatuntunan na nagpadala po sa atin ng devotional message na nais po niyang i-share sa bawat isa sa atin, at nais din po niyang mapakinggan dito po sa ating palatuntunan sa Katutubong Hiyas. Ang sender po ng ating message ay si Brother Mark John. At ang pamagat po ng kaniyang devotional message ay Mga Tanong ng Puso. Ang talata po na ibinigay niya ay mababasa sa Matthew chapter 15 verse 15. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang ito." At babasahin ko po yung devotional message. Kapag ang bata ay walang humpay sa pagtatanong ng bakit, saan o paano, minsan ay nakakapagod pakinggan. Ngunit ang mga tanong na iyon ay patunay na sila ay nakikinig, nag-iisip, at gustong matuto. sa ating buhay espiritual, ganito rin ang pakikipag-ugnayan ng alagad na si Pedro kay Jesus. Hindi siya natatakot magtanong sa Panginoon. Ngunit bago ang eksenang ito, hayagang itinama at kinastigo ni Jesus ang mga Pareseo at leader ng mga relihiyoso. Mas abala kasi sila sa panlabas na tuntunin tulad ng tradisyon ng pagkain kaysa kung paano nila pinatutunayan ang pag-ibig sa kapwa. Nang sabihin ni Jesus ang talinhaga na kung ang bulag ang mag-aakay ng bulag, ay pareho silang mahuhulog sa hukay. Nalito si Pedro. Katulad ng karaniwang Hudyo, lumaki si Pedro sa mga mahigpit na lumang tradisyon. Ngunit sa halip na magtanong o magkunwaring naiintindihan ng lahat, naglakas loob na magtanong si Pedro kay Jesus kahit maaari siyang mapahiya. Ngunit dito ay ipinaalam ni Jesus ang mahalagang katotohanan na ang pagpapadumi sa taong ay hindi pagkain na pumapasok sa kanyang tiyan, kundi ang kasalanang nagmula sa kanyang puso. Napakadaling magtago sa likod ng gawaing panglabas, tulad ng pagsisimba, pagsunod sa mga tradisyon, habang nag-iimbak ng galit, inggit, at pagmamataas na nagmumula sa loob ng ating mga puso. Sarili nating karunungan at ang tradisyon na ating kinasanayan ay may hangganan at maaari tayong iligaw. Ang nagtatanong sa Diyos ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay tanda ng pusong nagpapakumbaba at gustong magpasakop sa kanyang katotohanan. Kapag lumapit tayo kay Jesus upang humingi ng linaw sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, sa mga bagay na hindi naman talaga natin alam na kailangan natin ang karunungan nagmumula kay Jesus, hindi niya tayo ipagtatabuyan, bagkos inaakay pa niya ang ating mga puso tungo sa kanyang katuwiran upang magkaroon tayo ng liwanag. Ang pagtatanong kay Jesus ay tunay na nakikinig ka at nagnanais na lumago sa iyong pananampalataya. Mas tinitingnan ng Diyos ang kalinisan ng iyong puso kaysa sa pakitang taong pagsunod sa mga tradisyon. Kapag nalilito tayo sa ating buhay at hindi natin maunawa ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon, huwag umasa sa sariling pangunawa. At sa huling bahagi po ng devotional message na ito ay mayroon siyang katanungan. Sabi po niya, may mga katanungan ka ba sa buhay mo tungkol sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Huwag kang mahiya lumapit sa Panginoon ngayon sapagkat nakahanda siya na tutulong sa iyo upang bigyan ng Panginoon ng liwanag ang lahat ng katanungan mo. Maraming salamat sa iyo, Brother Mark John, sa devotional message na binigay mo sa atin. Totoo na lahat po ng katanungan ng ating mga puso na hindi natin kayang ipaliwanag o hindi natin nauunawaan, huwag ho tayong matakot magtanong sa Panginoon. Lumapit ho tayo sa Kanya sapagkat andyan lamang po siya. At lagi ho tayong lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating panalangin, yung pakipag-ugnay po natin sa Kanya, upang bigyan ho tayo ng liwanag sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo sa lahat po ng mga katanungan pwede nating itanong sa Panginoon na hindi natin naiintindihan. O kaya, basahin po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ang liwanag po ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng gabay. At yan po ang mensahe natin sa umagang ito from a devotional message na pinadala po sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig. At ngayon pong umaga ay nais ko pong i-share sa inyo mga updates po sa ating tribal ministry. Tayo po ay mayroong ministry sa Butbut Tribes dyan po sa Kalinga. Isa po yan sa ating mga church planting work sa may banda pong northeast ng Luzon. At sa kabutihan naman po ng Panginoon ay tinulungan ang ating mga missionaries na makapag-establish ng mga simbahan sa Butbut Tribes, particularly sa bayan po ng Tinglayan sa Kalinga Province. At mahigit na pong 20 years ang ating pong church planting work dyan at nakapag-establish na po tayo ng iba-ibang tribes, lalo na po sa Butbut People Group. Dahil po yung missionary natin doon ay Butbut nga po siya at ginamit po sila ng Panginoon para mag-establish ng church. At yung pong grupo ng mga mananampalataya doon ay very active po sa kanilang spiritual life. Malago din po ang kanilang pananampalataya. At sila din ang ginagamit ng Panginoon para umabot sa kapwa nila butbut upang mag-establish ng mga simbahan din po. Kaya po dahil sa kanilang paglago ay dumami ng mga mananampalataya. At marami na pong beses na nakapunta po tayo dyan sa kanilang mga simbahan sa Butbut tribes. At nag-speak po tayo sa kanilang mga church anniversaries, mga fellowships, mga conferences. At nakakatuwa po ang kanilang buhay. Subalit may mga dinadaanan po silang pagsubok na matagal lang po nilang karanasan to. At bilang mga mananampalataya ay bahagi ng kanilang pagsubok. Yung pong kanilang sitwasyon kasi ay meron tinatawag na land dispute. Pinaglalabanan nila ang kanilang mga lupain ng mga ninuno, yung pong mga boundary sa kapwa nila tribo. Pero ibang klaseng tribo naman, ibang lahi. Sila ay butbot at yung iba ay ibang lahi. At bilang mga mananampalataya ay hinihiling po nila na ipanalangin ang kanilang sitwasyon na sana magkaroon ng kapayapaan ang bawat tribo. Ang maganda naman po ay tinutulungan sila ng mga local government para maayos po ang kanilang hinduan. Nung nag-visit kasi ako dyan about last year na in-invite po nila ako para mag-speak sa kanilang church anniversary, ay na-share po nila sa akin yung sitwasyon nga po nila. Dahil sabi nila, Pastor, paano to? Mga Christian na kami pero yan, may hinduan kami sa kapwa tribo. At yun po ang isa sa pinakamalaking concern nila. May nangyayaring mga peace pack ang tinatawag, pero pagka nasira po yung kanilang peace pack ay natutuloy ulit yung kanilang mga hidwaan. Bagamat itong mga mananampalataya ay talagang malakas sa kanilang pananampalataya, pero pagka sila po ay nahahamon din, no? Nagre-react din sila sa sitwasyon. Panalangin po natin na sana ay bigyan sila ng kapayapaan ng Panginoon at gamitin din sila ng Panginoon para yung kapwa tribo nila na kalaban nila ay mabahaginan po nila ng salita ng Panginoon. At isa po yan sa ating mga prayer requests sa ating pong mga tagapakinig. At ang update po din natin sa gawain natin sa Mindanao, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung pong bagong ministry natin sa Ata Manobo ay talaga pong pinagpapala ng Panginoon. Very excited yung mga missionaries natin at yung mga bagong leaders na kanila pong na-train ay excited din po para magpakalat ng salita ng Panginoon sa kapwa nila tribo. Na mayroon tayong bagong church sa pangunguna po ng ating mga missionaries, ay nagpaplano na ho silang mag-outreach sa mga barangay na malapit sa kanilang mga lugar. Pagka sinabi natin malapit ay mga 3 hours hiking. Ang maganda po kasi dito ay nabalitaan ng katabi nilang barangay ang bagong pananampalataya ng mga Ata Manobo doon po sa Butoy, yung kanilang lugar. Butoy po yung village. At nabalitaan po ng kapwa nila Ata Manobo na galing sa iba namang mga communities ang kanilang pananampalataya. So dahil dito ay in-invite po ang mga believers na ito na kung pwede ay pupunta po sila sa kanilang lugar at turuan naman po sila ng salita ng Panginoon. Kaya excited ang mga believers na ito kasama ng mga missionaries na sila po ay mag-outreach. Pero sa ngayon, panalangin po natin dahil na under training pa po yung mga leaders natin, equipping, tinuturuan sila kung paano sila magturo, tinuturuan sila kung paano sila mag-evangelize. At pagkatapos po ng kanilang mga training ay yun na sasamahan na po sila ng mga missionaries doon sa mga bagong outreach po nila. Kaya maganda po ang gagawin ng Panginoon dito. Ang mga concern lang po nila sa kanilang mga outreach na ito ay meron po kasi mga ibang leaders naman na hindi po sila gustong papasukin sa mga areas. Leader po ito ng mga tribo na pumipigil para pumasok ang ebanghelyo. Siyempre meron kasi silang sariling pananampalataya, yung kanilang pagiging pagano ay maapektuhan po pagka dumating na ang salita ng Panginoon. Kaya po may mga tribal leaders na against o ayaw papasukin ang mga missionaries natin. So ipag-pray po natin, wala naman po magagawa yan pagka gumawa ang Panginoon sa kanilang mga buhay, katulad po ng experience natin sa mga ibang areas natin na oppose talaga yung mga tribal leaders kasi takot sila na magbago ang relihiyon ng kanilang mga kapwa tribo. Meron din po kasi silang paniniwala na pagka daw naging Kristiyano na ang mga tao ay nasisira ang kanilang kultura, nasisira ang kanilang mga, kaya ayaw nilang papasukin ang mga missionaries. Pero dahil po pinanalangin natin ang mga areas na pinuntahan ng ating mga manggagawa, ay nakapasok din po ang ating mga missionaries at nagturo ng salita ng Panginoon. Marami ho tayo sa Mindanao na mayroon pong mga oposisyon ang mga tribal leaders. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon ay nakakapasok naman po tayo at nagkakaroon tayo ng successful na church planting work. Ganon din po ang Central Subanon sa Zamboanga, ay may mga prayer request din po na ipanalangin ang kanilang mga plano na mag-expand po ng kanilang ministries. Ngayon po ay mayroong siyam na ata ang tribal churches natin sa Central Subanon sa Zamboanga. Subalit marami pong communities ang kailangan pa po nilang abutin. At ganoon din, no, may mga community na nag-i-invite po ng ating mga missionaries para puntahan naman ang kanilang villages para magturo po ng salita ng Panginoon. Kaya ang ginagawa po natin, ang mga missionaries natin, ay sinasama yung mga local believers para po sila na ang mag-outreach. Kasi pagka sila na ang gagawa nito, ay mas madali na sa kanila, sanay po silang maglakad. Hindi na po sila kailangan ng mag-aral ng lingwahe at kultura dahil tribal people po sila. Kaya po itong mga Central Subanon na sinasanay ng ating mga missionaries para maging church planters at eventually maging missionaries na po sila, ay panalangin natin na sana ay matapos kaagad ang kanilang mga training at magsimula na po silang humayo at mangaral sa mga tribal areas na wala pa pong gospel witness. At dito rin po sa ating ministries sa Pampanga at Tarlac area, mga katutubong mag-ansi na mga pastors po natin ay may mga kahilingan po na ipanalangin natin, lalo na po yung kanilang pangkabuhayan. Naapektuhan po kasi ang kanilang mga pananim dahil po sa patuloy na pagbuhos na malalakas na ulan noong mga nakaraang buwan. At hindi lamang po yung kanilang mga pananim ang naapektuhan, pati po yung mga forest product, yung mga natural na tumutubo katulad po ng puso ng wild bananas na kanilang pong hina-harvest, at yung pong ibang forest crops, yung mga wild crops na tumutubo po naturally sa kabundukan na hina-harvest po nila para po sa kanilang pangkabuhayan, ay naapektuhan din po. Kaya panalangin po natin that God will provide para po sa kanilang mga pangangailangan. At ganun din po ang kanilang ministries, ang mga pastors natin ng mga katutubong Aita ay very excited sa kanilang ministry. Kaya lang po, itong mga nakaraang araw ay hindi po sila nakagalaw dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Delikado din po na tumawid sa mga ilog. Malalakas po ang ilog dyan. Malalaki ang ilog galing sa mga pinatubo. Kaya apektado po talaga sila. At ang panalangin po nila, I just got a message from them na sana po ipanalangin natin sila dahil magsimula na sila sa kanilang mga outreaches. May mga lakad pong involved, pupunta sila sa mga communities na kanila pong tinuturuan at sana proteksyonan sila ng Panginoon. May pinakita po silang video sa akin na naglalakad sila sa lahar at yung sinasakyan nilang sasakyan na hindi na nakatawid, na balaho na po, kaya hindi natuloy ang kanilang pag-outreach. At ang prayer request po nila ay sana magkaroon sila ng motosiklo, yung mga pastors natin, na gagamitin po nila dyan sa kabundukan para mas madali po ang kanilang pagbibiyahe. Wala namang imposible sa Panginoon. Alam natin na sasagutin ng Panginoon ang kailangan nilang motor. Single po yan, hindi pwedeng tricycle dahil lulubog po sa baha or sa lahar ang kanilang mga tricycle. Madalas ginagamit po nila ay single na motorcycle. Lahat po tayo excited sa ginagawa ng Panginoon sa tribal missions. Nakikita po natin kung paano lumalawak ang ating ministry at pinagpapala ng Panginoon ang ating mga gawain. Despite nakahirapan po ng mga finances ng mga pastors natin, ng mga missionaries natin, pero andun pa rin po ang pagpapala ng Panginoon. Kaya natutuwa po tayo sa development and progress ng ating ministries. Mayroong mga pagsubok, pero andun ang Panginoon kasama natin na nagbibigay ng tagumpay sa bawat gawain natin. At muli po kami sa Tribal Missions ay natutuwa po at nagpapasalamat sa inyong patuloy na partisipasyon sa ating gawain sa Tribal Ministries. Ang inyong panalangin at ang inyong pag-share ng inyong mga resources ay napakalaking bahagi po para sa tagumpay ng ating gawain sa Tribal Ministries. Muli po, ako si Pastor John Pabra ang muli nagpapaalam sa inyo at magkikita po tayo muli sa susunod na linggo sa ganito pong oras dito sa ating palatuntunang Katutubong Hiyas.

0: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa oras na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from you, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
4: Akuin mo na.
3: Diba?

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sa Himpapawid, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito po lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami po ay kabilang sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Salamat po sa mga sumulat sa atin diyan po sa bayan ng Palawan. Salamat po mga kaibigan, mga kamag-aral sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa pag-aaral, lalo na po doon sa mga taga Brooks Point sa Palawan. Kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong po sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin o study guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa o personal Bible study. Marami na po, kaibigan, ang gumamit ng ating mga study guide. At ayon po sa kanila ay naging blessing po ito sa kanila at lalo nilang naunawaan ang salita ng Diyos at nagkaroon sila ng kalakasang ibahagi ito sa iba. Kaya't mamaya kung nais po ninyo na maranasan din na magkaroon ng inyong personal Bible study at ang inyo pong gagamitin gabay ang ating mga aralin, pwede po kayong maming mabigyan ng aming course catalog. Dito po nakalista lahat ng ating mga aralin na maaari po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mamaya ay akin pong sasabihin ang ilan pang detalye patungkol dito kung paano po kayo magkakaroon ng kopya. Samantala, tayo po muna ay makinig sa isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na may pinamimigay kami na course catalog. Dito po nakalista lahat ng aming mga study guide o aralin na pwede pong maging gabay po ninyo sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat may ilan po sa inyo na nagsabi na nagamit po nila ang ating aralin sa personal, ay ginamit din po nila ito sa kanilang cell group, yung iba sa kanilang home Bible studies, at yung iba pa nga sa kanilang prison ministries. Salamat po sa Panginoon na nagagamit po ninyo ito sa ganitong mga kaparaanan. At kung nais po ninyo, kaibigan, na magamit ito at maranasang mag-aral ng Biblia gamit ang ating mga aralin, hingin po ninyo yung aming course catalog. At tiyak po matutuwa kayo sa dami at sa mag-relevant na mga topics o paksa na pwede po ninyong mapag-aralan. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. Muli, ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, sa umagang ito, sa atin pong pag-aaral, ay atin pong itutuloy ang ating pagtunghay sa aklat po ng Roma. At tayo po ay nasa ika-8 kapitulo na. Salamat sa Panginoon. Nandito na po tayo at atin pong babasahin mamaya ang talatang 18 hanggang 25. At kung nandyan po sa inyong tabi ang inyong mga Biblia, samahan po ninyo ako, kaibigan, na basahin ito. Roma kapitulo 8, talatang 18 hanggang 25. Ganito po ang ating mababasa. Napatunayan kong ang pagtitiis sa panahong ito ay baliwala kung iahambing sa kalwalatiang mahayag sa atin. Ang sangnilikha ay buong pananabik na naghihintay sa paghahayag sa mga anak ng Diyos. Nabigo ang sangnilikha hindi sa sariling kagustuhan nito, kundi sa kalooban niya na sumakop dito. Sa pag-asang ito ay mapapalaya mula sa kabulukan, umaalipin dito at madala sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumadaing tulad ng babaeng manganganak. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng unang kaloob ng Espiritu ay naghihimutok. Habang inihintay natin, may pagnanabik ang pagkupkup sa atin bilang mga anak, ang pagtubos sa ating mga katawan. Dahil sa pag-asang ito, kaya tayo iniligtas, sapagkat hindi na pag-asa kung nakikita na ang inaasahan. Sino pa ang aasa sa isang bagay na nasa kanya na? Ngunit kung inaasahan natin ang isang bagay at wala pa sa atin, nagtitiyaga tayo sa paghihintay nito. Yan po ang Roma kapitulo 8, talatang 18 hanggang 25. Saglit po tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na muli sa iyo sa umagang ito, sa pagkakataon na mayroon kami na mag-aral sa inyong salita. Dalangin namin na tulungan mo kaming maintindihan ito at amin po itong maipamuhay. Dalangin ko rin po yung mga kababayan namin na marahil ngayon ay sinasalanta pa rin ng pagbaha o nasa ilalim pa rin ng mga baha. Sana po sa inyong biyaya ay umupa na ang mga bahang ito nang sa ganun makapamuhay na po sila ng normal at ayon sa mga dati nilang ginagawa sa kanilang hanap buhay at sa pag-aaral ng mga bata. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at ipagkaloob po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. May isang kilalang manunulat po noon na ang kanyang pangalan ay si Martin Buber. Isa po siyang Hudyo. At noon pong panahong iyon, 1933, ay ipinaliwanag po niya kung bakit hindi naniniwala ang karamihan sa mga Hudyo na si Jesus ang haring ipinangako sa lumang tipan ng Biblia. Ganito po yung kanyang sinabi. Naniniwala ang mga Kristiyano na dumating na ang haring pinili ng Diyos para maghari sa sanglibutan. At sa pagdating niya, tinubos na daw ng Diyos ang sangkatauhan. Pero kaming mga Hudyo ay hindi naniniwala dito. Batay sa karanasan namin, hindi pa tinutubos ang sanglibutan. Hindi pa ito naaayos. Damang-dama namin ito. Yan po ang sabi ni Martin Buber na isang Hudyo. Sa isang banda ay para bagang may katwiran siya, no? Itong si Buber. Kasi nga naman maraming kaguluhan sa mundo ngayon. Paano mo sasabihin dumating na ang katubusan? Ilang taon lang pagkatapos niyang isulat ito ay ayun nangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 5 milyong mga Hudyo ang pinatay sa Germany o ng mga Germans, ng mga Nazis. Marami ding isinalaysay ang mga Pilipinong namuhay sa panahong yun tungkol sa mga kasalanang ginawa ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Kasi naghati po ang Nazi Germany at ang Japan, kinuha niya ang Southeast Asia, ang Nazi Germany ay Europe at pareho po sila ng ideology sa panahong yun. Marami ang nahirapan sa mga panahong yun. Hindi lang sa panahon ng sinakop tayo ng mga Espanya, kundi maging nung sinakop tayo ng mga Amerikano. At marami ring Pilipino ang pinahihirapan ng kapwa Pilipino kahit ngayon sa pamamagitan ng yan, baha, kasi illegal logging, di ba? At illegal mining doon lang po sa amin sa Nueva Vizcaya. Ayaw po ng mga tao na sila ay magmina doon at lehitimong may mga titulo yung mga lupa, ang mga natives, ang mga nandoon at protected, supposedly protected yung area ng batas. And yet, pinipilit pumasok at binigyan ng DNR ng permiso. So talaga pong papaanong sasabihin na ang Diyos ay pumarito para bigyang ayos ang mundo natin, di ba? Kung may mga ganitong kahirapan at maging sa ating pong nararanasan ngayon na mga pagbaha, paano mong sasabihin na ang Diyos ang siyang namunguna at nagtutubos sa marami? At kung iisipin, napaka-reliyoso ng mga taong ito. May deboto sila sa kanilang reliyon, pero kitang-kita ang kanilang ginagawang kawalangyaan at pangaapi at pagsira sa kalikasan dahil lamang sa pera. At dito nakikita na ang kanilang Diyos ay hindi ang tunay na Diyos, kundi yung pera o yung kanilang sariling pakinabang. Yun ang naisin nila. Kahit saan sa mundo nangyayari ito, kaibigan, kasalanan, kahit sa ibang bansa,
Hindi lang po dito sa atin, may corruption din ng gobyerno at maraming mga mamamayan sa buong mundo ang naghihirap. Kung gayon, paano natin sasabihin, dumating na ang Kristo, dumating na ang panahon ng kaginawaan na ipinayag sa lumang tipan ng Biblia at yung sabi ng mga anghel nung inannounce nila sa mga shepherds, peace on earth? Paano po yun? Malapit na naman po magpasko. Kakanta na naman po tayo ng mga Christmas carols na peace on earth, goodwill to men, sabi ng mga anghel, announcement nila. Pero meron mo bang peace? Meron mo bang goodwill sa mga tao? Paano natin marereconcile ito? Paano nating masasabing dumating na ang Espiritu ng Diyos samantalang ang ating mundo, kung titingnan natin, ay pasama ng pasama. At nitong ang mga nakaraang araw o buwan ay maging sa mga eskwelahan, high school students, may dalang baril sa loob ng school at namaril sa kanya mga kaklase, mga binubuli ng mga teachers at ng kapwa estudyante. Paano natin masasabing tinubos na ang sangkatauhan? Kaibigan, simple lamang ang sagot. Hindi pa lubusang natutupad ang lahat ng mga propesiya na may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang banal na Espiritu. At tiyak sa darating na panahon, muling paparito ang Panginoong Hesus. At yan ay pangako niya. Iaayos niya ang ating mundo. Ipakikita niya ang ating mundo.

utas sa gagubatan, isa lamang ang sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin. Sinuway pa rin nila. At kitang-kita natin ito hanggang ngayon, di ba? Kahit sa ating mga anak, marami tayo, kaibigan, natitiisin dahil dito. Dahil nasa ilalim tayo ng sumpa dahil sa kasalanan yun ni Eva at Adan. Minana natin yun, yung kasalanan. Ngunit sa kabila nito, kumikilos ang Panginoon. Masasabi natin. At ang mga nangyayaring ito ngayon ay sinabi na po ng Bible na mangyayari yan. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, sinabi na po ni Apostol Pablo yan. In the last days, many will be haters of God and of men. Sinabi na po yan ng Biblia. At ito ang atin pong nararanasan sa panahong ngayon. Kaya totoo, totoo na ang katubusan ay dumating na, ngunit ito ay hindi katubusang automatic sa lahat, sasabihin natin. Kundi ito ay para doon sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sa katotohanan, magtataka nga tayo, kaibigan, sa maraming bahagi ng mundo, ang mga tao galit sa mga Kristiyano, di ba? Well, of course, marami po kasi form of Christianity at maraming nakikita yung mga hindi Kristiyano na sinasabing, yan ba ang Kristiyano? Tignan mo nga, mas masaol pa siya sa hindi Kristiyano yung kanyang pamumuhay. Ayun, hindi, walang integrity, kumbaga, hindi maayos ang testimony o patotoo ng ilang Kristiyano. Kaya tuloy, napupulaan tayo at yung iba ay nagiging katitisuran. At tunay na nangyayari yan. At nasa salita rin ng Panginoon yan na mangyayari yan. Pero isa lang po ang tiyak, kaibigan, na ang katubusan ay dumating na sa atin. At yan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Bagamat totoo na nangyayari pa rin ang mga kasalanan sa mundong ito, kasi talaga namang makasalanan tayo . At kaya nga ang Diyos pinadala niya ang kanyang anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At sino ba ang magsasabi na wala tayong kasalanan? Eh yun nga ang sabi ng Biblia, di ba? Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23, ito ang sinasabi, kaibigan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Isipin mo yun, lahat tayo. At dahil diyan, talagang sasabihin natin na ang tao ay makikita na siya ay makasalanan sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga gawa. Ngunit ang Panginoon, pinadala na niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano po ang makikita dapat sa atin? Meron pong isang talata sa Biblia, sa aklat po ng Revelation o Apokalipsis, na ating pong mababasa. Ukol po sa kamatayan ng isang mananampalataya. Ang hirap pong isipin . At minsan ayaw nating pag-usapan ang tungkol sa kamatayan. At bakit nga ba? Napaka-weird naman. Pero ang Biblia very direct . Sa kanyang mensahe na sinasabi, katulad dito sa aklat ng Roma. Basahin ko po Rome Apokalipsis 14:13. Pakinggan po ninyo. Dito muna sa 12. Talatang 12 muna hanggang 13 ng Apokalipsis o Revelation 14. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito po yung nais kong bigyang pansin natin. At talatang 13 ng Revelation 14. At narinig ko ang isang tinig na mula sa

0: langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Napansin mo ba, kaibigan? Sabi, mapapalad ang mga patay. Grabe, no? Paanong nangyari yon? Nang isang patay ay mapalad o masaya? Yun po yung ibig sabihin, no? Bless. Pinagpala ang isang patay. Ipatay na nga eh, di ba? Maaring namatay siya dahil sa edad o anuman. Tapos kinualify niya. Mapapalad ang mga patay sa Panginoon. Ibig sabihin sa English, blessed are those who died in the Lord. In the Lord. Napakahalaga po nung salitang in the Lord sa Panginoon. Yung mga namatay na may relasyon sa Diyos. Nitong mga nakaraang araw at buwan, marami po kaming mga members ang kinuha na ng ating Panginoong Jesus. At itong talatang ito ay talagang nangusap sa marami. Mapalad sila. Kasi sa wakas, kinuha na sila ng Panginoon. Tapos sabi pa dito, nangamatay sa Panginoon mula ngayon upang sila'y mangagpahinga na. Kaya ito yung sasabihin nating rest in peace sa kanilang mga gawa. Talagang ito mga taong ito, ang mga rest in peace, they died in the Lord. Alam nyo bakit ganoon? Kasi ang Panginoong Jesus ay tinubos na sila sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung ibig sabihin nung pinag-aaralan natin. Ang katubusan ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit, ito ay epektibo lamang doon sa mga sasampalataya sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw, kaibigan, sumampalataya ka na ba sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung may tanong ka patungkol dito, pwede po kaming sulatan. Sabihin mo sa amin ang iyong mga tanong patungkol po sa kung paano ang isang tao ay makakilala o sumampalataya sa Panginoong Jesus. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako po ang inyong nakasama, Ronald Failano. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
1: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ating ugnayan sa Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede niyo pong i-check yung inyong mga local radio stations kung sila po ay merong Facebook page. At kung tayo po ay naka-upload sa kanilang Facebook page, ay pwede po ninyong mabalikan hanggang isang buwan yung mga episodes po natin doon. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagay na masasabi po nating nagsisilbing malaking balakid sa ating kagalakan, balakid sa ating pag-usad sa buhay espiritual, at syempre balakid din po ito kung bakit maraming tao ay hindi matapos-tapos yung mga kaabalahan. At yan po ay walang iba kundi yung worry. Eh bakit nga ba? Dahil una po, siyempre pag tayo po ay nag-aalala, ang ibig sabihin niyan, inilalagay natin ang ating source of security sa mga bagay na hindi naman makakapag-provide nito. Hindi man natin literal na sabihin niyan, mga kapatid, pero ganyan po ang nangyayari, ano? Kasi pag yung ating pinaglalagyan ng ating sense of security ay mga bagay na lilipas, mga bagay po na hindi magtatagal, mga bagay na hindi naman talaga pwedeng asahan, eventually, ang magiging problem po sa mga bagay na ito, magkakaroon lang tayo ng paghahangad na sabi nga to have more, pero ang problem, even if you have more, materially speaking, hindi po necessarily you have more security. Dahil ang problem po ng security ay hindi sa pagkakaroon ng mas maraming material na bagay. Dahil ang material na bagay po, kahit gaano karami, ay hindi makapagpo-provide ng security na permanente. Bakit po? Kasi po, ang mga bagay na ito, kahit gaano karami, ay pansamantala pa rin. Di po ba? At hindi lang yon. Ang problema po natin, tayo rin mismo ay pansamantala din sa mundong ito. So, maaari po na yung ating ari-arian ay mawala. Isang posibilidad, maaaring tayo po ay mawala o kaya naman all of the above. Ano po? At hindi naman talaga dinisenyo ang mga bagay na temporal o material para po pagmula ng permanenteng kapayapaan o kawalan ng worry. So yung worry, maaari po na indikasyon that we're trying to find our security on temporal things. Pero hindi palaging ganon. Maaari din po na yung ating worry ay indikasyon din po ng naghihingalong kaugnayan sa ating Panginoon. So tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata. Ano po? Ang sabi po sa Romans 8:32, "Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else?" So ito pong passage na ito ay napaka-importante pagdating po sa pag-unawa ng lawak ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya rito, binigay ang kanyang anak, ano pang bagay ang hindi kayang ibigay? Dalawang bagay pong importante kasi rito, no? Una, yung capacity. Kaya ba ng Diyos na ibigay ang pinakamainam? And obviously, the simple answer to that question is yes. Bakit po? Binigay niya nga yung anak. Ano pa ba yung ibang bagay? Hindi ba? Kung yung sukdulan ay kanyang naibigay sa atin, ano pa ba ang ibang bagay? So, yung issue po ng capacity is answered directly by this passage. Pangalawa po, yung issue ng willingness. Importante yan eh, kasi pwede hong may capacity, pero pag walang willingness, wala rin ho yun eh, di ba? Kaya yung willingness is very important. At pinapaliwanag sa atin ng talatang ito, kung yung sukdulan nga, yung kanyang anak ay nabigay, ano pa bang hindi kayang ibigay? So, yung willingness at saka po yung capacity ay parehas pinatutunayan ng talatang ito na kayang ibigay ng ating Panginoon. So, naalala ko yung sinabi ng isang nabasa kong aklat. Ang sabi niya, tayo daw po ay na-stress, nag-aalala, because we're trying to control things that we really cannot control. Kaya po tayo na-i-stress at nag-aalala dahil pilit nating kinokontrol ang mga bagay na hindi naman natin kayang i-control. Kaya po tayo madalas po ay namomroblema. Sa halip na ipagpasa Diyos, sabi nga, o kaya tanggapin na lang ang mga bagay-bagay, eh minsan po pilit nating kinokontrol at ang resulta later on ay hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon dahil nakafixate tayo sa isang uri ng tugon sa ating panalangin. Alam nyo, ito interesting. Ano? Doon po sa Matthew chapter 6, ang sabi ho rito, let me read verse 30 all the way to verse 34. Matthew 6, 30 to 34. Ito po sinasabi. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So ang isang pinagmumulan po ng ating pagkabagabag o pag-aalala ay ang maliit na pananampalataya. Ang sabi na nga ng Panginoon dito eh, kung yung mga halamang gubat nga eh, mamayang nandyan, mamayang ilalagay sa apoy, eh iniingatan ng Panginoon, kayo pa kaya? Kaya nga ang sabi po, He will certainly care for you. At nandoon po ang tanong, why do you have so little faith? Di po ba? Na para bang iniisip natin, papansinin kaya tayo ng Panginoon? Naalala kaya tayo ng ating Diyos? Nakikita kaya ng Diyos ang ating pinagdadaanan? Ang maliwanag na sagot po ay oo. Bakit po? Sapagkat sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po bilang tao ang bukod-tanging nilikha sa wangis ng Panginoon. Kaya nga ang sabi rito eh, tayo pa ba? No? Kayo pa ba ang pababayaan ng Panginoon? So let's continue. Verse 31 and 32. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. Verse 32. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Napakaganda ho ng sinasaad ng talatang ito. Ano? Huwag daw tayong mag-alala sa mga bagay na ito. Ipoprovide ng ating Panginoon. Ang totoo po niyan, kadalasan po, ang binibigay ng Panginoon is more than enough. Di ba? More than enough. Sabi nga eh, naalala ko yung panalangin ng isang kapatirang celebrity. At siya po ay mananampalataya at matagal na siyang may karamdaman. At sa kanya pong binahaging patutuo, ang sabi po niya, ang tagal-tagal ko nang may sakit. Ang prayer po niya, sana gumaling yung kanyang karamdaman. Hindi gumagaling. Tapos later on, nagpa-check po siya at ang natuklasan, mas malala pa siyang sakit. So, sa halip na gumaling, nadagdagan pa at mas matindi pa yung sakit. At ang sabi niya, Lord, nadidinig mo ba yung aking panalangin? Ano bang iyong tugon? At alam mo, ang pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi ko man pinagaling ang iyong karamdaman, pero nariyan ka pa rin. Ang totoo niya, dapat matagal ka nang wala. Sa mga iniinda mong karamdaman, dapat matagal ka nang wala. So ang sagot sa iyong panalangin may not be what you want and what you expect, pero ang sabi nga, you're still there. I'm still here. Nandito pa tayo. At yan po ay kasagutan. Ang ibig sabihin, ang sabi nga ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, hindi man natin makuha yung eksaktong gusto nating makuha sa Diyos, pero magtiwala po tayo na ang Panginoon, He can sustain us. Yan po ang napakagandang katotohanan eh. Kaya nga, pagdating sa verse 32, these things dominate the thoughts of unbelievers. Yung mga inaalalang ganyan, sino ba nag-iisip niyan? Yung mga taong walang pagkilala sa Diyos. Mga taong walang Diyos. Pero sabi ng passage, but your heavenly Father already knows all your needs. So, ang prayer po ay hindi para i-inform ang Diyos. Kasi alam naman niya eh. Hindi pa nga tayo mihiling, alam na ng Diyos eh, di ba? In fact, yung alam ng Diyos na kailangan natin ay masigit pa sa nalalaman natin. Kasi paminsan po, yung mga kahilingan natin ay hindi naman talaga yun ang ating tunay na kailangan. Eh, ang Panginoon alam niya yung tunay nating kailangan. Pangalawa, hindi lamang yon, kundi kailangan nating ma-realize na hindi rin tayo nagpe-pray para i-inform ang Diyos, hindi rin tayo nagpe-pray to remind God. Nakakakalimot ba ang Diyos? Yung mga naipanalangin mo ay pag finalo up natin eh, ay oo nga pala, kailangan sagutin ko yan. Ay hindi po ganun ang Panginoon. At pangatlo po, ang Panginoon po ay hindi kailangan turuan kung anong gagawin. Alam nyo, no, nakakatuwa kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay specific sa ating prayer. Gusto niya that we ask, no? So ito nga ang magandang tanong. Eh bakit sinabi ng Diyos na ask kung hindi naman pala tayo magsasabi ng ating kahilingan? Ito po ang gusto kong linawin. Ang sinabi ng Panginoon, ask. Hindi po sinabi ng Panginoon na i-inform mo siya. Hindi sinabi ng Panginoon na paalalahanan mo siya o kulitin mo siya. Ask. Sapagkat ang nais ng Panginoon is for us to develop a relationship with Him. To understand that He is our provider and that we need Him. Kasi po yung concept ng need, yung need, yan po ang talagang nagbabalik sa atin sa Panginoon eh. To realize that we need God. In the first place, hindi naman po tayo dinisenyo na walang Diyos at hindi kailangan ng Diyos. We need God. And by asking, we declare, we show, we prove that we truly need God. So we don't ask to inform God. We don't ask to remind God. We don't ask to insist our will upon God. Hindi po. Asking is growing in our relationship with God. Kaya nga sabi rito, yung mga taong walang pagkilala sa Diyos, yan ang pinoproblema. Pero ang Diyos mo iba eh. Okay? Your heavenly Father already knows your needs. Ang point po rito, paminsan, nami-misinterpret natin yung sinasabi ng Bible na be specific. Di po ba? Kasi ang interpretation ng marami sa konsepto po ng pagiging specific is to tell God what to do. Hindi po ganon. Ang idea po ng specific is that alam natin yung ating hinihiling para sa ganoon as we pray na ba-validate sa puso natin ito. So we don't tell God what to do. Naranasan nyo na ho ba yung kunwari may ipaparepair kayong electric fan, mga appliance sa bahay, tapos pagdala nyo dun sa nagre-repair, kayo pa nagturo. Ganitong gagawin ha? Alam nyo, baka sabihin sa inyo, kayo na lang ho kaya ang gumawa, di ba? Kasi tayo ang nagpipilit, nag-i-impose ng gusto natin sa Kanya. Pero dito po, we have to learn to trust God. Kasi yung context ng need, yan po ay opportunity to understand the wisdom of God. Diyan natin nare-realize na ang sagot ng Panginoon may not come in the manner that we expect. At sa pamamagitan po ng karunungan ng Kanyang katugunan, sa pamamagitan po ng kapangyarihan niya sa ating mga panalangin, ay nakikilala natin siya lalo. At nare-realize natin how immature we are in our relationship with God. Can you imagine, ano? Misan po yung mga walang kabagay-bagay, pinoproblema natin. E ang sabi nga ng passage, Romans 8:32, yung binasa natin kanina, na ang sinasabi po roon, kung yung anak nga na ibigay sa inyo, ano pa ba yan? Di ho ba? So nandoon na, given that God is a generous God, He is able, and He is willing. Kung kalooban niya. So wala na pong question kung siya ba ay magkakaloob. Wala na hong question kung kaya ba niya, kung willing ba siya. He will, and He is able. Pero ito po ang gusto kong alalahanin natin. Minsan kasi, meron tayong inaasahan. paano magpo-provide, ano ang ipo-provide, kailan magpo-provide. Nakakulong tayo doon. So pag ang Panginoon kumilos sa ibang paraan, minsan din natin namamalayan. Masyado tayong nakatuon sa paraang gusto natin na hindi natin nakikita may katugunan siya na higit pa sa inaakala natin. Di ba? Talagang kakaiba ho eh, ang ating Panginoon. Ano po? Well, you know my experience, di po ba? Ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018 na brain surgery po ako, open surgery. Sa bibig po yan dumaan para i-access yung ilalim ng utak para kunin po doon yung tumor. And the surgery was actually successful by God's grace. And then 8 years later, ngayong taon, eh bumalik po yung tumor na yon. Just last July, ako po ay na second brain surgery. But this time, it was a gamma knife procedure. So hindi po yan binuksan. Yung term na gamma knife may be misleading to some. Pero ang idea po noon is focus radiation. So anyway, ang bottom line, hindi ko pa ho alam as of now kung yung ginawang procedure ay effective. Kasi malalaman pa po yan after another MRI which is scheduled sometime in the future. So as of now, wala po tayong idea kung ano kaya. Of course, ang prayer natin maalis. We are hoping for the best, di po ba? But we always have to remind ourselves na ang Panginoon maraming anyo ng pagsagot. Kaya nga si Pablo, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 12, he prayed to the Lord how many times? 3 times. Ano po yung prayer niya? Yung thorn in the flesh, sana maalis, Lord. Hindi inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi ho nawala yung kanyang thorn in the flesh, pero nagbago yung attitude ni Apostle Paul. Ang sabi niya, I will all the more be glad, be joyful in my weaknesses, for when I am weak, then I am strong. Na-realize niya na, kala natin isa lang ang sagot eh, no? May karamdaman ka, aalisin. Hindi laging ganon. Maraming kaparaanan ng Panginoon. And one of them is that He can sustain us. Yan po. At yung ating mga karamdaman, hindi po yan magiging dahilan para tayo tumigil. Because even as we serve God while still remaining sick, eh dun po natin marirealize gano'ng kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Di ba? Usually, iniisip natin, ang tagumpay ay pagka nawala na yung problema, then tagumpay na yan. Well, ang totoo po, kahit sa gitna ng problema, we can be victorious. Bakit? Dahil nandun ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda ho ng reminder nito. Tingnan nyo, no? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Tayo ho ay may ugnayan sa Panginoon. We are believers and it's very personal. Our personal God, our Heavenly Father already knows all our needs. So, ibig sabihin mga kapatid, nakikita na ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Hindi po ibig sabihin ito magtamad-tamara na lang at ipaubaya sa Diyos ang lahat. At bahala na siya, tayo po iuupo na lang at walang gagawin. Ang ibig lamang sabihin nito mga kapatid, if you try to pursue material things and sacrifice your relationship with God, alam nyo, pwedeng mawala ng kabuluhan yung pinagsikapan natin. Pwedeng mawala yan, pwedeng hindi mo yan ma-enjoy, pwedeng masayang yan, pwedeng matapon yan, or pwedeng totally magdulot lang ng sama ng loob sa iyo ang mga bagay na yan. Eh, doon ka umangkle. Magtuong ka sa Panginoon. At hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Maraming paraan ng Panginoon para kumilos, gumawa sa nakamamanghang paraan sa ating buhay. Kaya hamon din ito sa atin eh, di ho ba? Na ano nga bang humahadlang? Ba't di ako makasunod? Sometimes it's worry. We worry too much to the point na wala na tayong time sa Panginoon. Na para bang pilit nating hinahanap yung lesser things at kinukonsider nating mas importante. And in the process, humina yung relationship sa Panginoon, and eventually we lose the material things. Pero kung uunahin natin ang ating Panginoon, all these things will be provided. Sabi nga ng isang author, take care of the things that are important to God, and God will take care of the things that are important to you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po ibig sabihin niya, no, ulitin ko na magtamad-tamaran, wala tayong gagawin, hindi tayong magtatrabaho, hindi po. Ang ibig sabihin nito is we understand what God wants us to do and then do it. Gawin natin. Bakit po? Because ultimately, by obeying God, we declare yung katotohanan, He is truly the provider. Yung akala natin, pag nagtrabaho tayo, yung nakukuha natin, tayo nagsikap doon. Ang totoo naman, feeling lang natin yan eh. Ang Panginoon talaga ang provider natin. Siya naman talaga nagpo-provide yan eh. Tingnan niyo po, sabihin niyo, yung mga masisipag, nagtatagumpay. Ang dami namang masisipag na hindi nagtatagumpay. Totoo po yan. Kaya mahalagang ma-realize natin na ang totoo nito, we just need to acknowledge that Lord, eh kayo naman talaga ang pinagmumulan ng katagumpayan at sa iyo kami magtitiwala. Kaya nga sabi dito sa Matthew 6:34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Baka namang kota ka na for today. Sapat na eh, no? Yung mga problema ngayon, dinagdagan mo pa nang aalalahanin mo sa kinabukasan. Minsan po may mga nagtatanong, Pastor, paano na kung ganito sa future? Alam nyo, kung gusto nating takutin ang sarili natin, sa totoo lang, di naman tayo mauubusan ng panakot sa sarili eh. You remember yung mga Israelites nung papasok sila sa Promised Land? Di po ba? Kung tutuusin, dehadong-dehado po sila doon eh. At kung maghahanap ng dahilan para umatras, nahanap na nga nila, ayaw na nga nila nilang lumusob eh. Ang sabi nila, lalaki ng tao ron. Eh pinapunta yung mga espiya, ang purpose is not to make a conclusion but a confirmation. Ano yung confirmation? It is as the Lord described it. A land flowing with milk and honey. Eh gumawa ng kanya-kanyang conclusion, di ba? Ang lalaki ng tao, hindi natin kaya yan. Hindi naman kayo pinapunta para i-assess eh. Dahil ang Panginoon ang magtatawid eh. Eh nag-assess, nagrunong-runungan. Yung hindi pinagagawa, yun ang ginawa. Yung pinagagawa, ayaw gawin. So in the end, it resulted in fear. Pero sino po? Yung dalawa, si Joshua and Caleb, na parte po ng mga espiyang pinadala, they saw the confirmation and they said, lusubin natin, dahil tama ang description as the Lord said it. And so, sila po yung naspare. In fact, sila yung kinalugda ng ating Diyos. Kaya sa atin din mga kapatid, yung worry kasi can change the way you see things. Walang dapat ikabahala, nababahala. Dapat sumunod, hindi ka makasunod. Kasi pinipilit mo munang isettle yung mga worries mo. Hindi naman mauubos yan eh. Dahil hindi naman dyan matatagpuan yung pagkawala ng worry natin sa Panginoon. And as we pursue God, unti-unti nagdi-dissipate na yan. Kaya sana po itong ating pag-aaral ay naging pagpapala sa bawat isa at nawa magbunga ito ng isang pusong masunurin sa ating Panginoon. Yamang alam po natin na ang Panginoon natin ay marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa atin. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
5: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. 702 BZAS FEBC Radio TV.
6: Radio TV.
1: Gabay ng sampalinan.
7: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
8: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami.
9: Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang tipan.
10: Sa ilalim ng kahalili ni David na kanyang anak ni Solomon, ang nagkakaisang kaharian ay dumanas sa isang yugto ng kapayapaan at kaunlaran at pag-unlad ng kultura. Ang karamihan ng pagtatayo ng mga gusali ay nangyari, kabilang ang unang templo sa Jerusalem. Gayunpaman, sa paghalili ng anak ni Solomon na si Jeroboam noong C-19 BCE, ang Israel ay nahati sa dalawang kaharian. Ang kaharian ng Israel, ang Samaria, kabilang ang siyudad ng Sikem at Samaria. Sa hilaga, ang kaharian ng Huda ang naglalaman ng mga Jerusalem sa timog. Karamihan ng mga hindi-Israelitang probinsya ay naubos.
11: Maligayang 41 taong kaarawan sa iyo, Roboam. At ngayon, ikaw na ang bagong hari ng Huda, kapalit ng iyong yumaong amang si Haring Solomon. Kaming lahat ay nagbubunyi dahil ikaw ang nalugblok na magahari sa ating bansa. Tanggapin mo ang aming buong suporta sa iyo, kamahalan. Bansang Israel, tayong lahat ay magbunyi. Mabuhay ang Haring Roboam!
12: Habis ang aking kagahalakan, mahal na ministro ng palasyo. Kaya, asahan ninyo, pag-aharian ko ito na may katapatan. Sa lahat ng mamamayan ng Jerusalem, sa lungsod na hinirang ni Yahweh, na Diyos ng ating mga ninuno, mula pa kay David, sa lahat ng lipi ng Israel, upang pamalagian ang kanyang pangalan.

0: Ho! Ho! Sinong hari ang sumalakay dito sa silangan ng Huda? Alam ba ninyo kung sino? General!
1: Kamahalan, mga bandido po ang sumalakay. Pero may isang taong sugat ang kawal na pinalad na mabuhay. Ginagamot siya ngayon. Maari po ninyo siyang kausapin habang ginagamot siya. Nakakapagsalita naman siya.
0: Gusto ko siyang puntahan para kamustahin at alamin kung sino mga tampalasang hari na sumalakay sa kanilang pagbabantay sa dulong lungsod ng Puta ng Huda.
2: Kawal, kamusta ka na?
3: Medyo maayos na po. Maayos na po ako, kamahalan.
2: Kilala mo ba kung sino ang bandidong sumalakay sa inyo at nabulaga kayong lahat?
3: Mga dating kaaway ng yumaong Haring Solomon, kamahalan. Pero napakarami nila at malalakas.
2: Mga hukab na mga mandarambong. Iisang lipi lang ang mga ganyang lahi. Mga kaaway ni Ama.
3: Kaming lahat po ay nabigla ng salakahin kami. Mga sanay sa paghawak ng mga sibat at mga panudla. Lalo na ang kanilang pinuno, napakahusay sa paghawak ng tabak. Kaya nitong pagsabay-sabay ng sampu nating mga kawal na pagtatagain, lahat sila ay mabibilis na gumalaw.
2: Kilala ko na kung sino ang sumalakay sa ating mga bantay tanod sa dulo ng lungsod ng Huda.
4: Kilala po ninyo ang mga sumalakay, kamahalan?
2: Walang iba kundi si Jeroboam. Marami siyang sinanay ng mga Edomita sa Ehipto. Kaya nakapagbuo siya ng ganong karaming tauhan. At ang iba naman na kasama niya ay ang mga mandirigma ng 10 tribo na humiwalay sa akin. Tanging mga lipi ni Huda at Benjamin ang di sumama sa kanila.
4: Dapat nga lang palang hindi pag-aanin ang parusang ipinataw sa kanila ng yumaong Haring Solomon. Mga masasamang tribo! Ano po ang mga binabalak ninyong gawin sa mga iyon, kamahalan?
2: May naisip na ako, pero unahin mo muna, ministro. Ang gagawin mo na mag-utos ka na padalhan ng mga pagkain at bigyan ng pabuya ang pamilya ng nakaligtas na kawal. Alagaan siyang mabuti, pati ang pamilya nito. Hindi sila dapat pabayaan at maging ang mga kawa ng namatay sa digmaan. Ilibing sila bilang mga bayani ng Huda at ng aking kaharian. Tutumbasan ko ang kanilang katapatan sa buong monarkiya ng Israel.
4: Masusunod po, mahal na Haring Roboam. Ngayon din ay mismo kami mga ministro ang mag-aasikaso.

0: Kamahalan, sunog ang lahat ng templo. Lahat ng mga ginto at pilak na magamit dito ay kinamkam. At lahat ng mga kawan ng mga tupa at mga baka ay tinangay nila. Ang kayamanan ng templo ay dinala nilang lahat at pinagwawasak ang templo.
1: Kailangang mabawi ang lahat ng mga kinamkam ng mga ito dito sa templo ni Yahweh!

0: Mahal kong hari, bakit nangyari ito? Hindi natunugan ang pagsalakay ng mga bandido.
1: Reyna, mahalat, huwag kang mag-alala. Nalaman na sila, Rehoboam, ang mga sumalakay at ang ilang Ehipto na kasamahan nito. Kabilang na rin sa kanyang hukbo ay ang mga mandirigma ng 10 tribo.
0: Hindi ba tayo titigilan ng mga kaaway ng iyong ama? Anong gagawin mo bilang hari ng Huda? May pamamaraan ka bang inihanda sakali mang sila ay sumalakay?
1: Meron naman, mahal kong Reyna. Ngayon ka magtiwala ng sto sa akin. Hindi ko nahihintayin na sumalakay silang muli. Kundi ako na at ang mga tauhan ko ang sasalakay sa mga kuta nila.
2: Lusugin na ninyo!
3: Walang aatras sa ating mga kawan!
2: Mahalan! Marami na pong nasawi sa ating mga kawan. Malakas ang pwersa ng mga kalaban. Maubos tayong lahat, Haring Rehoboam. Marami na rin ang sugatan.
3: Oh Yahweh, nagsusumamo ako sa inyo. Sa iyong lakas, magtatagumpay ako sa labang ito. Dahil ang mga kaaway namin ay kaaway mo rin. Silang lipi ng mga di naniniwala sa iyo. O Yahweh! Ibinigay na sila sa atin ni Yahweh. Kaya mamamatay silang lahat ngayon. Salubungin ninyo ang mga kaaway. Walang ititirang buhay sa kanilang lahat. Patayin silang lahat! Patayin!

0: Magsisakay na kayong lahat sa inyong mga kabayo! Iwan na natin ang mga nasamsam nating mga ginto at pilak ng kanilang templo! Mas mahalaga ang inyong mga buhay! Rubong! May araw ko rin sa akin na bulakang kami. Sa susunod, ako naman ang bubulag ka sa'yo. Tayo na! Yeah!
1: Yeah! Kamahalan! Nasa na po ang mga kaaway? Tugisin pa ba namin ang mga natira?
2: Hindi na! Magsasayang lang kayo ng panahon. Hindi na tayo gagambalay ni Jeroboam. Ang dapat nating pagkukulan ngayon ay magbunyi. Magkakaroon tayo ng malaking piging dahil tayo ay nagtagumpay!
1: Masusunod ko!

0: Boom. Boom.
1: Ministro, nakilala mo ba ang babaeng nakasakay sa Magarang Parwahe?
2: Kamahalan, ang pangalan niya ay Prinsesa Maaka. Anak siya ni Haring Absalom.
1: Ah, may anak pala si Absalom na isang magandang dilag. Humahanga ako sa kanyang kagandahan.
2: Marami po ang nagkakagusto sa mga naggagandahang anak ni Haring Absalom. Isa si Prinsesa Maaka.
1: Sa palagay ko, ministro, mas interesado ako kay Prinsesang Maaka. Gusto ko siyang mapangasawa.
2: Kung ano po ang sinabi ng hari, hindi dapat mabali. Kasabihan yan ng bawat

0: mahal na Haring Roboam. Ang ibig bang sabihin ng mga dalamong regalo ay isang pahiwatig na may gusto ka sa aking anak? Sino sa kanila? Halos lahat ay nagaganda ang prinsesang mga dilag.
1: Gusto kong pakasalan ng iyong anak, Absalom. Gusto kong mapangasawa si Maaka.
0: Si Maaka ang iyong gustong pakasalan? Hindi ko hawak ang damdamin ng aking mga anak na dalaga, lalo na si Maaka. Kung papayag ang aking anak na si Maaka na magpakasal sa iyo, sino ako upang hadlangan ito? Upang ang ating kaharian ay magkaisa at maiwasan ang kaguluhan.
1: Salamat, Absalom. Sa lalong madaling panahon, maihahanda namin ang aming kasalan.

0: Maka, halika anak. Naririto si Roboam. Gusto ka niyang mapangasawa. Ano ang palagay mo?
1: Ama, ang pag-aasawa ay hindi isang pagkain na napakainit kapag sinubo at napaso ito ay iluluwa. Huwag mong madaliin ang aking pagsagot. Magiting na Haring Roboam. Ang sakdal na pag-ibig

0: Maganda si Maahana, anak ni Absalom. Siya ang mapapangasawa ni Haring Roboam.
1: At sa palagay ko, si Maaka ang natatanging asawa ni Haring Roboam na mahal niya.
0: Sa aking palagay, ang susunod na hari ng monarkiya ay magmumula sa sinapupunan ni Maaka.

0: Kamahalan, kailangan ang inyong sagot sa mga alok ng mga Maubita at Medyanita. Naghihintay sila. Kailangan may sagot kayo, kamahalan, para malaman ng mga ito ang inyong tugon.
1: General, gusto ko rin silang makadaumpalad dahil kailangan natin ang mga bansang handang makipagpalitan sa ating mga kalakal. Sasabihan ko rin ang mga tauhan natin sa kalakalan para sa pagpupulong. Dapat detalyado ang bawat transaksyon na mapag-uusapan.
0: May isang problema na kinakaharap ang ating kagawaran ng pagpapatupad ng kapayapaan. Dahil nanggugulo pa rin ang mga tagasunod ni Jeroboam. Dahil sa paggawad ninyo ng dagdag parusa sa mga Israelitang nag-aklas laban sa inyong amang si Haring Solomon.
1: Yan pa rin ang kanyang ugali. Kaya siya ay ipinatapon ni Ama sa Ehipto, sadyang napakatigas ng ulo ni Jeroboam. Inihihiwalay niya ang 10 tribo sa Huda at Benjamin.
0: Kamahalan, ministro, humahangos.
2: Kamahalan, ipinasusundo po kayo ng mahal na reyna ng Maaka. Sabi ng mga kumadrona ay manganganak na ang reyna Maaka. Kaya kailangan puntahan na ninyo ang reyna sa gusaling paanakan.
1: Manganganak na si Maaka? Ah, sige, pupuntahan ko na siya.
2: Naghihintay na po ang karwahe. Doon na po kayo sumakay. General, samahan ninyo ang Haring Roboam.
0: Opo, mahal na ministro. Mga kawal, alalayan ninyo ang hari para mabilis makarating ng gusali.

0: Roboam, mahal kong hari, lalaki ang ating naging anak. Ano ang ipapangalan mo sa kanya?
1: Ang ipapangalan ko sa kanya ay Abias. Salamat kay Yahweh at kanya kang sinamahan sa iyong panganganak. Mahal na mahal kita, Maaka. Higit pa sa sinuman sa aking 18 asawa. Ikaw ang natatanging mahal na mahal ko, Maaka.
0: Roboam, mahal na mahal din kita.
1: Si Abias ang napili kong papalit na hari sa akin dito sa Huda. Sa kanyang tamang edad, siya ay hihiranging hari ng monarkiya.

0: bilang mga alikabok sa dami ng kabayuhang dala ni Jeroboam. Hinihintay namin ang inyong hudyat. Aatras po ba tayo? Kulang tayo sa bilang ng mga ito. Nakahanda na po ang mga karwahe para tumakas. Ang ibang hinahinaran lang po ang harap sa mga kaaway.
1: Walang aatras, General! Utusan mong iumang ang mga sibat! Pasulubong sa mga kabayuhang bandido! Walang kadala-dala si Jeroboam. Tumadalas naman yata ang pakikidigma niya sa akin. Marahil wala nang maisip ang haring ito, kundi ang laman ng utak nito ay umangkin ang kapangyarihan ng ibang hari. Haharapin natin sila patay kung patay. Ano pa ang hinihintay ninyo? Paulanan ng mga panudla!
0: Opo, masusunod po, kamahala.
1: Hayaan ninyong sumalakay sila dahil ito rin ang kamatayan nila. Ihanda ang nakaumag ng mga sibat!
0: Mga kawal! Iumang ang inyong mga hawak na sibat!

0: silang magkabayuhang kaaway, tatakas silang lahat.
1: Ngayon, patunugin ang mga tambuli para hudyat na sasalikupan sila ng manakaabang nating mga kabayuhang kawal na nasa hilaga at sa silangan. Wala nang kawala ang mga ito. Pagpapatayin silang lahat!
0: Masusunod, kamahalan. Patunugin ang mga tambuli!

0: Ngayong napasok na natin ang mga kutang ng mga kaaway, lahat ng mga ribulto ng kanilang Diyos-Diyosan na inyong wasakin. Dito ko itatayo ang templo ni Yahweh. Tanging si Yahweh lamang ang dapat sambahin ng Israel. Wasakin ang lahat ng yan!
1: Masusunod po, mga laharing Roboam. Mga kawal, wasakin ninyo ang lahat ng mga ribulto ng Diyos-Diyosan ng mga kaaway. Si Yahweh ang ating Diyos na buhay!
0: Si Yahweh ang tumulong sa atin upang tayo magtagumpay. Kailanman walang sino mang makakaagaw sa aking trono. Ako ang hari ng buong monarkiya ng Israel!
2: Ako ay ang monarkiya ng Israel!

0: Ito ang Tipan sa episode na pinamagatang Ang Monarkiya. Isinulat at nilapatan ang musika ni Jerry Peñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho. Binigyang buhay ni na
1: Roy Camo Gomez,
2: Art Recto,
3: Renen Salaw,
0: Bobot Sale,
4: Ami Recto,
5: Lita Loresco,
6: Fidel Udarbe,
7: Lisa Udarbe.
0: Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, kagapay ng sambayanan.

0: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: ito
1: on 702 DZAS.
0: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
0: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 咱菲律宾的华人朋友大家好， DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音当付一场有温度的心灵之约，在电波中跟见圣徒一同以诗歌娱乐祷告敬拜聆听最欢喜甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
1: Narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Maaring limitado ang ating paningin, ngunit sa tulong ng Diyos, walang hanggan ang kanyang liwanag para sa ating buhay. Magandang hapon po ng Linggo sa ating lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kami pong muli ang inyong mga makakasama,
1: Joel Baile po
0: at Pastor Julius Gao po. Binabati po namin ang lahat ng isang Happy Teachers Month. Ngayong pagdiriwang ng mga guro sa ating programa ay magbibigay po tayo ng isang pagkilala at pasasalamat sa lahat ng mga guro. Sila po ang mga taong may bahagi sa paghubog ng isip, pangarap at kinabukasan ng bawat mag-aaral.
1: At bilang pakikisa sa ating pagkilala sa mga guro, makakasama natin ang isang guro na kung saan ay nakapagbigay inspirasyon sa mga mag-aaral at kwento ng kanyang buhay. Siya ay isang low vision teacher na kung saan sa kabila ng mga hamon na dulot ng kanyang kapansanan sa paningin, patuloy na tinutupad ang kanyang tungkulin ng may katapatan, pagsisikap at sakripisyo.
0: Tunay nga na sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi nagiging hadlang upang matupad ang layunin ng ating Panginoong Diyos. At pinapakita na ang kanyang kalagayan ay isang bahagi ng isang mas makabuluhang kwento at nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat taong nangangarap. Ang ating pong makakasama ngayon ay isang low vision. Nagtuturo po siya dito po sa Keystone College sa Baguio. Welcome po natin si Sir Bernard Monse.
2: Okay, so isang mapagpalang hapon po sa bawat isa, especially po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong lahat sa oras nito. Ako nga po ay isang low vision teacher sa Baguio City. Ako po ay nagtuturo sa Baguio Vision Christian Academy Foundation na kung saan ang mga estudyante po natin dito ay ang atin pong mga visually impaired po or may mga kapansanan sa mata. Nagtuturo din po ako bilang isang instructor sa Keystone College na kung saan kamix yung atin pong mga blind students sa mga regular students po. Ako po si Teacher Bernard Morales Monse from Pangasinan po ako, pero currently nag-stay po kami sa Baguio City.
1: Okay, maraming salamat teacher. Bilang isang low vision teacher po, paano po kayo nagsimula ang inyong journey sa pagtuturo?
2: Ayan, so thank you very much po sa napakagandang tanong. Nagsimula po kasi ang aking journey bilang isang tagapagturo dahil lamang po sa isang pangarap. Nagsimula po ako bilang nagtuturo dahil po meron pong tumawag sa akin. Kasi bata pa lang po ako, pangarap ko na din pong maging isang guro.
3: As a blind, syempre kinailangan kong dumaan sa napakaraming challenge para po maabot ko yung pangarap na to para maging isang teacher o isang nagtuturo na sa ngayon. At sa pamamagitan ng pangarap na yun, pamamagitan din ng pagsusumikap hanggang sa natupad po, sinubukan ko maging working student para maabot o makamit yung pangarap na yun hanggang sa nakamit ko na po ito.
2: Kaya kahit low vision po ako, hindi naging hadlang ang ganitong situation para hindi ko makamit o maabot yung aking pangarap bilang isang guro. Nagpapasalamat ako dahil tinulungan po ako ng Panginoon makamit at matapos ko yung aking pangarap. Though, sa mahirap po yung pagtuturo bilang isang visual impairment. Pero gaya nga po na sabi ko kanina, hindi po nasusukat sa kung gaano malakas yung paningin. Nasusukat po ito sa kung ano yung kalalaman ng puso natin, kung paano natin may bahagi yung atin pong kaalaman sa mga bata. O bilang isang visually impaired na guro, natutunan ko kung paano po mas lalong improve yung aking kakayahan bilang isang guro po.
0: Maraming salamat Sir Bernard, no? Dahil una pa lang ay nag-umpisa sa isang pangarap, no? At ngayon ay nangyayari na po sa iyong buhay, no? Para po sa mga kagaya nating mga low vision at teacher at mga visually impaired na gusto rin na maging isang guro, si Sir Bernard po ay isang huwaran na pwede nating sundan sa kanya pong pananampalataya sa Diyos. Maaari nyo rin po bang maibahagi sa ating mga tagapakinig, Sir Bernard, ang sabihin nating malalaking hamon pagdating sa iyong pagtuturo sa loob man ng paaralan, pakikitungo sa ibang tao, or maging sa iyong paghahanda ng mga lessons sa araw-araw?
3: Siyempre, yung mga hamon po na nagstimula sa akin or mga naranasan ko na as in, hindi ko malilimutan talaga at first sa loob ng classroom. Siyempre bilang isang low vision teacher, minsan unang-una talaga na dumarating yung point na kinakabahan ka kasi siyempre may madami talagang disadvantage at may advantage din naman yung low vision at saka hindi low vision. So siyempre sa loob ng classroom, doon mo mararanasan yung iba't ibang attitude at behaviors ng atin pong mga estudyante. So as a low vision teacher, siyempre masusing pag-aralan po natin yung bawat behavior ng atin pong mga estudyante. Sa pakikisama naman, especially sa co-teachers natin, especially dito sa school namin, ako lang po yung low vision teacher na kasama nila. Unang-una sa lahat, kailangan mong sadihin din yung sarili mo kung paano mo sila pakikisamahan. One more thing na natutunan ko na malabanan yung hamon is to na dapat magkaroon ka din ng kumbaga pag-aralan mo kung paano mo din sila pakikisamahan. And of course, sa paggawa din ng lesson plan, syempre, kung ano po yung ginagawa ng mga regular teacher as a low vision teacher, magagawa din naman po natin yung mga kaparaanan na ginagawa ng atin pong mga sighted teacher. Sa pamamagitan po ng technology, doon mo magagawa yung iyong lesson plan, yung estratehiya na gagamitin mo po. So yun lang po.
1: Tunay nga na maraming hamon at hirap na kung saan sa pagtuturo ng isang low vision teacher. At sa kabila nito ay may mga kaparaanan na pwedeng magawa upang masolusyonan yung mga hamon na yan at yung mga hardship na yan sa pagtuturo, especially technology, kung saan ay nabanggit ni Sir at iba pang mga kaparaanan. Sir, bilang teacher na low vision, paano ka tinanggap ng mga mag-aaral at ng iyong mga kapwa guro? Meron ka bang karanasan o pangyayari sa iyong buhay na kung saan while you are teaching, hindi mo na makalimutan?
3: Talagang masasabi ko din po sa my experiences ko as a low vision teacher. Natanggap ako ng aking mga estudyante or ng mga mag-aaral ko sa pamamagitan din ng magandang explanation sa kanila na dapat as a low vision teacher, hindi mo ikakahiya kung sino ka, kung ano ka. Kailangan mong isabihin sa kanila yung situation mo na, si Teacher Bernard is like this, so kailangan kung ano man yung mga gagawin niya sa loob ng classroom, so you need to cooperate with him. So parang ganun po. Sa pamamagitan po ng mga good motivations mo sa kanila or pagiging good example mo, you feel na lang na natanggap ka nila or talagang mapifeel mo na yung respect meron para sa kanila, di ba? So yun po yung isa sa mga masasabi ko na kung paano ako natanggap ng aking mga students or ng aking mga mag-aaral. Sa pagtanggap naman ng aking kapwa-guro, sa pamamagitan din ng pakikisama, hindi kasi natin kailangan gawin nakaawa-awa yung sarili natin, kundi ipakita lang po natin na karapat-dapat po tayo makasama nila. Bilang isang low vision teacher, ikaw dapat yung customer na nag-adjust. Kung nag-a-adjust ka, kailangan ipakita mo sa kanila na nag-a-adjust ka. Hindi lang po sila yung nag-a-adjust para sa iyo. So parang give and take lang po yan para matanggap ka.
0: Ang pagiging isang guro, nangangailangan po ng matinding dedikasyon at pagsasakripisyo, no? Makikita po natin sa kanyang buhay bilang isang low vision ay meron po siyang talagang pinanghahawakan. So para po sa ating mga tagapakinig, Sir Bernard, meron ka bang life burst na talagang pinanghahawakan mo na hanggang ngayon ay nakakayanan mo yung mga pagsubok ng iyong profesyon?
3: Jeremiah 33:3. Yan lang po. Yan po yung unang naging favorito kong verse dahil naniniwala pa ako dyan na kapag tayo po itatawag sa Panginoon, kanya po tayong sasagutin. Indeed po, isa rin po sa mga pinangahawakan kong memory verse sa Bible is yung Jeremiah 29:11 po. Sapagkat lahat po ng mga plano ng Panginoon po ay nagmumula po sa Kanya. And Joshua 1:9, ano man po yung mga pagdadaanan natin, huwag po tayong matakot. Kumuha po ako ng lakas at dedikasyon sa akin po mga estudyante. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, marami talaga yung mga nangangailangan ng suporta at tulong ng isang guro. Ngayon, para sa akin po, hindi po mahalaga ang napakalaking salary or whatsoever. Basta ang mahalaga sa akin is na ipapadama ko sa mga estudyante ko kung ano yung eksaktong pangangailangan nila at kung ano yung kaya kong maibigay para sa kanila. So, yun po, Pastor.
1: Okay, teacher. Salamat yan sa salita ng ating Panginoon na naging inspirasyon para sa mga tagapakinig. Teacher, mensahe niyo po para sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin at sa mga may pangarap ding maging isang guro at sa mga kapwa-guro na patuloy na naglilingkod ng may katapatan, sakripisyo at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral.
3: Sa mga kapwa ko po may mga kapansanan, huwag po nating isipin na we are differently able. Isipin po natin na sa lahat ng panahon, we are able. Ano po, nakaya din po nating abutin yung mga pangarap natin na kung saan ay inaabot ng mga walang may kapansanan. Tayong may mga kapansanan, mas dapat na ipakita natin sa mga walang kapansanan na kaya din po natin makipagsabayan sa kanila. Ano po, at sa mga kapwa ko, sa mga kapwa ko may kapansanan na patuloy na nangangarap, ipagpatuloy nyo lang po yan. So gawin po natin in our action, in our faith, higit sa lahat talaga, hindi nawawala ang Panginoon sa atin para makamit po natin yung atin pong mga pangarap sa buhay. And of course, sa mga teachers ko o sa mga teachers ngayon na kagaya ko, ipagpatuloy po natin yung pagbibigay ng servisyo para sa ating mga estudyante. Ituring po natin as our children sa loob ng ating classroom o sa loob ng ating school at patuloy na magbigay po tayo ng servisyo para sa kanila ng buong puso po natin. Huwag po natin iisipin yung ibang bagay. Pagkos, isipin po natin na nagbibigay po tayo ng servisyo ng ating buong puso. No, pagaya po ng pagbibigay natin ng servisyo sa atin pong Panginoon. Sana huwag po tayong tumigil sa pangarap. Mangarap po tayo at patuloy na gumawa upang makamit yung atin pong mga mithiin sa buhay. Yan lang po.
0: Tunay ngang ang kwento ng ating panauhin ay nagpapaalala sa atin na ang kapansanan ay maaring magdala ng mga hamon. Ngunit hindi nito kayang limitahan ang kakayahan, pangarap at layunin ng isang taong may pananampalataya at determinasyon.
1: Bilang isang low vision teacher, pinatunayan nito na hindi hadlang ang limitadong paningin upang maging isang instrumento ng liwanag at kaalaman sa buhay ng ibang tao. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, patuloy siyang nagturo, naglilingkod, nagsasakripisyo at nagbibigay inspirasyon.
0: Sa ating mga minamahal na guro, lalong-lalo na sa mga merong kapansanan sa paningin, maraming salamat sa inyong katapatan at dedikasyon. Tunay nga na hindi man nakikita ng karamihan ang inyong pagod at pagsasakripisyo, hindi nawawala ang halaga ng inyong paglilingkod sa buhay ng bawat mag-aaral na inyong natuturuan. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, kami po ang inyong nakasama sa programang ito.
1: Pastor Joel Bailipot
0: at Pastor Julius Gaupo sa programang
1: Si Bartimeus at Ako.
4: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYVS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
8: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYVS.
7: 1233 DYVS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
8: Para sa amin, ang 1233 DYVS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYVS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYVS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYVS, then we believe we have fulfilled our mission.
7: DYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
8: 1233 Radio DYVS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa hiligay non-speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYVS uses hiligay non, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga hiligay noon, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaalwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYVS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. Kasabay sa trabaho, sa bahay at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
7: Leah, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYVS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
8: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYVS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, Ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
7: Oh, how beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
8: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya, and bring people closer to Him.
7: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
8: Sir Lucho, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Canlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
7: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
8: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
7: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
8: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
7: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And what would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
8: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant.
9: Of service, right? When we forget grace, service becomes mere duty. When we remember grace, service becomes worship. Lord, here I am, my whole body I give to you. You see, we save, we serve not so that we will be saved, but we serve because we are saved. Right? Ephesians chapter 2, verse 8 to 10 says, how are we saved? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Salvation is through grace, undeserved, given to us. So if you say, oh, I don't need to work for my salvation, I don't need to do good, I don't need to serve so that I can be saved, well, what is serving for? The verse continues, where does good works come in? Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. That word workmanship is the word poema, right? Where we get the English word poem. And so this verse is telling us that God has intentionally, purposefully created us for good works, to serve others. You know, if God's goal is just to save us, then when we place our faith in Him, we should go to heaven right away. But we are still here. Why? Because God prepared for us good works that we would walk in them, that we get to serve others, minister to others,

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Ang awit 100 ay isang paanyanya upang magpuri. Isantabi natin ang lahat ng mga alalahanin at anumang bagay na maaaring makaagaw sa ating pansin at buong kagalakang maghandog ng papuri sa Panginoon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. I know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Ang awit 100 ay nagbibigay sa atin ng limang mahalagang paalala. Una, magingay tayo ng may kagalakan bilang pagpapahayag ng ating tuwa at pagmamahal sa Kanya. Ikalawa, paglingkuran natin ang ating may kapal ng may galak sa ating mga puso. Ikatlo, lumapit tayo sa Kanya na puno ng pasasalamat at pusong mapagpasalamat. Ikaapat, alaya natin Siya ng papuring walang katapat sapagkat Siya lamang ang tunay na karapat-dapat. At ikalima, purihin at dakilain natin ang pangalan ng Panginoon ang Siyang lumikha sa ating lahat. Ang pagsamba ay hindi dapat nakasalalay sa ating kasalukuyan na pakiramdam. Ang pagsamba ay ang ating magalang, taus puso at mapagmahal na pagtugon sa kadakilaan ng Diyos at sa Kanyang kahalagahan sa ating buhay. Kaya naman, habang tayo ay nagtitipo ngayong hapon, sama-sama nating ipahayag na ang ating Diyos ay dakila at tunay na karapat-dapat sa lahat ng ating papuri. Sama-sama po tayong manalangin. Aming nakakamangha at mapagmahal na Diyos, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Wala nang hihigit pa sa inyong kabutihan at katapatan. Naway ikaw ay malugod habang kami ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba at may kagalakang umawit ng buong awit mula sa aming mga puso. Naway maging kalugod-lugod ang inyong paningin sa aming pagsamba. Kami ay nagtitipon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Tayo ngayon mga kapatid ay babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 2. Babasahin po natin ang verses 1 hanggang 14. 1 to 14. Titus 2, 1 to 14. Tayo po ito mayo. Sabay-sabay po, starting in chapter 2, verse 1. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women, likewise, are to be reverent in behavior. Not slanderers or slaves to much wine, they are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y saglit na manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po magturo sa amin sa hapong ito. Kayo magbigay ng linaw sa aming pag-iisip. Kayo ang mag-udyok sa aming mga puso upang kami ay sumunod. At kayo rin ang magbigay sa amin ng kalakasan na sumunod sa mga tagubilin ninyo para sa amin ngayong hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, hindi ko po ituturo yung verses 1 to 14 ngayong hapon, no? Yung iba sa inyo medyo kinabahan na eh, no? Actually, ang titignan lang po natin ay verses 1 and 2, saka verse 6. So, tatlong verse lang po. Pero ito po yung sabi nga ni Pastor Larry kanina umaga, ito po ay series within a series, no? Dahil ang serye po natin ay nasa sulat ni Pablo kay Titus, at itong ating mga pag-aaralan sa mga susunod mga linggo ay isang series within a series dito po sa verses 1 to 14. Nakita natin nung huling pag-aaral natin ang pakay ng ministeryo ni Titus. Ngayon naman ay mga tagubilin sa mga lalaki ng kapatiran. Katulad ng sinabi ko, nabasa nyo naman kanina, na marami dito ay katagubilin actually sa iba't ibang grupo sa loob ng iglesia. Mga lalaki, matatanda at nakababata. Mga babae, nakatatanda at nakababata. At mga pinuno, mga leader ng iglesia. So ang mission ni Titus na ipinagbilin sa kanya ni Paul ay ilagay sa ayos ang mga iglesia sa Crete sa pamamagitan ng paghirang niya ng mga pinuno na above reproach o walang kapintasan at may kakayahan to give instruction in sound doctrine. Yun po ang napag-aralan natin sa verses 5 to 9 ng chapter 1. Kailangan nilang patahimikin ang mga insubordinate, empty talkers and deceivers na nagtuturo ng legalismo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At dapat silang pagsabihan. Una, upang sila ay maging sound in the faith at hindi makabilang sa mga huwad na tagapagturo na detestable, disobedient, unfit for any good work. Yun po ang ating napag-aralan sa verses 10 to 16 ng chapter 1. Sa mga talatang pag-aaralan natin ngayon, makikita natin ang mga tagubilin niya para sa mga lalaki ng kapatiran, no? At maraming magandang aral ang mapupulot natin dito. So bagaman ang focus natin ngayong hapong ito ay sa mga lalaki, Mga babae, makinig na rin kayo, no? Kasi may araw din kayo, no? Yung araw niyo sa susunod na Sunday, no? Susunod na Sunday, kayo naman ang magiging bida, no? Pero ngayon, pag-aaralan natin ang tagubilin niya para sa mga lalaki na nakatatanda at nakababata, no? So una, tignan natin ang dapat ituro ni Titus, no? Ang title po ng ating series ay Sound Doctrine, Sound Living. Walang kwenta po yung magaling kayo sa doktrina kung hindi naman maayos ang inyong pamumuhay. Kung hindi nakikita ang Biblia, ang Panginoon, ang Espiritu Santo sa inyong pagkilos, sa inyong salita at sa inyong gawa. Alam nyo yung konteksto ng sulat na ito, yung Island of Crete, ay sabi nga dun sa chapter 1, verse 12, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. No? Nakita natin yun sa chapter 1. Kaya nga, pinasok na sila ng mga bulaang tagapagturo. They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work, sabi sa verse 16. Kaya kailangan na merong dapat ituro si Titus. Kaya sa verse 1, ang sabi ni Pablo ay ganito, But as for you, teach what accords with sound doctrine. But as for you, dun siya nag-umpisa, no? Dapat kakaiba siya. Kasi contrast po yung but, no? But, kasi kung babasahin niyo yun from verse 16, they are detestable, disobedient, unfit for any good work, but as for you, sila ay ganito, ikaw dapat magturo ng naaayon sa sound doctrine. No? Kaya natin binasa yung lahat ng 14 verses dahil yung sound doctrine po actually ay sinummarize ni Paul sa verses 11 to 14. Huwag kayong maglala. Hindi po natin naaralin ngayon yan. No? Pero dito sa mini-series na ito, yan po ang huli nating aaralin, verses 11 to 14. Pero pahapyawan ko ng konti ngayong hapong ito. Sana hindi po ako ma-carry away, no? At ituro ko na kaagad yung dapat sa verses 11 to 14 pa. Pero ang unang punto rito, dapat iba sa maling turo ng manghuwad na tagapagturo si Titus. Dapat iba yung ituturo niya. Dapat iba ang kanilang pagkilos. Dapat iba ang mga Kristiyano. Noong 1990s, takong tagal na po noon, ano? Yung iba sa inyo hindi pa pinapanganak. No? Noong 1990s, ako po ay nagtrabaho sa isang kumpanya na ang tawag po Cosmos Bottling Corporation. No? Ang kanilang produkto ay Pop Cola, no? At Sarsi. No? Baka yung ibang nakatatanda sa inyo, yung older men, no? Tsaka older women. Baka naalala nyo, meron silang isang sikat na commercial noon, no? Ang title po ng commercial, Angat sa Iba. Angat sa Iba ang Cosmos. Angat sa Iba ang Sarsi. Angat sa Iba ang Pop Cola. Sa sobrang angat sa iba, naubusan po kami ng bote. Kaya tumaas ang benta namin, naubos nang naubos yung bote, tapos wala na po kami maibigay sa mga tindahan. So mali. Kamali po kami sa aming strategy. Maganda yung commercial, mali yung strategy. Pero ang punto ko lang po doon, ang isang kaisipan sa mga Pilipino, gusto nila, sila ay angat sa iba. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dapat ganun din. Dapat iba tayo sa mundo. Kaya kung paano iba ang Diyos sa kanyang pagiging banal, no? Yung pong ibig sabihin ng holy. Yung salita pong holy, hagios, no? Ang ibig lamang po sabihin doon, iba. Siya ay iba. Separated. Hiwalay siya, no? Hindi siya creature, siya ay creator. Hiwalay siya. Tayo po bilang mga anak niya, tayo ng mga tao niya, bayan niya, dapat tayo ay iba. Iba sa lahat. Kakaiba sa lahat. Dapat hindi tayo pareho ng mundo. Dapat din iba ang ating tinuturo. Kakaiba ang ating tinuturo. Sound doctrine, sabi dito sa verse 1. But as for you, teach what accords to sound doctrine. Ano po yung sound doctrine? Yun po yung verses 11 to 14. No? Saglit natin tignan. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Ang salvation po ay God-initiated. Yan po ang isang sound doctrine. No? Training us to renounce ungodliness and worldly passions, to live uncontrolled, upright, and godly lives in the present age. So yung grace of God in salvation, justification po yon. Yung pong training us to renounce ungodliness, sanctification po yon. No? Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, glorification po yon. So we are justified, saved from the penalty of sin. We are sanctified. We are being saved from the power of sin. We will be glorified. We will be saved from the presence of sin. Yan po ang sound doctrine. Dapat yan ang ituturo ni Titus sa Crete. Dapat ang kanilang buhay ay nakikitaan ng doktrina na yan. So, ang sabi doon sa doctrinal statement na yon, training us to renounce ungodliness and worldly passion. So, dapat talaga angat tayo sa iba. No? Dapat, sang-ayon sa tamang doktrina. Ang tamang doktrina ay nakabase sa trustworthy word as taught. Yun po ang sabi ni Paul kay Titus sa chapter 1, verse 9. Sabi niya, ang isang elder, ang isang pastor, ang isang obispo, pare-pareho pong tao yun, no? Walang, hindi po yung mga ranggo, no? Yun po ay different facets of the same man, no? He must hold firm to the trustworthy word as taught. So yun ang kailangan niyang skill. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang sabi naman ni Paul kay Timothy, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Anong i-entrust? What you have heard from me. Yung apostolic doctrine. Yung katuruan ng mga apostol na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang dapat ituro. Yun ang trustworthy word as taught. Bakit natin kailangan ituro yun? Sapagkat ang sound doctrine nagbibigay po ng sound living. No? Ang ibig sabihin lang po nung sound, no, ay healthy. Ang sound doctrine, ang tamang doktrina na nakabase sa salita ng Diyos, nakabase dun sa justification by grace through faith in Christ, sanctification by the power of the Holy Spirit, glorification for the glory of God alone, yung pong objective ng doktrina ng yon ay nagdudulot ng kalusugan ng buhay espiritual at makadiyos na pamumuhay. Yung po ang tema dito sa Titus, godly living. Sound doctrine, sound living. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, bakit palaging nakabase sa salita ng Diyos? Sapagkat all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for reproof,

Lloyd, sa kanyang lola, si Eunice at si Lois, no? And how from childhood, sabi niya, you have been acquainted with the sacred writings, the Old Testament po yun. The sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ang Old Testament po, sapat para tayo ay maligtas. Nandoon na sa Old Testament ang gospel, no? Nandoon na ang panawagan na magpasailalim sa pangako ng Diyos at sa paghahari ng Diyos. Nasa Old Testament na po yun, they are sufficient, able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Kaya tinuturo natin ang Old Testament, New Testament. Recently lang, nasa Old Testament tayo sa aklat ni Jonah. At nakita nyo naman, sa Jonah, nakita natin ang lahat ng ating mga sarili. Sapagkat lahat tayo ay Jonah, di ba? Mga pasaway na anak ng Diyos. Tinatakbuhan ang kanyang kalooban. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kagandang loob, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Aabutin tayo, didisiplinahin tayo, ibabalik tayo, hanggang sa tayo ay maging kaya-aya at useful sa Kanya. Ngayon naman, nandito tayo sa Titus. Maiksi ring aklat, tatlong chapter, kasi hindi kasing isi ng Jonah, pero tatlong chapter lang, pero punong-puno ng katotohanan. Alam nyo, ang salita ng Diyos, parang pagkain. Sabi nga ni Peter sa 1 Peter 2:2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Para tao tayong mga sanggol, kailangan natin mag-umpisa sa gatas. Pagka tayo nagkangipin na, no? Solid food, no? Sabi ng nanay ko, napakatakaw ko daw nung bata ko. Nawala pa ho akong ngipin. Gusto ko nang kumain ng solid food, no? Yung iba po ganon, no? Pero usually, kailangan mag-ngipin muna ang bata bago para makanguya. So hindi naman pwedeng habang buhay, tayo ay puro gatas lang. Ang lahat ng healthy na individual, nag-uumpisa sa gatas, tapos nag-gumagraduate sa mas matigas, mas solid na pagkain. Ganon din ang isang Kristiyano. Nag-uumpisa tayo sa mga basics ng ating pananampalataya, gatas, yung gospel, evangelism, assurance of salvation, doon tayo nag-uumpisa. Pero mula doon ay tayo dapat nagpo-progress at inaaral natin ang buong salita. So ang una, ano ang dapat ituro ni Titus? Ang pangalawang sinabi niya dito ay ang pamantayan para sa mga lalaki ng iglesia. So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga verses na binasa natin kanina, verses 1 to 14, actually ang tinutukoy ay ang lahat ng iba't ibang edad at age group, demographic group, sa loob ng isang iglesia. Pero unahin natin ngayon ang mga lalaki, no? Una, ang mga nakatatandang kalalakihan. Sabi niya, verse 2, older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. So, sound in faith, sound in love, sound in steadfastness. No? Yan ang sa older men. Paano natin alam na older men? Sino yung older men? Gano'n ka old yung older men? No? Ang salita pong ginamit sa older men dito ay presbutes. Pareho po yun ng presbutero na salita ng ginamit sa elder, yung pwedeng magpastor. No? Pero hindi niya tinutukoy dito yung mga pastor lang. Tinutukoy niya ang lahat ng gray-haired men. No? Yung maputi na ang buhok,

No? Yun po ang kanyang tinutukoy dito. Yung maputi na ang buhok. Kaya bagay na bagay po ako sa mensaheng ito dahil maputi na po ang buhok ko. No? Kapapagupit ko lang po sa barbero. Ang sabi ng barbero ko, ayaw niyo po bang maglagay ng tina? Sabi ko, wag na. No? Kasi mahirap, kailangan mong agapan. Kasi after a while, lalabas din yung puti mo. No? Sabi ko, ayaw mo nang pumuti. Kasi ang tatay ko po ganito. No? Kung makikita niyo po ang isang larawan ng aking ama, nung siya ay ganitong edad, no? Ganito na rin ang kanyang buhok. Sabi nga ng mga kapatid ko, ako daw ang parang pinakakamukha ng daddy ko. No? Lalo na pag nakabarong ako at nakikita yung puting buhok ko. Kaya lang ang daddy ko po, guwapo. Ako, mataba. No? So sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Mga nakakatandang lalaki po ito, mga 60 plus. So yung may mga senior citizen card na. At 20% discount, libreng sine, no? 20% discount plus yung 12% na VAT, no? So malaki po ang diskwento natin, tayong mga senior. Senior na po ako, 65 na po ako. So 65. Sabi sa Philemon 9 ni Paul, ang tungkol sa kanyang sarili, yet for love's sake, I prefer to appeal to you, I, Paul, an old man, no? Same word, presbutes. No? And now a prisoner also for Christ Jesus. So ang old ay mga 60 plus. Hindi yung mga elders, kundi lahat ng older men. Sila ay dapat maging mabuting halimbawa sa pagiging malaking pagpapala sa isang kapatiran. Mabuting halimbawa. Napakahirap po nun. Older men. No? Ang sabi ng Psalm 92, verses 12 to 15, ito pong sinasabi ng Old Testament tungkol sa mga tumatanda. The righteous flourish like a palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Para saang dahilan? To declare that the Lord is upright. Yan po ang trabaho ng matatanda. He is my rock and there is no unrighteousness in Him. Kahit na po tayo ay matanda, mas mature, yung katandaan po natin ang ibig sabihin nun, meron na tayong dagdag. Meron na tayong dagdag na pagpapala. Una, marami na tayong naranas na paghihirap sa ating buhay. No? Nakaranas na siguro tayo nang nahirapan tayo sa ating finances. O nakaranas na tayo ng suliranin sa sakit. O di kaya namatayan na tayo ng ating mga magulang. Ako ang tatay at nanay na ang namin, pareho nang nasa heaven, no? Ang aking pong misis, ang si papa at si mama, nasa langit na rin, no? So nandun na silang apat, pinag-uusapan nila kami ngayon, no? Yung pong parents namin, within a span of 5 years, sunod-sunod po silang umuwi sa ating Panginoon. At lahat po sila, siguro bukod lang kay mama, no? Hindi masyadong nahirapan sa kanilang pagpanaw. Sila ay tulog nung sila ay kunin ng Panginoon. So wala na po kaming magulang, no? Kasi pagka 65 ka na at meron ka pang nanay at tatay, nasa kalibre 85 to 95 na 'yon. Praise God po kung buhay pa sila at sila ay inyong kasama pa. Pero usually nakaranas na po tayo ng mga ganyan. Namatayan na tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kami po namatayan na ng anak. No? Meron kaming baby daughter na namatay nung sanggol pa lang. Marami sa atin nakaranas na ng paghihirap. Yan po ang blessing ng old age. Nakita natin ang katapatan ng Panginoon sa lahat ng season ng ating buhay. Nakita natin na
Namatayan tayo ng anak, pero siya ay naroon. Siya ay nagbigay ng peace. No? Nung nalagatuan po ng hininga ang aming anak na babae, meron pong isang kakaibang kapayapaan na aking naranasan na hindi ko po maipaliwanag. Yung aming pong si Jaming, aming son, no? Eh, nagka-dengue, no? Muntik po mamatay pa yon. Sabi ko, Panginoon naman, kamamatay lang ni Hannah. Eto na naman tayo, nasa ICU na naman tayo. Not agaw buhay na naman ang isa naming anak. Ang sabi ng asawa ko, huwag ka mag-alala. He has been faithful to us. Alam niyo, yun ang karanasan ng matanda. Nakita na natin ang katapatan ng Diyos. No? Kaya sabi sa Proverbs 16:31, gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. Kung tayo ay nasa Panginoon at nakita na natin ang mga pagsubok ng Panginoon, ngunit naranasan na rin natin ang katapatan niya, pagmamahal niya sa atin, sa gitna ng lahat ng ating pagsubok, lalo natin siyang mahal. Paano niyo alam na kayo ay mayroong nakaliligtas na pananampalataya? How do you know you have saving faith? Kasi nasubok na. Nasubok na ang ating pananampalataya at tayo ay nananampalataya pa rin sa Diyos. Tayo ay nananalangin pa rin sa Kanya. Yan po ang blessing ng gray hairs. Sa Isaiah 46:4, even to your old age, I am He, sabi ng Diyos. And to gray hairs, I will carry you. I have made and I will bear, I will carry and will save. Napakaganda pong assurance sa lahat namin na tumatanda na. No? Sa Hebrews 13:7, ang bilin ng writer to the Hebrews, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their faith, of their life, and imitate their faith. Yan po ang tagubilin sa ating pag-alala sa ating mga naging pastor. Si David Yon, si Luis Pantoja, no? Balang araw, no? Si Pastor Larry, no? Huwag naman sana kaagad, Panginoon, unahin niyo muna ako, no? Kasi gusto ko siyang magsalita sa memorial ko eh, no? So, naalala natin sila sapagkat yung kanilang buhay ay naibahagi nila sa atin. No? So 1 Peter 5:3, sabi doon ng mga elders, not domineering over those in your charge, being examples to the flock. Lahat po ng older men. Yan po ang ating ang tagubilin sa atin. We must be examples to the flock. Dapat sober-minded. Actually, yung salitang yon, ang ibig po sabihin, temperate with respect to wine. No? Sober-minded. Sober. No? Hindi lasing. Gising. No? 1 Timothy 3:2, ang sabi doon, therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded. Ganon din po ang salitang ginamit. No? Nasa tamang pag-iisip, may disiplina at pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Kailangan natin bigyan ng example mga older men ang mga younger men. No? Kasi mga younger men, mapusok. Sinusubukan pa kung ano-ano. No? Masarap ba ang beer? Masarap ba ang whiskey? Masarap ba ang bourbon? Masarap ba ang lambanog? No? Pagka nakikita nila na yung older men nila sa church ay hindi pala inom, temperate, nakakapagpigil. May pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Dapat dignified o kagalang-galang. Kagalang-galang. Sa Philippians 4:8, ang salitang ginamit ni Pablo, honorable. Honorable. Meron po tayong mga politician, tinatawag na honorable. Honorable senator. Honorable congressman. Pero hindi honorable. Hindi sila kagalang-galang. Sila ay kalunos-lunos.
Mga kapatid, dapat tayo ay angat sa iba. Hindi tayo dapat ganun. Dapat ang buhay natin ay ating ipinamuhay na kapag tayo ay lumalagay sa gitna ng lipunan, ang tingin nila sa atin may respeto. May respeto, may buhay na nirerespeto ng lahat. Dapat self-controlled. Ang salitang ginamit po doon ay sound in mind. Sophroneo, sound in mind. Ibig sabihin, nasa hustong pag-iisip, may control, may wastong pag-iisip na nakikita sa malumanay na pamumuhay na may delikadesa. No. Self-control. Alam mo, hindi lang po sa older men yon. Sa verse 3, sa mga babae, verse 5, yung younger women, tuturuan to be self-controlled. Sa verse 8, sound speech. Ang self-control po, nasa buong chapter na ito actually. No? Self-control. Alam ko, tinitignan niyo ako, siguro iniisip niyo, ang lakas naman ang loob nitong mag-preach tungkol sa self-control. Tingnan mo naman kung gaano siya kataba. Obvious na wala siyang self-control. Alam niyo, kinonfess ko na po yan sa Panginoon. Pinatawad niya na po ako. So patawarin niyo na po ako. So huwag niyong gagayahin yung ganun. Nagkamali lang po ako ng basa ng Biblia kasi sa 1 Corinthians 6:20 sabi, "But I buffet my body." Ang basa ko po doon, buffet. Buffet. Sabi ko, pwede po lang kumain sa buffet. De, biro lang po yun. Talagang matakaw lang po ako. Self-control po ang kailangan sa lahat ng bagay, hindi lang sa pag-inom, kundi sa pagkain, sa pagpino ng ating kalusugan, sa ehersisyo, sa disiplina, no? Titingnan nyo na naman ako, nag-exercise ka ba? Yan, taba mong yan. Hindi ka na nga makaakit sa stage. No? Alam nyo, kaya ngayon, tandaan nyo, hindi ko ginamit yung aking elevating na table. At wala po akong upuan, no? Ha? Ah. Ginawa ko po yon para ipakita sa inyo na kahit masakit na ang likod ko, hindi ako uupo. Kailangan po may self-control. Sound in faith, sound in love, sound in steadfastness. Ang ganda po na sabi ni Pastor Larry kanina, sa mga matataon ba, ibang sound nang nating naririnig tuwing umaga, di ba? Pagbagon mo sa kama, no? Meron ng sound galing sa likod, no? Pag-apak mo sa sahig, no? At may nahulog ka, pagpulot mo, ang daming sound. Parang yung mga spare parts natin unti-unti nang naaagnas, no? Pero dito, sound in faith, in love, and in steadfastness. Para po siyang faith, love, and dapat yung pangatlo, hope, di ba? Pero nakalagay steadfastness. Pero sa 1 Thessalonians 1:3, ang sabi po doon, remembering before God and Father your work of faith, and labor of love, and steadfastness of hope. Yung pong steadfastness, dito sa Titus chapter 2, verse 2, ay steadfastness of hope. So yung triumvirate, nandun pa rin. Faith that issues in love, that is lived in hope. Mga kapatid, dapat ang mga nakatatandang lalaki ay halimbawa ng buhay na tapat sa pananampalataya kay Jesus, mapagsakripisyo sa kanilang pag-ibig sa kapwa, inuuna ang kabutihan ng iba, nagtitiis, nagtatagal, nagtatyaga.
steadfast in hope. Bakit? Tayo po ay mayroong blessed hope. Babalik po ang ating Panginoon. Babalikan niya po tayo para kunin tayo, kung hindi man sa kamatayan, sa rapture. So mga kapatid, malapit na siyang dumating, no? Kasi nakaka 2,000 years na siya, no? Baka mamaya, bukas makalawa, hindi na tayo magkita, no? Baka maiwan kayo. Mga kapatid, panawagan niya sa atin, today is the day of salvation. Ngayon, manambahan na kayo sa Kanya. Ngayon, manampalataya na kayo sa Kanya. O mga batang kalalakihan, ito isang verse lang, verse 6. Likewise, pag nakita niyo po yung likewise, lahat po sa nauna doon. Likewise, no? Parang in the same way. So ano yung likewise? Ang sabi doon sa before chapter 6, no? They are to be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands. Sa mga batang babae po yun. Pero nandun din po ang self-control. That the word of God may not be reviled. Likewise, in the same way, para hindi napupulaan ang ating pananampalataya. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Mga nakababatang lalaki dito ang tinutukoy, no? Ito ang age group na siguro mga 20 to 60, no? O 20 to 59. Kasi pag 60 ka, senior ka na eh, no? So 20 to 59. Merong iba sa inyo na nandito na sa age group na age range na ito, no? 20 to 59. Katulad ng lahat ng miyembro ng kabatiran, sila ay dapat may self-control. So verse 2, older men. So verse 5, younger women. So 1 Timothy chapter 3, verse 2, ang mga overseer, ang mga pastor, ang mga elder, dapat self-controlled. Nasa tamang pag-iisip, disiplinado sa kanilang pamumuhay, ang mga younger men. Mahigpit ang tagubilin, kaya inuna yung older men, kasi yung older men dapat example dun sa younger men. Kaya dapat sa church natin, merong discipleship na intergenerational. No, yung mga older women, tinuturuan yung younger women, pag-aaralan natin yung next time. Yung mga older men, tuturuan ng mga younger men. Maging halimbawa. Paano magturo? Maging halimbawa sa kanila. Hindi yung puro doktrina, doktrina, doktrina, pero wala ka naman disiplina. Hindi ka naman angat sa iba. Hindi ka paniniwalaan ng younger men. Kaya inuna yung older men. Sila ang leader ng iglesia. Sila ang unang halimbawa. So mga kapatid, dahil karaniwang mapusok ang mga nakababatang lalaki, ang tagubilin sa kanila ay ang wastong pagpigil sa sarili, no? Ngayon sa ating pong kultura, sa araw na sa panahon natin ngayon, napakaraming temptation ang younger men. Ang pornography po available na po very openly sa ating mga telepono. Kung hindi po kayo disiplinado at di po kayo matibay ang pananampalataya, napakadaling malulong sa ganitong pornography. Napaka-hypersexual po ng ating culture. Pag tinignan nyo mga billboard, ika nga ni Pastor Larry kanina, pag tinignan nyo mga billboard sa mga kalye natin, no? Ang binebenta, electric fan. Pero ang nakabalandra, ay magandang babae. Anong koneksyon ng electric fan sa magandang babae? Wala po eh, no? Usually, mga liquor ads, no? May kasamang magagandang babae. Sa mga kalalakihan kasi, ang temptation po, sabi nga nila, wine, women, and song. Ang problema, pag masyado ng maraming wine at nalulung na sa women, hindi na makasong. Wala nang, hindi na makakanta. No? Dahil hilo na. Ganyan po ang ating younger men.
Bakit ko po alam? Sapagkat ganyan po ako nung araw. No? Hindi po ako nahihiyang sabihin. And then actually, nahihiya akong sabihin. No? Pero yung mga kaklase ko po sa aking graduate school, nung hininga na bebet ng video para sa 60th birthday ko, without exception po, ang lahat sa kanila, ang unang bate, si BJ? Si BJ? Naging pastor? Ha? No? Parang kataka-taka, di ba? So, sabi nga nung isa, so yung kalokohan pala na ginagawa mo noon, practice pala yon. Research para sa pagiging pastor mo. Sabi ko, oo, tama ka. Pero pag younger men talaga, mapusok, madali pong malulong sa mga bisyo ng ating kultura. Kaya mga kapatid, malinaw sa ating teksto, merong layunin ang ganitong pamumuhay. Tignan niyo po yung verse 8. So verses 7 and 8, sabi niya kay Timothy, kasi siya po ay young man. Siguro si Timothy was in his late 30s, early 40s. Nung siya ay sulatan ni Paul, si Titus ay malamang ganun din po ang age range. No? Siguro matanda ng konti si Titus. No? Sabi niya, show yourself, sabi niya, younger men to be self-controlled. So kasama siya doon. Show yourself in all respects to be a model of good works. So siya mismo, yung pastor, kailangan model of good works, and in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that, anong dahilan? Anong dahilan ng pagiging angat sa iba? Anong dahilan ng sound living? Anong dahilan ng tamang doktrina? So that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Para wala sila masabi. O yan, GCF na yan. Ako, mga Baptist. Pero mga buhay para mga Baptist. No? Back to back. No? Back to wine. Mga kapatid, sana wag na wag tayo masabihan ng ganun. Kaya itong mga tagubilin na ito sa mga nakatatandang lalaki at sa mga nakababatang lalaki, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. At sa verse 10, sabi doon, not pilfering, ito yung mga bond servants, mga employees. No? Bond servants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, hindi nagnanakaw, but showing all good faith, not pilfering. Mga empleyado, not pilfering. No? Sabihin nyo, Pastor, hindi mo kami nagnanakaw sa opisina namin. Talaga? Pagpasukan, hindi kayo nagnanakaw ng lapis na gagamitin ng anak nyo? Ng ruler, ng stapler, ng bond paper, ng yellow pad. Masakit ba? Kasi totoo. Kaya ako po alam, bakit? Kasi ganyan din po ako noon. Kaya ako po alam. Pero nakakahiya po. Sabi ko si dito, not pilfering but showing all good faith, pinapakita ang kabutihan ng ating pananampalataya, so that, anong dahilan? In everything, they may adorn the doctrine of God, our Savior. They may adorn. Ibig sabihin po noon, pwede nating pagandahin ang doktrina ng ating Diyos. Maganda na ang doktrina niya. Tama na ang doktrina niya. Busilak na. Malwalhati na ang kanyang doktrina. Ngunit kung hindi nakikita sa ating buhay ang sound doctrine, dahil wala tayong sound living, dahil hindi tayo angat sa iba, we will not adorn the doctrine of God, our Savior. Kita niyo yun? Tayo mga makasalanan,
pwede pala natin pagandahin ang katotohanan na natutunan natin sa salita ng Diyos. Ang makadiyos na pamumuhay, mga kapatid, na matuwid at may kabanalan, angat sa iba, ang nagpapaganda ng doktrina ng Panginoon at patuloy na magdadala sa Kanya ng papuri. Sabi ng Biblia, whatever you do, whether you eat or drink, kahit na maliit lang ang ginagawa nyo, kahit na simple lang, whatever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Tayo po ay tumayo, tayo manalangin. Panginoong Diyos, kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin. Narinig na namin ang inyong tagubilin sa aming kalalakihan. Kaming mga nakatatandang kalalakihan, mga nakababatang kalalakihan, malinaw, Panginoon, ang inyong tagubilin sa amin. Na kami ay dapat may pananampalataya, may pamumuhay na may takot sa Diyos, may pamumuhay na nakikita ang kabanalan ng Diyos, may buhay na matuwid sa mata ng aming lipunan upang ang inyong katotohanan o Panginoon ay maluwalhati at mabigyan ng papuri ang inyong pangalan. Nawa ito ay mangyari sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po sa aming kalalakihan, kundi sa lahat ng miyembro ng GCF. Upang kaming lahat, Panginoon, ay maging mga tropeyo ng inyong kagandahang loob. Maging sanhi ng inyong kaluwalhatian. At ngayon, tanggapin natin nawa lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang kagandahang loob ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Diyong Banal mula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay Amen. Magandang hapon po.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
3: Kaibigan, hindi ka kailanman lubos na magiging malaya hanggat wala ka pang lubos na kagalingan mula sa iyong mapait na nakaraan. At yan po ang nais kong makita natin ngayon, kung paano tayo mula sa ating nakaraan ay lubos na makakalaya. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Pansinin po ninyo ang palad ng isang karpintero at maraming kalyo po ang makikita nyo. Nasa katagalan nga ng panahon ay nabuo ang mga ito na nagpapatigas sa ibabaw ng kanyang balat sa kamay. At siya na ngayong magsisilbing protection laban sa anumang posibleng maging sugat o gasgasman. Ayos lang po ang magkaroon ng kalyo pagdating sa ating pisikal na katawan. Subalit, hindi po ang magkaroon ng kalyo ang ating emosyon. At madalas nga, pagkat ayaw nating masaktan ng dahil sa mga masakit na karanasan, takot o kapaitan, itinatangi natin ang mga ito at nag-iipon tayo ng mga patong-patong at mga makalyong emosyon. Itinatago at pinagtatakpan natin ang sakit na ating nararamdaman. Kaya't naway mahimok po kayo ng mensaheng ito na maisuko ninyo ang mga nakasagabal ninyong mga emosyon, na naway madama ninyo ang nabayad at pagmamahal ng Panginoong Diyos at maharap ang mahirap na espiritu ng pagpapatawad. Yan ay pagpapatawad o paglimot sa mga sakit na sa pakiwari mo'y hindi sa'yo nararapat.
4: Tunay nga po na noong ikay naging isang anak ng Diyos ay hindi nangahulugang natapos na rin ang lahat ng iyong mga problema. Ang totoo niyan, may mga makapagsasabi pangang, eh simula nang ako'y naging Kristiyano, ay tila mas dumami pa ang aking problema. At maaaring may mga sitwasyon at mga problema pa nga po na darating at hahamon sa iyo, na ngayon mo lamang naranasin, sapagkat nagbago na nga ang iyong buhay at pagkatao. At ikaw man ay ligtas o hindi, ikaw nga'y makararanas ng suliranin. Ngunit ito po ba ang pagkakaiba? Kung ikaw ay isa ng anak ng Diyos, ay nasa sayo na rin ang isang dakila at lubos na mapagmahal na ama na siyang gagabay, mamumuno, tutulong at magpapalakas sa iyong pagharap sa anumang problema. Kaya't ang nais ko pong pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pananalangin bilang susi sa paglutas sa mga problema natin. Sa ikalawang kronika, kabanatang 20 ay makikita po natin ang isang makadiyos na pinuno na si Jehoshaphat, na siyang humimok na maging makadiyos ang bansang Israel. Ngunit di kalaunan nga ay nabalitaan niyang may 3 tribo na parating upang salakayin sila. At kung paano nga po siya tumugon sa ganyang sitwasyon, ang batid kong magbibigay sa atin ng pundasyon upang maunawaan natin ang mga prinsipyong makakatulong sa ating pagharap sa mga anumang pagsubok sa buhay. Nais ko pong basahin natin ang mga aral na makikita natin simula sa mga unang anim na talata. Yan ay mula sa ikalawang kronika, kabanatang 20. Ang sabi, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Niyonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ding Engadi. Nabahala si Jehoshaphat at tumingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buwat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. At sa talatang anim na isang uri ng napakahabang panalangin, ang sabi, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Ngayon, tingnan naman po natin sa kabanatang 19 sa talatang 3, ang sabi, gayon may hindi ka naman lubos na masama. Yan ay si Jehoshaphat daw po sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosang si Asherah. Diyos po yan ng mga pagano. At sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Kaibigan, ipinapakita niya sa atin kung anong klaseng tao po si Jehoshaphat. Kaya't ang sabi sa talatang 4, kahit na sa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim. Upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. At sa talatang 7, igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. At yan ay nagtalaga nga ang Diyos ng mga hukom na tutulong sa Kanya sa pangangasiwa ng bansa. At ang sabi sa 9 na talata, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh, ng buong puso at ng buong katapatan. At sa huling pangungusap sa talatang 11, ang sabi, magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matuwid. At kaibigan, bagamat taglay nga po niya ang isang makadiyos, mahusay at matuwid na hari, may mga kaaway pa rin silang kailangang harapin. At naugnay nga po niyan, ito po ang nais kong bigyang kasagutan. Paano nga ba natin mabibigyang kalutasan ng mga problema natin sa pamamagitan ng pananalangin? Pagkat karamihan nga sa atin ay ang kaibigan ang agad na tatawagan o kung sino mang tao. Pero may mas magandang paraan po, ang Diyos. At naniniwala po ako na kung ililista mo nga lang ang anumang problemang mayroon ka, ngunit isusulat mo rin ang mga 4 na bagay na nais ko ibahagi, ay kaibigan ang anuman o gaano man kalaki ang problemang yan, ay mistulang manliliit sa harap ng salita ng Diyos. Kaya ito po ang unang bagay na naway maisulat mo. Ang Diyos po ay interesado sa ating mga problema. At kung ang katotohanan ito ay hindi ko nga po pinapahalagahan, bakit pa nga ba ako mananalangin? At noon niyang pinagtiwalaan natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas, ayon po sa salita ng Diyos ay siya raw po'y nakipagkasundo sa atin. At kung maaalala niyo po yung pangyayari ng gabi bago ang huling hapunan na kung tawagin natin ay komunyon, sinabi ni Jesus sa aklat ng Lucas, kabanatang 22, talatang 20, na gayon din naman dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ang sabi po niya, ito ang aking bagong tipanan o kasunduan sa inyo. Hindi na muling kakailanganin ng dugo ng anumang hayop. Ang aking sariling dugo ang mabubuhos para sa inyo. Kaya't kaibigan, sa sandaling pinagtiwalaan mo na ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, ay lumikha na rin siya sa iyo ng bagong kasunduan na ikaw ay kanya ng anak, magpakailanman, at wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos o sa Diyos mismo. Kaya't batid ko nga na interesado ang Diyos sa aking mga problema dahil tayo nga ay anak na niya. Kung kaya't ang ating mapagmahal na Diyos ay hindi maaaring basta na lamang manahimik pagdating sa ating mga problema. Ngayon ito po sandali ang pag-isipan natin. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, Talatang 9 hanggang 13, ang sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawanin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Pag-isipan natin ngayon ang tungkol sa mga bagay na dapat daw nating ipanalangin. Halimbawa, hilingin daw po natin ang araw-araw nating pangangailangan. Ang kanyang proteksyon na hindi tayo maulog sa tukso at ang mailayo tayo sa kapahamakan. At kung hindi nga po interesado ang Diyos sa anumang mga bagay na maaaring makaapekto sa akin, eh bakit pa nga itinuro ang ganitong klase ng panalangin? Isang uri ng napaka-personal at napaka-detalyado at napaka-partikular na panalangin. Kaibigan, dalawang talata po ang nais kong basahin natin. Una ay sa mga awit, Kabanatang 55, Talatang 22. Ang sabi, ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. At tunay nga na kung hindi interesado ang Diyos sa aking problema, ay hindi niya sasabihin ilagak nyo sa akin ang inyong suliranin, kabigatan at pasakit. At samantala, ang sabi pa sa awit, Kabanatang 56, Talatang 9, na isa pang indikasyon na ang Diyos ay interesado sa mga tungkol sa atin, ang sabi, kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko. Sapagkat akin na lalamang ang Diyos ay nasa panig ko. Yan ay siya raw po ay palaging nasa tabi ng bawat anak niya at interesado siya sa lahat ng mga bagay tungkol sa atin, na siya ay may pakialam sa mga problema natin. At ang sabi pa sa awit, Kabanatang 68, Talatang 19, ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Ngayon, kung batid ko nga sa puso ko na ang makapangyarihang Diyos Ama ay siya nga ayon sa kanyang sinabi na siya ang pinuno ng lahat ng mga bansa, na ang kanyang kamay ang lakas at kapangyarihan. Makinig ka, kaibigan. Hindi lang niya nangangahulugan na walang bagay kundi wala ring sino man ang maaaring makapantay sa kanya. Na sa oras na tayo ay may hinaharap ng mga pagsubok, tayo ay makakalapit sa ating Ama na siyang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Mapagmahal, interesado at may pakialam sa atin. Ito may tungkol sa ating aralin, pananalapi, relasyon sa tahanan o sa trabaho, sa ating kalusugan, pananalapi o maging tungkol sa ating kaligtasan o buhay na walang hanggan. Yan ay sapagkat siya nga ay isang mapagmahal na Ama na masayang nakabantay sa kanyang mga anak. At ito po ang pangalawa na naway maisulat ninyo. Yan ay ang Diyos ay mas nakahihigit kesa sa ating mga problema. Hindi lang po siya interesado, kundi siya rin po ay mas nakahihigit kesa sa ating mga problema. At kung hindi, bakit pa nga ba tayo mag-aaksaya ng panahon sa pananalangin? At kung hindi, itiyak ngang lahat tayo ay nasa magulo at delikadong kalagayan. Pagkat wala nga po akong kilala na walang problema na kailangang harapin. Ito man ay mapatungkol sa pamilya, pananalapi, sa trabaho, sa kanilang kinabukasan, seguridad, sarili at marami pang iba. Ngunit ang Diyos nga po ay hindi lamang interesado sa ating problema, kundi siya ay nakahihigit kaysa sa ating mga problema. Makibukas po kayo sa akin sa Jeremias, Kabanatang 32, Talatang 17. Ang sabi, si Jeremias ay nanalangin. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. At sabi pa sa talatang 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang anumang napakahirap para sa akin? At ang sagot nga, tumataginting na wala. Walang anumang mahirap para sa Diyos. Kaya't sa ating paglapit at pagsabi sa Kanya ng Panginoon, ito po ang aking sitwasyon, hindi ko po alam ang aking gagawin. Napaka-imposible po nito, di ko po alam kung saan ako tutungo. At ito ang natitiyak ko, kaibigan. Ang Diyos po ay may personal na interes sa ating mga problema. Ang aking Diyos nga ay higit na mas malaki kesa sa anumang problemang maaari kong ilapit sa Kanya. At minsan naiisipin natin, at Panginoon, ano po ang aking gagawin? Ito ang tandaan mo, kaibigan. Hindi kailanman maaaring magkamali ang Diyos. At dahil batid niya ang lahat ng bagay, alam na niya ang ating problema bago pa man natin ito maranasan. Nalalaman niya ang nakaraan, kasalukuyan na tinaharap. Alam niya ang kalikasan ng ating problema at ang bawat detalye ng mga ito. At alam niya kung paano ito masusolusyunan. Kaya't pagdating po sa paglutas ng ating mga problema sa pamamagitan ng pananalangin ay dalawang bagay po. Una, ay marapat na ako'y manampalataya na siya nga interesado o may pakialam. At pangalawa, na siya ay mas nakahihigit kaysa sa anumang aking problema. At ikatlo, yan ay kung humaharap tayo sa mga problema, ay ang una kong dapat gawin ay ang buong pusong hanapin ng Diyos. At yan po ang unang marapat na hakbang sa pagharap sa anumang problema. Kaya't kaugnay niyan ay nais kong pansinin natin ang napakagandang halimbawa na ginawa ni Yosafat. Ang sabi sa ikalawang kronika kabanatang 20, yan ay nang marinig niyang parating ang kaaway, sabi sa talatang 3, na bahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na magayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. At maaari mong sabihin, porket natatakot ako dapat manalangin ako. Oo, kaibigan, paano kung hindi ako natatakot? Dapat ka pa rin manalangin. At kailan ka dapat na hindi manalangin? Wala po. At kung may magsabi nga na, dahil nga ba sa takot kaya ako mananalangin? Tama po yan, pagkat wala nga pong sino man ang napakalakas sa ganang sarili lamang niya. Na anuman ang dumating na problema ay ni walang mahid ng anumang pagkatakot. Ngunit marapat nga na sanay ang takot natin ay panandalian lamang. Na maaaring dahil lamang ito na kung anong napakinggan natin na sa una ay nagdulot lang sa atin ng bahagyang pagkatakot, pagkadismaya o anuman. Ngunit ang issue po rito ay ang tungkol sa ating tamang pagharap sa takot. Yan ay ang unay hanapin natin ang Panginoon. At siya mismong ginawa ni Jehoshaphat. Ngayon, pansinin po muli natin ang sinabi ng ikalawang kronika, kabanatang 19, talatang 3. Dahil naniniwala akong kung bakit nga sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ay nagawang hanapin ni Jehoshaphat ang Panginoon ay dahil nakasanayan niya na po itong gawin. Kaya't ang sabi sa talatay, sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Yan daw po ay bago niya pa napakinggan ang masamang balita ng panahong maayos pa ang lahat ng bagay na nang dahil sa Diyos ay puno pa sila ng kagalakan, kapayapaan sa bansang kanyang pinamumunuan. At ngayon ito po ang madalas nating nakaliligtaan. Kung nais mo nga maging handa sa pagharap sa anumang krisis, inaway hanapin mo na ang kalooban ng Diyos bago po dumating ang problema. Habang sumasang-ayon pa sa iyo ang lahat ng bagay, ang ika'y maging mas masaya, kontento, magdiwang, magpuri at sumamba at magsaliksik sa salita ng Diyos. Dahil kung hahanapin mo lamang ang Diyos sa oras ng pangangailangan, ay mahihirapan ka nga, kaibigan, sa iyong pananampalataya at mahihirapan kang magpatuloy. At ang magtiis sa gitna ng mga problemang maaaring magtagal pa. Kaya't kaibigan, sa bawat paggising po natin sa umaga ay nararapat lamang na siya kaagad ang ating nasa isip, ang kanyang kalooban. Pagkatalam mo, kung siya nga ay ayon sa kanya na isang mapagmahal na ama ay tiyak ngang may magandang bagay na araw-araw siyang inihahanda sa ating buhay. At sasabihin mong, ngunit hindi mo kasi alam, Pastor, kung ano ang aking mga problema, pasakit at mga kabigatan. Kaya't paanong may magandang bagay na inihanda sa akin ngayon ang Panginoon? Kaibigan, madalas ang ganyan po nagagamit ng Diyos para maituro sa atin ang mga dakilang katotohanan na nais niyang matutunan natin. Kaya't sa bawat araw po ay may magandang plano po siya para sa atin. Nangangahulugan po ba yan na wala ng sakit, pasakit, kabigatan, pagsubok at iba pa? Hindi, kaibigan. Subalit, nasa ilalim po ng kontrol ng Diyos ang lahat ng yan para maisakatuparan niya ang maganda niyang plano para sa atin. Kaya nga ang unang tugon na marapat natin gawin sa mga oras na tayo po ay humaharap sa anumang bagay, problema, kahirapan at pagsubok sa buhay, ay marapat nating isipin aking Diyos Ama. Sapagkat yan po ay pagkilala natin na siya lang ang pwede nating malapitan at ang pagkilala sa kanyang pagkilos at presensya. Na tayo ay nakahandang lumapit sa Kanya na siya ay nakahanda ring lumapit sa atin, na siya nga ay nakikipag-ugnayan at kikilos sa anumang kalagayan natin. Kaya't gustong-gusto ng Diyos na marinig ang pagtawag mo sa Kanya ng Ama. Dahil yan po ang nag-uugnay sa atin sa walang kapaguran at walang hanggang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Na siyang gagawa sa anumang problema mo. At ito naman po ang pang-apat na naway maisulat mo. Yan ay namadalas ngay nais ng Diyos na makipanalangin tayo sa iba sa gitna ng ating problema. At napakahalaga nga po nito. Pansinin po natin ang nangyari sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 3. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. At batid nga po niya na sa problemang ito ay hindi sapat na siya lang ang manalangin para dito. At minsan nga po ay iniisip natin kayang-kaya nating mag-isa ang maraming bagay. At ako nga rin po ay inakala ko rin yan minsan. Yung kaya ko na to, akong bahala. Basta ipaalam ko lang ito sa Diyos. Ngunit napagtanto kong may mga sandali nga na hindi po nais ng Diyos na mag-isa lang nating harapin ang ating mga problema. Nais po niyang isama at ibahagi natin at gawin nating bahagi nito ang ibang tao. Ngayon kaibigan, naway pakinggan mong mabuti. Bilang mananampalataya ni Kristo, isa po sa mga pinakadakilang bagay na nakamit mo ay ang pagkakaroon ng maaaring isa o higit pa o grupo kung saan ay maibabahagi mo ang iyong mga saloobin. Mga taong pwede kang matuto at para masabi mo sa kanila ang lahat. Mga dadalangin para sa iyo, magmamahal, magpapalakas at makikiramay sa mga kabigatan, problema, pasakit at ipinapanalangin ka. Wala na nga pong ihigit pa na sa iyong pananalangin ay may kasama ka. Ito man ay mula sa iyong pamilya, iyong asawa, mga anak o malapit na kaibigan o mga kasamahan sa iyong simbahan. At ako man ay nagpapasalamat sa mga taong sinamahan ako, sumuporta at nanalangin para sa akin sa napakaraming taon. Kaibigan, ano pa nga ba ang mas nakakapagpasigla kundi ang marinig mo, banggitin ang iyong pangalan ng iba? Yun bang sa inyong pananalangin ay narinig mo siyang Ama, dalangin ko pong palakasin mo ang kapatid kong ito. Ang siya ay maging matibay at magkaroon ng lakas ng loob. At napakaganda nga pong marinig ang iyong pangalan na inilalapit ng iba sa inyong Diyos Ama. At kung may ganyan ka nga pong tao sa buhay mo kaibigan, ay yan po ang pinakamagandang yaman na meron. Ngunit madalas nga'y tayo'y mapagmataas at mapagmalaki. Yun bang kaya ko to? Subalit may mga sandali nga pong nais po ng Diyos na hindi lang tayo mag-isa. Nga pong nais po ng Diyos na hindi lang tayo mag-isa.

0: mga problemang ating kinakaharap. At habang nananalangin silang kasama natin, ay pinapalakas na ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Natututunan din nila ang mga kaparaanan ng Diyos at kung paano siya gumagawa. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero para sa akin nga, ay mas gusto ko nga na ako ang tutulong sa kabigatan ng iba kaysa sa ako ang tinutulungan nila. At madalas ngang mas madaling gawin yan. At madalas nga po ay sadyang isasama ng Diyos ang iba sa ating mga sitwasyon. Yan ay maaaring sila man ay maging kabahagi ng solusyon. O kung hindi man ay napakainam pa rin kung mayroon para sa iyo'y may nananalangin. Kaya nga, nasasabi nating mayroon po tayong taong ipapanalangin ngayon. Kaya hindi rin po natin dapat basta-basta sinasabing, sige, ipapanalangin kita. At kapag dakay nakalimutan mo na. Ngunit kung may magsabi nga sa atin na, di bale, ilalapit ko yan sa Diyos. Ipapanalangin kita. Sasabihin ko sa Kanya na bigyan niya ako ng karunungan at kaalaman kung paano ako makakatulong sa iyo. At kapag ganyan nga, ay batid mong totoo ang taong ito na manalangin para sa iyo. At alam niyo, batid ni Jehoshaphat na hindi nais ng Diyos na sarilinin niya ang problema. Kaya't makikita nga po natin kung papaanong napakaganda ang ginawang pagkilos ng Diyos para dulutan sila ng solusyon. Ngunit yan nga ay isa na o ginawa niyang kabahagi ang lahat sa kanilang problema. Yan ay nag-ayuno at nanalangin silang lahat at nanikluhod sa harapan ng Diyos. At napakadakila nga po kung ang mga anak ng Diyos ay sama-samang sumasamo at naghahanap sa kanyang kalooban. Pero ano po, kung bakit hindi natin yan palaging nagagawa ay dahil hindi rin talaga natin hinahanap ang Diyos sa buhay natin. Pero kung nakasanayan na nga po natin at sa tuwing pagising natin sa umaga ay humihingi tayo ng patnubay, gabay sa ating buhay, ay hindi nga po tayo maitutumba at maitataboy ng mga problema. At madali natin masasabi, O aking Ama! At sa pagtawag mo nga sa Kanya ay binibigyan nga po natin siya ng pagkakataong sumagot na hindi ang problema, ang iyong relasyon sa Diyos Ama ang iyong pinalalaki at napakaganda nga po niyan. At ito po, kung tayo ay tatawag sa Kanya ng Ama, ay inaangkin natin ang posisyon bilang anak niya. At bilang anak niya, ay nangako siyang ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga kailangan na Kanyang sasagutin ang ating mga panalangin. Sa aklat ng Hebreo, kabanatang 13, talatang 5, ang sabi, Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya't kung tayo kaibigan ay tatawag sa Kanyang pangalan at sasabihin, Ama, bilang Kanyang pangako, at sasabihin, Ama, bilang Kanyang pangako ay handa nga po siyang ibigay ang ating mga kailangan, ang gabayan at bigyang direksyon ang ating buhay.
1: Meron po bang mga mapait na alaala ang sayo'y nagpapasakit? Yan po ay maaari mong maharap at mapagtagumpayan kung ikaw sanay handang magpatawad. Hindi na mahalaga kung sino ang nagkamali, kaibigan. Ikaw na mismo ang maunang gumawa ng paraan at magbigay ng kapatawaran. Kadalasan ay madali po sa atin ang magpakita ng pag-ibig sa ating mga kaibigan at kapamilya. Subalit, madali rin para sa atin ang pagkimkim ng galit sa mga taong nakasakit sa atin at nagkasala. Ngunit ang sabi po ng Panginoon sa Lucas, Kabanatang 6, talatang 32 hanggang 36, Kung ang nagmamahal lamang sa iyo ang iyong mamahalin, ano pang gantimpala ang iyong hintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa iyo ang iyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang iyong hintayin? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makababayad lamang ang iyong pautangin, ano pang gantimpala ang iyong hintayin? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y babayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. at kayo'y magiging mga anak ng

0: kataas-taasang Diyos, sapagkat sila'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama.
1: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
0: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
0: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit.
3: Magandang araw po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At salamat po sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at magkwentuhan dito po sa ating program. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
4: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. Mm-hmm. Siyempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong yes. episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
3: Legit!
4: Yun.
3: Yeah.
4: Full of energy.
3: Siyempre kailangan natin yan ng energy para siyempre magtuloy-tuloy tayo sa ating program. At maraming salamat sa mga listeners and viewers po natin na naka-tune in na sa kanilang mara. Adios, shout out po sa inyo. Gamit naman niya ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po sa pagkakataon na makasama ka po namin sa moment na ito para syempre matuto na naman tayo, magbahaginan po ng impormasyon at inspirasyon sa pagkakataong ito.
4: Totoo yan. At syempre hindi rin natin kinakalimutan, Kael, ang mga kaagapay nating naka-tune in at laging present sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing, mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming.
3: Yes.
4: At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shoutout. At ang pinakagusto namin, kapag minimension ninyo sa comment section ang inyong mga loved ones, ang inyong family, friends, churchmate, katrabaho, kaklase, para naman makapanood at makapakinig din sila ng ating episode ngayong araw, diba?
3: Correct. Yun talaga yung goal natin. Anaya yung mga kakilala natin na maging involved din sila at mag-tune in sa ating program. At maliban nga po sa mga nabanggit ni Ab na social media, we are also present po sa iba pang platforms tulad po ng Spotify, Instagram at maging TikTok. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, aba, mag-like, follow and subscribe ka na po sa mga social media channels na hatid po sa inyo ng Agapay ng Sambayan. Para syempre, makikita mo yung mga relevant content na inihahatid po na natin. At syempre para makapanood ka at ma-share mo na rin.
4: Totoo yan. At syempre maliban sa mga binanggit ni Kael na platforms kung saan tayo pwede pakinggan, mayroon pang isa.
3: Ayan.
4: Diba? At ito'y libre lang. Kaya naman download na kayo kaagapay ng 702 DZAS mobile app. Ayan, download nyo na sa inyong Google Play Store or Apple App Store para naman po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kagaya na lagi namin sinasabi, kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, yan, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background na pakikinig sa mga programs ng DZAS. Kaya download na, libre lamang po yan.
3: Yes, alam mo, apps nakakatuwa kasi ang dami nating platforms na talagang ginagamit natin para syempre makapag-connect tayo sa mga audiences natin in different generation. Mm-hmm. Kaya sa mga next gen dyan, lalo na po sa mga millennials, sa Gen Z, Gen Alpha, aba, kung may mga gadget ka dyan, aba, syempre, ang encouragement po namin, syempre, huwag mo sayangin opportunity para makita yung mga content po natin. At salamat dahil ginagawa mong Sunday habit, listening habit, ang pakikinig po ng DZAS. At syempre, alam ko, kabisado mo na yung mga programs natin, mula Monday to Sunday, mula madaling araw hanggang hating gabi, nariyan sila, Abs.
4: Totoo yan. Kaya nga, nasisiyahan tayo kapag nakikita natin yung mga kaagapay nating nag-i-interact sa ating mga online platform, especially sa ating mga ongoing live. Talagang kitang-kita mo yung participation nila, yung talagang pag-engage nila, at yung pag-aanyaya nila sa kanilang mga kakilala na makinig dito sa ating mga programang hatid.
3: Correct. So, napakaganda niya, no? Sa mga kaagapay natin, dapat hindi lang ikaw yung basta nakikinig o nanonood ngayon, pero dapat, you also take the challenge na para anayahan din ng iba na makinig at manood sa atin. Kasi gusto natin, syempre, nasisure share din natin nung, yung learnings natin, yung information, yes, and even the inspirations that we can get from this program. Kasi yan talaga yung ating goal, eh, di ba? Makapagbahagi po ng inspirasyon, maibahagi po yung good news, di ba? Nagmumula lang po yan kay Kristo.
4: Totoo. Ayun ang goal natin, no? Na maipahayag si Kristo sa buong mundo. Kaya naman kaagapay, kung meron ka mga desired topics, mm-hmm, na nais mo ma-feature natin dito sa ating program, feel free na mag-message sa atin sa ating page sa 702DZAS. Kasi malay mo, ma-feature natin yan with our subject matter experts, yes, in the future, diba? At marami pa tayong mapagdiskusyonan na inyong mga pinagdadaanan, mm-hmm, diba?
3: And speaking of mga subject matter expert, mga topics, alam mo, Absa, napakaganda ng ating mapag-uusapan, mm-hmm, sa moment na ito.
4: Ano? Patungkol saan?
3: Diba? Alam mo, may kantang gusto ko nang bumitaw.
4: Ay, ba't naman bigla ako?
3: Kasi may mga tao talagang hirap na hirap mag-let go, mm-hmm, hirap na hirap silang siguro bitawan ng isang bagay na pilit nilang kinakapitan at pinangahawakan. May mga bagay talaga na talagang nag-hold back sila, mm-hmm, na ayaw nilang bitawan kasi baka masaktan sila. Pero alam mo, Ab, sa mga kaagapay natin na yung iba, parang sinasabi na, ah, bitawan mo na yan. Parang ang dali-daling sabihin for them. Mm. Pero kapag gagawin na, eh, parang doon na nagkakatalo, di ba? Hindi siya madali. Di ba? Para siyang dumadaan ka sa napakatinding proseso. Lalo na po kung ang kailangan mong bitawan ay hindi lang isang bagay. Pero paano kaya, Abs, kung tao?
4: Ay.
3: Diba?
4: Mm-hmm.
3: Pwede rin pangarap,
4: mm-hmm,
3: expectation, timeline, o future na matagal mo nang ini-imagine para sa sarili mo.
4: Mm-hmm. Grabe naman. Ang heavy na naman ang pag-uusapan natin. Usaping pag-let go.
3: Yes.
4: Kaya naman kaagapay, samahan mo kami, ha? Dahil today, pag-uusapan natin what it really means to let go. Mm-hmm. Hindi ito usaping para gumive up ka na or sumuko ka na sa iyong mga pinagdadaanan.
3: Yes.
4: But to learn how to surrender yung mga bagay na hindi natin kontrolado.
3: Yeah.
4: And pagkatiwalaan kung sino ang higit na nakakakontrol nito.
3: Mm-hmm.
4: Diba? At yun ang ating Panginoon. So, ngayon matututunan natin paano natin haharapin yung regret, yung grief, yung waiting. Ayan, diba? Mahilig tayo mag-wait.
3: Mm-hmm. Alam natin
4: yan. Isa-isa mga talaga challenge na kinakaharap natin ang paghihintay. O kaya naman, yung pagharap sa uncertainties, yung mga bagay na hindi natin alam, at yung fear of not knowing what's next. Kaya kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon, ha? Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
5: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
3: Legit!
4: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Taboa.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat, ha, kaagapay, dahil nariyan ka pa rin. Mm-hmm. Hindi ka naglilipat ang istasyon at hindi ka nag-i-scroll up ng iyong,
4: yes,
3: social media. Salamat, ha, dahil nariyan ka at patuloy na gusto mong matuto at mag-engage. Kaya kung may mga pa-shoutout ka dyan, mm-hmm, or di kaya mga takeaway na gusto mong sabihin, e aba, mag-comment ka na sa ating ongoing streaming both on Facebook and YouTube. And don't forget na pakishare sa inyong feed and of course sa inyong mga group chats para mas madami pa at mas lumawak pa yung naabot po ng ating programa.
4: Mm-hmm. At syempre, kagaya ng lagi naming reminder.
3: Yes.
4: Reminder sa inyo ni Kael, huwag niyong kakalimutan na mag-ready na ng inyong pangmalakasang merienda.
3: Ayan.
4: Kasi syempre, mas masaya makinig, no,
3: mm-hmm,
4: sa ating magiging diskusyon at pag-uusapan ngayong hapon. Kapag,
3: yes,
4: may kasama kang merienda, diba? Ano ba craving mo ngayong hapon?
3: Alam mo yung craving ko, gusto ko lang ng simple lang.
4: Ano?
3: Kwek-kwek.
4: Uy, sarap no. Naalala ko ganun yung merienda ko kahapon.
3: Kahapon, mm-hmm, oo. Mga ano, mga Finger foods.
4: Oo.
3: Diba?
4: O kaya mga turon or kaya fishbowl, kikyam.
3: Tapos na tayo dun sa era na ano, na siguro yung mga sopas, champorado. Ngayon gusto ko naman yung mga turo-turo.
4: Oo.
3: Diba?
4: So yun, kaagapay, ready mo na ang iyong pangmalakas ng merienda at share mo na rin dyan sa ating comment section.
3: Oo.
4: At ito na nga.
3: Oo, bago pa tayo magutom. Siyempre, kailangan natin magkwentuhan at siyempre, makapulutan ng inspirasyon ang ating makakasama po sa hapong ito. Kasi kanina, ang ating nag-i-intro is about yung pag-let go ng mga bagay-bagay, tao, pangarap. Mm-hmm. Diba? May mga ganyan. Pero ngayon, may isa tayong makakasama na talaga namang pinagdaanan nito. So, makakasama po natin today ay isang 33-year-old na bank teller. Baka best in math to, no?
4: Oo.
3: Kapag mga taga-banko to, best in math eh. And a proud mom of three. More than anything else po, she is a follower of Jesus Christ na ginagamit po ang kanyang social media platforms sa Facebook and TikTok para po magbahagi po ng salita po ng Panginoon sa pamamagitan po yun ng kanyang mga devotionals, mga Bible verses at sa kanyang personal testimony. Alam mo, grateful din siya na ibahagi kung ano yung ginagawa at itinuturo ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya i-welcome po natin sa programang Legit. Narito po si Ate Joanna Faith. Hello, Ate Faith.
4: Hi.
6: Hello po, good afternoon po.
3: Ayan, Ate Faith, salamat sa pagkakataon na makasama ka namin sa
4: yes.
3: Legit. At syempre, gustong-gusto namin marinig yung kwentong legit na pag-let go mo sa journey mo. Pero bago tayo pumunta doon sa ating kwentuhan, aba, shout out po muna yung family, loved ones, yung mga followers ng page mo.
4: Mm-hmm.
6: Okay. So, thank you na. So, it's a privilege po na makapag-join po sa gawain ninyo. Right?
3: Mm-hmm.
6: But, and I would like to greet my family, especially yung mga anak ko, sa mga kids ko, at sa mga ka-office mate po, and sa group leader ko din po, si Ate Icy. Thank you for being there for me, and mm-hmm. Also po sa lahat po ng kasama ko to the journey po with this ano po life ko po.
3: Mm-hmm. Yan na, shout out sa mga nabanggit ni Ate Faith.
4: Mm-hmm.
3: Sana nakikinig kayo sa moment na ito.
4: Yes.
3: At ito na nga, Ate Faith, no, ang ganda ng ating mapagkukwentuhan. Napapahugot ka rin ba habang ini-introduce natin ang topic? Pero syempre, no, alam mo, yung simpleng, para ang simpleng pakinggan ng salitang letting go, 'di ba? Pero in reality, sa totoo lang naman talaga, napakahirap niyang gawin,
4: mm-hmm.
3: 'di ba? Pwede mo bang ibahagi in your experience, no, Ate Faith? Bakit kaya mas madaling sabihin ito kaysa gawin?
6: Based on my experience po, mahirap siyang madali siyang sabihin rather than gawin. When you let go of something, you also have to let go of outcome.
3: Mm-hmm.
6: And sometimes, that's the hardest part po. Yung hindi mo na alam kung anong mangyayari next, you only mm-hmm. have to do is to trust God kahit hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. For mm-hmm. me, letting go means surrendering not just the situation but also the outcome to God po.
3: Oo.
4: Mm-hmm.
3: Kasi totoo yan, no? May mga tao sa paligid natin na kapag may mga pinagdadaanan, sabi, bitawan mo na yan, ang daling sabihin.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Parang sila masyadong affirmative to letting go. Pero pag nandun na, kapag gagawin mo na, kapit na kapit pa rin, Abs.
4: Oo,
3: diba?
4: Totoo yan. And that's the thing about letting go. Kagaya nga nung sabi ni Ate Faith, no?
3: Mm-hmm.
4: Na parang ang pinakamahirap kasing part sa pagle-let go is yung pagle-let go sa magiging outcome.
3: Oo.
4: Minsan, no, yun talaga yung pinakabagay na hirap tayong
3: uh-huh.
4: i-let go kasi gusto
3: yes.
4: natin, kontrolado natin yung magiging kalalabasan.
3: Ayun na nga, that's the problem,
4: mm-hmm.
3: diba?
4: Pero yun nga, kagaya nun sabi mo, Ate Faith, no, minsan hindi naman talaga yung situation yung pinakamahirap bitawan, diba? Kundi yung outcome or yung expectation natin bago or kung paano dapat mangyari yung ine-expect expect natin or yung parang pinagpe-pray natin kay God.
3: Uh-oh.
4: So, paano ba natin dapat ma-recognize or paano natin ma-recognize kapag nag-hold on tayo dun sa isang bagay or dun sa plano natin or timeline more than dun sa, alam mo yun, sa pinapagawa ng Panginoon.
3: Ayan.
6: Sa walk ko with God, natutunan ko po na okay lang magkaroon tayo ng sarili plans, dreams, or pero kapag hindi aligned siya sa will ni God, kahit anong pilit natin gawin, it won't work out the way we expect. Before po, kapag nagpipray ako, mas focus po ako sa desires ko at gusto kong mangyari. Pero habang lumalalim yung relationship ko kay Lord, mas natutunan kong sabihin ito, Lord, ito po yung gusto ko, pero whatever your will, let it be done.
3: Yes.
6: For me, malalaman natin na mas kumakapit tayo sa sarili nating plan kapag mas attached tayo sa outcome na gusto natin kaysa sa pagtitiwala po kay God.
3: Sana no, ganun din yung mga maging mindset ng karamihan sa atin. Eh, totoo naman yan, Ate Faith. Talagang may ganyan tayong parang bang human nature natin siya, diba? When we pray, gusto natin yung desires, diba? Yung gusto natin yung masunod na Lord, baka naman ito muna, diba?
4: Diba?
3: I-grant mo muna to.
4: At
3: pero
4: yun nga.
3: Diba, parang ang sabi nga, dun sa the Lord's Prayer, His will be done.
4: Oh, let your will be done.
3: Diba? Yung kalooban niya, diba?
4: And isa yun sa mga bagay or parang prayer na brave eh.
3: Brave.
4: Bravest prayer. Kasi parang you're letting go of something or parang, Lord, ipinagpapasa inyo ko na.
3: Hindi mo alam kung ano yung mangyayaring results, yung outcome of that prayer because you trust the one who knows your prayer and who knows your future, diba, Abs? And speaking of this, no, Ate Faith, eto na nga, may time ba sa buhay mo na talagang na-realize mo na you are holding on to something na talaga namang nagdudulot na sa inyong hurt, and then ano ba yung naging turning point mo noon?
6: Yes po. I remember the time when I was in a long-term relationship na hindi siya healthy for me. I felt like wala akong halagaan, hindi ako truly loved. Looking back, mas naiintindihan ko kung bakit God allowed me to go through that season. Kung hindi ako nasaktan, baka hindi ko pa rin magawang umalis. Kasi para siyang Egypt. For me, God allowed me to go through that season. But eventually, He pulled me out. That to become my turning point and turning to let go and trust God and choose the freedom that He was leading me into.
3: So, may pinagdaanan ka rin pala, Ate Faith. Pero kumusta ka that time na sabi mo nga eh, you are in a long-term relationship at pilit mo tong kinakapitan. How is the state of your heart and how is the state of your mind during that time?
6: During that, nasa ano po akong moment noon, nasa grief po. Kasi hindi ko po ma-fathom yung sitwasyon ko bakit ganun po yung nangyayari sa buhay ko.
3: May dumating ba sa point na sa buhay mo na kino-question mo si Lord na, Lord, bakit ko ba ito pinagdadaanan? Bakit siya, di ba? Or bakit yung taong to? Bakit yung bagay na to? Have you ever questioned God during that time?
6: Nung mga time na yon, I'm always asking the Lord, what are you teaching me, God? For why is it you're allowing this season for me? Why is it you're allowing this this happen? Na, yung mga bagay na to sa buhay.
4: And that's the thing about ano talaga, no? Pag may mga pinagdadaanan tayong hindi natin maintindihan, kumbaga talagang it takes courage na matanong si Lord na, Lord, ano pong tinuturo niyo sa akin? Kasi ang tendency natin, usually kapag nadadaan tayo sa mga mahihirap na patches or road ng buhay natin, eh, alam mo yon, ang tendency natin ay magreklamo.
3: Yeah.
4: Diba? Na parang, Lord, bakit ko to nararanasan? Parang nagsuserve naman ako sa'yo and all, pero bakit parang inaalaw mo na masaktan ako, mag-go through ko sa mga ganitong bagay? Pero nakakatuwa lang yung naging response ni Ate Faith, kasi despite those hurtful moments or madilim na chapter ng buhay niya, eh, tinanong niya ang Lord, ano ang tinuturo mo sa akin dito?
3: Parang ano, no? Ito yung isang magandang response na pwede mong sabihin kay Lord. Not questioning why God is allowing that to happen, but ang response mo, ano ba ang ituturo ng Panginoon sa sitwasyon na yon, di ba, Abs?
4: Totoo. At doon natin din marirealize na bawat talaga, no, bawat pinagdadaanan natin, may tinuturo talaga ang Panginoon. At yun nga, usually, no, kapag pinag-uusapan natin tong usaping about surrendering, di ba? Ito yung mga bagay na, parang papasok doon yung mga bagay na hindi mo na kontrolado. Or parang wala ka na magagawa. Or kahit ano pang klase force ang gawin mo, yeah, lahat ng powers mo, pinagsanib-sanib mo na, wala ka na magagawa. Mm-hmm. Pero, Ate Faith, sa tingin mo, paano natin malalaman or distinguish kung ano yung kaya natin baguhin at ano yung kailangan natin ipagpa sa Diyos na? Yung mm-hmm, para bang, Lord, hindi ko na to kaya, mm-hmm, ikaw na to. Yan. So, ano yung mga, sa tingin mo, ano yung mga, paano natin ma-distinguish?
6: For me po, kaya kong baguhin yung mga bagay na nasa responsibility ko, yung choices mm-hmm ko, yung actions ko, and how I respond. Mm-hmm. Pero yung mga bagay na hindi ko po kontrolado, like people's decisions, the outcome, the timing, kailangan ko siyang ipaubaya kay Lord. Mm-hmm. I'll do my part, but I let God handle what I cannot control. Kasi surrender is not giving up. It's choosing to trust God.
3: Uh-uh. Mm-mm. Pero speaking of surrender, no, Ate Faith, during that moment ba, when you are, sabi mo nga, you're struggling with holding on to that relationship, dumating ba sa point na hirap pa din itong surrender kasi may gusto kang i-treasure, may gusto kang kapitan pa rin dun sa relasyon na yun?
6: Yes po. Siguro yung mga memories na and yun yung pinaka-hardest part na hinuhold on mo.
4: At yun talaga, mm-hmm, ang pinakamahirap i-let go, especially kapag, alam mo yun, may pag-usaping relasyon. Kasi, mm-hmm, ang dami mo na na-invest, kumbaga, yes, diba? Oras, panahon, resources, mm-hmm, syempre emotions din, nag-invest ka, no? Most especially, emotions talaga.
3: Yes.
4: Talagang binuhos mo lahat, then ang patutunguhan ay wala. Mm-hmm. No? Isa yun sa mga bagay talaga na, alam mo yun, talagang dadating ka sa point na mapapatanong ka talaga kay Lord, mm-hmm, Lord, na bakit ko pinagdaanan to. Uh-huh. Pero, yun nga eh, kahit sa mga ganong pagkakataon, may tinuturo talaga ang Diyos eh. Diba? Na may tinuturo siya sa atin. Mm-hmm. At talagang, isa yun sa mga bagay na kailangan natin baunin.
3: Yes, diba? Correct, no? At this time, Ate Faith, alam mo, minsan, ang illusion of control is thinking na kapag mas nag-effort tayo, eh, kaya nating ayusin ng lahat ng bagay. Kasi gumagawa tayo, kumikilos tayo on our own efforts, diba?
4: Mm-hmm.
3: Pero ito nga, how do we know when we are being responsible or when we are ready trying to control something that only God can handle? Kasi alam mo naman tayo eh, Lord, mamaya ka na, kaya ko naman to. Kaya ko naman to solusyonan. Eh, patas yung hindi na kaya. Lord, ikaw na bahala. So ikaw, what's your point on that?
6: Ano ko naman po dito, na-realize ko po na minsan akala ko kailangan kong gumawa ng marami for God.
3: Uh-uh.
6: Pero eventually, napapagod din po ako and mm-hmm, realize hindi naman ako tinawag ni God to simply do more for Him. He wants my heart and to fully trust Him and to be faithful to Him. Kasi minsan po, gumagawa ako ng marami para mm-hmm kay Lord. Thinking nga kapag marami akong ginagawa for Him, mas may gagawin siya sa buhay ko. But I'm learning na I don't have to earn what God wants to give to me. I just need to trust Him, obey Him, and be faithful sa mga bagay na in-interest niya sa akin ngayon.
3: At totoo yun, no? Talaga namang tayo naman as human to do effort tayo, mm-hmm, lahat ang pwede natin gawin gagawin natin, pero in reality, Abs, para ang nangyari kasi para bang nagiging band-aid solution lang yung mga efforts natin,
4: mm-hmm,
3: ang makakapaggawa naman talaga ng solusyon at makakapag-heal sa atin ay ang Panginoon. Pero can you give us more specific journey mo doon sa bagay ni Ate Faith na kung saan talagang ikaw ang gumawa, talagang sinet-aside mo muna si Lord at lahat ng effort mo binuhos mo?
6: Siguro yung isi-share ko po dito is yung nasa long-term relationship ko ako. Mm-hmm. Kasi even that time kasi I am not treated well.
3: Uh-huh.
6: So, kumbaga ako, pinipilit ko na ako, mahalin mo ako, pilit kong ini-introduce yung sarili ko to someone.
3: So, you're begging for love?
6: Yes, uh-huh, po. Ganun po.
3: Mm-hmm.
6: And I tend to realize na ay yung nakaka-miss lang talaga kay Lord. Hindi niya talaga i-allow na mawalan ka talaga ng as in sobrang maubos na yung pagkatao.
3: Yes.
6: He will make you realize that you are worth it and you are worthy to be loved and cared.
3: Yes. Yan. Totoo yan. Diba, Abs?
4: Totoo yan. Talagang definitely agree. Diba? Na ang ating worth, diba? Ang ating identity ay hindi nakaangkla or hindi nabe-base sa ating status, hindi sa relationship status natin, no? Hindi sa mga bagay na na-achieve natin here on earth. Kumbaga naka-base lang ito sa ating Panginoon, kay Christ, 'di ba? Doon nakaangkla ang ating value.
3: Pero ano, totoo yun na masakit yung point na ikaw you're giving all your efforts tapos hindi nare-reciprocate yung binibigay mo.
4: Mm-hmm.
3: 'Di ba?
4: At talagang it takes courage na umalis sa ganong klaseng relasyon.
3: Oo.
4: 'Di ba? Kasi kung kunwari matagal kang natagal kang nakastay sa ganun, talagang mahihirapan ka kung mananatili ka doon. Eh. Talagang lulugmok ka.
3: At saka mauubos ka kasi ikaw puro ka bigay, wala ka nare-receive in return. Diba?
4: Kaya praise ka dahil talagang pinalaya ng Lord si Ate Faith sa ganong klaseng relasyon. Diba? Nakita natin yung restoration at paggalaw ng Panginoon sa kanyang buhay. At yun nga Ate Faith, no, may mga seasons sa buhay natin, diba, na kunwari walang nangyayari externally, wala kang nakikitang result na kahit anong gawin mo, ganong gawin mong effort, wala ka nakikitang resultang maganda. Pero gumagawa or may ginagawa pala si God behind the scenes, hindi lang natin nakikita. So paano ba kapag naghihintay tayo, no, sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin, ano ba dapat ang ginagawa natin with our hands, with our mind, and with our heart?
3: Yan.
6: For me po, habang naghihintay tayo kay Lord, we continue to pray, obey, and remain faithful. Kasi prayer and obedience still matters while we are waiting for His answers and outcome. And we continue to trust Him with all our heart. Hindi natin, even if hindi pa natin nakikita kung ano yung ginagawa niya behind the scenes, waiting doesn't mean doing nothing. We keep praying and obeying and staying faithful to God po.
3: So, talaga may mga ganong pagkakataon na talaga namang may mga bagay tayong pinangahawakan minsan. At syempre, umaasa din tayo na baka kaya pang maayos. Di ba? And mahirap din kasi minsan nagtitiwala tayo sa sarili nating efforts without really realizing that God is always in the move and at work doon sa buhay natin.
4: Totoo yun. At ang ganda rin yung sinabi ni Ate Faith, no, na talagang kailangan continuous yung ating pagdarasal, yung pagpapursue, pag-seek kay God, ba? Diba? Kahit nandun tayo sa sitwasyon na hindi tayo certain sa mga mangyayari. No? Kumbaga hindi tayo nag-wait in idle kung ano yung gagawin ng Lord. Kumbaga dapat meron tayong ginagawa. Proactive tayo.
3: Correct.
4: Diba? Favorite word mo yan.
3: Yes.
4: Proactive.
3: Exactly. And ano na, mas maganda rin na we don't waver doon sa mga sitwasyon na maaaring magpabagsak sa atin. But you should use that moment, that situation, or that person that probably hurt you as a stepping stone para syempre mas tumaas, maging strong yung faith na meron tayo. Pero in reality, no, may mga taong pag dumadaan sa gitna ng problem, minsan nalulugmok, nadi-discourage, at may pagkakataon na minsan may problema na nga, mas doon pa sila, nagkukulong sila, ina-isolate na yung sarili nila. Pero ikaw ba, during that time, Ate Faith, sa moment na iyon, ano yung ginawa mong, literally, your actions na ginawa that time, na talaga namang dumaan ka sa matinding pagsubok? Do you have any community? Do you have any actions na talaga namang nakatulong sa'yo?
6: Nung time kasi na yun, I think God is already aligning me to His way. So, I just keep on seeking to, ano po, yung mga churches po na, so I could have, meron po akong mapagsabihan, mapagkwentuhan po sa pinagdadaanan po. So, yun po yung malaking tulong po sa akin, yung magkaroon ka ng mga, like a Christian community po.
4: And that's the beauty of having a spiritual family, no? Spiritual community. Mm-hmm. Kasi nga, gaya ng lagi natin ini-example dito, di ba? Para tayong uling.
3: Correct.
4: Di ba? Hindi tayo magbabaga kung tayo'y mag-isa lang. Mm-hmm. Kumbaga mawawala yung baga natin. Pero kapag tayo ay kumpul-kumpul, sama-sama tayo on mm-hmm. fire, di ba? Makakatulong sila sa'yo to journey. Kumbaga mayroon kang ka-journey. May yes. kaagapay ka mm-hmm. sa iyong pinagdadaanan. At syempre sila yung mga taong hindi ka ilalagay layo sa Lord, no? Kasi yun ang pinaka-crucial eh. Dapat mas malapit tayo doon sa mga taong hindi maglalayo sa atin sa Panginoon. Oo. Lalo na sa ganung mga darkest moments ng ating buhay.
3: Mas maganda na alam natin kung sino yung sinasamahan natin. Mm-hmm. We know kung sino yung community natin, di ba? Baka mamaya eh, lugmok na lugmok ka na nga, sumama ka pa sa mga barkada or mga kaibigan na hindi sa'yo magli-lead into, sabi nga eh, in the path of righteousness or mm-hmm. in the green pastures na gustong ipalakad sa'yo ng Panginoon. Mm-hmm. And at this time, no, Ate Faith, isa sa pinaka mahirap na part ng letting go ay yung pag-grieve natin sa what could have been. Na sana mm-hmm. pala, di ba? Ganyan. Sana pala ito yung ginawa ko. Paano natin dapat i-process yung dream, yung relasyon, yung opportunity, or yung timeline na hindi natuloy without becoming stuck in the past? Kasi sa totoo lang, yung reality, na kapag dumaan ka dyan, para bang ayaw mo nang mag-move on, nakastuck ka na lang. Pero ikaw ba, ano ba yung, paano ba natin ito ipaprocess?
6: As a single mom, never in my entire life did I imagine na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. May mga times din na naisip ko, what if things turned out differently? Mm-hmm. Pero natutunan ko po na hindi ako dapat manatili doon. Kasi mm-hmm. na-realize ko, mm-hmm. kung mag-stay pa rin ako sa wrong relationship, baka hindi ko makilala si God the way I know Him now. Baka hindi ko rin maranasan yung peace na only Jesus Christ lang po na makakapagbigay po. Kaya natutunan ko, I let go yung what could have been, maging grateful sa mga natutunan ko and trust God with what's ahead po.
3: Mm-mm. Pero hindi ba dumating sa mind mo, Ate Faith? I know it's really hard for you to go through with this kind of challenge. Now, for example, na you're trying to still to restore that relationship na kung haayusin ko to, yung makukomplete pa rin yung family ko, na yung mga anak ko, they will still recognize their father. May mga ganun ka bang moment in life?
6: Yes po. I still tried my best mm-hmm. kasi ayoko kung may pagsisihan ako.
3: Uh-huh.
6: But then, ang galing lang talaga ni Lord kasi on that moment na your people are trying, He is revealing you the mm-hmm. the real situation. Kumbaga, para kang dudurugin kanya on that moment so that ma-realize mo that you're worthy, you are loved, ganun po.
3: Pero totoo yun, talagang kung hanggang saan kaya natin, gagawin natin lahat ng efforts, no? We're still trying to do our best and excellent para syempre ma-restore, maayos. Pero may mga pagkakataon na may beyond in our limits na. Na talaga mm-hmm. namang Diyos na lang talaga. Doon ka na lang aasa, Abs.
4: Totoo. Kasi yun nga eh, di ba may mga nababasa tayo online na bakit tayo bumabalik sa bagay na ang tawag dito, yung parang ifunri na tayo ng Panginoon.
3: Yes.
4: Kumbaga inirelease niya na tayo dun sa bagay na magpapasakit sa atin, oo, magpapalugbok sa atin. Pero why do we keep on holding on to those things?
3: Oo.
4: So parang isa yun sa mga bagay na dapat nating isipin.
3: Oo.
4: Na kung ito ba, kung mag-hold on pa rin ba ako sa bagay na to, mag-glorify ba ang Panginoon?
3: Oo.
4: Maitataas ko ba yung pangalan niya kapag pinagpatuloy ko itong relasyon na to na kahit nauubos mm-hmm. na ako or nako-compromise na yung values ko?
3: Oo.
4: Or taliwas na yung pagsasama natin mm-hmm. at hindi na aligned sa katuroan ng Panginoon? Mm-hmm. So isa yun sa mga bagay na kailangan mo talaga i-consider, no?
3: Yes.
4: When it comes to letting go of things, diba?
3: Oh, correct. At alam mo, Abs, ang naalala kong term nga ni Ate Faith kanina, ay minandun siya matagal doon sa land of Egypt na meron
4: Egypt.
3: Siya.
4: Yes.
3: Na kung saan nagpakahirap mm-hmm. siya, madama siya pinagdaanan ng challenges, di ba? Nakalaya na siya, di ba? Itinawid na siya ng Diyos.
4: Mm-hmm.
3: Pero bakit ka pa babalik kung pinalaya ka na ng Panginoon?
4: Mm-hmm.
3: God has given you the liberty, the freedom that you experience right now.
4: Yes.
3: Kaya siguro sa mga kaagapay natin, probably, nasa moment ka ngayon na naroon ka sa Egypt mo, na kung saan you're experiencing a deep pain. Diba? May mga discouragement, may disappointment. Alam mo ah, may kayang gawin ng Lord sa'yo kung si Ate Faith nga, ang tagal nagstay sa Egypt niya, ngayon, nakalipad na siya papuntang Israel niya, diba?
4: Yes, mm-hmm. oo.
3: So, wait nyo lang yung Israel nyo, diba?
4: Oo. Totoo yan. Kumbaga, hindi pa tapos ang Panginoon
3: yes.
4: sa inyong sitwasyon. At yun nga, no, babalik tayo sa realidad ng pagle-let go. Kasi mm-hmm. syempre, diba, after pagle-let go o pagre-release mo dun sa isang mm-hmm. bagay na talagang matagal mong hinawakan, mm-hmm. pinag-hold on to na, diba, hindi naman... Alam mo yun, instant yung happiness.
3: Correct.
4: Or parang yung peace na mararamdaman mo, ah, yes, I'm free. Hindi naman ganun. Mm-hmm. Diba? Hindi overnight. Siyempre, may mararamdaman kang grief. Diba? Uh-huh. Magluluksa ka, mapifeel mo yung loneliness or yung emptiness.
3: Mm-hmm.
4: Or kahit doubt. Diba? So, Ate Faith, sa tingin mo, paano natin i-allow yung sarili natin na mag-grief
3: mm-hmm.
4: or parang i-embrace yung nararamdaman nating sakit?
3: Uh-huh.
4: But still, believing God is good, kahit ganun ang nangyari.
3: Mm-hmm.
6: Realizing po sa mga napagdaanan ko, one thing that amazed me about God is how He can work even painful things in our lives for good. Before, may mga bagay na hindi ko maintindihan
3: mm-hmm.
6: and sometimes I even blame myself. Pero eventually, na-realize ko na
3: mm-hmm.
6: even the mess and the painful experience in my life, God can use them for purpose. Kaya kahit masakit ngayon, I can grieve and still believe that God is good because I know He can turn my pain into testimony and bring joy in His perfect time.
3: Mm-hmm. Nabanggit mo, Ate Faith, yung salitang, you can still say that God is good. Nasabi mo yan. Ano yung naging hugot mo? Bakit despite of all things na nangyari, I can say that God is good all the time?
6: You say, si God naman kasi, our God is a way maker and a promise keeper.
3: Mm-hmm.
6: And a lot of things na ginagawa sa akin ni Lord, marami na siyang napatunayan sa akin na He could make a way even seems to be no way. So,
3: yes.
6: Dun mo maaamin sa ano kay God na, wow,
3: mm-hmm.
6: Lord, despite of this pain, eto ka, You show up.
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
4: Grabe, diba?
3: Totoo
4: yan. Parang nga mapapakanta na ako dun sa...
3: Oo nga, mukhang actually gusto na kumanta ni Ate Faith kanina.
4: Pero yun nga eh, isa yun sa mga bagay na napakaganda, no? Kumbaga, that's the beauty of surrendering. Kasi ibig sabihin, yung hope mo hindi nakaangkla sa sitwasyon mo,
3: mm-hmm.
4: kundi dun sa character ng Panginoon. Diba? Na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kumbaga, kung faithful siya noon, mananatili siyang faithful ngayon, bukas, at magpakailanman.
3: Mm-hmm.
4: Diba?
3: Correct. At ngayon nga, Ate Faith, nakaalis ka na sa Egypt na meron ka. Siguro madami ka ng destinations na pinuntahan,
4: mm-hmm.
3: di ba? Madami ka ng journey na pinagdaanan. Sa tingin mo, para na rin siguro sa kaalaman ng ating mga kaagapay na nakikinig at nanonood ngayon, paano ba natin maiiwasan na bumalik sa bagay na sinabi natin, isusurrender na natin kay Lord dahil lang tayo ay lonely, uncertain, or impatient tayo?
6: Darating po talaga tayo sa point ng buhay natin na makakaramdam tayo ng loneliness, uncertainty or impatience. Pero para sa akin, ang panghahawakan natin yung ganitong moments ay yung promises ni God at yung mga salita niya. Kasi hindi naman mawawala yung promise ni God dahil sa lonely tayo, dahil impatient tayo. The word of God is still there. Kaya kapag naiisip natin bumalik sa bagay na isinurrender na natin, kailangan nating alalahanin kung bakit natin ito ipinagkatiwala kay God
3: mm-hmm.
6: in the first place and choose to trust Him again. Yun mm-hmm. po.
3: Sabi mo, Ate Faith, isipin natin yung dahilan para magtiwala tayo kay Lord. Ikaw, during that time, ano yung pinanghawakan mo sigurong word or promise ni Lord doon sa moment na yun?
6: Sa akin kasi, yung ano talaga, yung Jeremiah 29:11.
3: Mm-hmm.
6: So, wala siyang planong masama talaga sa akin o sa atin. Everything is planned is for good po. So,
3: uh-huh.
6: yun yung talagang pinanghawakan ko na salita ni God mm-hmm. na, which even if nasa doon ako sa situation na yun, I still holding on to it po.
3: Mm-hmm. Yes, napakaganda.
4: Mm-hmm. At talagang doon tayo, yun yung ano natin eh, assurance.
3: Yes. Diba,
4: na kahit magbago yung sitwasyon, mm-hmm. panahon, at pagkakataon, mananatiling faithful ang Panginoon.
3: Correct.
4: Hindi ba? Mm-hmm. At yun nga no, balik tayo Ate Faith dun sa ating usapin when it comes to surrendering. Kasi nga no, pag sinabi nating letting go. Biglang kumanta.
3: Para iba yun.
4: Hindi, pag sinabi natin, di ba, na letting go, it means surrendering. Hindi lang yung tao, hindi lang yung situation, pero yung version ng sarili natin na akala natin magiging tayo kapag nandun na tayo sa, alam mo yun, sa bagay na pinagpipray natin, mm-hmm. yung pinag-hold on
3: yes.
4: no? Pero paano natin haharapin, Ate Faith, yung buhay that looks different from what we imagined? Mm-hmm. Kasi syempre, diba, binitawan mo isang bagay. For sure, meron yung kalakip na changes, di ba? Magbabago yung buhay mo dahil nilet go mo itong bagay na to, itong taong to. So, paano natin naharapin yung buhay na yun?
3: Mm-hmm.
6: Yes po. One thing I really wanted to hold on before was dream na magkaroon ng complete family.
3: Mm-hmm.
6: Kahit alam ko na hindi siya right for me and hindi rin siya honoring kay God.
3: Mm-hmm.
6: Gusto ko pa rin siyang ipagpatuloy. Pero eventually, na-realize ko na yung pag-let go pala na hinihingi ni God was actually His way of protecting me from more pain and more heartaches po.
3: Mm-hmm.
6: And I learned that even when I don't understand what God is doing, I can still trust Him because the same God who was with me yesterday is the same God who is with me today, tomorrow, and forever.
3: Amen. At ramdam mo kay Ate Faith yung joy sa heart niya as mm-hmm. she say these things. And I totally felt na talagang naramdaman mo ang kalayaan na nagmula sa Panginoon.
4: Yes.
3: Pero alam mo, Ate Faith, it's really hard to move on. Lalo na if you really pour out your heart into it,
4: mm-hmm.
3: your time into it. Pero gusto kong malaman, kumusta yung puso mo ngayon?
6: Yung puso ko it's so blessed uh-huh. to say na my heart is at peace, kumbaga.
3: Uh-huh.
6: Kasi yun naman talaga yung ano yung kayang ibigay ng ating Panginoon. And more especially, I have this kind of joy na nararamdaman ko at nandirigo sa puso ko that despite of the circumstances na nangyayari mm-hmm. sa buhay ko, I still feel the joy that comes from the Lord.
3: Yes. Because the joy of the Lord is our strength, diba?
4: Yes.
3: Diba?
4: So, kala ko kakantahin mo na.
3: Munti ka na. Anyway, Ate Faith, no, looking back, may mga bagay ka bang pinilit noon na akala mo kailangan mong hawakan, pero eventually pala nakita mong God was actually protecting you by asking you to let it go, diba? Ano yung natutunan mo mula doon sa experience na yun? Probably itong experience mo, diba?
6: Bali yung natutunan ko po sa experience ko na yun, siguro may mga bagay tayo na akala natin, kaya natin.
3: Mm-hmm.
6: But pag nandun na si God, nag-intervene na siya, we know that even kahit anong gawin natin, it was still His hands who will orchestrate everything mm-hmm. for good po.
3: Yes.
6: Ganun po.
3: Grabe, no? Talaga, all things work together for good for those who love
4: Him.
3: God.
4: Yes.
3: Diba? Kaya sa mga taong nakikinig ngayon sa mga kagapay natin, maybe you're a parent, student, diba? Young pro, hindi man umaayon yung sitwasyon sa atin, but if you really love the Lord, alam mo talaga kahit hindi maayos yung sitwasyon, God can make good things to that situation. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi minsan, no, Abs, nalulusob tayo kapag wala tayong makita na glimmer of hope. Mm-hmm. Wala tayong makita ang light at the end of the tunnel.
4: Silver lining.
3: Correct. Oh. Pero we can say that all things work together for good because God is good.
4: Yes.
3: Hindi po yan sa good works natin. Because the perfection of God's goodness is only comes from Him. Isipin mo, Abs, His goodness is running after us.
4: Mm-hmm.
3: Yun pa yung kinagandahan, di ba?
4: Yes, grabe naman. Sobrang dami nating reference.
3: Correct.
4: Ng mga kanta rito. Kala ko kakanta ka na. Pero abilis tong oras, Ate Faith. Pero bago ka namin, pakawalan.
3: Oo.
4: Finally, para sa mga kaagapay natin, sa mga nakikinig ngayon at viewers natin, mm-hmm. sa mga oras na ito na hirap sila, no? Mm-hmm. Na i-let go yung old season na meron sila. Pero, alam mo yun, nandun yung hope nila. Kumbaga mm-hmm. parang nag-hold on sila na merong magaganap pa rin mm-hmm. na maganda kapag nilet go nila yung isang bagay. Mm-hmm. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila?
6: Para po sa lahat ng mga listeners, viewers, gusto ko lang po na i-share na whatever season you are right now, never lose hope. Even if you have to let go of some things, para makarating sa next season ng buhay mo. And more importantly, never put your hope in your circumstances,
3: yes.
6: in people, or sa mga bagay na meron tayo. Our hope is in Jesus Christ alone po. Keep your eyes on Jesus, read His word, pray, stay close to Him. You don't have to understand everything. And stay faithful po, obey Him, and trust the one who never fails po.
3: Amen.
6: It is our Lord Jesus Christ.
3: Amen.
4: Amen.
3: Napakaganda. Diba? Talaga namang unang line pa lang ni Ate Faith, mm-hmm. in every season. Muntik na ako mapakanta ng
4: in every season.
3: you are still God. I have a reason to sing.
4: Yes.
3: I have a reason to worship.
4: Amen.
3: We have still reason, diba? Mm-hmm. If there are thousands of reasons to quit and to give up, there are more than thousands and even millions of reason to continue to keep on keeping on. Kasi sabi nga ni Ate Faith, yung Diyos natin, He never fails.
4: Yes.
3: At kung may pangako siya sa'yo, siya yung nangako na hindi na napako. Pero mm-hmm. remember, He died for you on that cross, diba? To save you on that miserable life. Kaya, mm-hmm. i-treasure natin yung moment na yun.
4: Yes.
3: Mm-hmm. Kaya, no, bago ka namin pakawalan, no, Ate Faith, baka pwede mo i-share sa mga kaagapay natin.
4: Mm-hmm.
3: Ano ba yung mga social media platforms na kung saan pwede kang makita, makonect ng ating mga kaagapay? Of course, to see your content, diba? Baka, tsaka pwede mo silang anayahan, diba? Sa church, kung saan ka naroon.
6: Sa lahat po ng nakikinig, follow niyo na lang po ako sa Facebook account ko, Joanna Faith. Yung Facebook ko na yan is intended only for Lord Jesus Christ. Uh-huh. And I am happy po na that platform is using God for me na gamitin para i-share po yung good news niya po.
3: Mm-hmm. At syempre, no, Ate Faith, maraming salamat sa time mo. At sa mga kaagapay po natin na nakatutok po sa moment na ito, alam mo, tandaan po natin na letting go is not always about losing something. Sometimes po, ito ay tungkol po sa pagpili nating magtiwala po sa ating Panginoon higit sa sarili po nating mga plano. Alam mo, mahirap talagang bumitaw, lalo na talagang pagkapag mahal na mahal mo yung bagay na yun. At kapag may mga what ifs, diba? May regrets, unanswered prayers, at yung mga bagay na matagal po nating pinahawakan. Pero tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na kapag nag-let go tayo, sumusuko na tayo, or we're just raising the white flag. Sometimes po, surrender is actually an act of faith at pagsasabi sa Panginoon na, Lord, hindi ko man po alam kung ano ang next. Pero I trust you, I trust your plan, and I trust because it is best.
4: Totoo yan. Kaya naman, let's fix our eyes on Jesus lang, no? At yun nga kaagapay, maybe today, God is reminding us that we don't have to understand everything before we surrender it. Kasi kapag may binitawan tayo or bagay na sinurrender natin sa Panginoon, we are not letting go into nothing, diba? We are letting go into the hands of a faithful God, diba? Dahil na-remind nga rin tayo sa napag-usapan natin with Ate Faith, no? God is good, diba? Anumang sitwasyon, anumang panahon, diba? Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay nasa waiting or in between season ng buhay mo, no, huwag kang matakot na i-release yung bagay na yan.
3: Correct.
4: Ano man yung pinangahawakan mo na pinapalet go na ng Panginoon sa'yo, di ba? Malay mo, yung bagay na pinapalet go sa'yo ni Lord is making room for what He has in store for you.
3: Yes.
4: Kaya patuloy lang tayo magtiwala, no? Gaya ng sabi ni Ate Faith, fix our eyes on Jesus lang. Kaya kaagapay, maraming salamat. And once again, thank you so much, Ate Faith, sa iyong pagsama sa amin dito sa Legit. Thank you so much sa iyong time and insights na shinare sa ating mga kaagapay. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, thank you so much po sa inyo sa broadcast, no? Sa ating broadcast engineers, ganyan din sa ating Protex, maging sa ating RTV team at Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kaagapaya, don't forget to let go and surrender everything to God. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
7: Legit!
3: Bye!
5: Legit!
2: Kabataan naman ang hihiri.
5: Legit!
2: Usapang from the real source. Legit!
5: Mga kwentong hit. This is it!
7: Legit! Legit.

Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa kanyang mga tagasunod, ang ginamit sa

0: ay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya, kasama ang kanilang kalaguyo, ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na!

0: sama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Against the Flow.
1: What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na mga kasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there. Vlogger, influencer. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
2: Hello, yes, hello po.
1: What's up, Manoy?
2: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
1: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
2: It's okay na, kahit Manoy na lang po.
1: People call you Manoy.
2: Yes po.
1: But when you're at the house?
2: Manoy pa rin po.
1: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
2: Nice.
1: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
2: Yes.
1: So, would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
2: Parang dark humor.
1: Dark humor.
2: Dark humor content.
1: Okay.
2: Ayan, doon po nakilala. No? So, may mga skits ako na out of this world. So, may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
1: Okay.
2: No? So, yun yung way ko. Pero talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
1: So now, is it light humor?
2: Comedian pa din. May comedy skit pa rin. Pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos. No?
1: Wow.
2: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos. No? So yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din may bago sa makita yung mga followers ko. No? Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo. No? Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga. No? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante. No? Parang aayusin niya lang. Yun, so, yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
1: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
2: yes,
1: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
2: yes,
1: droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya? Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther. Kasi yon talagang comedian yon.
2: Yes, and, bro, nga po.
1: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then...
2: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So yun, natatambayan ko. Tapos unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So tapos, yung wife ko kasi, siya, almost mag-one year na siya sa church. Mm-hmm. Eh lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, ayaw mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabaya mo na ako. So yun pala, pinagpipray nila ako.
1: Nakaw.
2: Pinagpipray nila ako kasama yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang nung Saturday, kasi pagka pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3. Yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yun, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. parang ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content. Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya.
1: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
2: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakano, pinipilit ka ta ngayon, parang kusang loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung, ano doon, yung topic doon sa church nung Sunday na yon. So, inano ko din, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi miskilala nila ako sa ano eh, sa pagiging ano eh, tag dito loko-loko, yung mga contents na ganun. Tapos nagulat sila noong Sunday, nag-post ako ng ganun. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm-hmm. Nag-try ulit ako na ganun. Tapos yun na, ganun ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos pinost ko sa Facebook. Tapos Bumila ako ng Bible. Tapos yun, nagtry ako magbasa dun sa may, inuna ko yung sa Book of John. Yun, nagtry ako ng basa. Tapos, pero di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag, ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so yun, tapos halong daw yun na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong, di ko alam eh, parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yun kasi, nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, no, halo ng takot tsaka yung ano talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So yun po, tapos simula na doon talagang umiyak ako. Actually putol yung video na yun eh kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kinat ko lang iba kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, ine-edit ko lang, sabay inano ko lang ng konti.
1: And, pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba in
2: chat? Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita kong umiiyak. Talaga magkukulong ako sa kwarto kung nalulungkot ako.
1: So that's ganun. Really new. Mm. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? And that would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
2: Mga 1 week pa lang.
1: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
2: Hindi po.
1: Okay.
2: Hindi po. Tsaka so, ano, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, weh, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Na gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun dun yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano at sobrang positive yung talaga mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
1: Hindi ka talaga ngayon, binago ka ng Lord.
2: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
1: Mm-hmm. Ang tanong, then, kasi he's now close to 1 million. On the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
2: Ang ano po, talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano, ng ano followers, pero talagang nadagdagan po eh. Parang
1: nadagdagan pa.
2: Before, parang almost ano, mga 10K, almost 10K pataas yung nadagdag po sa aking followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano, ng post, ng content, so mag-share ng gospel, kasi iniisip ko ano, babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no. Yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami. Kasama mo kami sa laban na to.
1: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees. Hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano? May totoo. May umangga na. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, you know, that means following Jesus.
2: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon. Diba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung ma-experience, yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano, nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize, habang nadadrive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, mga ano, kung na magpupunta ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumo yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun, dati ganyan ako, mayabang ako eh. Parang flex din ako, parang bastos din ako sa mga comments, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No, so gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na-realize, and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba. Na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
1: And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami ni call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
2: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka-ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no? Parang iniinsulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
1: No? Tama na yan.
2: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung, ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan, no? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no.
1: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
2: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano, sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa masyado.
1: He's a friend then. Pero he started off then with some dark humor. I mean, simple lang yung, 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
2: opo, mga classic niya.
1: And then ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
2: Yes, po.
1: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
2: Mm-mm.
1: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
2: mm-mm,
1: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
2: yes,
1: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
2: Mm.
1: So when you have this joy in the Lord na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
2: Amen.
1: Walang nanonood ng noontime show, paglabas, ay, kanina addict ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
2: Tama.
1: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
2: yes, po.
1: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
2: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
1: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
2: Po, pandemic days. Siyempre, eh, walang magawa sa bahay. Nag-try ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, para marami akong tinatry na content. And error, kumbaga, para marami akong tinatry na

0: Okay, boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-guest po ako sa ano sa mga TV shows no sa Bubble Gang, yun nag-guest po ako doon. And yun nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun pa, unti-unti na rin nagbabago yung character ko no. So yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano ng ugali ng tao no.
1: So dumating sana kung for the good eh no.
0: So dumating din
1: sa kanta pera para magkumanta ang ugali mo.
0: Opo.
1: Wala namang ganoon.
0: Talagang ano, minsan na-tempt din ako na promote ng ano ng mga kasino. So nag-promote din po ng mga kasino eh. Nagkapera ako doon pero
1: mga sabungan and opo,
0: talagang,
1: online
0: ano,
1: gaming.
0: Yung pera po na yon is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yon nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So, ayun din yung inano ko dati. Parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko, hindi ako masaya. Parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony. Parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh. Yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun. Bakit ang dami kong... May pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umaten pa nga po ako ng mga, ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang, ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano, para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede mo banggitin yan.
1: Alin? Brand?
0: Mga nagtitake po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, mag-shrooms kayo.
1: Ah, okay.
0: Para,
1: ay, oo. Grabe kailangan. So even marijuana is one of those things
0: yes, po.
1: That they use to have a spiritual encounter supposedly, ano?
0: Pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Walang kwenta yung lahat, talagang... Wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang
1: scam.
0: Parang naging illusion lang ako,
1: sandaling ano, parang temporary, it's more of ano eh, parang ang tawag ng anesthesia.
0: Yes po,
1: then it is a medicine. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain.
0: Yes,
1: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
0: Yes, po.
1: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
0: Yes po.
1: And that's when this person encountered God na parang... And then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said na I wish everybody will experience having a lot of money or just so you can experience din na it's not what will buy happiness, something like
0: tama,
1: that.
0: Tama.
1: Ano? And then another thing that dami ko naaalala, sorry ah. Dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have hindi siya dark humor skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan 'yan eh. Merong bumibili. Pag bilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Magbilang nga po ng peace. Tapos, binigyan siya ng peace. Ayoko nito, temporary na ito, hindi tumatagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
0: Nice.
1: Yung Bible verse, the peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
0: Tama po, tama.
1: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
0: Yes,
1: or maybe he can make.
0: Alam,
1: marami akong ano mga ideas para sa iyo kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam niyo ba 'yan? Eh ngayon naging dad jokes na lang ako. Pero siguro pwede ko tong iba to sa mga friends ko. Si na Router binabato ko ng mga jokes.
0: Pwede ba?
1: Sige,
0: pwede
1: kayo
0: pa,
1: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, So

0: So you started only 5 years ago, and already so many. And so when did you realize na, uy, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako? Or when did that come? After a certain video ba? Or may nagpa-picture? Or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
1: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
0: ito, magkano po ito?
1: Hindi.
0: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
1: Yes po, yes po.
0: Yeah. So, di ba, yun sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Mano. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
1: So, yun po, dun, parang dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang... Dahil sa mga vlogs ko, parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, oh, nga, no, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na, parang ganun. Pero, ano eh, wala rin. kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... Talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo, talagang ano eh, maliligaw ka eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan, parang ganun. So thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ano, parang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
0: So parang so may background ka din pala.
1: Opo, sa Christian church.
0: May tanim 'yun.
1: So ayun po, yun nga po na-realize ko, talagang may tanim po talaga 'yun. So hindi sayang yung pag-aano ko pag-church ko nung dati nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig nating mga gospel, mga Bible verse, no, may tanim po talaga 'yun. And then ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize na align lahat eh. 'Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel.
0: Yeah,
1: parang yeah. Ganun, no? Talagang
0: naka-align. So, good news.
1: So, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No, so, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta. No,
0: sa yeah, mga friends na to.
1: Opo. So, yun. Sobrang ano, thankful talaga. Sobrang galing ni Lord, no.
0: He is. He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang, ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Growing up, I loved watching his food movies, his sketches. Pero namatay siya, yung pagkamatay niya napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever. Daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili yun. Yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole. Dark humor ka. And everybody, bentang-benta ka. But you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo. But really, what it is getting me is benefit for money. Pero for my soul, it's not doing anything.
1: Opo, opo.
0: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapayat siya, pero yung mga gigs niya, kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niyo siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. Mm-hmm. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, At ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
1: Opo, tama.
0: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter how, what you did.
1: Against the flow. Tagline.
0: Tagline.
1: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
0: How long ago was this? 2 weeks ago?
1: Almost, ano, years.
0: Years na din. From, okay, ano, tumigil ka na rin ng ganun.
1: Simula po nung, ano, nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
0: Okay. No? Bible bars. Mm. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from, or the change, or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
1: Yes, po, yes.
0: You may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
1: Yes.
0: You know? And that's the grace of God. And so, in this journey of yours, ano ba? Nahirapan ka ba? Mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
1: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang ano, nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin. Parang ano, hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
0: Konting ano na lang, parang, opo, parang tira. Yung tira.
1: Na-slip lang. Parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang ano, konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang ano, sobrang thank God talaga, kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganun. Sobrang ano pa, sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no, na ano, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ah, ganun.
0: Iba na yung toyo.
1: Opo. Mm. So,
0: Christian na toyo. Parang,
1: yun po.
0: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
1: Yung panganay ko, ano, 7 years old po.
0: Mm-hmm. Tapos pareho tayo.
1: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months.
0: Yun. Congratulations. And you've been married how long na din?
1: Hindi ba?
0: Okay, mag-usap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, ano, libre lang yun.
1: Kasi, okay, pwede sabihin. Oh, may plano na ako to, ano, surprise na ano, mag-engage ako sa misis ko. Pero
0: magpo-propose po siya sa ano. Don't worry, I'll cut that part. Paliban natin, makalimutan kung i-cut out. On this day, magpo-propose siya.
1: Paano, ngayong week, no? Ngayong week, i-ano ko yun. I-plano ko. Kasi medyo kinakabahan, no? First time ko yun. Parang,
0: ay, tapos na yung air to. Pag nag-engage na sila pag ano.
1: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi
0: that's
1: dati
0: great.
1: Parang di ako ready.
0: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
1: Yes po.
0: And that's why ako pa nagkakasal ako kahit apat, yung last week, apat na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
1: Yes
0: eh.
1: Po, tama.
0: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
1: Yes po. Yes,
0: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
1: Nice.
0: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
1: Tama po.
0: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Di ba?
1: Yes, amen.
0: So, napaparapara ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, ano? I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
1: yes po.
0: Meron nga, nag-viral na yung ano lang, pinagkwentuhan ka lang niya, parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, ano ba sa tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape. Doon sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout out to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahaba ang schedule to, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
1: Bukas agad.
0: So talagang sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets? 1 week pa lang, pero wala. No regrets. Are you sure tuloy-tuloy na to?
1: Yes, po.
0: Kasi hindi ko air to kapag talk lang. But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito, and aaminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
1: Thank
0: Do you
1: po.
0: Have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
1: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh yung pinakamahirap pastor, yung umamin ka ng kasalanan mo. Kahit sabihin mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan. Yun yung pinakamahirap eh. So pride yun. So ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang kinonfess ko lahat simula maliit hanggang malaki. No, tapos sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang ayoko nang balikan kasi parang ano, ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun. No, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo. No, para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo. No? So, pag naging humble ka kasi parang ano, lahat on, ano, go with the flow. No? Kahit hindi sa ano, humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao. Diba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So lahat yun, sinagot niya. No, yung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuhusa sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat. Marami realization. Marami akong tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ano ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan, di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord, no? So, yun. Talagang humble lang. sa lahat ng aspeto ng ano, be humble.
0: So ngayon, iba na yung flex mo.
1: Iba na. Wow,
0: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You yes, boast bro. In the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
1: Amen.
0: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our wow. friends from Red Brand wants to give you this gift because wow. God loves you, bro. And, unboxing tayo.
1: Uy, mahiligaw sa cups.
0: Yeah, and God loves you. So shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
1: Uy, big shout out po sa RD Brand.
0: Yeah, Red yes. Brand. Pastor Rodel. Thank you so
1: Thank
0: much.
1: Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda na ito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, anong ano natin, kahit sobrang dark ng fast ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos basta lumapit lang tayo sa kanya. And shoutout sa mga followers ko, no. Sana panoorin niyo 'to hanggang dulo, no, para ano, para parehas tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shoutout din sa family ko, 'yan sa wife ko. Yes, I love you.
0: Shout out kay JM, yung interpreter mo.
1: Yes, shout out pala sa
0: akala niya i-English yung kula siya.
1: Oh, sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no? Yeah. Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
0: matagal. This is only a start of, you know, yes, many, you many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and
1: right.
0: Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
1: Yes,
0: grabe.
1: Thank you so much.
0: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, Simonoy, let's all go against the flow.
1: All right.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ng mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: you. Guy! Gandang buhay! Guy, saya-saya at naka-gold na din tayo sa Asian Games 2026. Kay gulo pa din sa Senado. Luhoran na po natin ito. Kay dami nagsusulputang problema. Kababayan, kaya pa ba? Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZAS. Kasamang iyong Kay sa ere, Butch Pasqua. Bawal ang nalulungkot. Bawal din ang nakasimang. Mas bawal nagmomokmok. Dapat happy. Yoo-hoo! Happy love!
1: ALK. Cool down. Weekend.

0: ALK. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Live from Ortigas Center, Pasig City. Sa tuktok ng OCC, One Corporate Center Building. Kasama ang aking wingman, Benjo Morano. At hindi po ako nag-iisa. Kami po ay tatlo dito sa studio. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ang kasama ko, ang gwapo, ang maganda, si... sa aking wife, okay lang ba sabihin ko ang kamukha ko? Si Paolo na andito. Hi, Lael!
1: Yes! Hello! Hello po sa lahat. It's great to be here.
0: Yeah! At ako po ay na tutuwa rin, of course. Kasama si Lael. Dito po hanggang 11:30 ito. Dito sa Ayos Lang Kaibigan. At syempre, si Lael na magpapakilala sa kanyang co-host.
1: Yes po, meron nga po ang magandang si Hazel.
0: Palak-palakan!
2: Hi everyone, happy Sunday. It's your Ate Girl, Hazel V.
0: Oh, iba na tagadal! Hindi handa yan! Okay, hayaan niyo po kami bumati muna. Of course, ang aking wifey na kanina ay namang problema na dahil hindi niya daw mapakinggan ang sa radio app sa 702DZAS ang ating programa. Pero okay na! Nakakuha sa panalangin. Hello kay Lala. At mag-a-advance na ba ako? Medyo matagal pa! Pero sana nag-i-enjoy ka at keep warm. Hindi naman umuulan, di ba? And hi kay Mami Dem. Mami, dahan-dahan sa pagkain ng lansones. Hello din kay Kuya Verse, Dong Raffles. Kay Ati Rel Flaviano. At gusto rin nating batiin ang kanyang dentista, si Doktora Cora Lazo. Doktora, baka magkamag-anak tayo. Meron po ba kayong dugong Ilocano? Hello din kay Kuya Gami Alba na nakikinig daw ng ALK at nagkita kami ulit doon sa Phoebe's alumni. Hello po. Hello din kay Ate Mila. At bago ko ituloy aking mga pagbati, hayaan ko muna si Lael. Lael, sino ang mga babatiin mo?
1: Yes, gusto ko lang po batiin ang makatulad family na hopefully nakikinig dyan sa,
0: hello?
1: Sa Baguio. Mm-hmm. Si Ian, si Kay, si Pastor Roland, and Teacher Juvie. Teacher Juvie, praying for you po.
0: Pagaling po kayo.
1: Yes po. Thank you po.
0: Yun lang?
1: Yun lang po muna.
0: Tipid ah. si Hazel, pakinggan natin. Hazel, sino ba ang isa mong babatiin? Isa lang?
2: Wala, madami itong nasa
0: madami.
2: List ko.
0: Oh, sige, go ahead.
2: Ayan, gusto kong batiin unang-una yung mama ko. Nagsa-celebrate po siya ng birthday ngayon.
0: Yahoo! Yes, happy birthday!
2: Yes. Happy birthday sa aking Zumba mama.
0: Aba.
2: Salamat po sa pag-aaruga at pagmamahal na walang sawa. Sa bawat ngiti at saya, kayo ang aming ligaya. Kaya ang panalangin namin, kalusugan at mahabang buhay sana. Nawa patuloy kayong pagpalain ng Diyos Ama, ingatan, gabayan at bigyan ng ng biyayang sagana. Mahal na mahal namin kayo. Happy birthday, Mama.
0: Aba, hindi handa. Oo, nakikigala kami.
2: Nakikinig po yan.
0: Thank you. Thank
2: pwede
0: you, Hazel.
2: Po ba?
0: Oo naman.
2: Ayan, sige. Sunod ko na po ang Balingkit family sa papa ko.
0: Hello. Yan,
2: kay
0: hello
2: Papa Dolfo. Uwi ka na pa.
0: Aba.
2: Sa mga kapatid ko rin po, belated happy birthday dahil lahat sila ay September celebrants. Mm-hmm. Kay Kuya Makmak,
0: yan,
2: kay Kuya Manson, kay Jerusel Gian, kay Rian sa mga pamangkin na mababait. Yan, si Iyo, si Cassie, si Essie, si Gia, si Caleb. At sa kay Janet Freddy po na nakikinig din po yan ngayon. At sa Permejo family, Kuya Tito Jess and Tita Jessica, Abby and MJ. At sa Ecleo family, Ate Rosaline and si Kuya Kong at si Vincent.
0: Ay, buong barangay ah.
2: Last na po, sorry po.
0: Okay lang.
2: Gusto ko rin pong batiin yung seatmate ko sa first row. Magkaiba po kami ng apelido pero hindi ko alam ba't kami magkatabi dito sa first row. It's good to be back sa ating face-to-face class. Ready ka na ba mamaya sa ating recitation?
0: Ba.
1: Namiss ko ata yung announcement na yun.
0: Ayan nga. Okay, thank you Hazel. At last mo na yan.
2: Yes.
0: Joke lang. Samahan nyo kami hanggang 11:30 dito po sa ALK 702 DZS FEBC Radio. And we're a proud member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At napapakinggan din sa CARE 104.3 The Way FM Bicol. Abangan na po ang susunod. At may talakayan kami. Huwag kang aalis. Tutok lamang dito.
3: Ayos lang, kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ang topic sa ating Ano sa Palagay Mo? Ikaw na meron ng edad o isa ka ng dad? Sa paglalaro, okay lang ba magbabad? O dapat itigil agad? Pag-usapan po natin ito dito sa Ano sa Palagay Mo? Ito nga po pala si Butch Pascua at patuloy natin kasama ang aking mga co-host, si Lael at Hazel.
2: Hello!
1: Yan, at meron bang pahabol pa, Lael, sa mga babatiin?
2: Yes, okay. Meron pong pahabol. There's someone who just tuned in who I want to greet. Hey, Lucky! Hey, Jay! I hope
1: really?
2: That you are well. Yes, Lucky is there, tuned in. He says, I hope Tiny Jay is well, even though there's a bit of an accident before.
1: Mm-hmm.
2: And I hope the soon to be born, even tinier Jay is well as well.
1: Wow, thank you for tuning in.
2: Yes, and yung katabi ko po, sabi ko, bigla ako kanina eh, kaya ang masasabi ko lang, it's good to be here again, classmate, and recitation man or what? Kakayanin yan, basta nakikinig.
1: Cheesy! Ayan, ang titutukoy ni Lael ay si Hazel. Hazel, wala na bang pahabol o dagdag o...
3: Meron po, may nakalimutan po ako kanina pala. Hello sige. Din kay Ate Joyce Ann and Ate Regine.
1: Ayan, hello po.
2: Hello po.
3: At may pinadalang mensahe si Kara.
1: Si Kara?
3: Oo po, eh, bigla siya
1: nag-message. Nami-miss ko na yan.
2: Oo. Oh.
3: Sana nga po makita din natin sila soon. Ayan, oo. Sabi niya po, for key, alam mo, para pala tayong Tuna at Luna.
1: Hmm?
3: Unique at rare, mahirap hanapin sa iba. Muntik na ngang matrade, buti na lang nagtagpo pa. Sa tabi ng tao, tayo pa rin ang nagkita.
1: Oh!
3: So naman ka.
1: Hintayin natin, baka sumagot si Key.
2: Mm.
1: Oo. Oh, oh. Hello kay Ate Warley. Ate Warley, hello din kay Paul and kay Lemuel. Oo, hello if you're listening. Kamusta kayo dyan? At hello din, nagbe-birthday din ito eh. O magbe-birthday, October 2, si Kuya Rolly Garcia. Hello po, hi kay Zara at kay Isaac. And thank you very much, Ate Mitch. Sana nakikinig ka. Thank you dahil may tumubong Bermuda grass doon sa harapan, sa entrance po ng hall or ng sanctuary. Ano ba tawag nila doon? Worship hall.
3: Worship hall.
1: Oo, salamat po ng marami. Appreciate namin. Thank you. And advance happy birthday din kay RC.
3: Yes.
1: RC Egera. Oo. Sana nakikinig si Alexa, pero Kati Rosa, Leia, kung nakikinig ka, kay Kuya Alex, kay Sandra, kay Erich, hello po, kay Nanay Linda. And happy birthday din, Hazel and Lael, sabi ni Ati, ni Ati, Ati R, kay Pastor Al, Dungo. Hello po.
3: Cheesy naman.
1: Kung nakikinig po kayo, happy birthday po. Ayan, at si Pastor Bong Dagyo and Ate Jean Maho Dagyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan and belated happy wedding anniversary sa inyo. Okay, dako po tayo muli sa ating... Ay, hello kay Kuya Noy. Bernardo at kung sino pong kasama niyo dyan, Kuya Noy, thank you po sa pakikinig at sa GFCF Men's Network, hello po sa inyo. At isama na rin natin ang Women's Network at ang
3: Young Adults and Youth,
1: ang Block Z.
3: Yes.
1: Oo. Yan. Sige, pag-usapan po natin again ang topic, at sana po kung meron kayong kuro-kuro, meron kayong naiisip na palagay ninyo, opinion ninyo, sabihin nyo po sa amin dito. Ang topic po natin, ikaw na meron ng edad o isa ka ng dad, sa paglalaro, okay lang bang magbabad o dapat itigil agad? Okay, ito po ay nagiging issue sa mga mag-asawa, yung mga newlyweds at saka yung matagal na rin, no? Na bakit maglalaro pa rin yung asawa? O kuminsan hindi kasi yung lalaki, meron na rin nahuhook na babae. Online man ito, PSP, PS2, ano ba? Tama ba?
2: Mga consoles. Opa, mga lumang consoles. Pwede pa rin yan.
1: Yan, no? Imbis daw na tumutok sa kanila o magkaroon sila ng quality time, mag-convo, no? Intimate convo, ay naglalaro si lalaki o naglalaro si babae. Dapat po bang itigil na yung paglalaro? Ang sabi ng iba ay wala namang problema dun, ha? Kung gusto kong mag-relax, bakit hindi pwedeng maglaro? Ang sinasabi rin ng iba, eh, yung paglalaro, sa bata lang yun. Eh, kuy, pamilyadong tao ka na, bakit ka pa maglalaro? Ayan po ang pag-uusap.

0: magbababad, parang lead to addiction na yan. Eh.
1: Yun,
0: diba?
1: Okay.
0: Parang nakakasama.
1: Mm-hmm.
0: At kaya para sa akin, hindi dapat, lalo kung may edad na, matured na, newlyweds, or may asawa ng matagal.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba na ang focus eh. Iba okay. na ang priority. Pamilya dapat.
1: Yeah,
0: and kung lalaki po siguro in particular, di ba, dapat good provider ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat ang iniisip mo how to provide your family
1: mm-hmm.
0: na yung oras mo itutuon din sa kanila. Kaya para sa akin siguro, isang tabi muna yung paglalako. Kahit hindi man mga online games po eh. Yung mm-hmm. mga basketball, billiards, di ba po nakaka.
1: Oh.
0: Minsan kasi yung oras, hindi nila alam ang tagal na pala eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi napapasaya, ang saya, hindi nila namamalayan. Tsaka minsan yung sa paglalaro, sinasabi nila nakakalimutan ng problema or parang nasa virtual sila nakakalimutan nila yung reality.
1: Mm-hmm. Eh, sinasabi rin ng iba no, na hindi, tapos na yung trabaho. Kung pag-provide ang sabihin natin o ang pinupunto ay tapos na yung ano, yung office hours. Ito naman parang naghahanap din sila ng me time, no? Lael, anong masasabi mo dito?
2: Ayun nga po no, nasabi niyo yung me time kanina kasi parang yun yung unang ihaharap ng mga gusto pa rin maglaro na
1: okay.
2: It's my me time, no? Baka naman pwedeng may arrangement na kung may me time, maglalaro. Pero ang yung initial thought ko, the thought that came to mind, what if hindi lang isa, not just one, but both of them
1: mm-hmm.
2: ang naglalaro?
1: Ah, okay. O, paano nga ba?
0: Mas mahirap okay. yun.
2: Mas mahirap yun?
0: Lalo kung dahil, may anak po, di ba? Eh di walang mag-aalaga sa anak kung pareho silang naglalaro.
1: Oh, pero at least, hindi kayo nagtatalo. Kasi, you're in this together, di ba? Okay. Ulitin ko po doon sa mga kabubukas lang ng radyo o kung minsan pumupugak-pugak yung signal natin, ang ating ano sa palagay mo topic, ikaw na meron ng edad o isa ka ng dad, sa paglalaro, okay lang bang magbabad o dapat itigil agad? Sige po, samahan niyo po kami at magbabalik pa kami sa ating topic sa ano sa palagay mo. Balik tayo sa mga musika. Up next, ito po ang ating first segment.
3: Aria.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ano sa palagay mo? Ang topic po natin, ikaw na meron ng edad o isa ka ng dad sa paglalaro, okay lang ba magbabad o dapat itigil agad? Yes, nandito pa rin po kayo sa 702 DZAS. Napakinggan niyo po ang mga awit na Cold World, What Do You Expect by Paul the Messenger. At bago po yun, napakinggan niyo po ang kanta ni Lincoln Brewster na Today is the Day.
2: At pwede na, ayan si Lael na na-miss ko talaga ito na nagiging co-host ko lagi. At kami nga po ay narito sa tuktok ng One Corporate Center Building dito sa Ortigas Center, Pasig, at live po ito. Bago natin balikan ang ating ano sa palagay mo topic at sa mga opinion ng mga nagbigay na po ng kanilang kuro-kuro. Hello kay Azel and kay Connie. Sana naririnig nyo ito. Hello din kay Boots. And yung pamangkin ni Azel.
3: Hello kay Sash.
2: Hello po. Kay Zayda, tama ba? At sana bumalik ka sa Sunday. Hello din kay Petra at kay Tonya. Ow, ow! Hello, Ate Marisa de la Cruz. Sinong kasama mo dyan na nakikinig? Si Eli ba nandyan? Nandyan din ba si si Princess? Si Prince? Si Kaiser? Si Kuya Elizer? Salamat sa kataba. Hindi alam ng iba yan, pero sa mga nakakalam, meron akong alagang pagong. Okay, meron na pong palapalagay dito sa ating topic. Unahan mo na, Paolo.
1: Ah, sige po, bago po yun, meron po kasi dumating na message at na reply dito si Key. Basahin ko lang po.
2: Ay, oh, sige.
1: Okay po, sabi ni Key, aba, si Tuna at Luna, dumadami kaya sila? Dalawa, tatlo, hindi titigil sa ganito. Nakasabit, nayayakap, magandang paalala kahit mahirap. Nagtagpo nga tayong dalawa, ngayong hindi na kailan mag-iisa.
2: Hello kay Key. I hope na okay lang kayo at sana nga ay makadalaw kayo dito sa studio one of these days. One Sunday, no?
1: Ayun.
2: Oh, sige, okay. Go ahead, Paolo.
1: Opo.
2: Any reaction that sa ating topic?
1: Yes, so for our topic, Lucky actually wanted to, he doesn't mind that it's not announced anonymously. So he wanted to give his opinion about the topic.
2: Okay.
1: So he said, I think you should continue playing video games when possible because you are still a person with needs and hobbies.
2: Mm.
1: Jay and I actually talked about that too a couple days ago. You can't continue the way it was before the baby, but you should care about yourself too.
2: Ah, okay. Well, thank you for that reaction.
1: Yes, thank you, Lucky. So
2: and
1: I know
2: for joining
1: that,
2: in.
1: Yes, I know that these two, they if they can play games together and even stream it together, they would. But like he said, it's not the same after the baby, but they still try to find the time to enjoy video games in what way they can.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero gusto kong balikan yung sinabi ni Hazel na baka yung pagbababad ay nagiging addict na nga. At merong negative na somehow na side ito kung kinaaadikan mo na ang isang bagay. Kasi nga, yung oras, instead na magbigay ka ng quality time sa iyong asawa o sa mga anak, no, na kinakailangan din ng attention nila, eh, bakit hindi mo magawa? Tapos, ang mahirap pa nito, yung mga anak, eh, syempre, ginagaya yung magulang. Pag nakita nila yung tatay nila na naglalaro, buti ko napapaliwanag, no? Playing this game.
1: With parental supervision.
2: Oo. I'm playing this game, anak, kasi me time ko ito. At kinakailangan ko rin ma-relax o kinakailangan kong may diversion doon sa aking pagiging abala sa aking pagtatrabaho. Yung something like that. Pero ayun na nga, merong nakapagsabi dito, Paolo, no? And Lyle and Hazel, sabi nung isa, ang komento niya ay ganito. Hello po, okay lang po kung shooting lang, siguro sa basketball, no? Shooting lang, pero kung magtatagal sa paglalaro, di na dapat, hindi na ito dapat, baka ma-injury ka pa. Ayan, so kinukonsider mo rin, kung may edad ka na nga, prone ka sa mga aksidente, sa mga injuries, kaya hindi mo ma-maximize yung time, lalo na kung ikaw ay injured at ikaw ay na-aksidente. Pwede, salamat po. Meron pang isa dito, nagkomento. Yan ang isa naming pinag-aawayan na mag-asawa.
1: Sana
2: nga, oo, sana nga mawala na yung laro sa cellphone. Sasabihin niya minsan pang patulog lang, pampatulog lang daw. Kaso halos dun na nauubos ang oras niya sa paglalaro. Kaya naman, isa yan sa panalangin ko sa Diyos, hindi man mawala ang laro, pero sana magbago na ang asawa ko. Mawala na ang bisyo sa paglalaro, walang imposible sa Diyos. Di po ba, Pastor? Aba, salamat sa iyong ambag at titingnan natin ang opinion. Okay, so meron tayong tawag nito, meron tayong discussion na merong para sa paglalaro at meron din huwag nang maglaro kasi nga nakakasagabal. Pero may nabanggit si Hazel kanina na alala ko, no? Paano kung kumikita ka rin dito sa paglalaro? 'Di ba? Makakadagdag sa income ninyo, savings ninyo o panggastos araw-araw, kaya siya naglalaro. Kaya parang na-justify niya yung paglalaro dahil may pera dito. Kaso parang nagiging gamble na ito, no? Sabihin nating pag may involve na pera, 'di ba? Ay parang nagiging sugal na in a way. Hazel,
3: sa akin po, ano, yung nabanggit kanina, me time. Kasi okay, baka minsan yung me time masobrahan. Tapos maaya ng kaibigan.
2: Okay.
3: E di nadagdagan pa yung oras na parang akala nila ang saya-saya.
2: Mm-hmm.
3: Pero may nag-aantay sa kanilang hindi na masaya.
2: Ang sakit!
3: O, diba? Tsaka yun pa nga po, parang prone siya sa temptation, lalo pag may money involved. Okay nga po sana kung parang inflow yung pera eh.
2: Mm-hmm.
3: Pero kung yung palabas, dahil nga minsan siguro may pustahan,
2: mm-hmm,
3: parang yun na yung hindi nakakabuti.
2: Hindi naman lagi nananalo ka.
3: Yes.
2: Diba? At parang yung naiiwan sa bahay, parang inisip mo, mahal pa ba ako nun? O mas mahalaga sa kanya yung paglalaro? Di ba? Parang naubusan na ba yung pagmamahal niya sa akin dahil nagkukulang na yung time niya sa akin? Kinakailangan ko rin ng kausap. Eh bakit siya maglalaro? Laro pang bata yan eh. Eh, may asawa na. O, bakit hindi ka tumutok sa asawa? Ganun ba?
3: Parang mas masaya sila dun eh. No?
2: Mas masaya? Oo. Lalo na kung halimbawang expose yung lalaki. Sabi nyo, sa basketball, meron kasi parang addiction na nga, no? Pag nakakarinig pa lang ng bola, eh, nanginginig na yan. Oo, lalabas na yan. At walang makakapigil. Oh, eh buti naman kung siya ay naglalaban ng mga basang pawis na shorts at t-shirt or jersey, no? Pero kung yung babae pa rin ang maglalaba, parang dalawang beses mong sinaktan ang babae. Hindi mo na nga binigyan ng oras, binigyan mo pa ng trabaho. Nako po! Ito po ang ating pinag-uusapan. Pwede pa po kayong humabol. Again, ang topic natin, ikaw na meron ng edad o isa ka ng dad, sa paglalaro, okay lang ba magbabad o dapat itigil agad? Dito sa ating Ano sa Palagay Mo? Huwag kang aalis!
4: Aria.

0: Nagbabalik! Kayo po ay nakatutok dito sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Remwell,
1: si Lael,
2: at si Hazel.
0: Ayan, hanggang 11:30 nyo pa po kami kasama at hindi pa po tapos ang ating ano sa palagay mo. Meron din pong nag-ambag dito. Ang sabi niya, kahit hindi lang sa paglalaro, sa pag-FB na lang, ubos na ang oras niya. Okay, salamat po. At eto nga, ang ang masasabi nila, El.
1: Sige po, natahimik kasi ako. Kaya magpakita naman daw po ako ng pro. Sige po, salahin ko na.
0: Sige, sige.
1: Yung isang, yung sa akin po, masasabi ko na mag-

0: Paru pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa experience ko, sa edad kong ito.
1: Okay.
0: Ilang
1: taong ka na? 19?
2: 23.
0: Yes, thank you. Yeah, both those are correct. I can use it to earn nga kasi, no? Albeit it's not that substantial yet, God willing, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi it can be seen na pagbabad kasi nga on a stream it can last for a few hours to not just
1: right.
0: a few hours. May tumitingin po sa akin dito. So it's difficult to say outright, no, kasi parang when you think of it as a job kasi on a job you spend 8 to 9 hours
1: mm-hmm.
0: On average,
1: right.
0: You know, and mm-hmm. if you are earning something from it, parang the distinction becomes, I guess, in a sense blurred,
1: mm-hmm.
0: no, kasi yun yung ano mo eh, pinagkikitaan mo eh, so talagang mapapababad ka kasi yun yung katumbas ng trabaho mo.
1: Blurred or questionable?
0: Questionable, yes, kasi nga there ano yun, pagbababad nga, and there's positive and negative to it nga, mm-hmm. na ano masasabi. So it's difficult for me to just be confident in it, pero kasi if it is a way to really support the family,
1: mm-hmm.
0: I mean, I can't speak for that yet. Pero if it is a way, then ayun eh, no, na
1: bakit you're playing it safe?
0: Okay, and another point, na experience ko din kasi na it can be, sinasabi ko na, okay, sa mga hindi nakakaintindi, okay lang, try ko paliwanag.
1: Okay.
0: It can be an outlet for exercise.
1: Mm-hmm.
0: At huwag niyo po akong pangunahan at sabihin na para sa mga daliri.
1: Sa mata?
0: Hindi po. Sa mga hindi po nakaka-experience, meron pong virtual reality mm-hmm. gaming possibility dyan. And isa pong na-enjoy ko talaga ay paglaro ng Beat Saber in virtual reality.
1: Mm-hmm.
0: And this is one of the many games na pwedeng gawing workout talaga. And
1: mm-hmm.
0: dito kasi, you are moving, you yourself is moving in virtual space.
1: Right. No.
0: So, ang nangyayari po dito, this is a 3-hour workout. For me, I stream it at the same time din. 3-hour
1: mm-hmm.
0: workout, talagang pagpapawisan ka kasi sasayaw ka.
1: Okay.
0: And I think that's one of the positives na sa ganitong edad, hindi ka na nga ginaganahang mag-exercise. Pero sa ganitong paraan, sa mga lumaki sa ganitong teknolohiya, baka na-enjoy.
1: Or na-expose.
0: Na-expose. Na-enjoy yung ganitong workout na siguro nakikita ay pagbababad. Pero kung nakukuha mo yung fitness mo through it, I don't think it's that bad. No?
1: Kung napipiga mo yung ano, yung benefits nito. Eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: And there are, I mean, sa mga hindi pa nakakaalam, baka alam lang ang Beat Saber, marami po pong virtual reality games dyan that are really made to test your fitness.
1: Mm-hmm.
0: And ito talaga ginawa with the purpose in mind to help those who are struggling talaga to work out.
1: Okay.
0: So dito na ilalabas na pwedeng ganitong avenue magbabad, kaya parang yung kung yun talaga ang nakaka-benefit sa iyo, I wouldn't say you stop it if
1: mm-hmm.
0: Wala you've tried others and it didn't work.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Okay. At isa pa nga, yung iba kasi nag-iisip din na ganito. Kung naglalaro pa din si dad, no? O miski may edad, ibig sabihin ba immature siya?
0: Mm.
1: Di ba? Kasi games eh. At miski anong klaseng game yan, naglalaro ka pa rin. And games are for kids, sinasabi nila. Pero yung iba, syempre, tataas ang kilay. Hindi ah, hobby mo ito eh. Like yung sports, may ka-count mo as laro. Pero ino nga, nakakapag-exercise ka, yung immune system mo ay gumaganda at pinagpapawisan ka, which is healthy. Kaya, I mean, makakatulong ka sa bahay o tatagal ka pa rin at physically fit ka na magiging useful ka pa rin sa bahay. Ayun nga lang, kapag ang partner mo ay hiniling na yung quality time sa iyo, no? Doon tayo medyo sablay. Pero nakuha natin yung mga opinion ng iba. At thank you po sa pagsali. Thank you sa inyong mga ambag. Siguro as we wrap up this topic or topic for tonight, siguro wala naman akong kakampihan, no? Ang maganda ay sa ating sarili, malaman natin kung ito ay sobra na o nagdidemand na ng time ang ating, of course, yung mga prioridad natin. Kasi kung igigiit pa rin, mag-aaway, magka-clash kayo. And somehow, ayun ang ayaw nating mangyari. Pero, like for instance, yung lola mo, Lael, si Mami Dem, kami ay nahilig. Ako ay minulat ni Dad sa basketball, playing basketball. At nangyari nga na araw-araw kami naglalaro. After class, si Dad, after work, basketball agad. At ang nangyari, dati talagang si Mami, umaalma na siya. Pero, ang napansin ko kay Mami, parang if you cannot beat them, join them. Kaya sa mga laro namin, liga ko, nandun si Mami. And she actually enjoys it nung makalipas na na-expose na rin siya sa basketball. At talagang tumitili yan. At hindi naman nakipag-away pa. Pero enjoy siya, no? Sinamahan niya kami. At na-appreciate ko yung mother ko, no? Yung quality time, kasi magkasama sila. Ni Dad, no? Si Dad yung coach, si Mami ang cheerleader. Pero ayun nga, ganun yung ginawa ni Mami. Siguro magandang pag-usapan, no? At makinig din tayo sa bawat isa kung ano nga ba yung pwedeng gawin, win-win situation, at kung mahirap talaga, kasi nga pwedeng it can be addictive, you pray about it. No, kung kinakailangang huminto at i-give up, magsakripisyo, yung sakripisyo mo naman ay worth it kasi para sa minamahal mo naman ito, no? At ang mahirap nga ang kalaban mo diyan kung wala ka na ring time kay God. Yun po ay magandang pag-isipan natin. At ayan po ang ating naging topic. Sa ano sa palagay mo? You still have final words to say, Paolo? And Lael and Hazel?
0: Sa akin lang po, yun, in support lang po sa sinabi nyo na huwag sobra-sobra.
1: Mm-hmm.
0: I may be in support of playing still regardless of age. Pero wag sobra-sobra. Mm-hmm. And the key is, ayun nga, pwede siyang maging bridge or a way to spend quality time together, mm-hmm, as a family, done right, no? Hindi yung carelessly. And ayun, pag naging vision na nga, naging addiction na, syempre, hindi ako for that, no? Okay. If you're sacrificing quality time, merely talking with your special someone,
1: mm-hmm,
0: just for games alone so that you can play, hindi na tama yun.
1: Okay. Hindi na tama yun. Thank you, Lael. How about you, Hazel?
2: Akin po siguro, in conclusion, hindi naman immature yung paglalaro, whether, mm-hmm, online man yan or yung mga physical games.
1: Okay.
2: Tsaka, malimutan ko yung sabihin ko.
1: Kaya mo yan.
2: Ayan po. Tsaka, in support din sa mga sinabi niyo kanina. Tsaka, kung may negative effect na, siguro yun po yung talagang dapat tigilan.
1: Mm-hmm.
2: Tsaka, pwede rin nating mailabas yung pagiging Christian natin sa paglalaro.
1: Okay.
2: For example, sa basketball, kung ang normal na mga naglalaro, di ba, lagi magagalitin.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung ikaw ay Kristiyanong naglalaro, pwede mong maipakita doon at makaminister ka pa sa mga kalaro mo through that. Or through streaming din.
1: Right.
2: Kung may mga pinagbabawal ka doon na isa ganito sa channel niya, bawal lang na to, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Parang ano kayang meron dito, bakit kakaiba siya?
1: Aba.
2: So baka ano rin yung mga tao.
1: Well said. Thank you. Okay. Thank you, Hazel. Thank you din, Lael. Yan po ang ating ano sa palagay mo topic. Huwag ko kayong aalis. Hanggang 11:30 pa po tayo, gaya ng sinabi ko, andito pa ang isang damakmak na mga kanta at sana may oras pa tayo.
3: Yata.

0: Narinig niyo po ang Cover the Earth by Cody Carnes and Carrie Job kanina lang po. Sumunod po doon ang awit na Papuri Sa'yo by Pido Lalimarmo na may voiceover po ni Joy Song Song. Nandito pa rin po tayo sa 702 DZAS, nasa Yada segment po tayo. Susunod po na awitin ay Just As Sure by Tori Kelly featuring Jonathan McReynolds. Stay tuned.
1: Yada.

0: Napakinggan po natin ang musikang Just As Sure ni Tori Kelly featuring Jonathan McReynolds. Ngayon naman po ang ating segment ay obra.
1: Obra.

0: Narinig po natin ang awit ni Clara Benin na Araw at Gabi. At ang obra segment po natin ay nasimulan ng awit na ng The Juans na ang titulo ay Manalangin.
1: Yes.
0: At bago po matapos ang araw, Tita Merly, nice ko pong batiin po muli kayo na happy, happy birthday.
1: Yun!
0: Sana po na-enjoy nyo po ang inyong araw. Parang ang dami nyo pong napuntang kainan. At sana po nakakanta kayo, na-enjoy nyo po yung time ninyo along with everyone else from the church and the family po. And I pray na four more years to come po, and alam ko pong busy kayo sa bodega po, sa pag-alaga po sa inyong mga anak, pero maraming salamat po dahil nakakahanap pa rin po kayo ng pagkakataon para makapagluto po ng masasarap na pagkain. Mm. Na-enjoy ko po ang inyong fruit salad.
1: Wow.
0: At sana po may mauyan pa po.
2: Okay, balik na daw yung mga Tupperware.
0: Ibalik na daw. But happy, happy birthday po, Tita Merly.
1: Okay. At I'm sure naman na mabiburn yun kasi nagsusumba si
2: yes.
1: Ate Merly. At Ate Merly, alalay sa pagkanta. Ha? Uuwi pa po kami. Baka huumulan. Kaya sana ay alalay sa pagkanta. Ang message ko po sa inyo, ay hindi rin ako papatalo. Ito lang. Salamat sa pagluwal ninyo kay Hazel. Salamat sa pag-aalaga niyo sa kanya. Dahil po dyan, eh panatag ako. At yung anak ko, eh nasa mabuting kamay. Ayun lamang po. Happy birthday po sa inyo.
0: Happy, happy birthday.
1: And you have a message, a shout out ba, Hazel?
2: Yes, I just want to shout out to Lucky and Jay. Yes, it's me.
1: Mm-hmm. Sige po. Ay, ang bilis ng oras. We're on our final stretch, pero meron pang kanta. At sana po ay nag-i-enjoy kayo as much as we do, no? Dito po sa ALK.

0: Ayaw pa namin umalis, pero bye-bye time na. Hanggang sa muli. Salamat kay Benjo. Salamat din po sa mga nakinig at yung mga silent listeners namin. Thank you. At salamat din sa aking mga co-host, si Hazel.
1: Salamat po sa pakikinig at sa ating mga online classmates.
0: At kay Lael.
2: Yes, thank you for everyone who joined and for even to those who are tuned in all the way across the globe.
0: Yes! Salamat. Thank you, Lael. Again, salamat sa aking wingman, si Benjo Morano. At makasama ko palit next Sunday. Yehey! At ang kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter site. Ito po si Butch Pasco ang nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan, ayos lang miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio

0: That is good, pero do not forget that the call of the Lord is to do this willingly, bukal sa puso, kumbaga. Secondly, it God would have you, meaning to say, ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ministeryo mo? Not as you would want it to be, but as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. Sometimes there are, you know, ulterior motives na. And sometimes the ulterior motives, no, it's not, it goes, it's not obvious and it goes unrecognized. So sometimes, you know, we're doing things not nobly anymore, but because we want to get recognition. Sometimes, diba, we get something out of it. For example, we get supported by the church because of our ministry. This is not something that the Lord likes, but the Lord wants us to serve eagerly from the heart, kumbaga. Thirdly, and not domineering, verse 3, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Sometimes, di ba? Hindi lang sometimes. Kung kagaya ko kayong utosero, mas madali mag-utos kaysa maging example, di ba? And sometimes we're expecting people to do things that we are not willing to do. And sometimes we get very heavy-handed, very demanding of other people. But remember, the call is first and foremost to care, no? Not to drive people, di ba? And as we encourage people to excel in ministry, we have to be examples. So, how do you do it? Follow in my steps, diba? Gawin natin to together. These are disciplines na desire ng Panginoon sa buhay natin. And at the end of the day, these are hard things to do, so we have to keep in check. Bakit ba natin ginagawa ito? Sabi ni Peter sa verse 4, and when the chief shepherd appears, he will receive the unfading crown of glory. We're doing this for our best friend. We're doing this for Jesus, who is the reward in of himself, di ba? We're doing this for his glory. Yun dapat yung motivating desire sa puso natin, because ministry is hard. Ministry, if you're not careful about it, it can be destructive as well. So it's very important for us to always come back and revert. No, why are we doing this? And why we're doing this ought to be for the glory of the Lord. This is the best man principle, diba? Be clear about your definition of who you are in Christ, what is the direction of the Lord for you, shepherd the flock of God, the discipline involved, all of these things, and the desire, the why. Bakit ba natin ito ginagawa? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa programang ito bago tayo maghiwa-hiwalay. Let's join our hearts in prayer. Father, we thank you for the gift of ministry and the privilege of serving you. And so, Lord, as we serve you, help us to serve with a smile, with cheerful hearts, to care for your flock. We thank you, Lord, for your goodness and our time together today. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify at syempre dito sa FEBC Radio TV. God bless you all. See you again next time. Bye.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil po araw ng linggo ngayon, tayo po ay nagnanais magpaalala ng ating mga Sunday announcements. Mga reminders po natin pagkaho araw ng linggo. Whether you're going to worship online or on-site, be there on time. At pag tayo po ay nagsaserve, we have to give God our best. At paalala rin ang working principle ng ating pananampalataya, as you grow in the faith. meron po yung impact sa iyong character and conduct. And syempre yan po ay magkakaroon ng magandang epekto sa atin hong relationships. So yan po ang ating mga paalala. And of course, meron hong sinasabing namumuong sama ng panahon, makikibalita po kayo. Dahil baka mamaya yung inyong mga lakad, lalong-lalo na po ang inyong pong mga activities ay maapektuhan. Kaya kinakailangan din po medyo nakakaalam ng mga detalye. At at the same time, pangalagaan din ang atin hong mga physical ng pangangatawan. Marami ho ang mga hindi magandang pakiramdam. Obviously, ako rin po ay parang merong ganyan. Pero yun nga po, ang ating panalangin, ang kalusugan at ang pananumbalik kalusugan na nagmumula po sa Panginoon ay sumaatin. Yan. Well, ang atin din hong announcement ngayong araw na ito, makakasama po natin ang Zion Christian Fellowship dito po sa lugar ng Malolos, Bulacan. Happy 18th anniversary po sa kanila. At yan po ang amin hong magiging tema mamaya, Kingdom Culture. So yan po ay mga 9:30 ng umaga dyan po sa Cinema 3 Vista Mall, Malolos. So yan po, mga taga Zion Christian Fellowship ng Malolos, happy 18th year anniversary. So ngayon po ay patuloy natin pinag-uusapan yun hong tema ng hope. At ang sabi nga natin, itong last weekend ng September, ang atin hong pinaka-lesson ay hope as an anchor. So review po natin yung mga previous weekends natin, ng mga topic. Diniscuss po natin yung God, our hope. Yan. So pinag-usapan din natin yung connection between hope and strength. And then syempre, hindi yung makakaligtaan, yung pinaka-basis ng ating hope would be God's spiritual blessings. Ngayon naman po, hope as an anchor. No? So yesterday, pinasadahan po natin yung halaga na ang pananampalataya po natin may angkla. Ang dahilan sapagkat kailangan pumosisyon ng mananampalataya sa sentro ng kalooban ng Diyos. So may sinasabi tayong mga undertow or undercurrents. Pwedeng yan po ay mga bagay na nagaganap sa ating pagkatao inside. Maybe ito ay mga conditions of the heart. Maybe it has something to do with the thinking patterns of the mind. Pero ang kinakailangan talaga, magkaroon po ito ng strong basis sa katotohanan ng Panginoon at paninindigan ng puso. Dahil nga po, pagka hindi, baka tayo po ay mag-drift. Ang masaklap po ay mapalayo na tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. At ito ay pwedeng dulot na rin ang atin hong pagsang-ayon sa mga bagay na hindi okay from our inner workings. Pero meron din pong mga external factors, no? Pwedeng yan ay, di ba, parang mga barko at bangka, pinaghahampasan ng alon at ng malalakas na hangin. So kailangan po, magkaroon din tayo ng tibay ng, sabi nga natin, panghahawakan para hindi po tayo ilayo sa kalooban ng Panginoon. Nabanggit natin yesterday at these three personalities from the Bible, konting review, na dalawa, yung napatunayan po natin na naging stable in the midst of yun nga, yung critical moments ng mga challenges. Isa po doon ay si Job. Pinagdaanan niya yung mabibigat na pagsubok ng kawalan ng kayamanan, pamilya, kalusugan. Pero nanatiling centered sa Panginoon. At sa huli, siya po ay isang tao na masasabi nating nanaig at hindi po lumihis sa kalooban ng Diyos. At napag-usapan din natin, of course, yung tatlong kalalakihan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na kahit sa harap ng isang threatening powerful figure na si Nebuchadnezzar, the king of Babylon noon, ay pinapipilit na sila sumamba sa imahe na kanyang ginawa. At ang threat ay hahagi sila sa horno, no? Yung fiery furnace. Pero hindi po nagtagumpay si Nebuchadnezzar dahil kahit po anong mangyari, yung tatlo ay nanindigan. Sila ay sa Panginoon lamang sasamba. Kaya nga ho, yung kanilang survival dun sa fiery furnace ay naging daan din para si Nebuchadnezzar ay kilalanin yung buhay na Diyos ng Biblia. So yan po, mga nanatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. They were well anchored at hindi po sila nag-drift away. Pero meron din pong personality na ating tinalakay, katulad ni Samson, no? Dahil nga yung kanya, mabilis siyang masasabi nating natalo in a way, no? Kasi you're expecting, medyo may hirapan na talunin or gupuin si Samson dulot ng kanyang physical strength na binigay ng Panginoon bilang gift sa kanya at magagamit niya for leadership and protection ng mga Israelites na kanya pong community pinangangasiwana sa judge. Pero yun nga, ang kanyang downfall ay si Delilah. At yun nga, yung stubbornness niya at yung maraming mga bagay na kanya pong kinokompromiso in the course of his lifetime ang siguro naging daan para he was easily defeated. So, sa halip na siksik yung 20-year record niya as a judge ng Israel, medyo merong mga, sabi nga natin eh, hindi mga gandang parts dahil, yun na nga, hindi siya masyado anchored. Yan, pinagbabayuhan siya ng kanyang impulsivity, stubbornness, kaya ho nagli-lead sa kanyang disobedience and defeat. Buti na lang, may redeeming grace ang Panginoon and he was able to somehow sa endpoint ng kanyang buhay ay magkaroon pa ng isang victory over the Philistines, yung kanilang enemy during that time. So why do we need an anchor? Ano ba ang definition daw na anchor? It is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms, on a strong rope or chain that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. So tayo nga po ang dahilan kung bakit natin binabanggit yung need for us to have yung hope as an anchor. Hindi po ito binuo nating konsepto lang, ha? Ito po ay nanggaling mismo sa Bible, no? Probably to the surprise of many. Yung Hebrews chapter 6 verse 19, na ang sabi ho dun sa first part, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, no? And it refers to Jesus and what he has done. So ibig sabihin, meron ho tayong matibay na sasandigan ng ating pag-asa. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at yung pong tagumpay niya sa pagtubos sa atin, no? Kaya nga ang tawag din ni Peter sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, or referring to Jesus, our living hope. Kaya anything na pinangako ng Panginoon, like forgiveness, salvation, protection, provision, pwede niyang tugunan. Ang dahilan sapagkat yung nangako ay buhay. Napakahirap pang hawakan ng pangako ng isang taong wala na dyan, di ba? Pero si Jesus, he was able to overcome and he has risen from the grave. He is seated at the right hand of the Father, and based doon sa mga bagay na yun, being a God who is alive, tayo po ay kaya niyang tugunan sa kanya pong mga promises. Yan po ay napakahalaga. Now, an anchor for the soul, no? Yun po yung gusto nating bigyan ng pansin. Ang sabi daw dito, hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. So, personally, no? Kayo ba ay dumadaan sa mga pagsubok? Pwedeng yan ay maliit na bagay, pwedeng malaki. It can come in different forms. Pwedeng nasa situation of health, no? May challenge sa kalusugan, ikaw o pamilya mo. Maybe in the area of relationships, di ba? Or probably finances. At of course, yung mga nangyayari sa atin. Ako nga, medyo nanonood ng international news. Sabi nga, overwhelm yung mga nangyayari ngayon. Of course, may dagdag problema tayo pagdating sa supply ng langis. At of course, meron din yung karamdaman na nandyan sa may Africa na pwede maging international or global threat. At of course, yung usapin ng AI. Kung ano po yung mga yun, kaya mag-research na lang ho kayo kasi baka mamaya, pag akong nagbanggit, medyo mamali ng detalye mo, misinform ko pa kayo. Or baka mamaya, ang ganda-ganda ng umaga ninyo, medyo ano ba nangyari, pasto, parang lalo kaming natakot. But kailangan din nating malaman ang goings on, no, sa atin hong mundo, sapagkat yan nga, mga realities din to. And of course, locally, daming kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. And we're praying na sana ay magkaroon na tayo ng payapa at maayos na pag-deal na sa mga issues na atin hong kalagayan bilang isang bansa. Kasi mukhang ang dami ng dahilan para magkaroon ng polarized na, sabi nga, interaction ng mga tao. Ang dami ng mga awayan. And I think it's becoming toxic na, no? Sa atin hong daily existence. Yung ibang ayaw ng manood ng balita locally. At yun na nga, naapektuhan tayo ngayon. But of course, you also have your own personal na mga challenges. At yan pong mga pinagdadaanan natin ay pwedeng pumasok dito sa tinatawag na storms and trials of life. Pero napakahalaga, meron ho tayong kakapitan. At yun po yung magiging source ng ating katatagan para tayo ay makapagpatuloy sa takbo ng buhay at maganap pa yung nilalayo ng Panginoon para sa atin. Ang quotation natin na pinagkatapusan ng episode yesterday is from Debbie Ryan. Anong sabi niya? Have an anchor so that life does not toss you around. So ano yung mga bagay na makukuha natin from this simple quote? Una, yung reality. No? Wala talagang immune sa difficulties. Kahit man anong palataya ka pa. Ang difference is meron tayong kakapitan o panghahawakan that is very stable. Hindi lang sa needs natin temporarily dito sa lupa. Kasi nga, di ba nakalagay naman sa Bible from 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. So ang ibig sabihin, meron tayong pwedeng maging sandigan. Meron ho tayong pwedeng asahan at walang iba kundi ang Panginoon. Dahil hindi lamang siya meron hong pagmamahal at sabi nga magandang layunin para sa atin, nandyan ho yung kanyang pagtulong. Napakahalaga po nun, yung tutuwangan niya tayo sa hamon ng buhay. But of course, meron ding second level yon na ang tulong ng Panginoon sa atin is in relation also to our heavenly inheritance. Kung dito sa lupa, we are not able to somehow secure yung mga material wealth at yung iba pang mga bagay, ang binabanggit naman sa banal na kasulatan, yan naman yung mga temporary things. But in relation to eternity, in the next chapter of life, we will be able to enjoy yung sabi nga eternity with the Lord in His heavenly abode, and we will be able to truly worship the Lamb on the throne. At yan daw ay mga privileges that are accorded by God to those who will believe and receive in Him and become part of His family. You know, so, yun po, no? Naging, sabi nga natin last week, naging source of assurance ng mga taga-Ephesus, yung believers na dumaan din sa mga turmoils of living with the difficulty of being Christians in a time na unpopular or hindi po majority ang mga believers, and they were somehow rejected and persecuted. At hindi lang yun, no? Yung kanilang service sa Panginoon, they would like to truly do it. Pero talagang daming hindrances, but the assurances, the promises of God, talagang nagbigay din sa kanila ng, sabi nga natin, upliftment. At yun din, siguro sa ating kalagayang pangbuhay ngayon, we also need that. No? Now, continuing on with this particular lesson about hope as an anchor. Now, why does the Bible emphasize hope? Tatlo po ang dahilan. The first one is to sustain us through suffering. Kasi talagang may mga dadaanan tayo na nagpapasakit ng kalooban. At of course, yung karanasan natin, nagiging mabigat yung atin hong pagharap sa buhay. So scripture acknowledges that life involves hardship. Yun po yung reality. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng Biblia sapagkat hindi na tayo niloloko, pinanlilinlangan pa na wala lang yan. Ay, nandyan eh. And then, pinapakita sa atin kung nandyan man, ano yung mga pwede nating panghawakan. Yan. Kaya, despite of the hardships, but the Bible teaches that endurance can also build character. No? So, sa pagtingin ng mga mananampalataya, lalo na yung mga Bible authors, no, from the New Testament especially, pinapakita nila na, okay, so ito'y pinagdadaanan natin ngayon. But looking at the bright side of it, pwede dito nahuhubog yung ating faith at yung ating character. We learn endurance. We learn, yun nga, yung stability and strength even during times of hardship. Ang dami, no? Daming mga bagay na natututunan tayo, and even the strengthening and the maturity of our faith. Kasi nga ito yung mga panahon that we really need to truly trust in the Lord. Wala ka na ibang mapanghawakan. But the Lord is a secure foundation for us. And also, yung mga pangako, mga principles ng Panginoon becomes, it keeps us from discouragement, no? So, nape-prevent na malugmok tayo. Ito yung isa sa mga pangako. This one coming from the Old Testament, Isaiah 41:10. I think marami sa inyo ang familiar sa passage na ito. Ang sabi dito, do not be afraid, for I am with you. Do not worry, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So, yun yun, no? Binabanggit ng Panginoon, kung ikaw ay may pinagdadaanan, natatakot ka, you feel insecure, And discouraged, do not be afraid. Yung basis because kasama natin ang Panginoon. At kung may alalahanin ka, sinasabi niya, I am your God. No? Ako ay nandito. Kung ano man meron ako, I will be using to assist you. I will strengthen you. And I will help you. And I will uphold you with my righteous right hand. Ano po yung nababasa natin? Puro I. It's very personal. Yung promise na ito ng Panginoon is coming from a point of a personal, di ba? Assurance para sa mga magtitiwala sa Kanya. At binabanggit ito sa mga taong dumadanas ng mga pagsubok. So the Lord sustains us through suffering. Yung second, in order to provide us a future. Alam niyo, minsan pag tinitingnan mo yung condition mo ngayon, no? Medyo negative. Parang iniisip mo, may dahilan pa bang harapin ang bukas? Bubuti pa ba ito? These are basically questions we ask, di ba? Lalo na kung medyo mabigat ang iyong life experience today. And that causes a lot of people to feel down. May anxiety, no? Nababalisa tayo. But remember, the Bible reminds us, the readers of Scripture, that God holds purposeful plans for our welfare and future. Minsan may nakausap ako. Ang dinidiscuss niya ay inaalaw ba ng Panginoon ang difficulties and can we discover our purpose in the midst of difficulties? Medyo challenging yung tanong na yun. Bakit? Ang gusto natin, pag inaalaw ng Panginoon yung blessing o yung good experiences, wala tayong kontra doon eh. At yun nga, ina-identify natin. Kamay ng Diyos yan para ipakita sa akin yung bukas ko, no? May dahilan pa, may layunin. Pero paano kung negative? Ito yung sabi sa Esther 4:14. Ito nga, di ba? Kilala natin si Esther at si Mordecai, yung magtito na nag-stay sa Persia kahit ang atas mag-uwian na sa Israel. Specifically sa Jerusalem, yung mga Israelites, no? Na pinapalaya na ng mga Persians from Babylonian captivity. Ang choice ng iba was to stay in Persia. Ang dahilan sapagkat gusto nila na nandun yung provision, nandun yung protection. And they were hiding themselves sa iba-ibang identities. Nang sabi nga si Esther and Mordecai were presenting themselves to be Babylonians, not Israelites. No? Pero yun nga, si Esther ang napiling reyna, kapalit ni Queen Vashti, no? Na sumuway sa hari kaya pinalitan tuloy at humahanap ng panibagong reyna. Siya yung napili among the many. Pero ito yung time na talagang nagipit na sila. Ipipurge sila. Talagang literally, gagawan sila ng kasamaan because of Haman. No? Na sila sa loob ng Persia, ng mga Israelites ay pupuksain. Yun ang goal eh. Pero nag-intervene ang Panginoon. At si Esther ang ginamit na instrument. Noong una, nag-hesitate siya kasi ang hirap. Paano ka mamamagitan o lalagay sa gitna? How can you stand in the gap? May hari na pwedeng magalit pagka nalaman niya, Israelite ka pala, tinago mo yun. No? So, baka maging negative yun for her. At baka siya ang maging unang biktima. No? Ibig sabihin, syempre, mapapahamak siya ng kanyang pag-amin, ng kanyang identity na tinago niya. At hindi madali, no? Na ikaw ay magtatanggol sa mga kababayan mo. Pero ito yung sabi ni Mordecai sa kanya in Esther 4:14. Perhaps this is the moment for which you have been created. No? Sabi ko, grabe. Balikan natin yung kanina binabanggit natin. Posible kaya na during a negative situation, doon mo makita yung purpose ni God para sa'yo. At yun nga po ang ating nakita kay Esther. In a time of difficulty, she was able to, di ba, stand in the gap. And then when we read the book of Esther, dito natin makita na ang naging purpose para sa kanya was to protect her people in Persia during the time ng intended na parang, sabi nga natin eh, pag-uusig sa kanila ni Haman. No? And they indeed succeeded. At kaya meron silang Feast of Purim. The Lord has protected them and they celebrate that particular turnabout ng circumstances. So, yan yung pangalawa. And then yung third is to help keep our eyes on Jesus. No? Kaya nagtuturo ang Panginoon ng hope is because, yun nga, kailangan Sa kaguluhan na nangyayari sa ating paligid, meron tayong tinutuunan na ating attention. Dahil yun yung tatahakin mong direction, and that will bring you out of the turmoil or difficulty. Ang sabi dito, to help prevent our souls from wavering. Minsan kasi nauuga tayo sa paninindigan o panghawakan sa Panginoon and wandering. No? Lilito tayo. Hindi lang tayo nauuga. Parang minsan lumiliban tayo. Yun na nga. When there are pressures and turmoils. No? So, kailangan meron tayong pagtutuunan. Alam niyo, kayo ba merong motion sickness o nakaranas na kayo ng pagkahilo? Ako po noon, ilang taon na rin tong kwento na ito. Tinutuklas, bakit nga ako nagkakaroon ng pagkahilo madalas sa biyahe? E minsan kahit nakaupo lang ako, biglang may napanood ako na nag-trigger. Talagang nahihilo ako. So, yung isang doctor friend natin dito sa hospital sa may Blooming Treat, dinala tayo sa isang kaibigan niya na EENT. So, ang sabi, ididiskubrihin kung saan nagmumula yung aking pagkahilo. All the while, I thought sa aking matay. Tenga ko pala, yung isang ear ko, yung right ear ko, yung source ng imbalance ko at mabilis akong mahilo. May ginawa akong technique, pinihit yung ulo ko pag umiikot lahat, no? And then, yung tendency mo pag nahihilo, and this has been my habit and practice for the longest time, pumikit, humiga, at papatay yung ilaw. Pero yun nga, it takes sometimes mga hours and there are times days bago mawala yun. No? Ang hirap na struggle pagka umiikot lahat. Then sabi ng doktor, wag kang humiga dito sa bed. Kasi request ko, pakipatay po yung ilaw, hindi ko na ho kaya. Hindi, nasa clinic clinic niya ako. So, tuloy ang ilaw, umupo ka. Ayoko kasi talagang umiikot. Ang sakit na nung ulo ko dahil nga, ayun nga, iba na yung pakiramdam. Dilat mo yung mata mo, which was not my habit. Dati pinipikit ko yung mata ko eh. Sabi niya, dilat yung mata. Tumingin ka ng yung eye level. Tingnan mo yung doorknob ng aking office. Fix ka lang ng mata mo dyan. In less than 5 minutes, magbabago yung condition mo. Totoo nga oh. After a few minutes, nawala yung ikot. Eh, pero hindi kasi yun yung nakasanayan kong pamamaraan eh. May sarili akong way of dealing with my dizziness. Pero nung tinuro niyang technique, may mga pagkakataon, tinatamaan ulit ako ng pagkahilo, inuulit ko lang, very effective. Yung ginagawa ko, kontra pala doon sa aking problema. Tinuruan niya ako ng tama. Tumuto ka sa isang object, umupo ka ng straight, tingin ka ng diretso, fix mo lang yung mata mo dyan, at mawawala yung pag-ikot. So, iniisip ko, parang ganun din siguro itong sa Hebrews 12:2. Bakit? Ang gugulo na yung palibot mo, hindi ba? Yung mga nangyayari, circumstances, hindi mo na out of control, yun yung term. Pero tingnan ninyo yung recommendation ng author to the Hebrews. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. No? Galing. So, ibig sabihin, kay Jesus tayo magtuon ng ating pansin. It will provide us direction and stability. At higit sa lahat, may pattern tayo. Kasi siya mismo, dumaan din sa pagsubok, nakapanaig at binigyan ng kaluwalhatian. So, binibigay sa atin yung comfort and encouragement that He is trustworthy. At yun nga, yung kanyang, yung pagtitiwala natin sa kanya will give us security. No? Galing. Ang ganda nung pagkaka-point out. No? So let's conclude. Ito pong ating lesson on hope. Yeah, in using this particular quotation from yung slide ng Serenity in Suffering. Sabi dito, life's roughest storms prove the strength of your anchor. Ulitin po natin. Life's roughest storms prove the strength of your anchor. Minsan, ang bigat-bigat ng iyong pinagdadaanan. Sobrang parang hindi mo nakakayanin. Nagtiwala ka sa Diyos at naka-overcome. Yun ay pagpapatunay na matibay talaga yung angkla na iyong kinakapitan o iyong pinananganan mo. No? So, I do hope sa inyo po ay naging encouragement dito. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Legit!
4: Kabataan naman ang hihirit.
2: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
2: Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit!
5: Magandang araw po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At salamat po sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at magkwentuhan dito po sa ating program. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
6: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Mm-hmm. Siyempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
5: Legit!
6: Yun.
5: Yan.
6: Full of energy.
5: Siyempre kailangan natin yan ng energy para siyempre magtuloy-tuloy tayo sa ating program. At maraming salamat sa mga listeners and viewers po natin na naka-tune in na sa kanilang maarad. Diyos, shout out po sa inyo. Gamit naman niya yun ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Salamat po sa pagkakataon na makasama ka po namin sa moment na ito. Para syempre, matuto na naman tayo, magbahaginan po ng impormasyon at inspirasyon sa pagkakataong ito.
6: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan, Kael, ang mga kaagapay nating naka-tune in at laging present sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing, mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming.
5: Yes.
6: At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shoutout. At ang pinakagusto namin, kapag minimension ninyo sa comment section ang inyong mga loved ones, ang inyong family, friends, churchmate, katrabaho, kaklase, para naman makapanood at makapakinig din sila ng ating episode ngayong araw, diba?
5: Correct. Yun talaga yung goal natin. Yung mga kakilala natin na maging involved din sila at mag-tune in sa ating program. At maliban nga po sa mga nabanggit ni Ab na social media, we are also present po sa iba pang platforms tulad po ng Spotify, Instagram, at maging TikTok. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, mag-like, follow, and subscribe ka na po sa mga social media channels na hatid po sa inyo ng Agapay ng Sambayan. Para syempre, makikita mo yung mga relevant content na inihahatid po natin. At syempre para makapanood ka at ma-share mo na rin.
6: Totoo yan. At syempre maliban sa mga binanggit ni Kael na platforms kung saan tayo pwede pakinggan, mayroon pang isa.
5: Ayan.
6: Diba? At ito'y libre lang. Kaya naman download na kayo kaagapay ng 702DZAS mobile app. Ayan na. Download nyo na sa inyong Google Play Store or Apple App Store para naman po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kagaya na lagi namin sinasabi, kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, yan, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background na pakikinig sa mga programs ng DZAS. Kaya download na, libre lamang po yan.
5: Yes, alam mo, apps nakakatuwa kasi ang dami nating platforms na talagang ginagamit natin para syempre makapag-connect tayo sa mga audiences natin in different generation. Kaya sa mga next gen dyan, lalo na po sa mga millennials, Millennials, mm-hmm. sa Gen Z, Gen Alpha, aba, kung may mga gadget ka dyan, aba, syempre, ang encouragement po namin, eh, syempre, huwag mo sayangin opportunity para makita yung mga content po natin. At salamat dahil ginagawa mong Sunday habit, listening habit, ang pakikinig po ng DZAS. At syempre, alam ko ang kabisado mo na yung mga programs natin, no, mula Monday to Sunday, mula madaling araw hanggang hating gabi, eh, nariyan sila, abs.
6: Totoo yan. Kaya nga, nasisiyahan tayo, eh, kapag mm-hmm. nakikita natin yung mga kaagapay nating nag-i-interact
5: yes.
6: sa ating mga online platforms, especially sa ating mga ongoing live. Talagang kitang-kita mm-hmm. mo yung participation nila, yung talagang pag-engage nila,
5: correct.
6: At yung pag-aanyaya nila sa kanilang mga kakilala na makinig dito sa ating mga programang hatid.
5: Correct. So, napakaganda niya, no? Sa mga kaagapay natin, dapat hindi lang ikaw
6: mm-hmm.
5: yung basta nakikinig o nanonood ngayon, pero dapat, you also take the challenge na para anayahan din ng iba na makinig at manood mm-hmm. sa atin. Kasi gusto natin, syempre, nasi-share din natin yung learnings natin, yung information,
6: yes.
5: and even the inspirations that we can get from this program. Kasi yan talaga yung ating goal, eh, di ba? Makapagbahagi po ng inspirasyon, maaibahagi po yung good news, di ba? Nagmumula lang po yan kay Kristo.
6: Totoo. Ayun ang goal natin, no? Na maipahayag si Kristo sa buong mundo. Kaya naman kaagapay, kung meron ka mga desired topics mm-hmm. na nais mo ma-feature natin dito sa ating program, feel free na mag-message sa atin sa ating page sa 702DZAS, kasi malay mo ma-feature natin yan with our subject matter expert
5: yes.
6: in the future, diba? At marami pa tayong mapagdiskusyonan na inyong mga pinagdadaanan
5: mm-hmm.
6: diba?
5: And speaking of mga subject matter expert, mga topics, alam mo, Absa, napakaganda ng ating mapag-uusapan mm-hmm. sa moment na ito.
6: Ano? Patungkol saan?
5: Diba? Alam mo, may kantang gusto ko nang bumitaw.
6: Ay, ba't naman bigla ko?
5: Kasi may mga tao talagang hirap na hirap mag-let go.
6: Mm-hmm.
5: Hirap na hirap silang siguro bitawan ng isang bagay na pilit nilang kinakapitan at pinangahawakan. May mga bagay talaga na talagang nag-hold back sila mm-hmm. na ayaw nilang bitawan kasi baka masaktan sila. Pero alam mo, Ab, sa mga kaagapay natin na yung iba, parang sinasabi na, ah, bitawan mo na yan. Parang ang dali-daling sabihin for them.
6: Mm.
5: Pero kapag gagawin na, eh, parang doon na nagkakatalo, di ba? Hindi siya madali. Di ba? Para siyang dumadaan ka sa napakatinding proseso. Lalo na po kung ang kailangan mong bitawan ay hindi lang isang bagay. Pero paano kaya, Abs, kung tao?
6: Ay.
5: Diba?
6: Mm-hmm.
5: Pwede rin pangarap,
6: mm-hmm.
5: expectation, timeline, o future na matagal mo nang ini-imagine para sa sarili mo.
6: Mm-hmm. Grabe naman. Ang mm-hmm. heavy na naman ang pag-uusapan
5: Kaya.
6: Natin. Usaping pag-let go.
5: Yes.
6: Kaya naman kaagapay, samahan mo kami, ha? Dahil today, pag-uusapan natin what it really means to let go.
5: Mm-hmm.
6: Hindi ito usaping para gumive up ka na or sumuko ka na sa iyong mga pinagdadaanan.
5: Yes.
6: But to learn how to surrender yung mga bagay na hindi natin kontrolado.
5: Yeah.
6: And pagkatiwalaan kung sino ang higit na nakakakontrol nito.
5: Mm-hmm.
6: Diba? At yun ang ating Panginoon. So, ngayon matututunan natin paano natin haharapin yung regret, yung grief, yung waiting. Ayan, diba? Mahilig tayo mag-wait.
5: Mm-hmm. Alam natin yan.
6: Isa yun sa mga talaga challenge na kinakaharap natin, ang paghihintay. O kaya naman, yung pagharap sa uncertainties, yung mga bagay na hindi natin alam, at yung fear of not knowing what's next. Kaya kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon, ha? Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
7: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
6: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
5: Legit!
6: At ito pa rin po si Abs. Di Ferrer Taboa.
5: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat ha. Kaagapay dahil nariyan ka pa rin. Mm-hmm. Hindi ka naglilipat ang istasyon at hindi ka nag-i-scroll up ng iyong social media. Salamat ha dahil nariyan ka at patuloy na gusto mong matuto at mag-engage. Kaya kung may mga pa-shoutout ka dyan mm-hmm. or di kaya mga takeaway na gusto mong sabihin, aba mag-comment ka na sa ating ongoing streaming both on Facebook and YouTube. And don't forget na pakishare sa inyong feed and of course sa inyong mga group chats para mas madami pa at mas lumawak pa yung naabot po ng ating programa.
6: Mm-hmm. At syempre, kagaya ng lagi naming reminder.
5: Yes.
6: Reminder sa inyo ni Kael, huwag niyong kakalimutan na mag-ready na ng inyong pangmalakasang merienda.
5: Ayan.
6: Kasi syempre, mas masaya makinig no mm-hmm. sa ating magiging diskusyon at pag-uusapan ngayong hapon. Kapag may kasama kang merienda, diba? Ano ba craving mo ngayong hapon?
5: Alam mo yung craving ko, gusto ko lang ng simple lang.
6: Ano?
5: Kwek-kwek.
6: Uy, sarap no. Naalala ko ganun yung merienda ko kahapon.
5: Kahapon, oo. Mm-hmm. Mga ano, mga finger foods, diba?
6: Kaya mga turon or kaya fishball, kikiam.
5: Tapos tayo din sa era na ano, na siguro yung mga sopas, champurado. Ngayon gusto ko naman yung mga turo-turo.
6: Oo.
5: Diba?
6: So yun, kaagapay, ready mo na ang iyong pangmalakasang merienda at share mo na rin dyan sa ating comment section. At ito na nga.
5: Oo, bago pa tayo magutom. Siyempre, kailangan natin magkwentuhan at siyempre, makapulutan ng inspirasyon ang ating makakasama po sa hapong ito. Kasi kanina, ang ating nag-i-intro is about yung pag-let go ng mga bagay-bagay, tao, pangarap, mm-hmm. diba? May mga ganyan. Pero ngayon, may isa tayong makakasama na talaga namang pinagdaanan nito. So, makakasama po natin today ay isang 33-year-old na bank teller. Baka best in math, no?
6: Oo.
5: Kapag mga taga-banko daw, best in math, eh. And a proud mom of three. More than anything else po, she is a follower of Jesus Christ na ginagamit po ang kanyang social media platforms sa Facebook and TikTok para po magbahagi po ng salita po ng Panginoon sa pamamagitan po yun ng kanyang mga devotionals, mga Bible verses at sa kanyang personal testimony. Alam mo, grateful din siya na ibahagi kung ano yung ginagawa at itinuturo ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya i-welcome po natin sa programang Legit. Narito po si Ate Joanna Faith. Hello, Ate Faith.
8: Hi. Hello po, good afternoon po.
5: Ayan, Ate Faith ha, salamat sa pagkakataon na makasama ka namin sa Legit. At syempre, gustong-gusto namin marinig yung kwentong Legit na pag-let go mo sa journey mo. Pero bago tayo pumunta doon sa ating kwentuhan, aba, shout out po muna yung family, loved ones, yung mga followers ng page mo.
8: Mm-hmm. Okay, so thank you na. So it's a privilege po na makapag-join po sa gawain ninyo sa Christ. Mm-hmm. But, and I would like to greet my family, especially yung mga anak ko, sa mga kids ko, at saka sa mga office mate po, and sa group leader ko din po, si Ate Icy. Thank you for being there for me, and mm-hmm. Also po sa lahat po ng kasama ko to the journey po with this ano po, life ko po.
5: Mm-hmm. Yan na, shout out sa mga nabanggit ni Ate Faith. Mm-hmm. Sana nakikinig kayo sa moment na ito.
6: Yes.
5: At ito na nga, Ate Faith, no, ang ganda ng ating mapagkukwentuhan. Napapahugot ka rin ba habang ini-introduce natin ang topic? Pero syempre, no, alam mo, yung simpleng, parang ang simpleng pakinggan ng salitang letting go, di ba? Pero in reality, sa totoo lang naman talaga, napakahirap niyang gawin, mm-hmm. di ba? Pwede mo bang ibahagi in your experience, no, Ate Faith? Bakit kaya mas madaling sabihin ito kaysa gawin?
8: Based on my experience po, mahirap siyang, madali siyang sabihin rather than gawin. When you let go of something, you also have to let go of outcome.
5: Mm-hmm.
8: And sometimes, that's the hardest part po. Yung hindi mo na alam kung anong mangyayari next, you only mm-hmm. have to do is to trust God kahit hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. For me, letting go means surrendering not just the situation but also the outcome to God po.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi totoo yan, no? May mga tao sa paligid natin na kapag may mga pinagdadaanan, sabi, bitawan mo na yan, ang daling sabihin.
6: Mm-hmm.
5: Diba? Parang sila masyadong affirmative to letting go. Pero pag nandun na, kapag gagawin mo na, kapit na kapit pa rin, Abs.
6: Oo,
5: diba?
6: Totoo yan. And that's the thing about letting go. Kagaya nga nung sabi ni Ate Faith, no, mm-hmm. na parang ang pinakamahirap kasing part sa pagle-let go is yung pagle-let go sa magiging outcome.
5: Oo.
6: Minsan, no, yun talaga yung pinakabagay na hirap tayong uh-huh. i-let go kasi gusto yes. natin, kontrolado natin yung magiging kalalabasan.
5: Ayun na nga, that's the problem, mm-hmm. di ba?
6: Pero yun nga, kagaya nung sabi mo, Ate Faith, no, minsan hindi naman talaga yung situation yung pinakamahirap bitawan, di ba? Kundi yung outcome or yung expectation natin bago or kung paano dapat mangyari yung ine-expect expect natin or yung parang pinagpe-pray natin kay God.
5: Uh-oh.
6: So, paano ba natin dapat ma-recognize or paano natin ma-recognize kapag nag-hold on tayo dun sa isang bagay or dun sa plano natin or timeline more than dun sa, alam mo yun, sa pinapagawa ng Panginoon.
5: Ayan.
8: Sa walk ko with God, natutunan ko po na okay lang magkaroon tayo ng sarili plans, dreams, or pero kapag hindi aligned siya sa will ni God, kahit anong pilit natin gawin, it won't work out the way we expect. Before po, kapag nagpipray ako, mas focus po ako sa desires ko at gusto kong mangyari. Pero habang lumalalim yung relationship ko kay Lord, mm-hmm. mas natutunan kong sabihin ito, Lord, ito po yung gusto ko, pero whatever your will, let it be done.
5: Yes.
8: For me, malalaman natin na mas kumakapit tayo sa sarili nating plan kapag mas attached tayo sa outcome na gusto natin kaysa sa pagtitiwala po kay God.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Sana no, ganun din yung mga maging mindset ng karamihan sa atin. E totoo naman yan, Ate Faith. Talagang may ganyan tayong parabang human nature natin siya, di ba? When we pray, gusto natin yung desires, di ba? Yung gusto natin yung masunod na Lord, baka naman ito muna, di ba?
6: Diba?
5: I-grant mo muna to.
6: Pero
5: di ba, parang ang sabi nga dun sa the Lord's Prayer, His will be done.
6: Oh, let your will be done.
5: Diba? Yung kalooban niya, mm-hmm. diba?
6: And isa yun sa mga bagay or parang prayer na brave eh.
5: Brave.
6: Bravest prayer. Kasi parang you're letting go of something or parang, Lord, ipinagpapasa Diyos ko na. Pinagpapasa inyo ko na.
5: Hindi mo alam kung ano yung mangyayaring results, yung mm-hmm. outcome of that prayer because you trust the one who knows your prayer and who knows your future, diba, Abs?
6: Mm-hmm.
5: And speaking of this, no, Ate Faith, eto na nga, may time ba sa buhay mo na talagang na-realize mo na you are holding on to something na talaga namang nagdudulot na sa inyo ng hurt and then ano ba yung naging turning point mo noon?
8: Yes po. I remember the time when I was in a long-term relationship mm-hmm. na hindi siya healthy for me. I felt like wala akong halagaan, hindi ako truly loved.
5: Mm-hmm.
8: Looking back, mas naiintindihan ko kung bakit God allowed me to go through that season.
5: Mm-hmm.
8: Kung hindi ako nasaktan, baka hindi ko pa rin magawang umalis. Kasi para siyang Egypt. For me, God allowed me to go through that season. But eventually, He pulled me out.
5: Mm-hmm.
8: That to become my turning point and mm-hmm. turning to let go and trust God and choose the freedom that He was leading me into.
5: Mm-hmm. So, may pinagdaanan ka rin pala, mm-hmm. Ate Faith. Pero kumusta ka that time na sabi mo nga eh, you are in a long-term relationship at pilit mo tong kinakapitan. How is the state of your heart and how is the state of your mind during that time?
8: During that nasa ano po akong moment noon, nasa grief po kasi mm-hmm. hindi ko po mapatong yung sitwasyon ko pa kasi ganun po yung nangyayari sa buhay ko.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. May dumating ba sa point na sa buhay mo na kino-question mo si Lord na, Lord, bakit ko ba ito pinagdadaanan? Bakit siya, di ba? Or bakit yung taong to? Bakit yung bagay na to? Have you ever questioned God during that time?
8: Nung mga time na yon, I'm always asking the Lord, what are you teaching me,
5: mm-hmm.
8: God? For why is it you're allowing this season for mm-hmm. me? Why is it you're allowing this this happen? Yung mga bagay na to sa buhay.
5: Mm-hmm.
6: Yeah. Mm-hmm. And that's the thing about mm-hmm. ano talaga, no? Pag may mga pinagdadaanan tayong hindi natin maintindihan, mm-hmm. kumbaga talagang it takes courage mm-hmm. na matanong si Lord na, Lord, ano pong tinuturo niyo sa akin? Yes. Kasi ang tendency natin, usually kapag nadadaan tayo sa mga mahihirap na patches or road ng buhay mm-hmm. natin, eh, alam mo yun, ang tendency natin ay magreklamo.
5: Yeah.
6: Diba? Na parang, Lord, bakit ko to nararanasan? Parang nagsuserve naman ako sa'yo and all, pero bakit parang inaalaw mo na masaktan ako, mag-go through ko sa mga ganitong bagay? Pero nakakatuwa lang yung naging response ni Ate Faith, kasi despite those hurtful moments uh-huh. or madilim na chapter ng buhay niya, tinanong niya ang Lord, mm-hmm. ano ang tinuturo mo sa akin dito?
5: Parang ano, no? Ito yung isang magandang response na pwede mong sabihin kay Lord, not questioning why God is allowing that to happen, mm-hmm. but ang response mo, ano ba ang ituturo ng Panginoon sa sitwasyon na yon, di ba?
6: Mm-hmm. Totoo. At doon natin din marirealize na bawat talaga, no, bawat pinagdadaanan natin, mm-hmm. May tinuturo talaga ang Amen. Panginoon. At yun nga, usually, no, kapag pinag-uusapan natin tong usaping about surrendering, mm-hmm. 'di ba? Ito yung mga bagay na parang papasok doon yung mga bagay na hindi mo na kontrolado mm-hmm. or parang wala ka na magagawa mm-hmm. or kahit ano pang klase force ang gawin mo, yeah. lahat ng powers mo pinagsanib-sanib mo na, wala ka na magagawa. Mm-hmm. Pero Ate Faith, sa tingin mo, paano natin malalaman or distinguish kung ano yung kaya natin baguhin at ano yung kailangan natin ipagpasa Diyos na? Yung mm-hmm. para bang, Lord, hindi ko na to kaya. Mm-hmm. Ikaw na to. Yan. So, ano yung mga, sa tingin mo, ano yung mga, paano natin ma-distinguish?
8: For me po, kaya kong baguhin yung mga bagay na nasa responsibility ko, yung choices mm-hmm. ko, yung actions ko, and how I respond. Mm-hmm. Pero yung mga bagay na hindi ko po kontrolado, like people's decisions, the outcome, the timing, kailangan ko siyang ipaubaya kay Lord. Mm-hmm. I'll do my part, but I let God handle what I cannot control. Kasi surrender is not giving up. It's choosing to trust God.
5: Pero speaking of surrender, no, Ate Faith, during that moment ba, when you are, sabi mo nga, you're struggling with holding on to that relationship, dumating ba sa point na hirap pa din itong surrender kasi may gusto kang i-treasure, may gusto kang kapitan pa rin dun sa relasyon na yon?
8: Yes po. Siguro yung mga memories na mm-hmm. and yun yung pinaka-hardest part na hino-hold on mo.
5: Oo.
6: Mm-mm. At yun talaga, mm-hmm. ang pinakamahirap i-let go, especially kapag, alam mo yun, may pag-usaping relasyon. Kasi mm-hmm. Ang dami mo na na-invest, kumbaga, yes. diba? Oras, panahon, resources, mm-hmm. syempre emotions din, nag-invest ka, no? Most especially emotions talaga.
5: Yes.
6: Talaga binuhos mo lahat, then ang patutunguhan ay wala. Mm-hmm. No? Isa yun sa mga bagay talaga na, alam mo yun, talagang dadating ka sa point na mapapatanong ka talaga kay Lord, mm-hmm. Lord, na bakit ko pinagdaanan to? Uh-huh. Pero yun nga eh, kahit sa mga ganong pagkakataon, may tinuturo talaga ang Diyos eh. Diba? Na may tinuturo siya sa atin. Mm-hmm. At talagang isa yun sa mga bagay na kailangan natin baunin.
5: Yes, diba? Correct, no? At this time, Ate Faith, alam mo, minsan, ang illusion of control is thinking na kapag mas nag-effort tayo, kaya nating ayusin ng lahat ng bagay kasi gumagawa tayo, kumikilos tayo on our own efforts, diba?
6: Mm-hmm.
5: Pero ito nga, how do we know when we are being responsible or when we are ready trying to control something that only God can handle? Kasi alam mo naman tayo eh, Lord, mamaya ka na, kaya ko naman to, kaya ko naman itong solusyonan. Patas yung hindi na kaya, Lord, ikaw na bahala. So ikaw, what's your point on that?
8: Ano ko naman po dito, na-realize ko po na minsan akala ko kailangan kong gumawa ng marami for God.
5: Uh-uh.
8: Pero eventually, napapagod din po ako and mm-hmm. realize hindi naman ako tinawag ni God to simply do more for Him. He wants my heart and to fully trust Him and to be faithful to Him. Kasi minsan po, gumagawa ako ng marami para mm-hmm. kay Lord. Thinking na kapag
5: Mm-hmm.
8: thinking nga kapag marami akong ginagawa for Him, mas may gagawin siya sa buhay ko. But I'm learning na I don't have to earn what God wants to give to me. I just need to trust Him, obey Him, and be faithful sa mga bagay na ini-entrust niya sa akin ngayon.
5: At totoo yun, no? Talaga namang tayo naman as human to do effort tayo. Lahat ang pwede natin gawin, gagawin natin. Pero in reality, Abs, para ang nangyari kasi, para bang nagiging band-aid solution lang yung mga efforts natin. Ang makakapaggawa naman talaga ng solusyon at makakapag-heal sa atin ay ang Panginoon. Pero can you give us more specific journey mo doon sa bagay ni Ate Faith na kung saan talagang ikaw ang gumawa, talagang sinet-aside mo muna si Lord at lahat ng effort mo binuhos mo?
8: Siguro yung isi-share ko po dito is yung nasa long-term relationship ko ako. Kasi even that time kasi I am not treated well. So, kumbaga ako, pinipilit ko na ako, mahalin mo ako, pilit kong ini-introduce yung sarili ko to someone. Na
5: so, you're begging na, for love?
8: Yes,
5: po. For love?
8: Yes, po. Ganun po.
5: Mm-hmm.

0: hindi na be-base sa ating status, hindi sa relationship status uh-oh natin, no? Hindi sa mga bagay na na-achieve natin uh-oh here on earth. Kumbaga naka-base lang ito sa ating Panginoon, kay mm-mm Christ, 'di ba? Doon nakaangkla
1: totoo
0: ang ating value.
1: Pero ano, totoo yun, masakit yung point na yun, Ab, na ikaw you're giving all your efforts tapos hindi na re-reciprocate yung binibigay mo.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: At talagang it takes courage na umalis sa ganong klaseng relasyon.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kasi kung kunwari matagal kang kumbaga natagal kang nakastay sa ganun, talagang mahihirapan ka kung mananatili ka doon. Uh-oh. Eh. Talagang lulugmok ka.
1: At saka mauubos ka kasi mm-hmm ikaw puro ka bigay, wala ka na re-receive in return.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Kaya praise God dahil talagang pinalaya ng Lord si Ate Faith sa
1: yes
0: ganong klaseng relasyon, 'di ba? Nakita natin yung uh-oh restoration at paggalaw ng Panginoon sa kanyang mm-hmm buhay. At yun nga Ate Faith, no, may mga seasons sa buhay natin, 'di ba? Na kunwari walang nangyayari externally, wala kang nakikitang result na kahit anong gawin mo, mm-hmm ganong gawin mong effort, wala ka nakikitang resultang maganda.
1: Uh-oh.
0: Pero gumagawa or may ginagawa pala si God behind the scenes, hindi lang natin nakikita.
1: Mm-hmm.
0: So paano ba kapag naghihintay tayo, no, sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin, ano ba dapat ang ginagawa natin
1: uh-oh
0: with our hands, with our mind, and with our heart?
1: Yan.
2: For me po, habang naghihintay tayo kay Lord, we continue to pray, obey, and remain faithful. Kasi prayer and obedience still matters while we are waiting for His answers and outcome.
1: Mm-hmm.
2: And we continue to trust Him with all our heart. Hindi natin, even if hindi pa natin nakikita kung ano yung ginagawa niya behind mm-hmm the scenes. Waiting doesn't mean doing nothing. We keep praying and obeying and staying faithful to God po.
1: Mm-hmm. So, talaga may mga ganong pagkakataon na talaga namang may mga bagay tayong pinangahawakan minsan. At syempre, umaasa din tayo na baka kaya pang maayos.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And mahirap din kasi minsan nagtitiwala tayo sa sarili nating efforts
0: oh,
1: without really realizing that God is always in the move and at work doon sa buhay natin.
0: Totoo yun. At ang ganda rin yung sinabi ni Ate Faith, no, na talagang kailangan continuous yung ating pagdarasal,
1: yes,
0: yung pagpapursue, pagseek kay God, diba? Kahit nandun tayo sa sitwasyon na hindi tayo certain
1: uh-oh
0: sa mga mangyayari. No? Kumbaga hindi tayo nag-wait in idle kung ano yung gagawin ng Lord. Kumbaga
1: yes
0: dapat meron tayong ginagawa. Proactive tayo.
1: Correct.
0: Diba? Favorite word mo yan.
1: Yes.
0: Proactive.
1: Exactly. And ano na, mas maganda rin na we don't waver doon sa mga sitwasyon
0: mm-hmm
1: na maaaring magpabagsak sa atin. But you should use that moment, that situation, or that person that probably hurt you as a stepping stone para syempre mas tumaas, mas maging strong yung mm-hmm faith na meron tayo. Pero in reality, no, may mga taong pag dumadaan sa gitna ng problem, minsan nalulugmok, nadi-discourage, mm-hmm at may pagkakataon na minsan may problema na nga, mas doon pa sila, nagkukulong sila, ina-isolate na yung sarili nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero ikaw ba, during that time, Ate Faith, sa moment na iyon, ano yung ginawa mong, literally, your actions na ginawa that time, na talaga namang dumaan ka sa matinding pagsubok? Do you have any community? Do you have any actions na talaga namang nakatulong sa'yo?
2: Nung time kasi na yon, I think God is already aligning me to His way.
1: Mm-hmm.
2: So, I just keep on seeking to, ano po, yung mga churches po na, so I could have, meron po akong mapagsabihan, magkwentuhan po sa pinagdadaanan po. So, yun po yung malaking tulong po sa akin, yung magkaroon ka ng mga, like a Christian community po. Ano po.
1: Oo.
0: And that's the beauty of having a spiritual family, no? Spiritual community.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, gaya ng lagi natin ini-example dito, di ba? Para tayong uling eh.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi tayo magbabaga kung tayo'y mag-isa lang.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga mawawala yung baga natin. Pero kapag tayo ay kumpul-kumpul, sama-sama tayo on mm-hmm fire, di ba? Makakatulong sila sa'yo to journey. Kumbaga mayroon ka ka-journey. May
1: yes
0: ka-agapay ka mm-hmm sa iyong pinagdadaanan. At syempre sila yung mga taong hindi ka ilalagay tayo sa Lord, no? Kasi yun ang pinaka-crucial eh. Dapat mas malapit tayo doon sa mga taong hindi maglalayo sa atin sa Panginoon. Oh, oh. Lalo na sa ganung mga darkest

0: moments ng ating buhay.
1: Mas maganda na alam natin kung sino yung sinasamahan natin.
0: Mm-hmm.
1: We know kung sino yung community natin, di ba? Baka mamaya, lugmok na lugmok ka na nga, sumama ka pa sa mga barkada or mga kaibigan na hindi sa'yo magli-lead into, sabi nga in the path of righteousness or mm-hmm. in the green pastures na gustong ipalakad sa'yo ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: And at this time, no, Ate Faith, isa sa pinaka mahirap na part ng letting go ay yung pag-grieve natin sa what could have been.
0: Ayan.
1: Na sana mm-hmm. pala, di ba, ganyan. Sana pala ito yung ginawa ko. Paano natin dapat i-process yung dream, yung relasyon, yung opportunity, or yung timeline na hindi natuloy without becoming stuck in the past? Kasi sa totoo lang, yung reality, nakapag dumaan ka dyan, para bang ayaw mo nang mag-move on, nakastuck ka na lang. Pero ikaw ba, ano ba yung, paano ba natin ito i-process?
2: As a single mom, never in my entire life did I imagine na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. May mga times din na naisip ko, what if things turn out differently?
1: Mm-hmm.
2: Pero natutunan ko po na hindi ako dapat manatili doon. Kasi mm-hmm. na-realize ko,
1: mm-hmm.
2: kung mag-stay pa rin ako sa wrong relationship, baka hindi ko makikilala si God the way I know Him now. Baka hindi ko rin maranasan yung peace na only Jesus Christ lang po na makakapagbigay po. Kaya natutunan ko, I let go yung what could have been, maging grateful sa mga natutunan ko and trust God with what's ahead po.
1: Mm-mm. Pero hindi ba dumating sa mind mo, Ate Faith? I know it's really hard for you to go through with this kind of challenge. Now, for example, na you're trying to still to restore that relationship na kung haayusin ko to, yung makukomplete pa rin yung family ko, na yung mga anak ko, they will still recognize their father. May mga ganun ka bang moment in life?
2: Yes po. I still tried my best
1: mm-hmm.
2: kasi ayaw kong may pagsisihan ako.
1: Uh-huh.
2: But then, ang galing lang talaga ni Lord kasi on that moment na you keep on trying, He is revealing you the mm-hmm. the real situation. Kumbaga, para kang dudurugin kanya on that moment so that ma-realize mo that you're worthy, you are loved, ganun po.
1: Pero totoo yun, talagang kung hanggang saan kaya natin, gagawin natin lahat ng efforts, no? We're still trying to do our best and excellent para syempre ma-restore, maayos. Pero may mga pagkakataon na may beyond inner limits na. Na talaga
0: mm-hmm.
1: namang Diyos na lang talaga. Doon ka na lang aasa, Abs.
0: Totoo. Kasi yun nga eh, di ba may mga nababasa tayo online na bakit tayo bumabalik sa bagay na ang tawag dito, yung parang ifunri na tayo ng Panginoon.
1: Yes.
0: O bagang inirelease niya na tayo dun sa bagay na magpapasakit sa atin,
1: oo,
0: magpapalugmok sa atin. Pero why do we keep on holding on to those things?
1: Oo.
0: So parang isa yun sa mga bagay na dapat nating isipin.
1: Oo.
0: Na kung ito ba, kung mag-hold on pa rin ba ako sa bagay na to, mag-glorify ba ang Panginoon?
1: Oo.
0: Maitataas ko ba yung pangalan niya kapag pinagpatuloy ko itong relasyon na to na kahit nauubos mm-hmm. na ako or nako-compromise na yung values ko?
1: Oo.
0: Or taliwas na yung pagsasama natin mm-hmm. at hindi na aligned sa katuroan ng Panginoon?
1: Mm-hmm.
0: So isa yun sa mga bagay na kailangan mo talaga i-consider, no?
1: Yes.
0: When it comes to letting go of things, diba?
1: Oh, correct. At alam mo, Abs, ang naalala kong term nga ni Ate Faith kanina, ay minandun siya matagal doon sa land of Egypt na meron
0: Egypt.
1: Siya.
0: Yes.
1: Na kung saan nagpakahirap siya,
0: mm-hmm.
1: madama siyang pinagdaanan na challenges, diba? Nakalaya na siya, diba? Itinawid na siya ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pero bakit ka pa babalik kung pinalaya ka na ng Panginoon?
0: Mm-hmm.
1: God has given you the liberty, the freedom that you experience right now.
0: Yes.
1: Kaya siguro sa mga kaagapay natin, probably, nasa moment ka ngayon na naroon ka sa Egypt mo, na kung saan you're experiencing a deep pain. Diba? May mga discouragement, may disappointment. Alam mo ah, may kayang gawin ng Lord sa'yo kung si Ate Faith nga, ang tagal nagstay sa Egypt niya, ngayon, nakalipad na siya papuntang Israel niya, diba?
0: Yes. Mm-hmm. Oo.
1: So wait kaya, mo lang yung Israel nyo, di ba?
0: Totoo yan. Kumbaga, hindi pa tapos ang Panginoon yes. sa inyong sitwasyon. At yun nga, no, babalik tayo sa realidad ng pagle-let go. Kasi mm-hmm. syempre, di ba, after pagle-let go o pagre-release mo dun sa isang mm-hmm. bagay na talagang matagal mong hinawakan, mm-hmm. pinag-hold on to na, di ba, hindi naman... Alam mo, instant yung happiness correct. Or parang yung peace na mararamdaman mo. Mm. Ah, yes, I'm free. Hindi naman ganun. Mm-hmm. Diba? Hindi overnight. Siyempre, may mararamdaman kang grief. Diba? Uh-huh. Magluluksa ka. Mapifeel mo yung loneliness or yung emptiness. Mm-hmm. Or kahit doubt. Diba? So, Ate Faith, sa tingin mo, paano natin i-allow yung sarili natin na mag-grief mm-hmm. or parang i-embrace yung nararamdaman nating sakit? Uh-huh. But still, believing God is good, kahit ganun ang nangyari.
2: Mm-hmm. Realizing po sa mga napagdaanan ko, one thing that amazed me about God is how He can work even painful things in our lives for good. Before, may mga bagay na hindi ko maintindihan mm-hmm. and sometimes I even blame myself. Pero eventually, na-realize ko na mm-hmm. even the mess and the painful experience in my life, God can use them for purpose. Kaya kahit masakit ngayon, I can grieve and still believe that God is good because I know He can turn my pain into testimony and bring joy in the in His perfect time.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo, Ate Faith, yung salitang, you can still say that God is good. Nasabi mo yan. Ano yung naging hugot mo? Bakit despite of all things na nangyari, I can say that God is good all the time?
2: You say, si God naman kasi, our God is a way maker and a promise keeper. Mm-hmm. And a lot of things na ginagawa sa akin ni Lord, marami na siyang napatunayan sa akin na He could make a way even seems to be no way. So,
1: yes.
2: Doon mo maaamin sa ano kay God na, wow, mm-hmm. Lord, despite of this pain, eto ka, You show up.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Grabe, diba?
1: Totoo yan.
0: Parang nga mapapakanta na ako dun sa...
1: Oo nga, mukhang actually gusto na kumanta ni Ate Faith kanina.
0: Pero yun nga eh, isa yun mm-hmm. sa mga bagay na napakaganda, no? Kumbaga, that's the beauty of surrendering. Kasi uh-huh. ibig sabihin, yung hope mo hindi nakaangkla sa sitwasyon mo, mm-hmm. kundi dun sa character ng Panginoon. Diba? Na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kumbaga, kung faithful siya noon, mananatili siyang faithful ngayon, bukas, at magpakailanman. Mm-hmm. Diba?
1: Correct. At ngayon nga, Ate Faith, nakaalis ka na sa Egypt na meron ka. Siguro madami ka ng destinations na pinuntahan. Mm-hmm. Diba? Madami ka ng journey na pinagdaanan. Sa tingin mo, para na rin siguro sa kaalaman ng ating mga kaagapay na nakikinig at nanonood ngayon, paano ba natin maiiwasan na bumalik sa bagay na sinabi natin isusurrender na natin kay Lord dahil lang tayo ay lonely, uncertain, or impatient tayo?
2: Darating po talaga tayo sa point ng buhay natin na makakaramdam mm-hmm. tayo ng loneliness, uncertainty, or impatience. Pero para sa akin, ang panghahawakan natin yung ganitong moments ay yung promises ni God at yung mga salita niya. Kasi mm-hmm. hindi naman mawawala yung promise ni God dahil sa lonely tayo, dahil mm-hmm. impatient tayo. The word of God is still there. Kaya kapag naiisip natin bumalik sa bagay na isinurrender na natin, kailangan nating alalahanin kung bakit natin ito ipinagkatiwala kay God mm-hmm. in the first place and choose to trust Him again. Yun mm-hmm. po.
1: Sabi mo, Ate Faith, isipin natin yung dahilan para magtiwala tayo kay Lord. Ikaw, during that time, ano yung pinanghawakan mo sigurong word or promise ni Lord doon sa moment na yun?
2: Sa akin kasi, yung ano talaga, yung Jeremiah 29:11. Mm-hmm. So, kumbaga, wala siyang planong masama talaga sa akin o sa atin. Everything is planned is for good po. So, uh-huh. yun yung talagang pinanghawakan ko na salita ni God mm-hmm. na, which even if nasa doon ako sa sitwasyon na yun, I still holding on to it po.
1: Mm-hmm. Yes, napakaganda.
0: At talagang doon tayo, yun yung ano natin eh, assurance.
1: Yes. Ba
0: diba, na kahit magbago yung sitwasyon, panahon, at pagkakataon, mananatiling faithful ang Panginoon.
1: Correct.
0: Hindi ba? Mm-hmm. At yun nga no, balik tayo ati faith dun sa ating usapin when it comes to surrendering. Kasi nga no, pag sinabi nating letting go, letting go. Biglang kumanta.
1: Para iba yun.
0: Hindi, pag sinabi natin, di ba, na letting go, it means surrendering. Hindi lang yung tao, hindi lang yung situation, pero yung version ng sarili natin na akala natin, magiging tayo kapag nandun na tayo sa, alam mo yun, sa bagay na pinagpipray natin, yung talagang, pinag-hold on natin,
1: yes.
0: No? Pero, paano natin haharapin, Ate Faith, yung buhay that looks different from what we imagined? Kasi syempre, diba, binitawan mo yung isang bagay. For sure, meron yung kalakip na changes, di ba? Magbabago yung buhay mo dahil nilet go mo itong bagay na to, itong taong to. So, paano natin naharapin yung buhay na yun?
2: Yes po. One thing I really wanted to hold on to before was dream na magkaroon ng complete family. Kahit alam ko na hindi siya right for me and hindi rin siya honoring kay God. Gusto ko pa rin siyang ipagpatuloy. Pero eventually, na-realize ko na yung pag-let go pala na hinihingi ni God was actually His way of protecting me from more pain and more heartaches po. And I learned that even when I don't understand what God is doing, I can still trust Him because the same God who was with me yesterday is the same God who is with me today, tomorrow, and forever.
1: Amen. At ramdam mo kay Ate Faith yung joy sa heart niya as she say these things. And I totally felt na talagang naramdaman mo ang kalayaan na nagmula sa Panginoon.
0: Yes.
1: Pero alam mo, Ate Faith, it's really hard to move on. Lalo na if you really pour out your heart into it, your time into it. Pero gusto kong malaman, kumusta yung puso mo ngayon?
2: Yung puso ko, it's so blessed to say na my heart is at peace, kumbaga. Kasi yun naman talaga yung ano yung kayang ibigay ng ating Panginoon. And more especially, I have this kind of joy na nararamdaman ko at nandirigo sa puso ko that despite of the circumstances na nangyayari sa buhay ko, I still feel the joy that comes from the Lord.
1: Yes. Because the joy of the Lord is our strength,
0: yes.
1: Diba?
0: So, akala ko kakantahin mo na.
1: Munti ka na. Anyway, Ate Faith, no, looking back, may mga bagay ka bang pinilit noon na akala mo kailangan mong hawakan, pero eventually pala nakita mong God was actually protecting you by asking you to let it go, diba? Ano yung natutunan mo mula doon sa experience na yun? Probably itong experience mo, diba?
2: Bali yung natutunan ko po sa experience ko na yun. Siguro, may mga bagay tayo na akala natin, kaya natin. But pag nandun na si God, nag-intervene na siya, we know that even kahit anong gawin natin, it was still His hands who will orchestrate everything for good po.
1: Yes.
2: Ganun po.
1: Grabe, no? Talaga, all things work together for good for those who love God.
0: Yes.
1: Diba? Kaya sa mga taong nakikinig ngayon sa mga kagapay natin, maybe you're a parent, student, diba? Young pro, hindi man umaayon yung sitwasyon sa atin, but if you really love the Lord, alam mo talagang kahit hindi maayos yung sitwasyon, God can make good things to that situation.
0: Amen. Huwag
1: tayong mawala ng pag-asa kasi minsan, no, Abs, nalulose hope tayo kapag wala tayong makita na glimmer of hope.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong makita ang light at the end of the tunnel.
0: Silver lining.
1: Correct. Oh. Pero we can say that all things work together for good because God is good.
0: Yes.
1: Hindi po yan sa good works natin. Because the perfection of God's goodness is only comes from Him. Isipin mo, Abs, His goodness is running after us.
0: Mm-hmm.
1: Yun pa yung kinagandahan, di ba?
0: Yes, grabe naman. Sobrang dami nating reference.
1: Correct.
0: Ng mga kanta rito. Kala ko kakanta ka na. Pero obvious tong oras, oh, Ate oh. Faith. Pero bago ka namin, pakawalan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Finally, para sa mga kaagapay natin, sa mga nakikinig ngayon at viewers natin, mm-hmm. sa mga oras na ito na hirap sila, no? Mm-hmm. Na i-let go yung old season na meron sila. Pero, alam mo yun, nandun yung hope nila. Kumbaga mm-hmm. parang nag-hold on sila na merong magaganap pa rin mm-hmm. na maganda kapag ni-let go nila yung isang bagay. Mm-hmm. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila?
2: Para po sa lahat ng mga listeners, viewers, gusto ko lang po na i-share na whatever season you are right now, never lose hope. Even if you have to let go of some things para makarating sa next season ng buhay mo. And more importantly, never put your hope in your circumstances,
1: yes.
2: in people, or sa mga bagay na meron tayo. Our hope is in Jesus Christ alone po. Keep your eyes on Jesus, read His word, pray, stay close to Him. You don't have to understand everything. And stay faithful po, obey Him, and trust the one who never fails po.
1: Amen.
2: It is our Lord Jesus Christ.
1: Amen.
0: Amen.
1: Napakaganda. Diba? Talaga naman, ang unang line pa lang ni Ate Faith, mm-hmm. in every season. Muntik na ako mapakanta ng,
0: in every season,
1: you are still God.
0: Oh.
1: I have a reason to sing.
0: Yes.
1: I have a reason to worship.
0: Amen.
1: We have still reason, diba? Mm-hmm. If there are thousands of reasons to quit and to give up, there are more than thousands and even millions of reasons to continue to keep on keeping on. Kasi sabi nga ni Ate Faith, yung Diyos natin, He never fails.
0: Yes.
1: At kung may pangako siya sa'yo, siya yung nangako na hindi na napako. Pero mm-hmm. remember, He died for you on that cross, diba? To save you on that miserable life. Kaya, mm-hmm. i-treasure natin ang moment na yun.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Kaya, no, bago ka namin pakawalan, no, Ate Faith, baka pwede mo i-share sa mga kaagapay natin.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga social media platforms na kung saan pwede kang makita, makonect ng ating mga kaagapay? Of course, to see your content, diba? Baka, tsaka pwede mo silang anayahan, diba? Sa church, kung saan ka naroon.
2: Sa lahat po ng nakikinig, follow niyo na lang po ako sa Facebook account ko, Joanna Faith. Yung Facebook ko na yan is intended only for Lord Jesus Christ. Uh-huh. And I am happy po na that platform is using God for me na gamitin para i-share po yung good news niya po.
1: Mm-hmm. At syempre, no, Ate Faith, maraming salamat sa time mo. At sa mga kaagapay po natin na nakatutok po sa moment na ito, alam mo, tandaan po natin na letting go is not always about losing something. Sometimes po, ito ay tungkol po sa pagpili nating magtiwala po sa ating Panginoon higit sa sarili po nating mga plano. Alam mo, mahirap talagang bumitaw, lalo na talagang kapag mahal na mahal mo yung bagay na yun. At kapag may mga what ifs, diba? May regrets, unanswered prayers, at yung mga bagay na matagal po nating pinahawakan. Pero tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na kapag nag-let go tayo, sumusuko na tayo, or we're just raising the white flag. Sometimes po, surrender is actually an act of faith at pagsasabi sa Panginoon na, Lord, hindi ko man po alam kung ano ang next, pero I trust you, I trust your plan, and I trust because it is best.
0: Totoo yan. Kaya naman, let's fix our eyes on Jesus lang, mm-hmm. no? At yun nga kaagapay, maybe today, God is reminding us that we don't have to understand everything,
1: yes.
0: before we surrender it.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag may binitawan tayo or bagay na sinurrender natin mm-hmm. sa Panginoon, we are not letting go into nothing.
1: Yes.
0: Diba? We are letting go into the hands of a faithful mm-hmm. God. Diba? Dahil na-remind nga rin tayo sa napag-usapan natin with Ate Faith, mm-hmm. no? God is good. Diba? Ano mang sitwasyon, ano mang panahon. Diba?
1: Yes.
0: Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay nasa waiting or in between season ng buhay mo, no? Huwag kang matakot na i-release yung bagay na yan.
1: Correct.
0: Ano man yung pinangahawakan mo na pinapalet go na ng Panginoon sa'yo, diba? Malay mo, yung bagay na pinapalet go sa'yo ni Lord is making room for what He has in store for you.
1: Yes.
0: Kaya patuloy lang tayo magtiwala, no? Gaya ng sabi ni Ate Faith, fix our eyes on Jesus lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kaagapay, maraming salamat. And once again, thank you so much, Ate Faith, sa iyong pagsama sa amin dito sa Legit. Thank you so much,
1: yes,
0: sa iyong time and insights na shinare sa ating mga kaagapay. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, thank you so much po sa inyo sa broadcast, no, sa ating broadcast engineers, ganyan din sa ating Protex, maging sa ating RTV team at Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kaagapaya, don't forget to let go and surrender everything to God. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
3: Legit!
1: Bye!
4: Legit.
5: Kabataan naman ang hihiri.
4: Legit.
5: Usapang from the real source. Legit.
4: Mga kwentong hit. This is it.
3: Legit. Legit.
6: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: The Flow. What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na mga kasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there. Vlogger, influencer. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
1: Hello, yes, hello po.
0: What's up, Manoy?
1: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
0: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
1: It's okay na, kahit Manoy na lang po.
0: People call you Manoy.
1: Yes po.
0: But when you're at the house?
1: Manoy pa rin po.
0: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
1: Nice.
0: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
1: Yes.
0: So, would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
1: Parang dark humor.
0: Dark humor.
1: Dark humor content.
0: Okay.
1: Ayan, doon po nakilala. No? So may mga skits ako na out of this world. So may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
0: Okay.
1: No? So yun yung way ko. Pero talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
0: So and, now is it light humor?
1: Ano pa rin, comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
0: Wow.
1: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no? So, yun okay. Po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din, may bago sa makita yung mga followers ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no? Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun, so yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
0: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast. Na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
1: yes,
0: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
1: yes,
0: droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh.
1: Ah, po.
0: Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa
1: yes,
0: purpose
1: po,
0: niya?
1: Yes, po.
0: Ay, nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther, kasi yon talagang comedian yon.
1: Yes, and, bro, nga po.
0: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then?
1: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses o mga content creators na nag-share ng gospel. So, yun, natatambayan ko. Tapos, unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, siya, almost mag-1 year na siya sa church.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, hayaan mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
0: Nakaw.
1: Pinagpipray nila ako.
0: Effective yun.
1: Yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, kasi pagka, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3, yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yon yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. parang ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content. Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya.
0: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
1: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakaano, pinipilit ka ta ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung, ano doon, yung topic doon sa church nung Sunday na yon. So, inano ko din, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa ano sa pagiging ano tag dito loko-loko mga yeah. Contents na ganun. Tapos nagulat sila noong Sunday, nag-post ako ng ganun. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm-hmm. Nag-try ulit ako na ganun. Tapos yun na, ganun ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos pinost ko sa Facebook. Tapos Bumila ako ng Bible. Tapos yun, nagtry ako magbasa dun sa may, inuna ko yung sa Book of John. Yun, nagtry ako ng basa. Tapos, pero di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag, ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so yun, tapos halong daw yun na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong, parang kung di ko alam eh, parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yun kasi, nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, halo ng takot tsaka yung ano talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So yun po, tapos simula na doon talagang umiyak ako. Actually putol yung video na yun eh kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kinat ko lang iba kasi ang pangit ko umiyak. Sabi ko, ayun, ine-edit ko lang sa may inano ko lang ng konti.
0: And pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba in
1: chat? Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano ng talagang malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita kong umiiyak. Talagang magkukulong ako sa kabakto kung nalulungkot ako.
0: So may that's ganun. Really new. Mm. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Mm, diba? And that would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
1: Mga 1 week pa lang.
0: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
1: Hindi po.
0: Okay.
1: Hindi po. Tsaka so, ano, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya, pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, wey, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Na gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun dun yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano at sobrang positive yung talaga mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
0: Hindi ka talaga ngayon, binago ka ng Lord.
1: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
0: Mm-hmm. Ang tanong, then, kasi he's now close to 1 million. On the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say, I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
1: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers, pero talagang nadagdagan po eh, pang
0: nadagdagan pa.
1: Before pang almost ano mga 10k, almost 10k pataas yung nadagdag po sa akin followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano ng post, ng content, so mag-share ng gospel, kasi iniisip ko ano, babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no, yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami, kasama mo kami sa laban na to.
0: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano, may tato, may umangga na. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawala ng followers if, you know, that means following Jesus.
1: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon, di ba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung ma-experience, yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano, nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize, habang nadadrive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, mga ano, kung na magpupundar ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumo yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun, dati ganyan ako, mayabang ako eh. Parang flex din ako, parang bastos din ako sa mga comments, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No, so gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na-realize, and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba, na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
0: And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami na call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
1: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka, ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang, ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no? Parang ini-insulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
0: No? Tama na yan.
1: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung, ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to, kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan. No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no.
0: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
1: Ngayon po parang nag-comment siya sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa yeah. masyado.
0: He's a friend then. Pero he started off then with some dark humor. I mean, simple lang yung, 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
1: opo, mga classic niya.
0: And then yan. Ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
1: Yes, po.
0: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
1: Mm-mm.
0: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
1: mm-mm,
0: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
1: yes,
0: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
1: Mm-hmm.
0: So when you have this joy in the Lord, na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
1: Amen.
0: Walang nanonood ng noontime show, paglabas, uy, kanina addict ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba?
1: Apo,
0: pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
1: Tama.
0: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
1: yes, po.
0: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonek doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, mm-hmm, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
1: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
0: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
1: Po, pandemic days. Siyempre, eh, walang magawa sa bahay. Nagtry ako mag-vlog. Eh, mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, para marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga, ano, relatable contents. Yun, so, nag-start ako doon sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko, no, yung nagde-deliver ako ng parcel tapos magrereklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun, nag-expo ako doon. And yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So, yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano, ng ugali ng tao, no.
0: So, dumating sana akong for the good, eh, no.
1: So, dumating din sa
0: bigyan ng pera para magkumanda ang ugali mo.
1: Opo.
0: Wala namang ganun.
1: Talagang ano, talagang ano yun, minsan na-tempt din ako na promote ng ano ng mga kasino. So, nag-promote din po ng mga kasino, eh. Nagkapera ako doon pero
0: mga sabungan and opo,
1: talagang,
0: online
1: ano,
0: gaming.
1: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So ayun din yung inano ko dati, parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko. Hindi ako masaya, parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony, parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh, yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun, bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong ano, lagi akong tuliro. Alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umatin pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano, para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede po pambanggitin yan.
0: Alin? Brand?
1: mga nagte-take po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
0: Ah, okay.
1: Para,
0: ay, oo. Oh, grabe kailangan. So, even marijuana is one of those things,
1: yes, po,
0: that they use to have a spiritual encounter, supposedly, ano?
1: Pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yung lahat. Talagang, wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang
0: scam.
1: parang naging illusion lang ako,
0: sandaling ano, parang temporary. It's more of ano eh, parang ang tawag ng anesthesia.
1: Yes po,
0: then it ganun. Is a medicine. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain.
1: Yes,
0: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
1: Yes, po.
0: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yan yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
1: Yes po.
0: And that's when this person encountered God na parang, and then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said na, I wish everybody will experience having a lot of money, or just so you can experience din na it's not what will buy happiness, something like
1: tama,
0: that.
1: Tama.
0: Ano? And then another thing that, ang dami ko naalala, sorry ha, dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually, and I don't know why, but we used to have, hindi siya dark humor, skits like that. Yung parang ginagawa mo din, meron kami, I wish I could find the file, meron kaming drama skit dito na piniplay noon, hindi ko nakakalimutan yun eh. Merong bumibili, pagbilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng peace. Tapos, binigyan siya ng peace. Ayoko nito, temporary na ito, di tumatagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
1: Nice.
0: Yung Bible verse, the peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
1: Tama po, tama.
0: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
1: Yes,
0: or maybe he can make.
1: Alam mo,
0: marami akong ano, mga ideas para sa iyo kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam niyo ba 'yan? Eh ngayon naging dad jokes na lang ako. Pero siguro pwede ko tong iba to sa mga friends ko. Si Naruto binabato ko ng mga jokes.
1: Pwede mo,
0: sige,
1: pwede
0: kayo
1: po,
0: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, so you started only 5 years ago and already so many. So when did you realize na, uy, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako, or when did that come? After a certain video ba, or may nagpa-picture, or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
1: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako, tapos nababayaran na ako, so nagsiset na ako ng rate ko, nababayaran na ako.

0: na-figure ako na, oo nga, no, parang sikat na ako, no. Parang value na yung pangalan ko, may value na pa ang ganun. Pero, ano eh, wala rin eh. Kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung talagang wala kang peace, tsaka yung love sa puso mo, talagang ano eh, maliligaw ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun. So, thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ano, ang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church. So, parang...
1: So, may background ka din pala?
0: Opo, sa Christian church.
1: May tanim yun.
0: Mm, so, yun po, yun nga yung na-realize ko, talagang may tanim po talaga yun. So, hindi sayang yung pag-ano ko, pag-church ko nung dati, nung bata ako. So, may tanim po talaga. So, walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig natin, mga gospel, mga Bible verse, no? May tanim po talaga yun. And then, ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize, na-align lahat eh. Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel.
1: Yeah,
0: parang ganun, no? Talagang
1: naka-align. So, good news.
0: So, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan, no? So, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no? Para dito ako mapunta, no?
1: So, yeah, mga friends ito.
0: Opo. So, yun. Sobrang ano, thankful talaga. Sobrang galing ni Lord, no?
1: He is. He's truly good. I mean, ang sinishare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang, ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley.
0: Mm-hmm.
1: Growing up, I loved watching his movies, his sketches, pero namatay siya. Yung pagkamatay niya, napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever, daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili, yung sarili nila. Okay. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang, amen, you were headed there in that dark hole, dark humor ka, and everybody, bentang-benta ka, but you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo, but really, what is getting me is benefit for money, pero for my soul, it's not doing anything.
0: Opo, opo.
1: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy siya showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapahit siya, pero yung mga gigs niya kukunti talaga.
0: Opo.
1: Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niya siya ano ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
0: Opo, tama.
1: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter how, what you did.
0: Against the flow. Tagline.
1: Tagline.
0: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
1: How long ago was this? 2 weeks ago?
0: Almost, years.
1: Years na rin. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
0: Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
1: Okay. Bible bars. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it. But some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened.
0: Yes,
1: there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya.

0: ng past na mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
1: Yes, po, yes, that
0: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
1: Yes,
0: you know,
1: po.
0: And that's the grace of God. And so in this journey of yours, ano ba? Nahirapan ka ba mag-quit, mag-pagmura? Ano po ba yung mga bagay na sa tingin mo inalis na Lord ng buhay mo na dating gawin?
1: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang ano, nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin. Parang ano, hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
0: Konting ano na lang, parang, opo, parang tira.
1: Na-sleep lang, parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang ano, konting pagkakamali lang ng ano, ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang ano, sobrang thank God talaga kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganun. Sobrang ano, sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng ano, ng asawa ko, no, na ano, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ah, ganun.
0: Iba na yung toyo.
1: Opo. So,
0: Christian na toyo. Parang,
1: yun po.
0: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
1: Yung panganay ko, ano, 7 years old po.
0: Mm-hmm. Tapos ay, pareho tayo.
1: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months. Yun.
0: Congratulations. And you've been married how long na din?
1: Hindi ba?
0: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, ano, libre lang yun.
1: Kasi, ayan eh, may ano, okay, pwede sabihin, oh, may plano na ako to, ano, surprise na, ano, mag-engage ako sa misis ko. Pero,
0: magpo-propose po siya sa, ano, don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kung i-cut out. On this day, magpo-propose siya.
1: Paano, ngayong week, no? Ngayong week, i-ano ko yun. I-plano ko. Kasi medyo kinakaba, no? First time ko yun, eh, parang,
0: ay, tapos na i-air to, pag, nag-engage na sila, pag, ano.
1: Apo, yun. So, yun, may mga plano akong ganun kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi
0: that's
1: dati
0: great.
1: Parang di ako ready.
0: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, when you, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
1: Yes po.
0: And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit apat, yung last week, apat na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
1: Yes
0: eh.
1: Po, tama.
0: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
1: Yes po, yes.
0: Now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F, F, F, F. Pero I went from F words to faith words.
1: Nice.
0: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
1: Tama po.
0: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
1: Yes, amen.
0: So, napaparapayan ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, ano? I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
1: yes po.
0: Meron nga, nag-viral na yung ano lang, pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, you're, ano ba sa tawag sa English, you're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person or... I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape, dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And That's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule to, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
1: Bukas agad.
0: So talagang sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets? 1 week pa lang, pero... Wala. No, are you sure tuloy-tuloy na to?
1: Yes,
0: po. Kasi hindi ko i-air to kapag talk lang. But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito, and aminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
1: Thank you.
0: Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
1: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umamin. Yung pinakamahirap, pastor, yung umamin ka ng kasalanan mo. Kahit sabihin mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos, sumingi talaga ng forgiveness. No, parang, ayoko nang balikan kasi parang, ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun, no. Yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no, para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no. So, pag naging humble ka kasi parang lahat on go with the flow na, no. Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, 'di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yun sinagot niya. No, nung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo siya sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat. Marami realization. Marami akong tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord, no? So, yun. Talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng be
0: so,
1: humble.
0: So, ngayon, iba na yung flex mo.
1: Iba na. Wow,
0: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You yes, boast bro. In the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
1: Amen.
0: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So, you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand wants to give you this gift because God loves you, bro. Yan, unboxing tayo.
1: Uy, mailigaw sa cups.
0: Yeah, and God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
1: Uy, big shout out po sa RD Brand.
0: Yeah, Red Brand. Pastor Riddell. Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda nito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, kahit sobrang dark ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos basta lumapit tayo sa kanya. And shoutout sa mga followers ko, no. Sana panoorin niyo 'to hanggang dulo. no, para ano, para pares tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shout out din sa family ko, yan sa wife ko. Yes, I love you.
0: Shout out kay JM, yung interpreter mo.
1: Yes, kasi shout out pala sa
0: niya, i-Englishin ko lang siya.
1: Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no, kahit sobrang iksila ng pagkikita natin, talagang parang
0: matagal. This is only a start of, you know, yes, many, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and right. Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
1: Yes, grabe, thank you so much.
0: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, si Manoy, let's all go against the flow.
1: All right.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mami, pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
7: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
8: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko munang batiin ng belated happy birthday si Pastor Jeff Deogracias, isa sa mga pastor ng Christian Solidarity Fellowship, gayon din ang isa naming kaibigan, si Dr. Mahala Mateo Maborang. Maligayang kaarawan sa inyong dalawa. Happy listening din sa kapatiran sa Puno Fensi, Bulacan, sa pangunguna ni Pastor Ador Crisostomo at ng kanilang masisipag na laiko, sina Kuya Ed at Ati Eva Lauriano. Ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kalooban at kautusan. Paano ba masusukat ang pagsunod na tunay? Paano natin malalaman na totoo ang pagsunod? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa isang parabola ng ating Panginoong Hesus na nasusulat sa Mateo 21, 28 hanggang 32. Mateo 21, 28 hanggang 32. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Pag-usapan muna natin ang ibig sabihin ng obedience o pagsunod. Nabanggit ko kanina na ang pagsunod ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya sa Diyos. Ganito ang sinasabi sa unang Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa." Dito ay malinaw na higit na nalulugod ang Diyos doon sa ating pagsunod kaysa ating paghahandog. Ang nais ng Diyos, tayo'y maging masunurin sa Kanyang salita sa araw-araw kaysa maging relihiyoso na sumusunod sa mga nakaugaliang tradisyon ng panahon. Sa Bible, ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagdinig sa tinig o panawagan ng naguutos at ang pagpapasailalim sa kapangyarihan ng naguutos na humahantong sa kongkretong paggawa. Kailangang maging malinaw din kung ano ang ipinag-uutos. Sa parabolang ating pinagbubulay-bulay, ang nag-utos sa dalawang anak na lalaki ay ang kanilang ama, na sa kultura at tradisyong Hudyo ay may ganap na kapangyarihan na mag-utos sa mga anak. Tiyak at matatag ang utos, pero may pagmamahal sapagkat pinangunahan niya ang pag-uutos sa salitang anak. Ganito ang utos ng ama sa kanyang panganay na anak o dun sa nakatatandang anak. Sabi niya, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." Ang utos ay magtrabaho sa ubasan noon din, hindi bukas o sa makalawa, kundi noon din. Gayun din ang iniuutos at paraan ng pag-uutos ng ama sa kanyang ikalawang anak. Sa makatuwid, iisa lang ang nag-utos at pareho ang iniuutos at paraan ng pag-uutos sa dalawang anak. Kaya lang, magkaiba ang naging tugo ng magkapatid sa magkatulad na utos. Ganito ang tugon noong nakatatanda. Ayoko po. Tiyak ang tugon. Pero walang pakundangan. Walang paggalang. Hindi man lamang sinabing susubukan ko po. Sa halip, malutong na ayoko po ang tugon. Mapapansin na hindi naman nagalit ang ama sa tahasang pagsuway ng anak. Napaka-cool ng amang ito. Ganito naman ang tugon noong nakababata sa katulad na utos. Opo, tiyak din ang tugon at mayroon pang paggalang at walang pasubali. Pero ano ang nangyari? Yung nakatatandang anak na nagsabing ayoko po ay nagbago ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Yung nakababatang anak na nagsabing opo ay hindi naman nagpunta sa ubasan. Sa makatuwid, maganda ang pananalita noong nakababata pero pangit ang gawa. Sa kabilang dako, pangit ang pananalita noong nakatatanda pero maganda ang gawa. Yung nakababata ay nagpasyang susunod. Pero hindi naman pala seryoso ang kanyang pagpapasya, kung kaya't sa huli, hindi sumunod. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Tanong ni Jesus sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan na nakinig sa kanyang parabola. Ang nakatatanda po, tugon ng mga ito. Tama ang sagot ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Pero dahil ito'y parabola, hindi nila namalayan ang parabola ay patama sa kanila. Sila ang kumakatawan sa nakababatang anak na sumusunod lang sa salita, pero hindi ipinakikita sa gawa. Mabuti lang sa salita, pero masama sa gawa. Dahil hindi sila naniniwala na sila'y makasalanan, wala silang pagsisisi. At dahil walang pagsisisi, wala ring pagbabago. Sa kabilang banda, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na kinamumuhian ng mga tao ng panahong iyon ang siyang totoong sumusunod. Masama sa salita, pero mabuti sa gawa. Dahil aminado sila na sila'y makasalanan, sila'y nagsisi. At dahil sila'y nagsisi, nabago ang kanilang pag-iisip. At sapagkat nabago ang kanilang pag-iisip, nabago ang kanilang buhay. Ang tunay na pagbabago ay ang pagbabago ng isip na humahangtong sa paggawa ng mabuti na siyang tunay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Binigyan din ito sa Roma 12:2 na ganito ang sabi, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Mariing binatikos ni Jesus ang pagbabalat kayo at katigasan ng puso ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Wika niya sa verse 31, "Tandaan ninyo, ang mga maniningin ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningin ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pangarap ng bawat Hudyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa kanilang paniwala, mangyayari ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nakaugaliang tradisyon. Hindi nila sinunod ang pangaral ni Juan Bautista at nakailangan silang magsisi, talikuran ng kanilang kasalanan at sumunod kay Jesus. Ang gumawa ng lahat ng ito'y ang mga makasalanan na tulad ng mga maniningin ng buwis at mga bayarang babae na nauna pang makapasok sa kaharian ng Diyos. Isang katuparan sa sinabi ni Jesus sa Mateo 20:16, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Batay sa kasulatan, ang hinihingi ng Diyos ay ang palagian tuloy-tuloy na pagsunod sa kanyang kalooban bilang paraan ng pamumuhay at hindi panapanahong pagsunod lamang. Ang manakanakang pagpapakita ng mga panlabas na anyo ng kabanalan ay hindi maaaring pumalit sa panloob na pagbabago ng puso't isip na humahantong sa paggawa ng mabuti. Ganito ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng Jeremias 7:22-24. Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko iniutos sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Kung tayo'y susunod sa kalooban at kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, magiging maayos ang ating buhay. Ang Jeremias 7:22-24 ay tila patungkol sa Pilipinas. Katulad ng mga Israelita, kulang din tayo sa tunay na pagsunod para tawaging bayan ng Diyos. Sa ating pera ay nakasulat pa naman ang ganito, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Nakikita ba sa ating mga gawa na ang Diyos ang Panginoon ng Pilipinas? O naririnig lamang ito sa salita na tulad ng nakababatang anak na nagsabing siya'y susunod, ngunit hindi naman sumunod. Ang modelo ng tunay na pagsunod ay walang iba kundi si Jesus, na sumunod na may pagtitiis at pagpapakumbaba. Wika sa Hebreo 5:8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kapag tayo'y sumunod na katulad ni Jesus, magagawa nating maglingkod nang hindi iginigiit ang ating mga karapatan. Sa halip, ang laging isinasaalang-alang ay ang mga pananagutan. Kapag tayo'y sumunod na katulad ni Jesus, susunod tayo ng may pagpapakumbaba hanggang kamatayan. Ganito ang wika sa Filipos 2:8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang naging misyon ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa tuwing umaga. Ang inaalmusal niya, pinapananghalian at hinahapunan ay ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Wika ni Jesus sa Juan 4:34, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang ginawa ni Jesus araw-araw, hindi lamang sa isang araw. Hinahamon tayo ng ating aralin na sumunod at maglingkod ayon sa perspektibong Kristiyano. Una, gumawa ayon sa pamantayan ng banal na Diyos. Wika sa 1 Pedro 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Gumagawa tayo ng kabutihan, hindi para umani ng papuri ng tao, kundi para bigyan ng kasiyahan ng banal na Diyos na tumawag sa atin. Tandaan, ang binibigyan natin ng kasiyahan sa ating paggawa at paglilingkod ay ang Diyos at hindi ang sinumang tao. Dahil dito, ang pamantayan ng Diyos ang sinusunod natin at hindi ang pamantayan ng tao. Nagsisimula ang banal na pagkilos sa banal na pag-iisip. Bago natin magawa ang isang bagay, nabubuo muna ito sa ating pag-iisip. Kapag nag-isip tayo ng masama, gagawa tayo ng masama. Kapag nag-isip tayo ng mabuti, gagawa tayo ng mabuti. Magandang gabay ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4:8. Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid at malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ikalawa, gumawa ng may pagmamahal at pagpapakumbaba, katulad ng halimbawa ni Jesus. Sa halip na magpahugas ng kanyang mga paa sa kanyang mga alagad, si Jesus na Panginoon at Guru ang naghugas sa mga paa ng kanyang mga alagad. Pagkatapos gawin ito, ibinili niya sa kanyang mga alagad ang ganito ayon sa Juan 13:14. Kung ako ngang Panginoon at Guru ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. Bilang pagtulad sa halimbawa ni Jesus, magagawa nating maglingkod ng buong pagpapakumbaba na hindi isinasaalang-alang ang ating status o pinag-aralan, ang ating positions o possessions. Bilang pagtulad kay Jesus, nakahanda tayong maging nasa huli kaysa nasa una. Nakahanda tayong maging nasa ibaba kaysa nasa itaas. Sa Panginoon, walang maliit at mababang paglilingkod. Sa Panginoon, lahat ng paglilingkod ay malaki at dakila. Ikatlo, gumawa alinsunod sa biyaya at habag ng Diyos. Gumagawa tayo't sumusunod, hindi sang-ayon sa dikta ng ating sariling kalooban at sa bigat ng sarili nating kakayahan. Ang ating kalooban ay pabago-bago. ang ating kakayahan ay laging kulang at kapos. Ang palagian at hindi nababago ay ang biyaya't habag ng Diyos. Ang laging puno at sapat ay ang biyaya't habag ng Diyos. Ganito ang wika sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nung lumang tipan, ang inihahandog ng mga tao sa Diyos ay mga hayop na walang kapintasan sa paniniwalang makapagbibigay ito ng kasiyahan sa Diyos. Ngayon, nalalaman natin na ang handog na makapagbibigay kasiyahan sa Diyos ay ang ating mismong mga sarili. Ngunit kailangan itong maging handog na buhay. Ibig sabihin ay patuloy na gumagawa. Kailangan maging handog na banal. Ibig sabihin, ang sinusunod ay ang pamantayan ng Diyos at hindi ng tao. Kailangan maging handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin ay ang kalooban niya ang nasusunod at hindi ang sa atin. Ang buhay na may ganitong katangian ng paggawa at pagsunod, ang siyang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamalakas na sermon, ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamaalab na panalangin, ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamatamis na musika. Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, banal namin Diyos, sa paalala nang sinusukat mo sa amin ay ang aming mga gawa na bunga ng aming pananampalataya at pagsunod. Tulungan niyo po kami na maging katulad ng iyong anak na si Jesus, ng pagsunod sa iyo ang siyang misyon ng buhay. At nawa, gamitin mo kaming maging instrumento para sa iba upang sumunod din. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa inyo, mahal kayo ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
7: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
6: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 28 ng Setyembre, Malakias, chapter 1-4.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, "Inibig ko na kayo noong una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau. Winasak ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng maiilap na hayop. Kung sabihin man ng mga Edomita na mga salinlahi ni Esau, bagaman winasak ang aming bayan, muli namin itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli iyon, ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang kinapopootan ni Yahweh magpakailanman. Makikita ninyong mangyayari ito at inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapas tangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong paraan namin kayo nilalapastangan. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itinanong pa ninyo paano naging marumi ang aming handog. Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa kanya. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko. Tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko yon? Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Sinabi rin ni Yahweh sa mga pari, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pari. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon, sapagkat hindi ninyo isinasapuso ang aking utos. Paparusahan ko ang inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Itatapon din kayo sa tambakan ng dumi, dahil dito'y malalaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito upang magpatuloy ang aking tipan kay Levi. Wika ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa tipang iyon, pinangakuan ko siya ng buhay at katiwasayan at ipinagkaloob ko nga ito sa kanya upang igalang niya ako. Iginalang naman niya ako at kinatakutan. itinuro niya ang tama at hindi ang mali. Namuhay siya ng matuwid at matapat sa akin at tinulungan ng maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya, hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay ang inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't isang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos. At dahil dito'y naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpasumpang pangyayari. Niyurakan nilang templo na pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel ang sinumang gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pamanangis kayo't dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Sawang-sawa na si Yahweh sa inyong mga sinasabi. Subalit itinatanong pa ninyo, bakit siya nagsasawa? Sinasabi ninyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan at nalulugod siya sa kanila. Itinatanong din ninyo, nasaan ang Diyos na makatarungan? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag napakita na siya para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap? Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito'y magiging karapat dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Dahil dito, ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, "Darating ako upang hatulan ang mga mangkukulam, ang mga mangangalunya, ang mga bulaang saksi, ang mga nandaraya sa kanilang mga manggagawa, ang mga nagsasamantala sa mga byuda, sa mga ulilat, mga dayuhan, at ang mga hindi gumagalang sa akin. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol, sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko namay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim, at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ng mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok. Sabi ni Yahweh, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtunguriyan at ganap na wasakin ang inyong bayan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kumusta ang Monday mo kagapay? Baka mailan sa atin ha, excited dahil bagong simula na naman ang isang linggo. Pero baka naman meron din sa atin na ngayong umaga pa lang parang gusto ng mag-Friday. O di kaya naman ang ilan sa atin ay hindi naman na literal na umuulan sa time na ito or baka mamaya sa ibang areas umuulan pero para bang may ulan sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang puso. May problem sa family, may concern sa finances, may hinihintay na sagot, may panalangin na matagal nang talagang idinudulog sa Panginoon. O kaya naman, may season tayo ngayon na hindi natin maintindihan kung kailan matatapos. Ngayong umaga, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi porke puro ulan ang nakikita mo ngayon. Ibig sabihin, wala nang araw na sisikat. At higit sa lahat, hindi porket nasa gitna ka ng storm, ibig sabihin nakalimutan ka na ng Diyos. Welcome po sa Unang Salmo, ito po ang inyong companion Kyle Garcia. This time, pagkakataong muli para tayo ay magdivo at magpuri po sa Panginoon. Kung nasa radyo man ang iyong ginagamit para makapakinig, salamat po. O kung ikaw ay nasa online, sa pamamagitan ng Facebook Live or sa ating YouTube channel, aba sabihin mo naman kung nasaan ka ngayon at syempre ishare mo naman ito sa iyong mga kaibigan, kamag-anak para mas malawak pa ang maabot po ng ating broadcast. Huwag kang bibitiw ha, tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

ang pangakong bahaghari. I encourage you, please open your Bible sa Genesis chapter 9 verses 12 to 13. Genesis chapter 9 verses 12 to 13. At sinasabi po rito, "At sinabi pa ng Diyos bilang palatandaan ng kasunduan ko sa iyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod niyo pang henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap." Napakaganda po ng verse na ito. Pero para mas maintindihan natin ang meaning ng rainbow, balikan natin ang context. Bago natin makita ang baghari sa Genesis chapter 9, dumaan muna ang mundo sa baha. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nakaranas ng napakatinding judgment at destruction. For a long period of time, tubig yung nakikita nila. Just imagine, walang malinaw na tanawin, walang normal na buhay, walang certainty kung ano yung mangyayari pagkatapos. Pero pagkatapos ng baha, nagbigay ang Diyos ng covenant. Ito yung pangako. At ang bahaghari ang naging tanda po ng tipa ng Diyos. Napakaganda po dahil hindi inilagay ng Diyos ang rainbow bago ang storm. Nakita muna ni Noah ang baha bago niya nakita ang bahaghari. At minsan, ganoon din sa buhay natin. Hindi lagi nauuna ang assurance bago ang problema. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa ulan bago natin makita ang bahaghari. Today, we have 3 points to discuss, kaya please, kuha ka naman ng notebook or ball pen para ma-take note mo yung ating mapag-uusapan. Number 1, may mga season talagang maulan. Siguro may season sa buhay mo ngayon na parang walang katapusan ng ulan. You pray, pero parang walang answer. You work hard, pero parang wala pa ring progress. You try to stay strong, pero may mga araw na napapagod ka rin. At minsan ang tanong natin, Lord, hanggang kailan? Pero gusto kong ipaalala sa iyo, hindi lahat ng season ay permanent. May seasons talagang masaya, challenging, puno ng blessings, at may mga season na puro waiting. Pero yung mahalaga, no, kasama po natin ang Diyos sa bawat season. Hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo makararanas ng ulan, pero ipinakita niya na kahit may madilim na ulap, may pangako. Kaya kung nasa mahirap kang season ngayon, huwag mong isipin na iyan na ang buong story ng buhay mo. Ang chapter na binabasa mo ngayon ay hindi pa ang ending. Dako naman po tayo sa ating ikalawang point. Ang bahaghari ay paalala na may pangako ang Diyos. Ang rainbow po ay naging tanda ng covenant ng Diyos. It is a symbol of hope, not of pride. At para sa atin ngayon, maaari rin itong maging magandang reminder na kapag hindi natin nakikita ang sagot, hindi ibig sabihin wala nang ginagawa ang Diyos. May mga bagay na hindi natin nakikita. May mga panalangin na hindi pa sinasagot. May mga pintuan na hindi pa bumubukas. May mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Pero hindi po nangangahulugan na wala ng plano ang Diyos. Paladesisyon kasi tayo. Minsan kasi gusto natin makita agad ang buong picture. Pero ang Diyos, nakikita niya ang buong larawan habang tayo, isang bahagi pa lang yung nakikita po natin. Balik ka sa kung ano ang alam mo tungkol sa Kanya. When we don't see His plan, when we can't trace His hand, trust His heart. Magtiwala ka. Dahil God is good all the time, and all the time, God is good. At kahit hindi ko pa nakikita ang baghari, maaari ka pa rin kumapit sa pangako ng Diyos. At para po sa ating ikatlong punto, may pag-asa pagkatapos ng bagyo. There is hope after the storm.
Hindi natin alam kung gaano katagal ang storm. Hindi natin alam kung kailan darating ang breakthrough. Hindi natin alam kung masasagot pa ba ang ating panalangin. Pero alam natin kung sino ang kasama natin habang naghihintay. At yon ay ang ating dakilang Panginoon. Maybe today, you feel like you're standing under dark clouds. Huwag mong hayaan ang madilim na ulap ang maging basehan mo para sabihin na wala nang liwanag. Dahil minsan, ang bahaghari ay makikita lamang kapag dumaan ang ulan. Kaya kung nasa waiting season ka ngayon, keep trusting. Kung pagod ka na, keep praying. Kung hindi mo pa nakikita ang answer, keep believing. At kung pakaramdam mo parang wala ng pag-asa, tandaan mo, ang Diyos ay hindi natatakot sa storm na kinakatakutan natin. Sa iyo kaagapay, ano yung ulan na kinakaharap mo ngayon? Is it a financial problem? Family concern? Relasyon? Career decision? Personal struggle? Or maybe something that you haven't told anyone about? Whatever it is, bring it to God. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. Hindi mo kailangan itago sa Diyos ang pagod mo. You can come to Him honestly and sabihin mo na, Lord, hindi ko po naiintindihan, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. And that is faith. Faith is not always having all the answers. Faith is simply saying, Lord, hindi ko nakikita ang baghari ngayon, pero naniniwala akong tapat ka. This time, manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po dahil ikaw po ay dakila sa aming buhay. Salamat dahil kahit may mga season sa buhay po namin na punong-puno ng bagyo at ulan, hindi mo kami iniiwan. Panginoon, kapag pagod na kami, bigyan mo kami ng lakas. Kapag natatakot kami, Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag hindi namin naiintindihan ang iyong ginagawa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong karakter at sa iyong pangako. Lord, para po sa mga nakikinig ngayon na dumadaan po sa isang mahirap na season, yakapin mo sila ng iyong presensya. Remind them, Lord, that that storm is not about the end of their story. Tulungan mo silang tumingin na hindi lamang sa mga ulap, kundi sa iyo, ang Diyos na nananatiling tapat sa aming buhay. Kapag puro ulan yung nakikita namin, tulungan mo kaming umasa sa iyong pangako. Lord, we surrender this day to you. Samahan mo po kami sa buong isang linggo. Humihingi po kami ng lakas, kalakasan, kagalakan at pagpapala sa iyo. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

And this time kaagapay, kung may mga pinagdadaanan kang bagyo ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng reminder na huwag mong sukatin ang katapatan ng Diyos base sa lagay ng panahon ng buhay mo. Maaaring maulan ngayon, maaaring madilim, maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin. Pero ang Diyos ay Diyos pa rin. At ang kanyang pangako ay nananatili. Kaya kapag tumitingin ka sa langit at makita mo ang baghari, hayaan mong maging paalala sa iyo. May pangako ang Diyos, may pag-asa pagkatapos ng bagyo. At kung wala ka na makitang baghari ngayon, okay lang. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Dahil ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa kung ano o gaano kabilis matatapos ang ulan. Pero yung pag-asa po natin ay nakasalalay sa Diyos na kasama natin habang umuulan. Muli, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At kung may mga learning ka, patuloy po na i-comment sa ating streaming at sabihin mo, ang Diyos ang aking pag-asa. Again, ang Diyos ang aking pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa pagsama sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lagi nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: September, parang kumakailan lang tayo nagbabatian na burn na. Eh ayun, eto na. Last week of September. Kamusta po kayo mga kaagapay? Naku, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Talagang every gising is a blessing, no, Daddy?
1: Amen.
0: Tapos every
1: talaga.
0: Breath, a privilege. Kasi karamihan, marami sa atin ngayon dahil sa change ng weather, nagkakasakit, nagkakasipon, nagkakaubo. Sabi nga nung iba, parang COVID. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang protection. So, magandang umaga bago tayo magsimula sa ating programa. Aawit muna tayo, di ba, Daddy? Para may talagang boost tayo as we face this week. Okay. Yan po ang ating tono. Ayan. Okay. Ready, Daddy?
1: Subukan.
0: Aba, mababa yung kanyang subukan. Ready? Mga kagapay, sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.

0: Daddy. Ang galing, galing, galing. Ayan, magandang umaga po mga kagapay. Sa ating mga kagapay, syempre kilala nyo kami. Kami po'y mag-ama. Doon sa mga bago pong nadadaan, at halimbawa ay napadaan kayo, kami po'y mag-ama ni Pastor Paul Ortiz. Daddy ko po siya, ako po yung panganay niyang anak, di ba? At parang na pa kami seniors. Ang tagal na, natutuwa. Mga seniors na
1: nag-umpisal na.
0: Mga seniors na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan.
1: Yes, ng habang may pinagagawa pa ang Diyos, handa kang maglilingkod.
0: Yes, Daddy. Amen. Totoo po yan. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo pa'y nakikinig, gamit pa ang transistor radio o PM radio. At nandito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin mula Aparih hanggang Hulo. O yung 702 app, di ba? Kung meron po kayong magandang internet connection, maganda rin po, maliwanag po na kami po inyong narinig. At dun po sa mga nagtatanong, bakit tiles po kami? Okay lang yon. Sabi ng daddy, hindi po kami tumatanda dun sa picture tile na yon. Okay lang ho yun. Basta masaya, nagkakarinigan tayo, nagkakakwentuhan tayo, nakikinarinigan, nakikitawa, nakikingiti kayo sa amin, sa aming mga diskusyon. Di ba po? So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At para ang ating Monday maging mabiyayang Monday. Okay. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, na gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magtanyag tayo ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung kaya, amen, amen, wow, wow, wow.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ang ganda po na pag-uusapan natin sa linggong ito, last week ng September, hindi nga lang last week, last 3 days. Dahil magfo-focus po tayo sa puso, ayan, sa heart. Alam niyo po ba na ang September,

0: 29 bukas ay World Heart Day. Ito po yung inintroduce ni Dr. Anthony Bayer de Luna, President ng World Heart Federation mula po noong 1997 to 1999. Kasama po yung World Health Organization upang magkaroon daw po ng isang unified global day upang mag-mobilize ng action laban sa cardiovascular diseases o yung mga sakit sa puso. Pero bago pa man po yung celebration na ito, alam nyo ba, ang Pilipinas nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish bilang Proclamation No. 1086 at nilagdaan ng dating Presidente Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang po sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan dito sa ating bansa. Eh, hindi lang naman itong problema sa ating bansa. Eh, ganun din po sa Amerika. February naman po ang kanilang American Heart Month. Sa atin po ata January, if I'm not mistaken. So, ayon po sa US Center for Disease Control, ang heart disease ang number one killer ng mga lalaki at babae sa karamihang ethnic at racial groups. So, noong 2022, ito ang dahilan ng kamatayan ng isa sa lima. Oh, 1 out of 5 death in the US. Grabe, ano? Subalit may mga hakbang naman daw po na maaaring gawin upang mapaliit ang chance ng heart disease. Lalo na po dun sa mga nakikinig sa atin, yung mga edad na 20 to 30s, yung mga young adults, kung saan po ang complication ay nagsisimulang ma-develop. Ako po kasi nagsimula 31 nung na-realize ko yon. So ayon po kay Dr. Brethet, yan, isang associate professor ng medicine sa Indiana University School of Medicine, Division of Cardiology. Meron daw pong 8 pamamaraan na ang mga young adults ay makontrol ang kanilang heart health. At ang mga ito po yung pag-uusapan natin sa linggong ito. So simulan na natin. Yeah, number 1, know your family history. Ayon po kay Dr. Brethet, ang pagkakaroon ng isang detalyeng family health history ay ang pinakamahalagang step na maaaring gawin upang ma-assess ang future heart attacks. Maaari nating isipin ito tulad ng isang forest fire, sabi niya. Kahit na nakita mo na yung forest fire, maaari kang pumili kung bubuhusan mo ba ito ng tubig upang matigil o bubuhusan mo pa ito ng gasolina para lalong lumala. So ang mga lolo at mga lola, mga magulang natin, mga tito at tita, na may history ng heart attack, strokes, heart failure, at pagkamatay ng maaga na hindi inaasahan, lahat po yan indikasyon na kailangan sabihin sa ating doktor. So napakahalaga po ng family history ha, sa pag-mitigate ng heart disease dahil ito ay nagpapahayag ng genetic predisposition at ang shared lifestyle pattern na lalo pong nagpapataas ng risk. Ito po ay nagbibigay laya para sa early detection, proactive screening, at preventive lifestyle changes. So ang kaalaman po ng mga na ang mga close relatives ay nagkaroon ng heart disease or stroke or related conditions, nakakatulong po sa atin o sa inyo ding doktor upang mag-tailor ng intervention at nag-empower na mag-adapt ng isang healthier habits bago pa man lumabas ang mga symptoms. So, nung isang araw po, dahil nga dito, ginagawa ko po ito, napag-usapan po namin ng Pastor Ness yung history ng aming mga pamilya, lalo na po sa mga health issues. Sa side po ng Flores, halos po ang tatay, tapos ang mga kapatid ni Pastor Ness, namatay ng maaga dahil sa cancer. Subalit, ito po'y acquired, yung tinatawag namin acquired, dahil po sa kanilang lifestyle bago po sila nakakilala sa Panginoon. Ang tatay, lasinggero, tapos yun pa, lahat po ng mga ganung bagay. So, sa side naman po ng mga Mortis, ay, alam mo na, hypertension at diabetes po naman. Yan talaga. Kaya po nalaman ko to, 31 years old ako nang nalaman ko. Salamat po sa Panginoon at nagkaroon po kami ng talaga spiritual mentors, si Ate Cora at si Kuya Bendix, na sila po talagang focus, kasama po sa spiritual mentorship nila sa amin, yung physical health as well. At yung inayos po nila yung healthy eating at saka yung lifestyle. Nagbago po kami ng aming food at lifestyle at tinanggap na, alam nyo, yung pag-aalaga ng ating mabuting kalusugan. Bahagi po yan ng stewardship na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, kaya nga mga kaagapay, alagaan natin ha, ang ating kalusugan, lalo na po ang ating puso, hindi lang po ito para sa ating spiritual, kundi sa ating physical din. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos anak, good. Pag-aalaga sa puso at ako'y naniniwala na mahal ni Jesus yung katotohanan niya. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Jesus, Son of God, Jesus, Anak ng Diyos, ang authority, ang kapamahalaan ng anak na dapat malaman sa langit at maging sa mundong ibabaw at saan paman. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Authority of the Son, ang kapamahalaan ng anak ng Diyos. Sa unang Korinto 15:28, kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyang hindi masasayang ang paglilingkod ninyo sa Kanya, sa Anak ng Diyos na si Jesus. Centurion recognizes Jesus as Son of God. Kinilala ng centurion kung sino nga si Jesus. Sa Mateo 27:54, nung malaman ng officer ng Roman Army at ng mga sundalong nagbabantay kay Jesus, ang lindol at ang nakita nila sa lahat ng nangyari, natakot sila at sinabi, siya't nga talaga ang Anak ng Diyos. Sa Marcos 15:3, tapos maraming mga bagay ang ibinintang sa mga chief ng mga chief priest kay Jesus. Charge of blasphemy for claiming to be the Son. Kinasuhan ng pamumusong si Jesus na sa pagiging anak. Sa John 10:7, nagsalita uli si Jesus, tandaan ninyo, ako ang pinto na dinaraanan ng mga tupa. Devil challenges the Son. Inalipusta ng Diablo si Jesus. Sa Mateo 4:36, dumating ang devil at sinabi, kung ikaw ang Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Sabi ng devil, kung ikaw ang Son of God, tumalon ka dyan. Sabi sa scripture, utusan ng Diyos ang mga anghel niya na ingatan ka, ang mga kamay nila ang sasalo sa iyo. Sa Lucas 4:9, pagkatapos dinala si Jesus ng devil sa Jerusalem at pinatayo siya sa tuktok ng templo at sinabi, kung ikaw ang Son of God, tumalon ka diyan. Evil spirits recognizes Jesus as Son. Ang mga masasamang espiritu kinalala si Jesus bilang anak. Sa Marcos 3:11, pag nakikita naman siya ang mga taong sinasapian ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harapan nila at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Father says, you are my son. Sinabi ng ama, ikaw ay aking anak. Sa mga awit 2:7, ia-announce ko, sabi ng hari, kung anong sinabi ni Lord, sinabi niya sa akin, ikaw ang anak ko, ngayon ako ang tatay mo. Hebreo 1:8, pero tungkol sa kanyang anak, walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Father's beloved son, ng anak na minamahal ng ama, sa Mateo 3:16.

0: 7 at isang tinig ang narinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, nagpapasaya sa akin. Sa Mateo 17:5, nagsasalita pa siya nang biglang napalibutan ng nagliliwanag na ulap, tapos may narinig silang boses na nagsasalita. Ito ang minamahal kong anak, ang nagpapasaya sa akin. Sa Marcos 1:1, ito ang magandang balita tungkol sa Son of God. Marcos 9:7, at nagkaroon ng ulap sa may itaas nila, tapos may boses na nagsalita galing sa ulap. Ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya. Glory to the Son, kaluwalhatian ng anak. Juan 1:14, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama, Messiah, Son of God, ang Messiah, ang anak ng Diyos. John 11:27, "Yes, Lord," sagot niya, "naniniwala kong ikaw ang Christ, ang Son of God na dumating sa mundo." John 20:31, ang mga nasulat dito ay nasulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang Son, ang anak ng Diyos, at dahil sa faith ninyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang katapusang panglangit na inihanda na niya mula pa simula kay Jesus Christ na Son of God, na naging Son of Man para sa ating katubusan. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba nga, anak?
1: Abay, opo, Ama! Ang ganda, no, Dad? Yes. Nakakatuwa yan kasi po, nakita natin, ha? Yun nga, gusto ko yung sa Philippians, di ba? Mula sa kalangitan, he took the form of a man. And being considered as the Son of God. Kasi yung pagiging Son of God, in reality, ang Panginoon is the second person of the Trinity, diba? Pero para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng Diyos, He is introduced to us as the Son of God. At nakakatuwa, kasi para lalo nating maunawaan yung may term sila dyan, anthropomorphism. Para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng ginawa, dakilang pag-ibig ng Ama, ginawa ng Anak para sa atin, at yung Holy Spirit, the essence of community, diba? At totoo yun. Alam niyo po, minsan nangingiti ako eh. Alam niyo ba po, ang pananampalataya natin, hindi nakabase sa ating sarili. Nakabase po yun sa ating pagkakilala kung sino ang Panginoon, yung source ng ating pananampalataya. Diba po, the more we get to know the Lord, the more it increases our faith to believe. Ganun yun. Kaya minsan, kahit na, dagdagan mo yung pananampalataya mo. Di ba? Minsan sinasabi sa atin, ang hina naman ang pananampalataya mo. Alam niyo po, ang maganda dyan, ganun mo makakilala ang Panginoon. Kasi the more you know God, the more you know Christ, the more you know the power of the Holy Spirit, the more our faith increases to believe in His promises and His truth. Di ba, Daddy, ganun?
0: Yeah,
1: kaya
0: sure.
1: Nga,
0: yeah.
1: Salamat sa Panginoon eh. Kasi sa ating sarili, hindi natin makikilala ang Diyos. Salamat at binadala niya yung bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, para yes. ipakilala kung sino sila, kung sino siya.
0: Dahil sa pag-ibig niya sa atin.
1: Exactly. Kaya yung John 3:16, totoong-totoo po yun. God so loved the world. Kaya tayo din, ang response lang po natin, to love God back, to accept what Christ has done on the cross for us, for our salvation, and from then on, declare natin si Lord ang Lord ng ating buhay.
0: Sa araw-araw yun, opo, hindi lang minsan.
1: Opo, hindi lang minsanan. So, magandang reminder po yan sa atin. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi, totoo yun, Lord, no? Kung hindi ka po nagpahayag sa amin, hindi po namin mauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa amin. Kasi sa simula't simula pa, simula po ng fall ni Adan at saka ni Eva, Panginoon, nakita na namin na you have done your part. Yung salvation narrative, makikita na po namin simula pa sa Genesis 3:15, sa buhay ni Abraham, ng patriarchs, ng mga Israelita, hanggang sa pagbaba, sa pagdating ng Panginoon. Nakita na namin yung path. So Lord, salamat po kasi sa pagkakataon yun, nakita namin how precious kami sa iyo, how mo kami mahal, gano'n mo kami kamahal. So Panginoon, ang maging reply po namin, response namin, is to accept what Christ has done on the cross and to love you back in gratefulness and worship because of what you've done for our lives. Maraming pong salamat. Amen. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay, si Delia Libunaw de Leon, si Marie Christine Marfil, si Charito Vicencio, si Ate Mila Paunil, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po pagpapala sa kanila. Ganon din po kay Amy Suazo, kay Noel Dalasio, at ganon din po Lord kay Ate Milagros Wino. Salamat po Panginoon sa kanilang mga buhay. Lord, sila lang po yung nakalista sa amin, pero alam po namin marami pong nakalista sa puso mo because you know them by name. So Father, thank you po. Thank you that we have experienced you in such a personal way dahil sa Panginoong Jesus. And may Jesus be continually be the Lord of our lives in everything we do and every decisions that we make. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. So as we face this week, Lord, dalangin namin mamuhay kami sa pananampalataya dahil ang Diyos namin ay tunay, constant, at meron siyang magandang layunin. Marami pong salamat.
0: Amen. At dahil sa faith ninyo sa Kanya, nagkaroon kayo ng buhay na walang katapusang panglangit na inihanda na niya noong simula pa kay Jesus Christ na Son of God at naging Son of Man. Wow, wow, wow. Kung kaya't alam natin na hindi niya tayo lalampasan dahil sa mga gawain niya na ginawa ng Diyos simula't simula pa. Kung kaya't ano ang ating masasabi? Amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen, amen. Totoo po yan. Wala tayong masasabi kundi amen, Lord. Amen. Marami pong salamat sa lahat. Kasi totoo mga kaagapay. Kung, have you ever imagined kung halimbawa, I mean, how would you feel? Ginawa mo, nilikha mo, pagkatapos ang unang desisyon nila, ayaw nila sa'yo. Di ba? Kung ako yon, pupukpukin ko yun. Salamat. Ang Diyos mapagmahal, hindi siya nagbabawi. Di ba, no, Dad? Salamat sa Panginoon for His great love for us. Kasi kung hindi yun mga kaagapay, wala na tayo. Kaya nga, di ba, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mga kaagapay, yun ang katotohanan. So every day we have to make choices. Kung tayo po ay mga mananampalataya, ang ating pong pagpili, susunod ba ako sa Panginoon ngayon o hindi? Aba, eh, mas maganda nang sumunod sa Panginoon, di ba? Better safe than sorry, kumbaga, di ba? Kasi the more na sumusunod tayo sa Panginoon, the more siyang nalulugod sa ating buhay, the more din naman na He will be true to His promises. So, di ba? Ganun lang yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Ate Beth, o Ate Beth na, no? Ate Beth, Tita Beth, or whatever, Lola Beth, minsan Mamita Beth. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prontex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Magpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Bawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang pag-asa at ang kanyang pagmamahal. Kumusta kaibigan? Bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Tara na, pasok na po tayo at sama-sama po tayong magpupuri sa Panginoon. Ano po, magpapasalamat tayo dito sa hardin at syempre ang atin pong mga pananalangin, ang ating mga samo sa Diyos, ang atin pong mga prayer requests, welcome na welcome din po iyan dito sa Hardin ng Panalangin. Palaging inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702-DZAS at ng FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Kasama po natin mula sa Manila, Philippines, ang ating production team sa pangunguna ni Desa Magtunaw. Ako naman po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat. Nasaan ka mang bahagi ng mundo, ikaw man ay nakikinig sa PM Radio, sa radyo, sa kotse, o kaya naman nanonood sa anumang social media platform at ginagamit ang DZAS app, sama-sama po tayo anywhere in the world. Kung nagkakaintindihan tayo sa atin pong ginagamit na Filipino language, tayo po ay nandito sa fellowship natin sa Hardin ng Panalangin. Welcome! Welcome po ang bawat isa at i-welcome din natin ang Panginoon na siyang nag-imbita sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, O Lord! Purihin po kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal, sa kapahingahan, panibagong kalakasan na inyong ibinibigay. Hallelujah! Hallelujah! Marami pong salamat sapagkat sa mga sandaling ito, mga himala ang magaganap at mga pasasalamat ang makakarating sa inyo dahil sa mga answered prayers. Salamat din po, O Lord, para sa FEBC Philippines at para sa kanya na nakikinig, nanonood, magkakasama po kami. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat din po sa inyong pag-anyaya sa amin. Thank you, O Lord. We give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen.

Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, babasahin po natin dito sa Ang Bible Pinoy Version, ang Romans chapter 15, isa lamang pong talata, verse 13. Ang sabi po dito, pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya, para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Napakaganda, ano po, uulitin ko po, pakinggan nyo mabuti ha, sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakaganda nitong ating talata na nasa Romans 15:13 na binabasa. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya, para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Pag-asa. Yan po ang ating topic mula sa Bible. Pag-asa. Meron po tayong kasabihan ano, na habang buhay ay may pag-asa. At maganda naman yun, yung kasabihan na yun, habang may buhay ay may pag-asa. Pero mas maganda po, kagaya ng ating nabasa sa talatang iyan, na maalaala hanggat ang Panginoon ay nandiyan, hindi naman siya mawawala, ano? Hanggat ang Panginoon ay nandiyan, lagi tayong may pag-asa. Kaya sabihin niyo po, naku, gusto kong ma-imagine na sinasabi niyo ng may conviction ng dahil sa Diyos, ako ay may pag-asa. Sige nga, sabihin niyo, ng dahil sa Diyos, ako ay may pag-asa. Sa mga nanonood naman ngayon sa social media natin, sa YouTube at saka sa Facebook, i-type niyo dyan, ng dahil sa Diyos, tayo ay may pag-asa. Sige po, i-type nyo dyan at i-declare natin. Sa halip na comments lang yan, gawin nating declaration for God section. Nang dahil sa Diyos, tayo ay may pag-asa. Totoong-totoo naman. At ano ba ang nakapaloob sa pag-asa na yan? Ang nakapaloob sa pag-asa na yan, ang sabi po sa binasa natin, kapayapaan ng Diyos. Kapag tayo po ay nag-iisip ng pag-asa, ang naaalala natin ay yung ating mga bagay na siguro material, naipon, mga investment, o kaya naman ay umaasa tayo sa mabuting gobyerno o mabuting kalagayan ng isang bansa na ating kinalalagyan, o halimbawa mga mahal sa buhay na ating inaasahan. Mabuti po ang lahat ng mga blessings na yan, pero iyan po ay hindi pwedeng panghawakan ng habang panahon. Ang tunay na hindi nauubos na pag-asa ay galing sa Diyos. At ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kinakausap po dyan ay mga Hudyo na nakasama na ng mga mananampalataya ng mga Gentiles. Kasama dyan yung mga Greek. Alam po ba ninyo sa alamat, ha? Sa alamat ng mga Griego, ay ito pong pag-asa ano ay nasa loob ng isang ano, nasa loob ng isang jar, ha, nasa loob ng isang sisidlan. Kasama niyo yung mga iba-ibang ano, mga iba-ibang pangyayari sa buhay na pangit, masasama, mga dilubyo, mga despair at kung ano-ano pang mga malulungkot. Tapos nung binuksan po yung tinatawag na Pandora's jar or Pandora's box, naglabasan po iyon yung mga ano na yon, mga malulungkot na istorya na yon. Yung si pag-asa, ang Griego, sa salitang Griego ay elpis, ay bago po siya nakalabas, naisara na ulit yung takip ng jar. Hindi siya pinayagan sa mythology, ito ay alamat lamang, sa mythology, hindi siya pinayagan ni Zeus na makalabas doon sa jar. Ibig sabihin, sa mundo ay hindi pinayagan na magkaroon ng pag-asa. Pero ang sabi sa Biblia, kaya sinabi ni Pablo yan, kasi marami doon mga naniniwala na ganyan ang ano eh, disenyo ng pag-asa, wala sa mundo, o kaya nasa mga panandalian lamang na kaaliwan. Ang sabi ni Pablo, ang pag-asa ay hindi yung nakakulong doon sa jar. Ang pag-asa, nang gagaling sa labas, nasa Panginoong Diyos, pumapasok sa ating lahat. Kaya anuman ang iyong pinagdadaanan, ikaw man ay nalulungkot kasi merong nasawi na mahal sa buhay, o meron ka mang hindi natugon na panalangin, o kaya baka naman meron kang ipinapag-pray na sakit o karamdaman na pagalingin ng Panginoon, o kaya naman meron kang hinihintay-hintay na hindi pa naibibigay ng Panginoon. Kapatid,
ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng hindi lamang pag-asa, kapayapaan sa gitna ng paghihintay. Pwede rin iyang pag-asa na yan ay magkaroon, magdulot sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kalungkutan. Kung ikaw ay nagigrieve, kasi may mga kapatid tayo sa Panginoon ano, na nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay, at hindi naman po yan talaga may iwasan, that is part of our existence. Ay kamakailan lamang ang nanay ko sumakabilang buhay na. Pero ano po natutunan natin? Dahil sa pag-asang mayroon tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, grieving and gratitude can coexist. Dahil sa nabuhay si Jesus, ang grieving and gratitude pwedeng mag-coexist, pwedeng maging magkasama. Tayo po bilang mga tao, ano, lalo na sa counseling, sa psychology, minsan gustong-gusto lamang nating maka-encourage sa ating kapwa-tao. Kaya minsan naman itong salitang pag-asa ay palagi nating pinipilit na maipasok sa mga malulungkot na usapin. Paano nga ba tayo makapagbibigay ng pag-asa, makakapag-share ng pag-asa na alam naman natin na meron tayo sa Panginoon? Minsan po, mga magulang at mga kapatid, kinakailangan lamang yung tayo ay nakikinig o nagbibigay ng panahon para yung nagbubuhos ng sama ng loob o ng hinaing ay makahinga sa iyo at ikaw ay hindi naman nagsasalita. Minsan, dahil busy-busy tayo, sa kagustuhan lamang natin na ipaalala dun sa tao na mayroon siyang pag-asa dapat kay Lord, ay marami na tayong sinasabi na na kagaya ng okay lang yan, o kaya mabuti, na kay Lord na siya. Minsan po, alam nyo, sa mga taong nagigrieve o yung mga nalulungkot dahil may namayapang mahal sa buhay, hindi po magandang marinig yon. Mas maganda pa, huwag ka nalang kumibo, pero ipakita mong ikaw ay nakikinig. Kasi iyon ay gift of your presence. Ang Lord ganyan din sa atin. Hindi naman tayo laging sinusumbatan. Hindi naman tayo laging nire-rebuke at binibigyan ng mga verses sa Bible. Minsan nakikinig lang siya. Kaya nga napakaganda nung isang awitin sa papuri ang sinasabi, huminga ng malalim. Sa Diyos, nakakahinga ka ng malalim. Hindi ka ginajudge. Hindi ka binibigyan ng tinatawag natin ngayon na toxic positivity. Alam niyo ba yung toxic positivity? Lagi na lang positive, lagi na lang positive. E sa mundo, meron pong mga negative talaga. Kahit nga sa battery, may positive, may negative. Kailangan po pareho yan. Kaya kinakailangan po, minsan sa ating pakikinig, sa ating kapwa-tao, sensitive po tayo. Kung hindi natin kinakailangan magsalita, huwag tayong magsalita, makinig lang tayo. Minsan naman, ano, naiuwi natin yung trabaho natin sa bahay. Kahit na may mga sitwasyon sa bahay na kakaiba sa trabaho, yun ang ating nadadala. Naalala ko dati sa pamilya namin, pag umuwi ako, sinasabi ng mga mahal ko sa buhay, eh hanggang dito naman sa bahay, dinadala mo ang pagiging broadcaster mo. Na-rebuke ako doon. Kasi sa bahay nga naman, ay hindi naman ako broadcaster. Sa bahay, ako ay miyembro ng pamilya. Minsan, kailangan kong magsalita. Minsan, kailangan ko ring makinig. Namnamin po natin ang pag-asa. Namnamin natin ang kapayapaan na galing sa Diyos sa pamamagitan ng minsan ay pananahimik, sa pamamagitan ng minsan ay pakikinig, sa pamamagitan ng paminsan-minsan ay pagsasalita, pagpapayo kung kinakailangan. At kung tayo rin naman po ang nangangailangan ng pag-asa, kung kailangan mo ng katahimikan, pwede kang pumunta sa mga lugar na tahimik at makipag-usap ka lang sa Diyos. Kung kailangan mo naman ng kausap, nawa, i-bless ka ng Lord ng taong makikinig lang sa iyo, hindi ka i-judge at bibigyan ka ng gift of His or her presence. Ang pag-asa ay galing po sa Diyos, hindi naiwan sa loob ng Pandora's box. Ang pag-asa ay galing sa Diyos, ipinupuno, ibinibigay sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan, at yung kapayapaan na yon galing sa Diyos, galing kay Kristo. Sabihin nga po nating lahat, si Kristo ang aking pag-asa. Sige po, sabihin nating lahat yan. Si Kristo ang aking pag-asa. I-type nyo dyan sa inyong comment section, si Kristo ang aking pag-asa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang pag-asa ay hindi naiwang nakakulong sa loob ng Pandora's box. Ang pag-asa ay nanggagaling sa inyo. Punuin po ninyo kami ng pag-asa ng dahil kay Hesukristo. At amin pong tinatanggap ang pag-asang ito sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa unti-unting pagbangon ng aming mga kababayan na lubhang naapektuhan ng nakaraang mga bagyo at pagbaha. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na maranasan ang inyong pagkalinga sa pamamagitan ng mga tao o organisasyon na ipadadala mo sa kanila. Banal naming Diyos, patuloy din po naming itinataas sa inyo ang aming bansa, kaming mga Pilipino, na lubhang nahahati, malawak ang aming hindi pagkakaisa. At isa sa dahilan ay ang isinasagawang impeachment trial ni VP Sara. By your mercy, banal namin Diyos, ipahintulot po ninyo na matapos na ang pagdiditis na ito sa lalong madaling panahon, kasihan po ninyo ang aming mga senator judges upang sila'y magpasya ayon sa dikta ng ebidensya, ng konsensya at ng itinatadhana ng aming konstitusyon. Panginoon, nawa ang mga senator judges namin ay magpasya na ang isa sa alang-alang ay ang kapakanan ng buong Pilipinas at hindi ang kapakanan ng sarili o ng sinuman. Banal naming Ama, itinataas din po namin sa inyo ang kalagayan ng aming ekonomiya, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products, ang patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo, ang patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar. Panginoon, tulungan po ninyo kami, lalong-lalo na ang mga minimum wage earners at higit sa lahat ay yung mga walang trabaho na lubhang nahihirapan dahil sa pagbagsak ng aming ekonomiya. Tulungan po ninyo kami na yung mga walang hanap buhay ay makatagpo ng hanap buhay, ngunit higit sa lahat, makalikha ng mga bagong trabaho ang aming gobyerno at ang private sector. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kaming maunawaan ang lahat ng mga nagaganap sa amin sa kasalukuyan. Tulungan po ninyo kaming magbalik loob sa inyo bilang isang bansa. Tulungan po ninyo kami na magmahal sa Pilipinas at magmahal sa isa't isa. Panginoon, wasakin po ninyo ang aming pagkakahati-hati bilang mga Pilipino. Sa halip ay itatagpo ninyo sa aming kalagitnaan ang isang pagkakaisa na magbabangon sa amin sa malungkot naming kalagayan sa kasalukuyan. Tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala at sumampalataya sa inyo na minamahal ninyo ang bansang Pilipinas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Dakilang Diyos sa amin pong pagpapatuloy ng pagpapahayag sa inyo ng aming sinasaloob, ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na inyong kinakalinga ay patuloy din po naming inilalapit, lalo na ang mga mamamayan, lalo na ang mga kapatiran. Salamat po Panginoon sa answered prayers na mula kay Esmeralda Leonardo. Nagpapasalamat siya sa dahil ang kanyang apo na si Syke Andrew ay isa ng official na registered nurse. Salamat Panginoon ang sabi ni Marlene Rodriguez para sa safe arrival ng kanyang apo at ng kanyang mga mahal sa buhay dito po sa Sydney. Galing sa Sydney papunta ng Pilipinas. Salamat po Panginoon ang sabi ni Lloyda Sacramento dahil ang kanyang apo na si John Marthy ay meron ng trabaho. Panginoon, tanggapin niyo po ang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba ng mga lolo at lola, ng mga magulang para po Panginoon sa mga answered prayers na kanila pong natanggap. Panginoon, dalangin din po namin ngayon si Jerime Saria, kagalingan, complete recovery Panginoon para sa kanyang Auntie Belen Sayo. Dalangin namin Panginoon ang healing, kagalingan para kay Donard Aviso. Dalangin namin Panginoon ang mga nakakonfine sa ospital, sa Quirino Hospital at sa iba't ibang mga ospital sa Pilipinas. May mga may sakit, may mga nag-aalaga, mga doktor, mga nurses. Lord, bigyan niyo po sila ng katatagan ng pananampalataya, bigyan niyo po sila ng pag-asa, bigyan niyo po sila ng kagalingan at mga himala na kani-kanilang kinakailangan, lalo na sa kanilang mga financial needs. Panginoon, dalangin namin ang kagalingan para kay Antonio Lising. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para sa lahat ng mga may sakit at ng may karamdaman. Panginoon, dalangin namin ang mga nangangailangan po ng dagdag na pagpapalang pinansyal. Panginoon, napakarami pong naghihirap ng dahil sa krisis na pandaigdigan. Panginoon, dalangin namin sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po na makapagplano, makapag-budget, makahanap ng trabaho, umunlad ang negosyo, makapagtipid, at anumang mga skills na kinakailangan namin, Panginoon, upang hindi lamang makatawid sa mga pangangailangan araw-araw, kung hindi magkaroon po, Panginoon, ng maitutulong din sa aming mga kapwa-tao kahit na sa gitna ng aming kagipitan. Panginoon, dalangin po namin ang inyong patuloy na proteksyon doon sa mga bumibiyahe, doon po, Panginoon, sa mga pupunta sa iba't ibang mga lugar. We pray for your traveling mercies sa mga sandaling ito. Panginoon, kami rin po ay nagpapasalamat para sa mga nagdiriwang ng kani-kanilang kaarawan. Lord, marami ngayon ay may birthday sa buwan na ito. I-bless niyo po sila ng marami pang maliligayang taon sa kani-kanilang mga buhay. Lord, yung mga may wedding anniversaries, maraming salamat sa inyong katapatan o Diyos sa kanilang buhay bilang mag-asawa sa mahabang panahon, sa maraming taon. I-bless niyo po ang mga may wedding anniversaries, ganun din ang may mga birthday sa buwan na ito. Panginoon, dalangin din po namin ang lahat ng mga simbahan. Yun po mga nagdiriwang ng kanilang mga church anniversaries. Salamat Lord sa inyong dakilang katapatan sa mga simbahan na ito nang dahil ginagamit ninyo sila para patatagin ang pag-asa ng mga kapatiran, maglingkod sa pamayanan at sa lipunan, magbigay ng luwalhati sa inyo, magmisyon at mag-evangelize. Marami pong salamat Panginoon sa mga pastor, sa mga diakonesa, sa mga manggagawa, sa mga elders, sa lahat Panginoon ng mga naglilingkod, ng mga volunteers, at ganun din Panginoon sa mga matatapat na nagtataguyod sa pangangailangan ng iglesia at sa pangangailangan ng gawain ng pagmimisyon. I-bless niyo po Panginoon ang mga churches na mayroon pong mga anniversaries. At Panginoon, dalangin din po namin sa mga sandaling ito na patuloy po ninyong tingnan ng may pangunawa ang mga people with disability. Panginoon, ang inyo pong pangunawa ay inyong ipadaan sa amin na mga Kristiyano, na mga anak ninyo. Marami po, Panginoong Diyos, yung mga makabagong pamilya ngayon na mayroon po silang mga anak o mga mahal sa buhay na mga persons with disability o kaya naman po ay mayroong mental health concern. Panginoon, sama-sama po namin silang ipinapanalangin in Jesus' name. Bigyan niyo po sila ng mga suporta, ng mga sistemang makakasuporta para sa kanilang kalagayan kung sila ay mayroon pong mga mahal sa buhay na may mental disability, mental health condition, o kaya naman ay mayroon pong disability
na iba't ibang mga bagay. Panginoon, sa mga nangyayaring ito at kalagayan namin, sa mga pamilya namin, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa inyo po kami tumitingin. Kayo po ang aming pag-asa. At maraming salamat sa mga dakilang himala na ngayon po ay inyo nang ibinibigay sa amin, na amin naman pong tinatanggap sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsama dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV, at syempre po, kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Tandaan po natin, ang lagi nating napapakinggan dati pa ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kita-kita po tayo hanggang sa susunod.

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamang-kamang na, O Diyos, ang pangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust, at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilan.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita.
9: Narito ang iyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 28 sa buwan ng Setyembre.

0: Suspindihin ang excise tax. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat seryosohin ang mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid umano ng mahigit 2 milyong pisong pera kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Adyong na iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga paratang ni Gracioso. Ayon kay Gracioso, dating security officer siya ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at inatasan umano siya na maghatid ng mga maletang pera kina Vice President Duterte Carpio, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sinabi ni Gracioso na mahigit 2 milyong piso umano ang naihatid niya sa pangalawang pangulo sa higit 20 pagkakataon. Ayon kay Adyong, maaari umanong maiugnay ang alegasyon sa usapin ng unexplained wealth na kabilang sa mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, sinabi niyang hiwalay ito sa kasalukuyang impeachment trial. Samantala, mariin namang itinanggi ni Duterte Carpio na kilala niya si Gracioso o nakatanggap siya ng pera mula rito. Tinawag din niya ang alegasyon na panibagong media stunt. Itinanggi rin ng kampo ni Velasco ang mga paratang. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI at hindi pa napatutunayan ang mga alegasyon ni Gracioso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, hindi pa nag-i-issue ng subpoena ang Senate Impeachment Court kay dating Senador Antonio Trillanes IV para tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, hiniling ng House Prosecution Team na ipatawag si Trillanes kaugnay ng Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Nitong Abril, sinabi ni Trillanes na nakatanggap di umano ang bise at ilang miyembro ng kanyang pamilya ng 181 milyong pisong halaga ng mga manager's check mula sa umunay drug lord na si Sammy Uy. Samantala, hinihintay pa rin ang subpoena para kina Cathy Florence Maldonado at Marco Pineda ng Davao City Register of Deeds at Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council Secretariat. Pinayagan na rin ng impeachment court na gamitin bilang ebidensya ang mga record ng Anti-Money Laundering Council. Gayunman, kailangan pa rin humarap si Buenaventura para formal na maipasok at ma-authenticate ang mga dokumento sa paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanindigan si House Deputy Speaker at La Union Representative Francisco Paulo Ortega V na hindi makaapekto sa paghahanda ng prosecution ang mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa voting threshold ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Ortega, inaasahan na ng prosecution ang mga legal na hakbang kaugnay ng impeachment proceedings at magpapatuloy ang paghahanda nito para sa paglilitis, may desisyon man o wala ang Supreme Court. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na humihiling na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court at maglabas ng temporary restraining order. Naghain din ng petisyon ang abogado na si Ernesto Francisco Jr. para sa status quo ante order. Sa September 23 ruling, binago ng Impeachment Court ang paraan ng pagkukwenta sa two-thirds vote para sa conviction. Sa halip na lahat ng 24 na senador, ibabase ito sa mga senador na legal at aktwal na maaring makilahok sa proceedings. 13 senator judge ang bumoto pabor sa pagbabago, isa ang tumutol, ang 6 ang hindi lumahok.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ng pag-asa ang bagyong Surigay na dating tinawag na Bagyong Queenie, 1,050

0: 55 kilometers silangang-sila ng extreme northern Luzon. Ito'y sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pasilangan, hilagang-silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Lanao del Sur ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa ITCZ. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa ITCZ. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:48 ng dapit hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. Ang detalye nito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaroon ng 42 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner sa Central Visayas simula Oktubre 14. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, saklaw nito ang halos 385,000 minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Sa bagong wage rates, magiging 582 pesos kada araw ang minimum wage sa Class A areas at 542 pesos naman sa Class B areas. Ang wage hike sa Central Visayas ay inanunsyo isang araw matapos ipatupad ang 60 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila na nagtaas sa arawang sahod mula 695 pesos hanggang 755 pesos para sa non-agricultural workers. Sa iba pang balita, inilaan ng Department of Agriculture o DA ang 10.363 billion pesos para sa modernisasyon ng rice processing at pagpapalakas ng pagbili ng palay. Ayon sa DA, gagamitin ang pondo sa pagtatayo ng 36 na modernong pasilidad habang 128 warehouses ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon at 100 dito ang naayos na. Kabilang sa mga proyekto ang modernong rice mill at mechanical dryer sa Dumangas Grain Facility sa Iloilo, pati na ang NFA Kawayan Rice Processing Project. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 75 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 37 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 6 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 71 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections kinwestiyon sa Supreme Court. Fair increase sa mga pampublikong sasakyan magsisimula ngayong araw. At sa palakasan, Alex Iala, magsisimula sa Asian Games kontra sa pambato ng Thailand.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si election lawyer attorney Romulo Makalintal para kwestiyonin ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2028. Sa ulat, ipinasa ni Makalintal electronically

0: petition for certiorari and prohibition kasama ang hiling na magpalabas ng temporary restraining order o TRO laban sa Republic Act 12326. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas nitong Setyembre 24. Inilipat nito ang BSKE mula November 2026 sa ikalawang Lunes ng November 2028. Itinakda sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Kinwestiyon din ni Makalintal ang mabilis na pagpasa at agarang pagpapatupad ng batas. Giniit din niyang dapat may sapat na dahilan para ipagpaliban ng isang halalan. Samantala, sinabi ng Commission on Elections na itinigil na nila ang mga paghahanda para sa 2026 BSKE, kabilang na ang filing of certificates of candidacy na nakatakdasan na magsimula ngayong Setyembre 28 at tatagal hanggang Oktubre 5.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, magsisimula na ngayong araw, September 28, ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa mga traditional na jeepney, 14 pesos na ang minimum na pamasahe sa unang 4 na kilometro mula sa dating 13 pesos at dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Sa modern jeepney, 17 pesos na ang dagdag pamasahe sa unang 4 na kilometro mula sa dating 15 pesos at dagdag na 2 piso at 40 centavos kada susunod na kilometro. Sa ordinary bus sa Metro Manila at mga city buses, 15 pesos ang pamasahe sa unang 5 kilometro habang 18 pesos naman para sa air-conditioned bus. May dagdag na pasahe rin sa provincial bus, airport taxi, transport network vehicle service or TNVS at point-to-point bus. Para sa point-to-point bus, 15% ang dagdag batay sa kasalukuyang pamasahe sa bawat ruta. Samantala, ang provisional na fare increase para sa or provisional naman ang fare increase para sa UV Express at taxi. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, inaprubahan ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng fare adjustments matapos alisin ang suspensyon sa mga ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator ng pampublikong sasakyan laban sa matagal na paghinto ng operasyon kasunod ng nakatakdang transport strike. Ayon sa LTFRB, maaring maharap sa parusa ang mga fleet operator na mas mababa sa 60% ng kanilang mga unit ang naipapatakbo sa isang takdang panahon alinsunod sa rules on abandonment. 5,000 piso ang minimum na multa sa unang paglabag at maaari namang masuspinde ang prangkisa sa ikalawa at makansela sa ikatlong paglabag. Nakatakdang magsagawa ng 3 araw na tigil pasada ang manibela mula ngayong araw, September 28 hanggang 30, habang 2 araw naman ang kilos protesta ng piston mula September 29 hanggang 30. Giniit ang mga transport group na kailangan ng pangmatagalang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kasabay ng tigil pasada ngayong Linggo ang pagpapatupad naman ng dagdag pamasahe sa mga pampublikong sasakyan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, flammable cargo posibleng naging sanhi ng sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Posibleng flammable cargo na hindi maayos ang pagkakastow ang naging sanhi ng sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, natapos na ang investigasyon at inaasahang ilalabas ang opisyal na ulat sa mga susunod na araw. Umabot sa 77 ang nasawi habang 8 pa ang nawawala. Samantala, tuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Patuloy ang maritime at shoreline patrols habang gumagamit din ng rubber boats at drones ang mga otoridad. Samantala, walang nakitang oil sheen sa karagatang malapit sa insidente.

0: Sa iba pang balita, nababahala ang mining community sa Semirara Island, Antique matapos tapusin ng Department of Energy ang 2026 coal bidding. Nagsagawa ng rally ang mga minero at pamilya para hilinging mapabilis ang panibagong proseso. Ayon sa ahensya, kabilang sa isinasaalang-alang ang water seepage sa Semirara. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sisimulan na ni Alex Iyala ang kanyang kampanya sa Asian Games kontra kay Patcharin Chipchanjej ng Thailand sa Women's Singles Round of 16. Bilang top seed, nagkaroon ng first round bye si Iyala. Umabante naman si Chipchanjej matapos dalunin si Maheen Aftab Qureshi ng Pakistan 6-1-6-1.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tumugon naman ang organizers ng Asian Games sa Japan sa mga reklamo patungkol sa ilang accommodations ng mga atleta. Kabilang dito ang masisikip na kwarto at maiikling kama sa temporary wooden units. Sinabi ng organizers na patuloy nilang pakikinggan at tudugunan ang pangangailangan ng mga atleta. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, delegado ng Pilipinas kasama sa nag-walkout sa talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Nations. U.S. sanctions sa International Criminal Court iginiit na walang epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ibang bansa, libu-libong residente sa Bangkok, Thailand, inilikas dahil sa pagbaha.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Sumali ang Pilipinas sa mga delegasyong nag-walkout sa United Nations General Assembly habang nagsasalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Setyembre 24. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, pakikiisa sa panawagan para sa kapayapaan sa gitnang silangan ang paglahok ng Pilipinas, gayon din ang panawagan sa lahat ng panig na iwasan ang mga unilateral na hakbang na naka-apekto sa kondisyon para sa kapayapaan. Sinabi rin ng DFA na nababahala ang Pilipinas sa humanitarian crisis sa Gaza, pagsusulong ng Israel sa E1 Settlement Plan at patuloy na pagtaas ng settler violence sa West Bank. Ayon sa kagawaran, nakasasama ang mga ito sa paghahanap ng makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa tunggalian sa Middle East. Muling iginiit ng Pilipinas ang suporta nito sa two-state solution bilang daan tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Dose-dose ng delegado ang lumabas sa bulwagan nang magsimula ang talumpati ni Netanyahu sa UN. Nagkaroon din ng walkout sa kaniyang mga talumpati noong 2024 at 2025.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, hindi makaapekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang planong sanctions ng United States laban sa korte. Ayon kay Attorney Christina Conti, hindi pinopondohan ng United States ang ICC at wala ring pisikal na pasilidad ng korte sa Amerika. Sinabi niyang wala silang nakikitang direktang panganib sa kaso ng dating Pangulo na nakatakdang magsimula ang paglilitis sa darating na Nobyembre at 30. Nitong Abril, kinumpirma ng ICC ang tatlong counts ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte at inakyat ang kaso sa trial chamber. Samantala, may arrest warrant din ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa na kasalukuyang nakalistang at large.
1: Bagong araw, pangunahing balita.

0: sa ibang balita dito sa Bagong Araw, may 123 ospital at iba pang healthcare facilities na nag-aalok ng heart surgery sa ilalim ng Z Benefits Program ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth mula noon pang June 30, 2026. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Ho, kailangan pang madagdagan ang mga provider lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa specialized cardiac care. Kabilang sa Z Benefit packages ang coronary artery bypass graft o CABG surgery, total correction at tetralogy of Fallot at operasyon para sa ventricular septal defect o VSD sa mga bata. Sinabi ni Ho na kabilang sa mga planong palawakin ng coverage para sa emergency CABG surgery at congenital heart disorders. Ang CABG ay operasyon para mapabuti ang daloy ng dugo sa puso kapag barado o masikip ang coronary arteries. Inihayag ni Ho ang mga benepisyo sa World Heart Day events sa lungsod ng Maynila. Ginugunita ang World Heart Day tuwing Setyembre 29.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Mahigit 4,700 katao ang inilikas matapos bahain ang Bangkok, Thailand dahil sa ilang araw na malakas na ulan. Ayon sa Bangkok Metropolitan Administration, nasa 52,000 na mga kabahayan ang naapektuhan. Mahigit 330 millimeters ng ulan ang naitala sa ilang bahagi ng lungsod mula Huwebes hanggang nitong linggo.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Iginiit naman ng Iran ang mga kondisyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng inihayag ni US President Donald Trump na tinanggihan niya ang panukala. Ayon sa Iran, hinihintay pa ang formal na tugon sa pamamagitan ng mga mediator.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Santiago 3, talatang 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 28 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:54.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw.
2: Ako'y aawit ng may kagalakan.
1: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako
1: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble.
4: Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
3: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
4: Pakiramdam mo ba'y palagi kang pagod kahit ilang long weekends pa ang magdaan sa tuwing oras na ng pagpasok sa trabaho, palaging mababa ang energy mo? May mga umiinom ng iba't ibang bitamina para lumakas ang kanilang katawan at resistensya. May mga nage-exercise naman at kumakain ng masusustansya para pataasin ang kanilang energy. Ang iba naman, sapat na tulog ang kailangan para palagi silang alerto at masigla. Ano nga ba ang susi ng masigla at malakas na pagtatrabaho at paggawa? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung lakas at sigla sa araw-araw na trabaho ang hangad mo, may magandang paalala sa atin sa Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord God is my strength and song. Hindi lang sigla sa paggawa ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos, maging ang saya na hanap mo para ma-enjoy ang iyong trabaho ay matatagpuan mo rin sa Kanya. So get your daily dose of strength from the Lord, dahil kailanman ay hindi siya mauubusan ito. Tatlong uri ng kalakasan ang maaari mong ipanalangin na ibigay sa iyo ng Diyos. Una, physical strength. Ang sabi sa Isaiah 40 verse 31, "Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint." May physical exercises para sa strength and endurance. May akmang ehersisyo para sa pagpapalakas ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Pero huwag na huwag mong kalilimutan na ang lakas na mayroon tayo ay biyayang mula sa Diyos. Pangalawa, strength of mind. Kung lakas ng pag-iisip at karunungan naman ang kailangan mo para sa iyong trabaho at negosyo, sa Diyos natin ito maaaring hingin. Naalala mo ba nang magulat ang maraming tao noon sa Israel dahil sa talino na namasdan nila buhat sa mga tagasunod ni Jesus? Ganito ang mababasa natin sa Acts 4 verse 13. "When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus." Katalinuhan at karunungan ba ang kailangan mo? Mahalaga ang pag-aaral, pero hindi garantiya na dahil nag-aral ka sa magandang universidad ay marunong ka na. Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na karunungan. At panghuli, strength of character. Marami ang may malalakas na pangangatawan, marami ang may taglay na karunungan, pero kung wala naman tayong katatagan ng kalooban at character, mabilis tayong matatangay sa mga tukso at kompromiso sa trabaho at negosyo. We need a daily dose of strength of character, at ito ay maaari nating hingin sa Diyos. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." Gusto mo bang palagi kang energized sa trabaho at negosyo mo? Tandaan, you can always ask God for your daily dose of strength, physical strength, strength of mind, and even strength of character. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
6: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
9: Oras na! Pilipinas!
10: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
9: Oras na! Pilipinas!
11: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lutunin. Di ako nangungutom o nagbibigay ng lagay.
8: Good morning sa mga mabubuting Pilipino. Good morning, kaagapay! Samahan niyo po kami sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas ngayong last Monday of September 2026.
12: Last Monday?
8: Correct. Oo.
12: Last Monday na.
8: Yes.
12: Wow, good morning.
8: Andito pa rin po kami kahit last Monday na. Heidi Bernardo Sampang.
12: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Benhik at masaya't hindi nag-iisa na.
8: Yes, salamat ha. Sa pagtaong bahay mo nung Lunes. Kayang-kaya mo naman eh.
12: Ah, ganun ba? Ako'y parang nangangapa sa kadiliman.
8: Pwede na ulit ako mag-birthday.
12: Ilang beses ba sa isang taon ng birthday na yan?
8: Kayang-kaya mo naman, Pastor. Thank you.
12: Okay, salamat. At hopefully, ikay nag-enjoy sa iyong...
8: gawaing bahay.
12: sa iyong well-spent birthday yes. na gawain bahay.
8: Very mommy duties wow. na birthday leave.
12: Nakaka-relax ba yun?
8: Ha? Na-relax ako. Siyempre, pag malinis ang bahay, okay. pag walang laman ang laundry basket, okay. nare-relax ang nanay.
12: So, kapag ka na-stress ka pala, sa bahay namin, ano din ha?
8: Pwede akong pwede sumideline. Pwede ka rin sumideline. per hour. Magkano per hour na pinag-uusapan natin?
12: Hindi, dito? Gusto lang kita ma-relax. Okay.
8: pakain na lang, pakain. Yun lang, malakas ako kumain.
12: Oo. At kaya nga, speaking of... last week of September. Ngayon din ay ang national celebration ng National Family Week.
8: Ah, ngayon ba yung maaga silang uuwi para yes. sa kainang pamilya
12: Alauna.
8: Pilipino? Ayun oh. Oo,
12: so ang pati ang aming office ay naki
8: Talaga? Naki-join kayo.
12: Oh, may oras pa naman para sa kasi one week naman 'yan, ano? So kaya talagang i-celebrate natin. Nagpapasalamat tayo kasi this year, kasi yung National Coalition on the Family, the Constitution ay talagang nagtulungan, tulung-tulungan lahat Mm-mm. para mas marami pang makaalam. Kaya ang daming mga government offices at na magse-celebrate talaga ng Family Week.
8: Akala ko na di na rin papasok ngayon. Kasi kung uwi ka after rin lunch, naman mamayong alauna. Sayang gasolina. Baka nag-leave na yung iba.
12: Ayan, oo. Dati kasi 3 o'clock.
8: Para-paraan, diba?
12: Dati kasi 3 o'clock. Ay ngayon, ginawa nilang alauna. Kasi para mas makapag-spend time pa doon. So, ang punto niyan ay siguraduhin ho natin na we will have a meal together with our families. Kasi minsan paggabi na, di na kayo nakakain sabay-sabay.
8: Na, diba? Kanya-kanya na. Oo. Lalong-lalo na pag malalaki na yung mga anak mo. Oo. Diba?
12: Cherish natin yun.
8: Oo. So mamaya ay maghanda tayo ng, syempre, hapunan.
12: Yeah.
8: Di naman kailangan magarbo.
12: Oo.
8: Diba? Pero ang ihanda din natin yung ating mga paghuhuntahan. Diba? Yung mga paghuhuntahan.
12: Oo, yeah.
8: Mga pagkwekwentuhan. Hindi yung doon magsasabunan. Hindi magiging enjoyable yan. Yung mga singilan. Yan. Yung mga
12: at mas maganda para sa mga tatay, mag-share na rin tayo sa isa't isa ng encouragement ng salita ng
8: Diyos. Ano oras kayo nagdi-dinner?
12: Depende. Pero sinusubukan namin maaga.
8: Kapag ano yung maaga?
12: Mga 7 o'clock, 6:30. Minsan, kasi maliit pa yung aking daughter. So, ay kaya yun.
8: Kami rin maaga, 6.
12: Ah, talaga? May araw, maliwan. Parang ano yun, late merienda yun sa iba.
8: Kaya nga, ano, dati, pagka kumakain kami, halimbawa sa labas, patapos na kaming kumain, padating pa lang yung iba. Patunay na maaga talaga kaming maghapunan.
12: Ganun talaga, so pati ano, pati ang
8: mga
12: iyong...
8: Mga 6:30.
12: Ano, nakasabay, nakasanayan nyo na na gano'n.
8: Tapos pagka late sila uuwi, kakain na ako mag-isa.
12: parang ikaw, siguro ikaw talaga gusto mo maaga naghahapon.
8: Oo.
12: Eh kasi nga, tawag naman kasi doon, hapunan.
8: Hapunan.
12: Hindi naman gabihan.
8: Diba? Lagan tayo sa komisyon.
12: Kasi niya hapon niya, kailangan niya hapon eh.
8: Sige. Ayan. Basta, kung late naman kayong kumain, sige lang.
12: Basta dapat, nandun kayo lahat.
8: At least, di ba, 8 o'clock pwede na akong matulog.
12: Hindi, kasi nga ang aga mo naman araw-araw.
8: Oo, kasi dapat 2 hours before.
12: Ang alin?
8: Matulog.
12: Dapat. Ang kain?
8: Oo. Hindi ka dapat tutulog agad. John B. Yeah. Magkakaroon ka ng reflux.
12: Hindi kasi maaga ka rin kasi matulog.
8: Ayan. Maaga. Mga 9, nahihiga na ako.
12: Ah.
8: 3 a.m. nagwawalis na ako sa labas. Joke.
12: Wawalis sa...
8: Nagsisiga na. Ay, bawal na palang magsiga.
12: Nagsisiga sa kahabaan ng ortigas.
8: Ganyan talaga. And samahan niyo po kami. Nire-remind lang namin na makiisa tayo dito.
12: Yan.
8: Diba? At itong week na to, Family Week.
12: Yes. Basta every last week of September. Ngayon kasi kalahati ng last week.
8: Oo nga, tumawid ng October. Tumawid ng October. So ito pa rin.
12: One week pa din siya. Okay. Monday to Actually, Sunday to Saturday pa.
8: Talaga. Okay. And congratulations sa PCEC Family Commission. Napaka yes. mabunga, well-attended ang CrossGen
12: Congratulations.
8: Family Summit. Congratulations.
12: Nag-ano ka rin? Nag-ano ka doon?
8: Hindi. Na sumubaybay lang ako sa mga postings nila. Nakita ko na ang daming tao at nakakatuwa na. Iba't ibang generation talaga yung nagsalita on stage, nakibahagi sa entablado tsaka sa likod ng entablado.
12: Congratulations. No?
8: Umpisa pa lang Maloy. Daw yan.
12: Mm-mm. Sila Ate Maloy tsaka si Kuya Winnie.
8: Yeah. Ang Family Commission. Ang Team Pineda at yes. marami pang iba. Nakita ko din doon sina Bishop Noel.
12: Yes,
8: ayan, Ate course. Jenny. Yan. Yeah. So sige po, hanggang 8:25 abangan nyo rin ang iba't ibang mga pag-uusapan natin ngayon kaagapay. Sa iba't iba nating platform, pwede kang makipaghuntahan sa amin dito po sa ating Facebook Live.
13: Good morning!
8: Sa YouTube channel.
13: Hello po!
8: Gayon din sa ating radio app.
13: Happy listening!
8: Of course, sa Team Radio at Team PM Radios.
14: Happy listening!
8: At sa mga nasa biyahe.
13: Take care!
8: Balitaan nyo kami, may transport strike din pala today, Pastor Ni. Oo. Ang Manibela. So, meron kayang mga stranded na pasahero. May mga available din kayang libreng sakay. Check natin yan mamaya sa MMDA kasi nahahagip nila sa kanilang camera, diba, ang ating mga kalsada.
12: Mm-hmm.
8: Alright. Okay. So, sana'y...
12: So, wala yung Manibela?
8: Ha?
12: Mahirap sumakay talaga pag walang Manibela ngayon.
8: Yun lang yung mahirap dun, bakit tayo yung mapeperwisyo?
12: Ah, oo.
8: Di ba?
12: Oo. Eh, yun nga ang nila. That's their bargaining chip.
8: Magparamdam.
12: So, parang mas pinapakinggan sila, di ba?
8: Ganun ba? Sabi naman ng Malacanang, dialogo na lang. Diba?
12: Oo. Mm-mm. Eh, kasi nga, sa tingin nila, pag hindi sila nag-strike, hindi sila kausapin. Ganun na kanilang sistema. Kaya nga strike.
8: Oo. Strike. Welga. Tigil pasada. Okay.
12: Pero problema, hindi naman daw tayo lantong sa strike.
8: Oo.
12: Ayan.
8: Wag na lang din sanang harangin, yung mga gustong mamasada kahit nakabilang sa kanilang hanay.
12: Pero ibig sabihin ba, mas maluwag ang kalsada ngayon? Parang...
8: Ano ba? Ikaw galing sa labas.
12: Hindi, kasi sa... ang miyembro nila karamihan mga public utility
8: jeepneys.
12: Hindi, kasi sa EDSA ako dumaan.
8: Oo nga.
12: So wala naman masyadong
8: wala
12: jeep
8: doon. Wala ka nakitang mga nag-aabang. Eh yung MRT, di mo napansin kung mahaba? The usual lang.
12: Well, kasi bago mag-alas 6 So... may nagbi-build up pa lang. I'm sure yan. Lalo na ngayon, kung walang jeep. Maraming wala dun sa mga jeep. Pwede talaga silang mag-ano.
8: Maaga na lang sana rin nag-deploy ng libreng sakay. Di ba normally naman ganyan? Pinapagamit yung mga sasakyan ng mga agency.
12: Mm-mm.
8: Oh, good morning, okay. Pastor A!
12: Hi!
8: Kikinig daw siya sa atin. Lolo Duties, naghahatid sa apo na si Red.
12: Apostolic.
8: Yes, apostolic ministry.
12: Apostolic ministry.
8: Ingat, Pastor A.
12: Ingat, alright. Pastor.
8: Mga kaagapay natin sa Team Positive, si Jonathan Reyes.
15: Ito po si John B. Be happy. Be positive, kaagapay.
8: Tinutulungan siya ni Ara Negad.
16: Ako si Ara. Umaarangkada.
8: Salamat din kay Shaira Gabornes.
17: Rise and shine with Shai.
8: Of course, kay Lourdes Magtunaw.
18: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
8: Nandyan din ang assistance ni Phil Lagtapon.
19: Phil Lagtapon, ready in action.
8: At ni Shekaina Abalon.
20: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekaina.
8: Sa ating RTV, si Pastor Jabez Mancho.
21: Jabez, at your service.
8: And hindi tayo kompleto kung wala ang ating engineering at Bukawet Tech people.
22: No problem.
8: Yan ang ating mga katsin positive.
12: Yes.
8: So, hanggang 8:25 tayo kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Narito na ang ating paalala galing po sa mayamang aklat ng kawikaan.
23: Kawikaan, kayamanan.
24: Kawikaan, kayamanan.
8: Pastor Ni, ito ang pag-uusapan natin, Proverbs 27 verse 1. Huwag mong ipagyabang ang mangyayari bukas kasi di mo pa alam ang mangyayari ngayon.
12: Ganda, no?
8: Oo.
12: Sa English, Proverbs 27 verse 1, ang sabi dito, no, do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring. Ganda, no? Do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring. So this is actually unang-una ang verse na to ay nagpapaalala sa atin ng warning us against arrogance, no? Tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay mag-ingat sa overconfidence o overconfident assumption ng control over future events. Diba? Yan ang mahalaga. Dapat maalala natin that the only time we have is not tomorrow, not the past, but the only time we have is today. Diba? Nagkasabihan nga, Sister Heidi. Mm. Yesterday is history.
8: Mm-mm.
12: Tomorrow is a mystery.
8: No. Slambok ba to?
12: But today
8: is
12: a gift.
8: Is a present. Kaya nga daw present.
12: That's why it's called present.
8: You know.
12: So yesterday is history. Wala na yun. Di na natin alam. So,
8: past is past.
12: Past is past. Diba? Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit mag-iiyak ka, magsisigaw ka, magngangal-ngal ka, wala ka na magagawa sa kahapon.
8: Kahapon.
12: Yung bukas naman.
8: Sabi nga, di ba, kung maibabalik ko lang.
12: Kung maibabalik ko lang.
8: Sa awit. Regine ba yun?
12: Mapapakanta na tayo.
8: Regine!
12: Siya ba yun?
8: Talaga ba? Tanong natin kay Google.
12: Tanong natin.
8: Sige,
12: okay. So, sinasabi na kung ang oras ng pinag-uusapan, no, ang kahapon na oras, wala na yun.
8: Regine nga. Sabi ni Google, original singer.
12: Salamat.
8: Asia Songbird.
12: Salamat, Regine. So, kung maibabalik ko lang, ika nga ni Regine, ano? Pero wala na yun. Yesterday is history.
8: Mm.
12: So, bukas naman, hindi mo rin pwedeng magpagyabang ng pagyabang.
8: Hindi ka pa rin sure.
12: Hindi ka pa rin sure. Pero ang pwede kang, the only time you have is today.
8: Yung ngayon na ngayon.
12: Ngayon na, yun ang pwede mong ayusin. Yun ang pwede mong paghandaan. Eh, problema nga minsan, yung today ang pinababayaan natin. Kasi iniisip natin,
8: May bukas pa.
12: O kaya naman yung ano muna, yung, hindi kasi, wala na akong gana kasi dati ganito yung nangyari. Kasi ganyan naman lagi eh. Diba? O kaya naman, tama kayong sinabi mo yung, hindi, may bukas pa, bukas na lang. No? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mayabang sa bukas. So it's a warning against arrogance because it gives us an illusion of certainty. Kung ano yung bukas, ganyan naman lagi eh. Ganun din kahapon. Mm-mm. So yung bukas, ganun din. Mm-mm. Sabi ng Lord, sandali, sabi nga ng Book of James, no? Ganda yung sinabi ni James dun sa James chapter 4 verse 13 to 16. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yan. Yet you do not know what tomorrow will bring. Mm-hmm. What is your life? For you are a mist that appears for a time and then it vanishes. Mm-hmm. So, ang point is, huwag tayong magmalaki bukas, pero tayo ay mag-focus sa ngayon. At, you know, sinabi nga, daily bread. No? Sinasabi kong, kaya daily bread, kasi sapat na ang grasya ng Lord sa araw na ito.
8: They are new every morning.
12: Mapapakanta na.
8: Pero, Pastor Ni, hindi naman to lisensya para hindi ka na magplano para bukas.
12: Oo, pero diba? Ang maganda nga dun, sa pagpaplano natin bukas, we take into consideration yung actions natin today.
8: Correct. Yeah. Ayan. Alright. So, yan ang ating pinagbulay-bulayan ngayong Monday. Proverbs 27:1. Huwag mong ipagyabang ang mangyayari bukas kasi di mo pa alam ang mangyayari ngayon.
12: Amen.
8: Mm-hmm. Naghatid sa oras, 7:22, at oras na para sipati natin ano ba ang lagay ng trapiko dito sa Metro Manila.
0: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda, Calzada,
3: Metro Manila Development Authority,
14: Charlie Nozares,
8: Hi, Sir Charlie. Happy Lunes.
3: Yes, magandang araw ng Lunes sa inyong dalawa, ka Heidi and Attorney Jeremiah. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating nga baybayin ang ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para malaman natin ang lagay ng trafiko. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman nasa may Balintawa ka Cloverleaf hanggang makarating yan ang Kaingin. Pero pagdating ng Muñoz dyan po, moderate to heavy traffic na rin. Tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may North Avenue MRT Station. At muling babagal ang daloy ng southbound ng EDSA pagdating ng Ermin Garcia sa Cubao. At tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. At may bahagyang pagbagal naman approaching Estrella papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Masusundan yan pagdating diyan sa may Cabrera sa Pasay, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula FB Harrison, na moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din na sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang Ortigas MRT Station at bago umakyat ng Ortigas sa flyover. Pagdating naman sa may gateway ng Camp Aguinaldo, muling babagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Santolan. And after ng Santolan, dyan na po sa may Trinoma, moderate to heavy traffic na rin patungo naman dito sa may Bansalangin na U-turn slot. And after ng Bansalangin, maluwag naman ang daloy ng traffic. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan simula po dyan na sa may Ayala Heights, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makakaranasan ng konting build-up dyan na po sa may Aurora Katipunan flyover hanggang bago dumating naman ng Pituason. Moderate to heavy traffic naman sa southbound ng C5 Libis pagbaba ng flyover hanggang makarating na po yan dito na sa may bagong ilog bago naman umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng tollgate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic tuloy-tuloy hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate to heavy traffic din dyan naman sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagbaba din ng Ortigas sa flyover ng C5, muli tayong makakaranasan ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Diyan din po sa may pag-akyat ng Libis sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic. Apektado din sa pagbagal yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na bumabaybay dito sa kahabaan ng Makapagal Bridge sa tuloy-tuloy sa may FBR Road hanggang paakyat ng Libis Tunnel at flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may Aurora Katipunan flyover, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na yan ng Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Apektado na rin sa pagbagal approaching Regalado Highway at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din approaching Luzon hanggang makarating na po yan dito na sa may Elliptical Road papunta naman sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayong oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na ka-Heidi and Attorney Jeremiah ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
8: Sir Charlie, may tanong dito.
3: Apo, ano daw
8: kung
3: po
8: yun? Kung meron pa daw bang pinapairal na motorcycle lane dyan sa Commonwealth kasi kanya-kanya na naman daw po yung mga motor dito.
3: Actually, meron pong motorcycle lane dyan na yung may kulay blue. Pero yun nga, karamihan talaga hindi sumusunod. At yan naman ay nakukuha na natin ang ating mga CCTV, yung sa ating NCAP.
8: Ma-NCAP na lang naman, sila.
3: Siguradong makakatanggap sila ng violation.
12: Love letter.
3: Love letter.
8: Oh, eh, Sir Charlie, meron po bang nakikita kayo dyan sa inyong mga camera na stranded? Kasi may tigil pasada ngayon ng manibela, di ba?
3: Yes, yes po. Sa ngayon naman, nag-Haiti, wala pa naman tayong mga nakikita mga stranded commuters. Nakalimitan natin na kikita dyan sa may kahaba ng Commonwealth. Pero sa ngayon, may mga bumabiyahe pa naman kasi mga jeep dyan sa may Commonwealth Avenue.
8: Kahit sa ibang area, sir?
3: Kahit sa ibang area, wala pa naman tayong nakikita mga stranded passengers.
8: Pero nag-deploy kayo ng libreng sakay sa MMDA, sir?
3: Kapag may na-monitor na po tayong mga stranded commuters, doon po papatakbo na tayo ng mga libreng sakay.
12: Okay.
8: Baka ang diskarte, sir, ano, papapasukin muna ngayong umaga. Mamayang gabi, baka pahirapan yung pag-uwi.
3: Oo, laging ganun po yung diskarte ng mga transport group.
8: Okay. Sige.
12: Salamat.
8: Charlie,
12: salamat po.
3: Maraming salamat din po at magandang umaga.
12: Ayun. Yung libreng sakay, libre lang yun sa mananakay. Pero babayaran din ng gobyerno yun.
8: Kasi sila yung nag-deploy nun.
12: Buwis din ng tao.
8: Oo. Yun nga lang talagang kailangan mong mabatak.
12: Kailangan.
8: Kasi mataas yung minsan truck eh.
12: Kaya nga eh.
8: Para kang aakyat ng truck.
12: May nakita ako dati na parang...
8: Wag naman nga daw truck ng basura.
12: Parang ganun
8: nga. Wag naman ganun.
12: Dati may nakita ako sa... Actual ko nakita nandun sila sa loob ng truck ng basura. Pero syempre, wala namang basura.
8: Na-car wash naman. Pero kahit na, di ba? Uy, natatawa daw sa atin habang Knox naman, Sydney, Australia, si Bishop Valfebre.
12: Hi!
8: Knox naman.
12: Ang aking kumpare yan.
8: Hello po sa inyo.
12: Hello.
8: Ingat, good day. Paki-uwi ang Opera House.
12: Malamig ba dyan ngayon, Bishop Val? Ano bang...
8: Mukha. Di ba nandun din si Kuya Eric? Naka-panglamig din siya. Mapag-hardin, di ba, pag Monday? Pastor Eric C. Maliwat. Okay. Alright, and isa pang shout-out. Happy birthday, syempre, sa station manager natin sa Davao, si Magnolia Iraswegi.
12: Uy, happy birthday po.
8: Happy birthday, Max.
12: Ako rin.
8: Love you.
12: Mag-happy birthday din ako kay Pastora Mama Pong Aison. Happy birthday po sa inyo, Mama Pong.
8: Yan. Panahon naman para alamin natin ang lagay ng panahon. Narito na si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating weather specialist from Pag-asa. Ma'am, good morning po.
1: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, yung intertropical convergence zone nga yung nagbibigay ng mga pag-ulan ngayong araw sa may buong Palawan, Kabisayan at Mindanao.

0: Yan ang oras natin, 7:32 ng umaga. And meron muna tayong tanong.
1: Yan.
0: Para sa ating mga kaagapan.
1: Aga?
0: Oh, hindi. Paano makarami tayo? Gusto mo pang ipagpaliban? Marami yan. Na tayong napagpaliban. Kaya... BSK, ingat ang pagpaliban. Yung QOTD, wag na natin yan, ipagpaliban. Oh. Yan, no? Oh. Eto na ang ating tanong ng bayan ngayong Lunes.
2: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas!
0: Eto, naniniwala ka ba? Na pamilya pa rin ang pundasyon ng ating bayan, kaagapay. Yan. Ayan, no? Naniniwala
1: ka pa ba? Naniniwala ka pa ba? Kasi nasa konstitusyon natin yan. Ah,
0: na?
1: That the family is the foundation of the nation.
0: Uh-huh.
1: So, ang galing talaga ng Panginoon.
0: Pero sa tayo. Nakikita natin
1: ay,
0: ngayon.
1: Yun nga. Actually, pati nga dun sa mga polisiyang ginagawa ng ating bayan minsan, di ba?
0: Uh-huh. Eh, Natetreten,
1: tapos nawawala pa minsan sa usapin ng pamilya pagdating sa pagpapasa ng batas, polisiya.
0: Mm.
1: Eh, minsan nakakapagpahina pa. Pero magandang paalala talaga this National Family Week.
0: Mm.
1: Itong provision na to na constitution, lalo na sa Article 15.
0: Mm-mm. So yan ang ating tanong. Pulsohan natin ang ating mga kaagapay. Naniniwala ka ba na ang pamilya pa rin ang pundasyon ng ating bayan?
1: Yeah.
0: Oo, hindi at bakit?
1: Oo, hindi at bakit. Pag oo, hindi lang, walang score yun.
0: Kailangan namin ng essay niyo.
1: Walang score. Parang sa ano yan, di ba? Yes or no, di ba?
0: And why?
1: Sa law school, ganyan, di ba? Hindi pwede mag-yes or no.
0: So, para tayong mga Miss Universe ngayon. Yes.
1: I believe.
0: Ang aga-aga ganito, ka-wonderful ang ating question. Kung ako lang po ang tatanungin ko lang, ano yahandaan niyo mamayang kapunan? Pero eto, mag-exercise na tayo ng ating brain cells.
1: Yan,
0: naniniwala ka ba na pamilya pa rin ang pundasyon ng ating bayan?
1: Yan.
0: Ipadala na ang inyong mga kasagutan sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Mabasahin po namin yan. Pero this time, si Desa muna. Eto, matuto muna tayo sa panibagong kwento sa likod ng bandila.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila!
4: Magandang morning, kaagapay! At welcome sa isa na namang episode ng Bida Bandila, kung saan hindi lang natin tinitignan ang bandila, kundi iniintindi ang kwento sa likod nito. Desa the Explorer nga po pala, ang inyong radio tour guide forever! Ngayong araw, lilipad tayo papunta sa Northern Europe, sa mga bansang tinatawag na Nordic countries. Kapag tinignan mo ang kanilang mga bandila, mapapansin mo agad na parang magkakamag-anak ang designs. Iisa ang estilo, iba-iba lang ang kulay. Ang tawag dito ay Nordic Cross. Ang Nordic Cross ay isang cross na nakatilt pa-left. Simple lang ang itsura nito, pero malalim ang ibig sabihin. Simbolo ito ng pananampalataya, kasaysayan at pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyong ito. Ang pinakaunang gumamit ng ganitong disenyo ay ang bansang Denmark. Ang kanilang bandila ay tinatawag na Danebrog at itinuturing itong pinakamatandang bandila sa mundo na ginagamit pa rin hanggang ngayon. May kwento pa nga na bumaba ito mula sa langit noong isang labanan noong unang panahon. Totoo man o hindi, malinaw na malaki ang halaga ng bandilang ito sa mga mamamayan ng bansa. Dahil sa impluwensya ng Denmark, kumalat ang design ng Nordic Cross sa mga karatig bansa. Isa na rito ang Sweden. Ang bandila nila ay kulay blue at kulay yellow, mga kulay na matagal nang konektado sa kanilang kaharian. Simple ang design, pero madaling makilala kahit saan. Sumunod naman ang Norway. Matagal silang napasailalim sa ibang bansa. Kaya nang sila ay maging malaya, gumawa sila ng bandilang nagpapakita ng sariling pagkakakilanlan. Pero hindi nila kinalimutan ang pagiging bahagi ng pamilyang Nordic. Kaya nanatili ang cross, pero pinagsama ang pula, puti at asul.

0: Denmark, Sweden at Norway ang nagsisilbing ugat ng Nordic Cross. Sila ang unang nagpakita na ang isang simpleng disenyo ay pwedeng magdala ng iisang mensahe, iisang pinanggalingan, kahit magkakaiba ang bansa. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang pagwawagayway ng bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
2: Pagkat ako'y isang...
3: Thank you, Desa Girl. May mga sumagot na. O, diba? Aga-agang nag-essay. Oh. Diba? Ready-ready na sila. Yeah. Prof. Jeremiah.
4: No wrong answer.
3: Oh, yes. Yeah. Walang maling sagot.
4: Yung tanong ang mali. Yun na sinasabi namin sa sarili namin. Isipin mali yung sagot mo. Yung tanong ni sir ang mali.
3: Grabing motivation. Yung tanong ang mag-a-adjust.
4: Kasi nadadown ka, diba? Lalo na pagka...
3: Yan ang perspective. Yan ang
4: perspective mo.
3: Diba?
4: Mali yung tanong. Yung sagot mo ang tama.
3: Okay, yan. Sa katwiran, ha? Garcia Vincent, opo, sabi niya, naniniwala po ako na ang pamilya ang pundasyon ng ating bayan at sa loob ng pamilya, nag-uumpisa ang lahat.
4: Tama.
3: Si Norwina, yes na yes po, naniniwala ako na pamilya pa rin ang pundasyon ng bayan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko na dapat makita sa kanila ang Christ-like character.
4: Yan. Sa ano yan, ha? Na isang nanay nagsasabi sa mga anak.
3: Mm-mm.
4: Kaya ano yan?
3: Kaya ayan na nga si Mercy yan. Guerra. Thank you for that wonderful question. Charot sabi. Yes
4: na.
3: Po, sa loob ng tahanan ng pundasyon ang karakter ng yan. Isang tao. Sabi nga ng mga beauty queen, inay.
4: Inay.
3: Thank you. Ayan, nasimulan eh.
4: Oh, ito.
3: Ikaw, basahin
4: sabi ni
3: yan.
4: Desiree Cynthia Domingo, family should be the foundation of our country.
3: Hindi yan yung my family.
4: My family? Okay.
3: O, tapos.
4: Family should be the foundation of our country. Strong families build a strong nation. When we love, guide, and care for one another, at home, we grow honest. Yan, faithful and hardworking citizens. Every good value, every act of kindness, and every dream of our beloved Philippines begins right there in the heart of the family. Ayan, tapos Proverbs 22 verse 6. I thank you.
3: Pasok naman. Ilang segundo lang, diba? 20
4: seconds. Umabot dun sa beep, pero sakto lang.
3: Nag-bell na. Meron ditong feedback para to dun kanina sa NCAP.
4: Ayan.
3: Sa Commonwealth, si Road Trip 168. Sa YouTube to ha, Pastor.
4: Okay.
3: Hinuhuli ng NCAP mga motor na humihiwalay sa motorcycle lane. Pero yung mga dumadaan na taxi, private car, jeep at bus na ayaw umalis sa motor lane, di hinuhuli ng NCAP. Ayan.
4: Okay. Sino kaya mga huli kay NCAP? Pero na-NCAP na ako, sis, ha?
3: Talaga?
4: Kasi, parang meron akong ministry ako pupuntahan sa ibang lugar. Kung mga probinsya. So ako'y umalis ng maaga. Kasi color coding ako. So parang napaka-iksi lang. Bago
3: may tinawid ka na.
4: Oo, kasi pag lumagpas ka kasi sa NLEX, pumasok ka sa NLEX. Kasi
3: wala na.
4: Wala na. So parang
3: napicturean
4: ako. Pero 3 minutes lang yung ano ko.
3: Talaga?
4: Na bago ako lumapag sa NLEX noon, inabutan pa ako ng...
3: Magkano yung pinag-uusapan natin?
4: Parang 1,000 ang binayaran ko.
3: Sakit.
4: Oo.
3: Sabi mo, sana gumising na lang ako
4: sana
3: ng mas maaga.
4: Sana gumising na lang ako ng 10 minutes earlier. Hindi ka naman alam na ganun ka-traffic ng...
3: At ganun katindi yung NCAP. Yes po, sabi ni June Perez. Yun ang sagot niya. And to have a happy family, we need fellowship, acceptance, mediation, income, love, and yearning for God. Ah, wow. Ano yun ah? Acrostic. Tama no, acrostic.
4: Ano?
3: F, yun nga. Fellowship. O, A, acceptance. M, mediation. I, income.
4: Ding.
3: L, love. And Y, yearning yan. For God.
4: Ting, yan, sakto. Ting. Okay.
3: Maayong buntag, Tiburcio David. And happy birthday to my beautiful and loving wife, Dang, sabi ni O. Gerald, Germany.
4: Oy, happy birthday.
3: All right. And salamat, Merle. Salamat din kay Alma Manansala. Good morning,
4: good morning
3: po sa inyo. Palapag na, eto pa landing na. Ang Your Captain Speaking, isa sa bagong programa natin dito sa DZAS.
4: Yes,
3: October 5
4: yes.
3: po ito. So next Monday na.
4: Oo, ito yung patungkol sa mga
3: Yes,
4: Christians.
3: Kasi Open Doors Philippines ang ating kapartner dito. Ang magiging host ng Your Captain Speaking ay si BJ Candole. So every Monday po iyan, 4 ng hapon. 30 minutes lang, dito lang sa DZAS.
4: Exciting, exciting. So ang tabayanan po natin to Your Captain Speaking at we will really appreciate the freedoms natin dito ngayon sa ating bayan.
3: Yes.
4: Ha? Na tayo nakasamba ng malaya sa Panginoong Jesus.
3: Correct. Yan. So, abangan nyo yan.
4: Yan.
3: And abangan nyo rin kaagapi. Ito, namimiss natin yung mga choral, no? Yung mga choir, di ba? So, meron tayong mga bubuhayin na mga salmong awitin at meron tayong Salmo A Cappella album launch ang Papuri Music Ministry. October 23, so kita-kits po sa GCF Ortigas sa Pasig. So tampok po dito ang mga Papuri Salmo Series kasama ang iba't ibang mga choir.
4: Wow.
3: Yan, no? Siyempre naman, ito ay libre. Pero magpa-register na lang po kayo. Meron tayong link, meron tayong QR code, naka-flash na sa inyong screen. Admission is free, ipag-anyaya sa lahat. Alas 7 po yan sa GCF Ortigas.
4: Grabe, wala talagang kupas. Kaya sa mga, lalo na may mga new generations talaga ng mga papuri artists, talagang napakahusay.
3: Yeah. So, diba? Friday night yan, October 23.
4: So puro a cappella siya?
3: Oo.
4: Okay.
3: Kasi yun ang title eh.
4: Malay mo, hindi.
3: A cappella choir.
4: A kasi yung A. Nakahiwala yung A. Salmo A.
3: Baka ano lang yan, typo.
4: Typo. Iniisip ko ano eh, may ano bang catch doon?
3: May editor dito.
4: Okay.
3: A cappella.
4: Salmo A. Cappella, yan. So, a cappella talaga.
3: A cappella talaga, ikaw talaga.
4: Okay.
3: Oh, yan. Sa wagas na pag-ibig mo. Ayun, Salmo A Cappella. Baka naman ganun talaga. Basta, ipag-anyaya natin to.
4: Yan. Punta tayo, ha? Libre ho yan, October 23.
3: Makipanood tayo.
4: Yes.
3: Yan. Hindi po kami aawit dito.
4: Akala ko nga, ano?
3: Ano?
4: Kasama ka, kaso lang a cappella siya.
3: Oo nga, maliligaw ako ng landas. May lumulutang na naliligaw ng landas. Sige na, si Phil Lagtapon.
4: Yun.
3: Aantay, meron tayong gawang kabutihan. Eto, ma-inspire tayo sa kwentong hatid ni Phil.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
5: Magandang araw kaagapay. Hindi man kasama ang pamilya, hindi naman nag-iisa sa kanyang kaarawan ang isang 21-year-old nursing student sa Cagayan de Oro City. Si May Ann Bernales ay malayo sa kanyang pamilya sa Misamis Oriental nang dumating ang kanyang espesyal na araw. Hindi rin natuloy ang plano niyang birthday dinner kasama sana ang kanyang dalawang pinsan. Kaya sa isang cafe, tahimik sana niyang ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Pero may ibang plano ang mga taong naroon. Bigla siyang sinabayan ng mga customer at staff sa pagkanta ng happy birthday. Walang engranding handa o mamahaling regalo. Isang simpleng pagbati lang mula sa mga taong hindi niya kakilala. Pero para kay May Ann, sabat na yun para maramdaman niyang may mga taong handang makisaya at magbigay ng saya kahit sandali lamang. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa araw na dapat sanay malungkot at mag-isa, may mga estrangherong naging bahagi ng kanyang espesyal na alaala. Dahil kung minsan kaagapay, ang simpleng kabutihan ng isang tao ang siyang nagiging pinakamagandang regalo.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
5: Akala ng isang animal shelter, malaking tulong ang 2 toneladang karne na kanilang natanggap bilang donasyon para sa kanilang mga aso. Pero sa halip na makatulong, malaking problema ang kanilang hinarap ng matuklasang panis, kontaminado at hindi naligtas kainin ng karne. Agad naman itong ipinakuha sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, Meat Inspection Team at Veterinary Office. Umabot sa halos 12 piso ang nasayang para lamang sa tamang pagtatapon ng karne. Bukod sa gastos, ilang oras ding naglinis at nagbuhat ang mga volunteer na lalo pang napagod dahil sa insidente. Mas mabigat ang tanong, kaagapay no? Bakit ipinasa pa ang questionableng karne bilang donasyon? Paalala sa mga nagbibigay, huwag gawing tapunan ng panis o kontaminadong pagkain ng mga animal shelter. At sa mga gumagawa nito, tandaan na ang donasyon ay dapat makatulong, hindi para mag-cause ng panganib sa buhay ng mga hayop at magpasa ng problema sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Legtapon.
2: Pag-usapan natin.
3: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At para po sa ating malayang talakayan dito po sa ONP, kami pa rin ito, Heidi Bernardo Sampang.
4: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. Mm-hmm. Ayan, kaya ngayon ay napakahalaga pa rin na ating pag-uusapan.
3: Mm-hmm.
4: At susuriin natin ngayon ang mga issues sa likod ng mga usapin, lalong-lalo na itong nakaraang sa nakalipas sa impeachment, yung ongoing rather na impeachment ay napag-usapan ang mga conflict of interest patungkol sa mga business ownership. At ng isang
3: kasi diba ipinagbabawal?
4: Pinagbabawal yan.
3: Ng ating saligang batas.
4: Tsaka ano yung extent? No? Kasi may divesting na ginagawa at sinasabi. Merong iba na nagsasabi, hindi, kung ikaw ay owner pa din at hindi ka naman actively na nagpa-participate, no? Pwede pa din. Kaya kailangan malaman natin ngayon sa pamamagitan ng ating panauhin.
3: Via Zoom, kasama natin ngayon ang isa sa mga dating undersecretary ng Department of Finance at advocate ngayon ng mabuting pamamahala or good governance, si Professor Shelo Magno. Prof. Shelo, good morning po.
6: Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig.
3: Mm-hmm.
4: Good morning, Prof. At thank you po sa inyong pong oras.
3: Mm-hmm. Si Heidi po ito, kasama ko po si Attorney Belhica.
6: Good morning sa inyo.
3: Ayan. Prof, kasi last week medyo natabunan lang. Diba? Ongoing yung trial at ang dinidiscuss, nililitis po ngayon is tungkol sa unexplained wealth ng atin pong vice-presidente. Pero medyo natabunan nga po kasi mas napag-usapan nga, diba, yung patungkol po sa voting threshold at yung naging oral arguments po. Kaugnay po nito. Pero kung susubaybayan po natin, meron pong naging testigo mula po sa Securities and Exchange Commission at mula din po sa PhilJEPS. At doon po parang ini-establish ng prosecution yun pong paper trail at yung mga kaugnayan po ng mga business interest na iniuugnay po sa vice-presidente doon po sa idineklara po niya na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. So kung pagbabatayan po natin ito, pwede po bang ipaliwanag natin sa ating mga kaagapay, Prof. Shelo? Sino-sino po ba yung mga saklaw nga ng ating mga panuntunan patungkol po sa conflict of interest pagdating po sa ating mga public officials?
6: Alam niyo, napakalinaw ng provision sa Constitution natin, Article 7, Section 13, no? At ito ay tumutukoy sa presidente, vice-presidente na gabinete, miyembro ng gabinete. Kasama na dito yung deputies, meaning mga undersecretaries, at assistant nila, meaning assistant secretary. At nakalagay po sa Constitution na yan na ang mga taong ito, mga opisyalis ito, ay hindi maaaring mag-participate directly or indirectly sa mga businesses, in any businesses, ano? At sinabi rin dito na shall not be financially interested in any government contract, franchise, or special privilege. So napakalino po ng provision na yan sa Constitution. At napakalino din ng target na mga individuals niyan. Kasi tayo may dalawa pang ibang batas tungkol sa conflict of interest, yung ethical standards ng public officials and employees, and we have the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito mas limited pa, but it also covers government officials na mas dinidefine kung ano ba ang conflict of interest. Pero malinaw sa mga batas natin na mas malawak ang saklaw pagdating sa presidente, vice-presidente, gabinete, USEC at ASEC.
3: Mm-hmm. Okay. Pwede pong pa-explain, ma'am, ano po yung ibig sabihin ng directly at saka indirectly participate?
6: Oo, yan ngayon ang punto ng mga debate. Kasi mm-hmm. ang sinasabi, kapag ka, participating, dapat aktibo ka na nakikibahagi sa decision-making, operation ng isang kumpanya. Yan ang argument nitong defense, no? Na kaya sinasabi nila kahit nakadeklara si Vice Presidente as director nitong Chow Food, Metro City Chow Foods Corporation. Kahit naka-declare siya as director, meron daw bang ebidensya na siya ay nag-participate sa pagkapatakbo ng business na ito? Pero, pinresent naman ng prosecution na sinabi ni Justice Tang at sinasabi niya na hindi sapat na nagpa-participate directly lang. Ang passive ownership or kapag ikaw ay may pag-aari ng kumpanya ay defined na rin as a direct participation or indirect participation sa isang business. So yan ang pinagdidebatehan ngayon at ang magiging punto ng desisyon na to sa sa Senado. Pero ako ang personal mm-hmm. na pagtingin ko diyan, ang heart po ng debate na to ay conflict of interest. Bakit nga ba ito pinagbabawal? Dahil kapag ikaw ay nasa posisyon ng power, maaari mong paburan ang iba't ibang interes o iba't ibang bagay o ibang businesses. So kaya ay pinagbabawal ng konstitusyon natin na maging involved ang mga high-level officials na to para masigurado na walang magiging pagpabor sa mga business interests na katulad nito. Kaya absolute yung laman ng ating konstitusyon.
4: Thank you very much, Prof. Napakalinaw ng inyong paliwanag. Siguro para sa isa pong eksperto pagdating po sa finance at mm-hmm. lalong-lalo na po no, sa good governance. Anong mm-hmm. palagay ninyong magandang polisiya when it comes, of course, the Constitution is already there. Pero yung iba sa mga, for example, ang mga mambabatas at ang mga tao minsan na na-appoint naman sa government office, hindi lang itong mga impeachable officers, sila rin ay, say for example, nanggagaling sa private sector, no? At ito yung sinasabi nga, yung iba sa kanila ay may mga negosyo in the past at ngayon pumapasok sila sa gobyerno. So, dapat ho bang gawin na natin na polisiya na yung divesting ng kanilang
6: yes.
4: Relationship sa company ay pati yung ownership. So, isa ho yun.
6: Actually, naka-establish na yan dun sa ethical standards naman of public officials and employees at saka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dapat talaga nagkakaroon ng divestment lalong-lalo yes. na kung yung mga business interest nila or yung involvement nila ay related dun sa trabaho nila sa gobyerno. Alam nyo, mas malawak pang usapin yan ngayon kasi na ipapasok na rin dito yung tinatawag nating beneficial ownership. Mm. Yung policy ng beneficial ownership kasi minsan nga hindi nagda-divest, minsan itinatago pa yung ownership o yung relasyon sa kumpanya. Kaya halimbawa, bahagi ng bagong batas natin sa Procurement Act na require ng ngayon ang disclosure ng sino ang beneficial owners ng mga kumpanya. Ibig sabihin, minsan may mga pangalan na nakalista dyan pero hindi talaga yan ang mga nagbebenepisyo sa kumpanya. No? Merong mga ginagamit na dummies lang. So ngayon, ang batas at global practices nire-require ang disclosure ng beneficial owners na rin para nga maiwasan talaga itong issue ng conflict of interest. Kaya for me, walang debate dito eh. Napakalinaw na bawal talaga yan, lalo na kung high-level official ka. At malinaw ang ebidensya na nakita natin mula sa SEC at mula na rin sa record ng PhilJEPS.
4: Okay. So Prof,
6: sa conflict of interest.
4: So Prof, applying the same principle for example sa lahat ng mga nasa
3: gobyerno
4: no? For example, kasi napakadaming mga negosyante na naging politiko. In fact, yung iba sa mga kongresista at we're not throwing a shade naman na lahat na porket nag-negosyo ka before at ngayon ikaw na sa politika, eh biglang ikaw ay nando doon para magnako. Pero the truth is, ang dami talaga ngayon sa ating mga taong gobyerno, whether appointed or elected sila, na minsan sila ay naging parte ng mga companies or they build companies. So itong sinasabi natin ngayon na kinakailangan hindi lang sila magsabi na ito yung ownership ko, wala na akong participation. Dapat talagang either ilipat nila or ibenta nila. At yung katulad, mahalaga prof yung sinabi nyo ha, yung beneficial ownership. Kasi, kasi marami sa nangyayari ngayon, eh wala sila on paper pero actually sila talaga ang nakikinabang. So
6: alam mo, ito magbibigay ako sa iyo na very concrete example maliban kay VP Sara, no. Ito talaga kahiya-hiya. Sinasabi ko nga dapat nagre-resign to eh. Lumabas to sa Senate hearing. COA Commissioner Lipana, 'di ba? Yung wife niya is involved in a number of construction companies na may kontrata sa gobyerno. Hindi ba malaking kahihiyan 'yon kung ikaw ang COA na nag-audit ng mga government projects? Tapos yung misis mo, bahagi ng contractors. 'Di ba? Unfortunately, the only way to remove him in office is impeachment or kaya mag-resign siya. Pero alam niyo, minsan dahil hindi na pag-uusapan itong mga ganitong usapin, eh, medyo makapal ang mukha mga tao na sa gobyerno kahit napakalinaw ng conflict of interest. Ito nga, kay VP Sara, pagdidebatihan ba ngayon kung nag-a-attend ba siya sa mga meeting para masabi na may direct participation siya or may minutes ba ng meeting na nagsalita siya? For me, that's ridiculous. Kasi from the very beginning, it's already clear na ang punto sa mga ganitong polisiya ay maiwasan ang conflict of interest. So, hindi na dapat nagdidibatihan pa kung nag-a-attend ba siya ng meeting o hindi. Dahil malinaw ang interest sa mga private investment na ganito na maaaring maka-apekto sa paghawak nila ng posisyon sa gobyerno.
3: Pero kailangan po ba, Prof, na malinawan yung connection? Kasi parang sa mga documents nung isang business interest, GenCorp, example, wala yung name niya doon. Pero doon sa sinubmit niya na SALN, idineklara niya naman po ito.
6: Yan. Kaya importante din sa prosecution na establish yung link na yun. Ano? Kasi tatanungin natin, bakit niya dineklara sa SALN niya yung interest niya sa isang korporasyon, pero pag tinignan ang SEC record, wala naman siya. Mm-hmm. So baka dyan papasok yung beneficial ownership or layering na sinasabi para maipakita kung ano ba yung kaugnayan niya sa korporasyon na to at pwede ring maipakita through financial flows because that's how we usually do it. Minsan hindi mo makikita kung sino yung tunay na may-ari sa papel, pero pag nakita mo ang deposito at yung flow ng pera, ito ay maaaring makapagpatunay kung sino ba ang beneficial owner talaga ng kumpanyang yan. So itong GenCorp, lalong-lalo na sa, ito napaka-critical kasi nakita na may mga ilang government contracts to. So malinaw na pasok do sa prohibition ng Constitution. But the challenge now with the prosecution would be to link VP Sara with GenCorp given that she declared her interest sa kumpanya na to, sa SALN niya.
3: Eh, paano naman po yung sinabi po ni Davao Mayor na unaware siya dun sa link ng kanyang ate, dun nga sa mga nakakuha po ng kontrata sa kanilang LGU?
6: Yung unawareness niya doesn't remove the fact na nag-exist yung possibility ng conflict of interest doon dahil nga nakaland ng napakaraming kontrata itong kumpanya na to. No? Madali namang i-deny para sabihin na hindi niya alam. But the fact na ito ay dinideclare ni VP Sara sa kanyang SALN at yung kanyang lack of awareness doon doesn't guarantee that conflict of interest did not happen sa sitwasyon na to.
4: Okay, Prof, para ho dun siguro, in general po dun sa mga government offices, sa mga government officials, Prof, ano ang inyong pananaw? Say for example, mayroong ang isang public official na mga previous na business ownership po siya. No? Kasama yung shares of stocks, etc. Bagamat ito pong mga kumpanya na ito ay hindi ho directly nagdi-deal sa kanila pong opisina. For example, yung iba ho sinasabi, may investment sila sa abroad, meron silang investment dito sa malayong lugar na wala rin connection sa kanila, no? Anyway,
3: sa kanyang office.
4: Sa kanilang office, no? So, yun po ba, Prof, ay kinakailangan bitawan din nila kapag and at what level po, Prof, ito po by sa mga elected officials o doon kahit doon sa appointee, lower level na mga appointees po? So where do we draw the line, Prof?
6: Yung constitution kasi natin is very specific sa presidente, vice-presidente, cabinet secretaries, USEC, at saka mga assistant secretaries.